0: ang Juan, ang ano talaga? Ano ba nangyari dito? Ang ano talaga ang nangyayari?
1: Hello?
0: Yes.
1: Sir, go.
0: Yeah. Kasi ang nangyayari sa river, talaga kailangan mag-overflow, Corina. Eh. All rivers naman, they overflow, eh, di ba? Pero kailangan i-mitigate mo lang yung pag-overflow niya. Kaya nagkakaroon ng dredging, di ba? Mm. Kaya ang hirap dyan, kung hindi mag-overflow ang river, hindi magiging river yan. Pero kung silted na masyado, talagang mag-overflow, magra-rampage yan pagdating ng monsoon rains. Kaya kailangan, bago palang dumating yung monsoon rains, kailangan mo i-dredge ng gusto yan, kailangan yung tributaries, gumawa ka ng mga sabo dams sa taas para at least ma-arrest natin yung pagdalo yung tubig pababa. Mm-hmm. Eh kaso, hindi nangyayari yun eh. Ang nangyayari kasi sa atin, knee-jerk yung mga nagagawa ba? Kung kailan lang babaha, saka natin malalaman na ay bumaha na ganito, hindi natin tinitira yung cost ng problem na yan yung problema talaga ng pagbabaha ng ilog. Kasi lahat ng ilog talaga babaha yan.
2: Oo, tapos madalas bang daanan talaga ng bagyo ang Isabela, Cagayan region, ano po, Gov.
0: Yes, Willard. Oh. Pero Willard, ngayon, nag-iimbita ako ng bagyo, no? Kaya ako narito sa Isabela, iniimbita ko yung bagyo ngayon kasi nagkaroon kami ng super El Nino. Eh.
2: Dry spell nga daw po, ano, Gov. Kumusta ang palayan po? Dry spell naman ang problema.
0: Ang palayan, na ano yung tubig. At least ngayon, nagkaroon ng tubig yung magandang, pero naantala na yung pagtatanim namin, ano, sa ano, kaya... baka magkaroon tayo ng kami rito ng shortage ng palay. At kung magkaroon kami ng shortage ng palay, wala tayong magagawa kundi mag-import na naman yung ating gobyerno.
1: Okay, so kasi ang pinag-uusapan, mga ghost project, mga paano po maiiwasan yan? Meron po bang na-identify in Isabela na ghost or substandard?
0: Sa awa ng Diyos, Corina, wala kaming ghost project at saka wala ring masasabi ko walang naging substandard project.
1: Ah, ganun po. Ano po ang sikreto para masiguro na hindi po magkakaroon ng ganun? Kasi ngayon, eto na naman ang budget, ano po? Magbibigayan na naman po ng budget at magsisimula na naman ang mga project ng DPWH. Paano po maiiwasan yan?
0: Kailangan maging accountable, Corina, yung mga local governments, especially yung mga barangay, kailangan magpantay sila, tsaka yung mga mayors. Kami hindi namin pinapayagan yan. Tsaka yung mga citizens din. Minsan nga, dumalaw ako sa isang bayan, ano, nakakatawa eh. Pagdating namin doon, yung nabiyak lang yung kalye, may nakalagay na karatula doon, sinabi, ano, kumita na naman si mayor dito. At saka si governor, at si congressman. Laki na ako naglilagay na lang sigla.
1: So, pero,
0: vigilante ang ating mga mamamayan. Ano? Para opo. At least, pag niladaanan ng mga local, nasisira yung ano, siyempre, nininerbyo sila. Kahit na ano mangyari, at least damay sila dun sa responsibility.
1: Pero sir, yung mga, like in Metro Manila, we always see BBM with the mayors, you know, making the rounds, identifying all the flood control projects na nakatenga ng 10 taon. Nakikita naman po yan ng mayor. Ewan ko naman kung bakit ngayon lang natin pinag-uusapan. Kasi daw, ang kanilang palusot, dahil sa what, if they are not in the loop, hindi daw sila kasama sa usapin ng national projects. So, dapat po bang repasuhin ang batas para pati ang local government ay kasama po sa accountability?
0: Yes po, pero may RTC eh. Tapos may MMDA. Sa Metro Manila may MMDA. Alam mo, suggestion lang. Ano? Hindi naman ako nagmamarunong ako. Sana mahanap natin yung old map ng Metro Manila para at least yung mga sapa dyan, yung mga maliliit na mga creeks dyan, sana linisin nila yun eh. Kaya... kung malinis nila yun at mabuksan nila, kasi yung mga iba natabunan na eh. Dito sa lalawigan ng Isabela, yung mga lumang creeks, pinapahanap ko yung mga ibang mapa eh. Mula na naging governor ako, yun ang dinedredge namin, yung maliliit na creeks. Kasi doon nagkakabaha pagka nagkakaroon ng ano eh, ng pagbara. Kung hindi makalabas yung tubig, magbabackflow yan eh. So ang ginagawa namin, talaga nililinis namin yung mga maliliit na creeks, yung mga tributaries na maliliit kasi yun lang ang kaya namin budget. Ganun din dapat sa Metro Manila. Yung maliliit na creeks dyan, buksan na kasi nila dyan sa San Juan, sa Pasig, doon sa may airport. Kaya doon nagkakaroon ng bottleneck ba? Kung ano, doon nagkakaroon. Para nakikita natin yung mga kinukuha nilang trash, ang dami. Tapos tama yung BBM sa kanilang sekretary. Magkaroon na ng waste to energy project at sunugin na yung mga basurang yan kung pwede.
1: So you are for incineration?
0: No, at incineration is allowed eh. May landmark decision na dyan that was penned by Justice Rene Puno eh before. Si Justice Puno, he allowed it. Yung case ng Jancom with the doon sa incineration, ano? Basta hindi lang mag-emit ng ganong kataas na dioxin doon sa air, pwede yung ano, new technology that will burn. Pati yung, di ba, yung saan mo ilalagay yung hospital waste mo? Kung ilalagay mo sa landfill, hindi pwede. Eh, kailangan magkaroon ng pagsusunog din lahat. Kung hindi mo susunog, saka yung landfill, pag nilagay mo yung landfill, nun, bumababa yung presyo ng ano. Tayo na lang yata sa buong mundo ang gumagawa ng landfill eh.
1: Kaya nga.
0: Kasi mababalikin ng real estate pag may landfill, di ba?
1: Yes.
0: Tanggalin mo yan. Ang dami naman technology ngayon sa Japan, sa Europe, na ginagawa yung inaano yung plastic, ina-harden nila yung plastic, zero plastic waste. Hindi mo naman kailangan i-ban lahat yan eh. Kailangan lang maganda yung yung waste management sa kada area ng local government, di ba?
1: Kulang po kasi tayo ng oras, Gov. Alam niyo mag-take 2 tayo nito. Kailangan may part 2 tayo.
0: Sige, na-edit tayo.
1: Oo nga, kasi nagkakasarapan ng kwento and dami pa naming tanong ni Willard. Hindi ba?
2: To be continued.
1: Oo, to be continued dito. Pero maraming salamat po. Thank you po sa mga headline na binigay po niyo sa amin. Isabella Governor Rodito Albano. Thank you po.
0: Thank you, Corina. Thank you, Willard.
1: Thank you, sir. Ngayon naman, para malaman natin, ano ba ang sinasabi ng taong bayan tungkol sa isyong ito? Nang tanungin namin sila, kung ano ang dapat unahin ng mga LGU para mabawasan ang pagbaha? Ang sabi nila?
3: Every week na cleaning operation sa mga lugar nila, at least hindi natatakpan yung mga kanal, yung mga waterways natin. Yun lang yung pinaka-nakikita ko kasi laging may mga basura sa kanal. Yun yung nagpapapuno or nagpapastock doon ng mga tubig sa kanal.
4: Pag doon na napansin yung mga basura kaya yung pagbabara ng mga kanal, yun po yung number one dyan. Para hindi po kami mapipinsala bawat atid namin ng mga pasayro sa iba't ibang lugar na may nabaha.
5: Kami dati sa nabotas bahain, ngayon hindi na kasi tinasan na nila yung kalsada. Siguro ganun din dapat nilang gawin dito para hindi na bumaha.
6: Drainage talaga, yun yung dapat na priority ng mga LGU. Lalo na yung mga drainage na nasa stock na yung mga garbage sa loob, so dapat i-drain na talaga siya.
1: Mabuti pa yung ordinaryong tao, no? Parang alam nila yung gagawin. Logic lang yun eh.
2: Alam mo ko yung lately lang noong linggo, may nakita kong libro sa bookstore, The Case for Citizen Rule, Politics Without Politicians.
1: Oo, sabi ko sa'yo, AI na lang eh.
2: Hindi na kailangan ng mga politiko, bibiling ko nga yung libro.
1: Hindi ba bilin mo nga yun? Tingnan natin, baka pwedeng wala ng mga politiko sa ano?
2: Sa mundo.
1: Sa mundo.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionario News Channel.
1: Muling nananawagan ang mga election watchdog para sa mga reforma sa sistema ng halalan. Lalo na ang mas mahigpit na pagbusisi sa mga kandidato at party list.
2: Kasabay nito, kine-question din ng mga watchdog kung epektibo nga ba ang mga automated counting machine na ginagamit sa pagbilang ng boto.
1: Pero bago niyan ay tinanong muna namin ang taong bayan, ano ang pinakamalaking issue na dapat pagtuunan ng focus sa susunod na eleksyon? Ang sabi nila?
3: Yung mga lubak-lubak na kalsada at saka yung mga nakaliglib na lugar, bigyan ng magandang daan para maitawid nila yung kanilang mga naaning produkto.
4: Corruption. Kasi pag nawala ang corruption, mailalagay na sa ayos lahat yung mga infrastructure project ng gobyerno.
5: Flood control, dapat mas matunan pa siya ng pansin kasi di ba nga nagkaroon ng issue about doon na hindi nila nagampanan ng maayos yon, kaya mas marami pang nababaha ngayon na mga lugar. Kahit hindi baha, inem na nga nababaha na ngayon.
6: Corruption, siyempre. Kasi kung walang corruption, magandang bumamalakad. Tsaka dapat sa gobyerno din, may ano tayo sa ospital. Yung meron tayong yung libreng sa ospital.
1: Ano kaya ang kinalaman ng ospital doon sa election? Okay, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin via Zoom, Contra Daya, convener Professor Danilo Arao. Good morning po, Professor Arao.
7: Yes, magandang umaga, Corina, Willard, at kay, anong pangalan ng aso nyo? Ayan, magandang umaga.
2: Katrina,
1: ang dami po, mamaya po panoorin ninyo, pag-uusapan natin ang National Aspen Day. Sir,
7: yes.
1: Ano po ang pinag

0: i-file o kung hindi man na i-file ng bill tungkol sa hybrid election. Kasi tama po kayo, kapag hindi accountable at transparent yung election system, meron at merong pagsususpetsa sa resulta ng halalan. At yung problema sa automated counting machine, hindi siya transparent, napaka-foreign dominated through the years mula Smartmatic, napuntang Miro, at iba pang usapin yung gastusin dito. Alam po ba ninyo, yung sa Miro na lang, 18 billion yung binigay nating pera sa kanila, kasi yung isang unit lang ng automated counting machine nasa 149,000 pesos na po. Ilan ba yung clustered precinct every election cycle? Roughly, nasa 93,000 po yan. So nakakalula, di ba? 149,000 times 93,000 plus, talagang billion-billion po yung gastusin.
1: Is that 18 billion pesos or dollars?
0: Pesos po, pesos.
1: Ah, pesos. And now, nagpapabidding sila ulit para palitan na naman yung Miro after spending that much?
0: Tingnan natin kung ano yung magiging final decision ng COMELEC. Kasi kung susuriin natin halimbawa yung sa BARM, wala namang bidding na nangyari. Kasi apparently kung ano yung ginamit ng 2025 elections, yun din yung gagamitin ngayong taon sa Setyembre. Kasi automated yung election sa BARM. We're talking of roughly 2 million plus registered voters across roughly 5,000 clustered precincts. So yun yung mangyayari. Tapos yung barangay at SK elections, hindi naman siya automated. So manual naman po yun, kaya hindi magagamit. Totoo, yung automated counting machine, may limited shelf life yan eh. So may posibilidad na baka may panibago na namang bidder na may introduce sa mangyayaring 2028 elections. All the more, kailangan talaga mag-hybrid tayo. Ibig sabihin nito, manual yung magiging counting, pero yung transmission ay magiging automated. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng counting machine kasi manual na yung pagbibilang, which would make it more transparent. It's not perfect, pero di hamak na mas matino yung sistema na manual na pagbibilang na at least may some degree of transparency basta't pagtsatsagaan mo yung monitoring sa precinct level.
1: Ayun, so may mga watchers na naman yan sa, yes, sa manual counting. So Willard has many questions also. Ito lang po,

0: po, magandang tanong po yan. Let's start with something basic. Nothing is ever hack-proof o hack-free. Lahat po kayang ma-hack talaga. Ang tanong na lang dito, how secure yung code? Halimbawa, sa Miro, at saka kung gaano ka in place talaga yung software na ginagamit dito. Alam po ninyo, yung isang pamamaraan sa IT community para hindi ma-hack yung anumang program, gawin itong open source. Hanggang ngayon, mula Smartmatic hanggang Miro, proprietary software po ang ginagamit. Kaya parang malaking palaisipan para sa IT experts, paano ba gumagana yung source code. Kasi kahit sa usapin ng source code review, hindi rin pwedeng ma-test at saka ma-subject sa anumang testing yung code. Parang fina-flash lang on screen, ito yung itsura kaya nung code. Kaya parang hindi mo napapractice, hindi mo nagagamit yung isang gadget para i-test what would happen kung ganito yung code at kung ganito yung mangyayari. So yun yung isang usapin sa lack of transparency na binabanggit ko po kanina. Kahit mismong source code man lang, hindi po ginagawang open source. Kaya yung isang solusyon to make things less hackable, for lack of a better term, ay gawin po talagang open source. At saka yun din naman yung ginagawa sa iba pa eh. In fact, some of our software programs na ginagamit sa pang araw-araw na buhay, kadalasan po open source po ang mga yon.
1: Ang grupong Contra Daya Corina, aktibo rin sa pagbabantay pre-election at post-election yung mga proseso bago at pagkatapos ng araw ng halalan. Kaya gusto kong itanong kay Prof. Danny kung ano yung mga bagay pre-election, Prof., ang dapat pagtuunan ng pansin at kumbaga isa sa mga dapat, kung may mga panukala kayong dapat baguhin sa batas sa Omnibus Election Code. Kasi lately naging mainit na topic namin dito ni Corina sa memo yung dapat bang bigyan ng COA clearance din ang mga gustong kumandidato sa halalan, kumbaga yung mga may utang pa ay hindi na dapat patakbuhin pa?
0: Opo, magandang tanong po yan. Maraming kailangang baguhin sa pre-screening pa lang. Kaya nga isa ito sa mga dahilan kaya kami nag-file ng reklamo laban sa isang party list group, laban sa isang senador na nakakulong sa kasalukuyan. Ano ba nangyari sa kanila? Kasi sa usapin ng party list representation, sa totoo lang ang COMELEC may quasi-judicial function naman yan para ma-screen properly yung mga party list nominee and the party list groups for that matter. Pero hindi siya nasusunod kasi nga parang ang sinasabi nila na kailangan ng panibagong batas. Well, may hiwalay na initiative rin tungkol dito. Tapos sa usapin naman ng isang nakakulong na senador sa kasalukuyan, talagang kailangan ding managot siya kasi nag-declare siya ng zero campaign expenditure when in fact may mga campaign donor pala siya. So yun yung mga bagay na dapat na kinaklaro sana at sana ma-resolve na on the level of the COMELEC kasi mauulit at mauulit na naman yan. Yung anti-political dynasty law, syempre sabi ng iba maganda na ginawa na ng Kongreso yung kanyang trabaho pero hindi pa rin ito yung tunay na anti-political dynasty law na gusto natin for various reasons. Anyway, kapos tayo sa oras. Pero ang bottom line dito, Willard at Corina, kailangan talagang masigurado na walang dynasty succession na mangyayari at yung mga magkakamag-anak talaga up to the fourth degree of consanguinity ay hindi talaga manunungkulan ng sabay-sabay. Sa ngayon, wala pang ganong mekanismo at kung masusunod, maipapatupad yung anti-political dynasty law na pinipilit ng House of Representatives, hindi pa rin mangyayari yon kasi for all intents and purposes, sasabihin na namin quite frankly, peke po yung gusto ng House of Representatives.
1: Kumbaga mas gustuhin niyo bang wag nang ipasa ito at wag nang madaliin ng isang anti-political dynasty law?
0: Wag, tama po kayo kasi masyadong mapanlin lang po yung pangalanan na natin, yung pinangunahan ni na Sandro Marcos at ni Boji D. I'm sorry to say, yung kanilang anti-political dynasty law na yung consolidated version, essentially kung ano yung final nilang bill. Napakasama po talaga nito. It's very disappointing. At kaya nga, feeling namin sa Contra Daya, nag-participate din naman kami sa congressional hearings nila. Pero hindi nila pinansin yung aming position paper at pati na rin yung manifestation ng isa sa aming mga convenor.
2: Ayun, okay. Pero sabi nila, it's better than nothing. Parang medyo nabawasan, pero hindi pa rin.

0: Hindi pa rin po. Well, sabi nila yung second degree of consanguinity is better than nothing, pero napakalimitado pa rin ito. At saka, alam mo, Corina, yung dynasty succession, tahimik yung House of Representatives dito. Ibig sabihin, pag natapos na yung term of office, halimbawa ng tatay, pwede pa rin pumalit yung anak niya or anybody else na kamag-anak niya within the second degree kasi tahimik sa dynasty succession. Mm. Tapos yung sa usapin ng party list, sinabi namin dapat pigilan na yung control ng political dynasty sa party list system. Wala rin doon. And then most important, equally important din yung provision dapat na aside from elected officials, pati appointed officials should be covered by an anti-political dynasty law, again na up to the fourth degree of consanguinity. Mm. Mahirap yung may mga magkakapatid o magkakamag-anak sa kabinete or even sa level ng secretary, undersecretary, assistant secretary, at saka yung mga director na ina-appoint ng Pangulo. Kailangan may ganong pananagutan din po sana.
1: Oo, tama yun. Ano?
2: Dapat across the board.
1: Across the board. Yes, kasi lahat sila pwedeng mag... Ano, these are all political favors, eh. Yeah. Mm. Hindi ba?
0: Tama.
1: At saka nakakakuha pa rin naman ng pera, eh. I mean, we're not saying that that's what they do. Mm. Pero pinagkakakitaan din kasi lahat ng mga mas mabababang ahensya na yan, eh. Mm. Okay. So, sir, ang dami pa po namin gustong tanungin. Yes. Pwede bang mag-part 2 ulit din tayo?
0: Yeah, wala akong problema.
1: Opo.
0: Wala akong problema.
1: Kasi
0: sa susunod, babalik na ako dyan sa studio na.
1: Yes, sir. Oo. Kasi po, babantayan pa natin yung bidding para sa bago na namang sistema o ng makina na naman. Ano po, maraming salamat sa inyong oras. Yes.
2: At yung budget para sa 2027, anong dapat bantayan?
0: Dapat.
1: Ah, kasi ganun din, binabantayan din nila yon. Sir, ang sigasig niyong magbantay, ha? Okay, sige po. Salamat po sa inyong oras. Contra Daya Convener and Professor Danilo Arals.
2: Thank you, sir.
0: Yeah, mabuhay.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
1: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
3: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
4: Ang napapanood ko siya, parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
5: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, you know, wherever they are.
1: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.

0: Ayan, ang dami nating mga aso dito. So, ito po si Trina. Aste, ito po si Princess. At ito naman si Trina. Okay, mamaya i-close up mo naman. Direct. Oo, layo ba ng binyahe nila? Okay. Ngayong August 18, ipinagdiriwang po natin ang National Aspin Day bilang pagkilala sa mga katutubong aso ng Pilipinas.
1: Pero kadalasan nakikita pa rin ang mga aspin sa kalsada at nananatiling malaking hamon ang kakulangan ng suporta sa mga rescue shelter.
0: Ayan, itong si Princess, tinuklaw ng ahas yung mother nila. Pito sila, so kinuha ko lahat ng mga puppy. Tapos, napa-adopt ko, pero ito, naiwan na sa akin, right? Ano? Princess, what? Hindi ba? This is like a really Filipino, no? Yes. Parang she looks like a mountain dog. Yes. Parang ganon. Kaya naman, tinanong po namin ang taong bayan, paano masusolusyonan ang problema sa pagdami ng aspin sa kalye? Ang sabi nila?
2: Kakapunin sila din bawat barangay, gagawa sila ng ano, na magkakapon ng mga hayop.
3: Mas gusto kong mag-alaga ng aspin kaysa sa mga breed. Kasi mas ano silang alagaan. Saka mas mabait.
4: Dapat alaga or mahalin ng mga may-ari ng mga aso. Or yung kapag naman hindi naiiwasan ng pagdami, siguro magkaroon ng free na pagpapakapon sa mga aso na lalaki. Meron dapat tayong mga organizations, madagdagan yung mga organizations na tumutulong na mag-collect ng mga pakalat-kalat na aspin sa kalsada para saka dapat i-fund ng government mismo yung mga ganong organization.
0: Ay, tama siya, no? Dapat tumulong din ang gobyerno sa pag-fund ng mga
1: rescue.
0: Yes, ang mga shelters, hindi ba? Yeah. No kill, ha? No kill shelter. Mm. Ito po naman si Trina, kaya tinawag po namin siyang Trina sa trend. Sa release ng trend namin siya kinuha. Alaga siya ng basurero. Oh. At binigay na talaga ng basurero kasi gusto daw niyang mabuhay ng maganda. Mm. Right, Trina? O, mula noon, prinsesa na siya. Medyo paraplegic po dahil yung kanyang mga paa sa likod hindi gumagana. Pero, ayan, o. Prinsesa na siya sa bahay. Okay, makakausap po natin ngayon PETA Senior Campaigner Jana Sevilla. Welcome to Memo.
5: Hi, good morning po.
0: Opo, okay. So, gumaganda na ba ang sitwasyon? I mean, compared to like 20 years ago. Medyo mas bumaba na ba ang problema natin sa pagdami ng aspin sa kalye?
5: Hindi ko masabi na bumaba na talaga yung numero ng mga aspin na nakikita natin sa kalye or sa lansangan. Kasi ngayon, kung lumabas tayo sa kalye, meron pa rin tayo makikita ang pag-alagalang aso. Miski naman 20 years ago, meron pa rin ganun. Pero ang kagandahan ngayon, napakarami ng iba't ibang organisasyon ang nagbibigay ng libreng kapon sa mga alaga.
0: Mm.
5: So, kahit papano, hindi man natin mapantayan yung bilis sa pagdami ng aso at pusa, kahit papano, meron tayong pambawas.
0: Mm-hmm.
5: Kaya lang, kahit na ba sabihin natin napakarami nito mga organisasyon na nagbibigay ng libreng kapon, parang kulang pa din dahil nga sa bilis ng pagdami ng mga aso at pusa.
0: Okay. Ay parang gusto kong isipin na medyo mas maayos na ngayon. I mean, mas medyo nakakatulong na yung parang yung kamalayan ng tao, yung awareness ng tao like other countries about how to manage the street animal problem. Oh. Pero kulang pa rin, tama nga si Jana.
5: Yes, pero kasi makikita naman natin, marami ng mga tao yung mas informed about sa pagpapakapon. Alam na nila kung ano yung benepisyo ng pagpapakapon at alam nila ito yung solusyon sa problema nila tuwing mabubuntis ang kanilang mga alaga. So at least yung knowledge about sa benefits ng pagpapakapon, nandoon na.
0: Oo. Mm-hmm. Alam mo, Willard, naisip ko yun eh. Kung bawat barangay mayroong shelter, at sila na ang may mandato at responsibilidad at accountability sa mga gumagalang mga aso't pusa sa kanilang barangay. Every barangay. Pero that has to be provided by government.
1: May pondo rin dapat.
0: May pondo rin dapat because that will instantly solve the problem.
1: Total, para din naman yan sa kaligtasan ng mga residente.
0: Correct. Oo. Kasi meron na tayong libreng anti-rabies, right?
5: Yes.
0: With the city vet.
5: Yes.
0: Eh, ang problema, marami ako nakita ng mga city na walang pondo na ibinibigay sa city vet clinic. Wala silang, meron kaming sinagip na aso, dinala namin sa city vet. Wala, namatay na lang yung aso sa table, wala silang gamot, wala silang pambakuna, wala silang pang-suture, nothing. Oo.
6: Dapat paglaanan din ng budget yan, ano, ng mga konseho, halimbawa.
0: Correct. Oo. Kasi yung pagkakapon, di ba, Jana, ang tanging paraan para makontrol eh, at
5: that's
0: matapos
5: yung
0: problema.
5: Solution. Ayun. The only solution. Yun nga ang problema, kulang sa pondo.
0: Okay.
5: Ideally, yun talaga ang tama na yung city vet, sila na ang magpo-provide nitong servisyo na to. Kaya lang, kulang yung kanilang pondo, kulang yung kanilang kakayahan, kaya dyan pumapasok yung mga iba't ibang organisasyon na tumutulong sa kanila.
0: Oo, at yung mga organisasyon na yan, dapat tinutulungan na ng gobyerno. Bigyan pa ng
6: subsidy.
0: At yung ito pa ang isa dyan na, bakit napakamahal ng pagpapavet? Pagdadala sa veterinaryo ng mga aso.
5: Oo nga ho, marami rin kaming ganyang nakukuhang mga komento, mga reklamo na hindi nila madala sa private vet dahil masyadong mahal, konsultasyon pa lang, 800 to 1,000 na. Yung private na kapon, umaabot ng 5,000 hanggang 20,000, ganun ang presyo. Kaya ang daming nag-aabang doon sa mga libreng kapon. Kahit na mismo yung may middle class, yung medyo may kaya naman, mabigat pa rin sa bulsa yung 5,000 na pagpapakapon or 10,000 na pagpapakapon. Yung sa presyo naman na binibigay ng mga veterinarian, I'm not sure kung sino ba yung talagang nagre-regulate din sa kanila para kahit papano, standard naman sana yung rates nila para ma-afford din ng mga tao. Kasi hindi naman sapat yung mga libreng, yung mga organisasyon na nagbibigay ng libreng serbisyo para maserbisyohan ang lahat ng nangangailangan ng ganitong serbisyo.
0: Okay, wala bang libreng kapon program ang government?
5: Meron naman po. Ang alam ko, meron naman. Sa mga city vet, meron. Pero limited.
0: Mm.
5: So, in a week, parang ang kaya lang nila, 10 to 20. Mm-hmm. Ganun lang. At hindi lahat.
0: Okay.
5: Hindi lahat ng city vet kaya ito. And remember, meron pa tayong municipal vet.
0: Uh-huh.
5: Na wala rin talaga silang vet, ang meron sila yung mga agriculturist. Sa mga maliliit na municipality, ang meron sila agriculturist, hindi veterinarian.
0: Ganun.
5: So mas maliit ang municipality, mas walang pondo para sa mga hayop.
6: Tapos ngayong panahon pa ng tag-ulan at baha, Corina, Jana, may awareness ba ang tao na kailangan kupkupin din ang mga aso at wag pabayaan na lang sa bahay at mabaha, hindi ba?
5: Opo, kami sa grupo namin, very active kami sa pagpapalabas ng mga weather advisory, ng mga tips kung paano mag-evacuate or kung ano ang kailangan gawin para makapag-evacuate kasama yung mga alaga. Pero dapat gobyerno pa rin yung namumuno sa pagpapaalala sa publiko na isama ang kanilang mga alaga sa panahon ng disaster. Kung nagpaplano ba na mag-evacuate, dapat kasama lagi ang mga alaga, wag na wag iiwan.
6: Okay. Tapos sa mga evacuation center, dapat may provisions din.
5: Yes, dapat meron din pong ganun, na meron din silang lugar para dun sa mga dinadalang alagang hayop.
0: Kasi hindi pwede pagsama yung mga tao at hayop, baka magkagatan, hindi kilala. Oh. Ang Quezon City does that.
5: Yes.
0: They have itong nakaraang bagyo, meron na ang Quezon City government na lugar kung saan mo ilalagak yung aso. Meron silang cages, meron silang label, pangalan, ayun.
6: Nakasalalay sa LGU, ano? Kumbaga, Jana, do you think kailangan lang ng national law para mapatupad itong mga measures na to?
5: Actually, in terms of law, may magaganda na tayong law. Wala lang tayo. Ang kulang lang sa atin, yung implementation.
0: Okay. Pero but are there implementing rules and regulations
5: for evacuating or for including animals in disasters?
0: Yes.
5: There is.
0: Ah.
5: Nandun na po yun.
0: Oh.
5: Even sa agriculture animals.
0: Okay.
5: Yung mga alagang baka, kalabaw, kambing, pati sila protected ng batas. Ang problema lang, yung pag-implement and bawat lugar, ang problema,

0: wala kaming pondo para dyan or wala kaming space para dyan. Gustuhin man namin ma-implement yan, wala kaming kakayahan.
1: Ayun, okay. Alam mo kung meron mang mga dog lovers dyan sa Kongreso at saka sa Senado, total budget, where should that budget go? Should that budget go to, where will it go? DENR? Bureau of, saan yun? Agriculture? Saan mapupunta?
0: Dapat sa Bureau of Animal Industry sana, since sila talaga yung, kumbaga, nag-regulate sa animal welfare. Pero dahil meron silang animal welfare and health division sa BAE. Ideally, sila yung magdi-dispense ng pondo. In the same way na sila rin yung nagdi-dispense ng mga gamot eh. Yung mga anti-rabies vaccine, sila rin naman ang nagdi-dispense niyan.
1: Okay, pero ang balita ko, ang BAI is mostly concerned with agricultural.
0: The business, in the industry of animals.
1: Yes.
0: That's right.
1: Oo.
0: Yun din ang nakikita ko. Hindi, not really sa welfare. Mm-hmm. Kaya ang alam ko nga may mga nagsusulong din na magkaroon ng separate na animal welfare division or animal welfare bureau para meron talagang nakatutok sa animal welfare. Kasi ang mga hayop, iba-ibang category din. Meron tayong companion animals, katulad itong mga alaga natin. Merong mga farm animals or livestock. Mm-hmm. Sila dapat included din sa lahat ng evacuation protocol.
1: Particularly the aspin, because it's National Aspin Day, no? Mm-hmm. Ang mga aspin, sa mga na-rescue ko ha, ng mga aspin, because I also have a small shelter, no? Mm-hmm. Mababait sila.
0: Yes.
1: Mababait sila. Hindi sila yung iisipin mo na, uy, mangangagat, etc. Sila, ano nga sila eh, mga inaabuso sa kalye, no? So, itong mga aspin na ating nakukuha, they can be small or fully grown, but they're really actually quite intelligent. Mm-hmm. Napakatalino nila. They're loyal. They're not a pest in the house. Oh. Madali silang turuan. And parang very grateful sila sa pag-aalaga mo sa kanila.
0: Napansin ko rin yun na iba yung pagmamahal ng asong na rescue versus sa asong binili or binread. Mararamdaman mo talaga yung balik ng pagmamahal sa'yo ng alaga mo. Lalo na alam niya na meron siyang experience na naranasan niya kung paano yung magkaroon ng mahirap na buhay o inaabuso.
1: Okay. What would you recommend? May mga nanonood sa atin ngayon kung gusto nilang biglang mamulot ng aso. What is best? Maybe pumunta na lang sila sa shelters.
0: Yes.
1: May mga shelters po tayo. Pwede kayong mag-adopt doon.
0: Opo, pwedeng magpunta sa mga shelters, mag-inquire kung may mga adoption. May mga dogs for adoption ba sila? Katulad ng sa amin, ang tawag namin dyan ay yung Ampon Alaga. Ito yung kumbaga department or branch ng PETA na nangangalaga naman para sa mga aso at pusa. Nagbibigay ng libreng pagpapakapon, libreng bakuna, at nagpapaampon na rin kami ng mga nare-rescue din namin. So ngayon, marami kaming aso na for adoption. Mm-hmm. Pero hindi naman kailangan na sa amin lang. Pwede kayo magpunta sa local dog pound. Kasi sa mga dog pound mismo, nagpapa-adopt na rin sila ng mga aso.
1: Imposible ba, Jana, na magkaroon ng mga ng batas laban sa kill shelters?
0: Medyo mahirap dahil meron ng batas that allows it. Mm-hmm. Yung sa dog meat trade.
1: Oo.
0: Nandun na mismo, nakamalinaw doon yung mandate for pounds, for dog pounds, na dahil dyan, kailangan, dahil sa banta ng rabies, ang mga dog pound, kailangan may maging operational. Ganito ang sistema nila, na kapag nakahuli ng aso, after 3 or 5 days or certain grace period, ay mapa-adopt na. Kung hindi siya napa-adopt or hindi siya na-claim, for euthanasia siya. Mm-hmm. So, malinaw kasi yun dun sa batas na yun. But of course, ang batas naman can be amended. Mm-hmm. If we see na capable na ang gobyerno na hindi talaga, na hindi na kinakailangan mag-euthanize, then maybe we can change the law.
2: Diyan na hindi rin basta-basta, Corina, pinapaampon, di ba, ang mga aspin na nasa
0: may
2: shelter.
0: May qualification din yan.
2: Ano yung qualifications at criteria na tinitingnan?
0: Opo, kailangan mapatunayan na responsable yung mag-a-adopt. paano ba yan? Sa amin, sa Ampon Alaga, meron kaming

0: iba't ibang level of interview. So merong initial interview, tapos meron din kaming home check. Pinupuntahan namin mismo yung bahay ng mag-aampon para makita rin namin physically kung saan siya nakatira. Ma-check namin kung safe pa yung bahay para dun sa aso na masisecure niya yung bahay niya para hindi makatakas yung aso at pusa. At syempre financially capable din, kayang mag-provide ng pagkain, basic veterinary care. Kung magkasakit yung aso, may kakayahan bang ipagamot yung inampong aso o pusa. So yun, kailangan muna naming makasigurado na responsable yung mag-a-adopt.
1: Ilang araw usually ang tinatagal from the initial interview to the inspection and the adoption? Yes.
0: I would say at least a week.
1: A week.
0: Opo. Okay. Kasi medyo mahaba yung proseso. Marami ring nag-inquire for adoption. So mga a week's time. Hmm.
1: May census ba dyan na I'm wondering? Census ng mga Aspin?
0: It's hard to tell eh. Lalo na kahit na meron sa batas na you have to register your dogs or cats sa city vet, hindi naman din lahat ginagawa yon. So we really don't know. Meron dati, pero this is old data na if the population of the place is this, it's safe to assume that it's 10%.
1: Okay.
0: Pero mukhang lumang data na ito kasi parang mas mabilis dumami ang mga aso kaysa sa tao.
1: I ask that kasi dyan nakasalala yung budgeting kung sakaling magbabudget ang city para sa kapakanan ng mga Aspin.
2: Kaya
1: diba?
2: Nga eh, sana makapag-budget sila na talagang bawat city vet mayroong pondo para sa pagbabakuna, sa anti-rabies at pagkakapon. Ayun. I think even, kasi ang ibang mga grupo like CARA, meron silang trap, neuter, and release, no? TNVR. Trap, neuter, vaccinate, then release them again. At least, kahit yung mga nasa kalye who can fend for themselves, eh, hindi maging dangerous sa mga tao. Dog meat trade, nabawasan na ba? I think nabawasan naman,
0: I think nabawasan na rin. Hindi na siya as, dati parang normal lang na part of conversation yan na si ganito, kumakain ng aso, kapitbahay mo, ganyan. Pero ngayon, parang mas nare-realize or mas nalalaman na ng mga tao na mali pala ito, hindi pala dapat ginagawang karne yung mga aso.
2: Pero meron pa rin dyan, ha?
0: Meron pa din. Meron
2: diba?
0: Pa din.
2: Meron pa rin, lalo sa bandang norte. Meron, no?
0: Meron pa din.
2: Oo, pero meron talaga mga grupo like Animal Kingdom Foundation. They're very active in talagang iniimbestigahan nila yan at saka nila-raid nila. Kasi mayroon bang mga nakukulong dahil sa pang-aabuso?
0: Meron naman
2: sa mga
0: po.
2: Aspin?
0: Meron po.
2: Ah, meron.
0: Kami, sa grupo namin, meron na kaming napakulong ng lifetime imprisonment. This was in 2014, I think, or 2013. If you remember, yung crush videos, yung hard crush videos, yung para silang sindikato na nag-aabuso sila ng iba't ibang hayop, kasama ang mga Aspin. Tapos, binibenta nila itong video na to. It's a kind of fetish. So, anyway, napakulong na po natin yung sindikatong yan. Lifetime imprisonment ang nakuha nila.
2: Ay, mabuti nga sa kanila.
1: Masampulan.
2: Lahat ng topic natin ngayon, parang kulang tayo ng oras. Ano? ang daming kailangan pag-usapan. Pero maraming salamat po sa inyong oras. People for the Ethical Treatment of Animals. Senior campaigner Jana Sevilla.
0: Thank you so
2: much. And thank you for what you do.
0: Thank you din.
2: Okay. So, eto po, i-memo na natin yan. Hindi ba? I-memo na natin yan sa aming pagbabalik.
3: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
4: I hate to take from an org na sona. I truly believe it is a waste of time.
5: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
4: So bakit pa kayo naniniwala?
6: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
2: Pagkakataon na po natin talaga magsalita ngayon dahil sila po ngayon sa Kongreso at sa Senado pinag-uusapan na po ang paglalaanan ng pera na ating pinaghihirapan at ibinibayad bilang tax sa ating national budget for 2027. I guess we have the right to say where we want our money to go. Sana, hindi ba?
1: Sana may porsyento ng budget na mapunta rin sa mga aso. Sa mga alaga nating hayop.
2: Alam mo, dapat lang, una, that's already in law, pero hindi pinatutupad. Sana wag nating ipilit na wala tayong pera. Wag na natin ipilit yon, kasi napatunayan na po natin na bubulsa lang po. Kaya napakalalaki po ng mga bahay ng mga kontraktor at ng mga taga-DPWH, ilang mga congressman, senador. Eh, wag na natin pong sabihin yon. Sana po, laanan po ng totoong pondo ang BAI para maseryoso nila yung trabaho nila doon at ang mga LGU para magkaroon ng shelter sa bawat barangay.
1: Total, malalaki naman yung mga bahay nila at mga bahay naman ng mga aso ang pagtuunan ng pansin ngayon.
2: O kaya siguro yan, lahat ng politiko bago sila maging eligible for candidacy, you have to adopt 10 dogs.
1: Pwede yan, magandang idea yan.
2: Hindi ba? Alagaan po natin ang mga aspin at gumawa tayo ng paraan para mawala sila sa kalye nang hindi sila kailangan patayin. Hindi ba? Hindi naman nila kasalanan, pinanganak sila. Okay, eh sa flood control, tama si Govro dito, di ba?
1: Kumuha Albano naman ng foreign contractors.
2: Exactly.
1: Japanese among them.
2: Japanese or German, dahil sila yung magagaling magkumpuli. Yung
1: kalidad ng infrastruktura
2: yung
1: din.
2: Yung mga magagaling gumawa ng ano, ng mga kotse. Yun din ang mga magagaling sa infrastructure.
1: Oh, di ba ang Japan, parating nililindol, matibay ang mga tulay at infrastruktura nila.
2: Oo. Pero ayaw nga, di ba nga, sabi nga ni Governor Albano, ngayon ko lang nalaman yun eh, na yung gumuho palang tulay, ay dapat sa hapon pinagawa, ang nangyari, kinuha ng DPWH. Ayun, yung napakalaking amount.
1: Isang bilyon.
2: Oo, mahigit, di ba? Yan po ay ano, yan po ay gumuho na. Pagkatapos na ng ano ba, wala pa yata 2 taon eh, hindi ba?
1: Tapos di ba may asfalto na nakukwento ka, Corina?
2: Ayaw nilang bilhin.
1: Japanese technology.
2: Nilapit ko na yan kay Secretary Vince. Yung Japanese technology asfalto, idinadagdag na lang po yan sa semento o sa asfalto para siyang additive na magiging unbreakable yung kalye ng 25 years. Siyempre, ayaw nilang bilhin.
1: Dito, every 3 years eh. Kasi mag-eleksyon. Kaya puro hukay bago
2: totoo
1: mag-eleksyon.
2: Yan. Totoo yan. So, sa amin, sana, naku, memo na yan. Palagay ko, less corruption if we contract it out to foreign contractors. Ayon. I-memo na yan. Kaya kami naman po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga naging panauhin. Tandaan, dito po ay ano na?
1: Walang mangungura ako, di ba?
2: Okay. So tayo po naman ay magbabalik na naman bukas. Tandaan, nakadagdag sana kami po sa inyong mga kaalaman. Tandaan, walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
1: Walang maaapihin kung walang mga api. Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonario News Channel at BWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Corina Sanchez Rojas at dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At ano ang ating word of the day? Buksan natin ang ating diksyonaryo. Diksyonaryo na kami lang po ang gumawa. Ang ating memo speak, ayun.
1: Mahal to pag binenta, no?
0: Mahal pag binenta. Pag nakaipo na po kami, ililimbag namin yan at ibebenta po namin yan sa lahat ng mga bookstore. Oo.
1: Ang ating memo speak word of the day ay, ang favorite ko, kleptospirosis.
0: Oh, favorite ko din yan, hindi ba?
1: Ito yung sakit na nakukuha sa pagbaha, pero nagsisimula hindi sa paa, kundi sa kamay. Dahil ang unang sintomas nito, nangangati muna ang kamay.
0: Nangangati muna ang kamay. Ang hindi natin alam, ano ba ang nauuna? Yung baha o yung kleptospirosis?
1: Tingin ko.
0: O yung kleptospirosis muna bago bumaha?
1: Tingin ko, kati muna ng kamay.
0: Kati muna ng kamay?
1: Oo, tapos kleptospirosis. Dahil kasi dyan, kaya bumabaha.
0: Ah, ganun
1: ba
0: yun?
1: Binubulsa lang ang budget para sa flood control.
0: Ako naman ang feeling ko, nauuna yung baha bago kleptospirosis. Kasi talagang bahain ang Pilipinas. Lalo na ang Metro Manila dahil sa Sierra Madre Mountains and poor urban planning. So ayun, dahil nakikita nilang puro baha, naisip nilang mag-flood control project. Insertion. Small committee. Hindi ba? Uy, may bago ako. Small committee. Mamaya na.
1: Sige, sige.
0: So mga susunod na araw na lang yan. Yan ang ating word of the day. Mahirap po yan. Wala yatang gamot.
1: Oo, wala.
0: May gamot ba ang sakit na kleptospirosis? Pagkakulong.
1: Ayun.
0: Hindi ba?
1: Oo, tama. Habang buhay, para hindi na kumalat ang sakit.
0: Oo, para mawala na dapat sa pwesto. Yan, para hindi na makapag-klepto. Okay. Muling nabigyang pansin ang mga flood control project sa Isabela, kasunod ng panawagang tiyakin ang maayos na pagpapatupad at paggamit ng pondo para sa mga proyektong inilaan upang mabawasan ang pagbaha dyan sa lalawigan. Patuloy namang sinusuri ng mga kinauulitan

0: ukulan ang kalagayan at epekto ng mga naturang proyekto upang matukoy. Epektibo nga ba ang mga ito sa pagtugon sa matinding baha?
1: Oo, very crucial din yan, di ba, Corina? Kasi rice granary ng bansa ang Isabela.
0: Oh, not only that, sila ang pangatlo sa pinakamalaking ambag, pinakamalaking allocation ng flood control project budget.
1: Magandang alamin kung gumagana ba ito, ano?
0: Oo. So, ano ba? Ipinagdiriwang ngayong araw ang National Aspen Day. Meron tayong mga panauhin mamaya yung mga alaga kong aspen na kinuha po namin sa kalye. Ngayon, mga baby na namin, ipapakilala ko po sila sa inyo mamaya. Okay, bilang pagkilala sa natatanging katangian ng mga asong Pinoy. Layunin ang pagdiriwang na hikayati naman ang mga mas maraming Pilipino. Mag-ampon, magmalasakit, magbigay ng tahanan sa mga aspin, pero at the very least, huwag naman kayong manakit.
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: May mga nananakit nga, ano, pinapalo, at tinatali. Hindi ba dapat hindi?
0: Alam mo, hindi dapat yan sinisipa, hindi dapat yan sinisigawan, hindi dapat kinukulong o tinatali. Pero alam mo ba, meron akong nakita nung isang araw, pinutol yung apat niyang paa.
1: Naku.
0: Pinutol ang buntot at pinutol yung isang tenga. Anong klaseng demonyo?
1: Oh.
0: Anong klaseng demonyo yung gumagawa ng ganyan ng sobrang pag-aabuso sa mga aso na walang kalaban-laban?
1: Oh, at labag sa batas yan. Dapat hinuli.
0: Nako, hindi alam kung nakita na lang nakahandusa yung dog. Oh. Tinanggal talaga lahat ng paws niya. Pero hari nawa na sa klolo, nakakalakad na siya ulit ngayon.
1: Okay.
0: Nako, ayan po. Pag-usapan po natin ang usapang aso. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansin dito sa Memo

0: Guest po natin ngayong umaga para direktang sagutin ang mga usaping ito mula sa kalagayan ng flood control hanggang sa mga bagong hakbang para sa disaster mitigation. Makakasama po natin Isabella Governor Rodito Albano. Good morning, Governor Albano.
1: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa lahat ng tagapakinig nyo ngayong araw na ito.
2: Morning, Gov.
0: Opo, so maaga po ba talaga kayo gumigising?
1: Yes, alam mo, pag tumatanda ka na eh, ganun, medyo maaga ka na gumigising, mga 5:30, ganyan.
0: Ganun.
1: Tapos, oh, siyempre, ikaw, bumabata ka kasi, Corina eh. Kaya, yung beauty sleep mo, humahaba.
0: Humahaba. O, baligtad. Humahaba talaga yung tulog na kailangan ko. Anyway, I was surprised na ang Isabella ang may pinakamaraming flood control projects. Nagulat ako doon. Kasi akala ko bundok ang Isabella. Ang Isabella po ba ay Patag?
1: No, Bali. Ang Isabella.
0: Cagayan
1: Bali. At isa lang ang dam namin dito na malaki, Corina. Kaya yung catch basin nung sa Bali na yon, na bumula sa upper region, no, sa Biscaya, sa Isabella, Upper Isabella, at saka sa Ifugao, doon yung catch basin. Yun ang ginawa ng tatay ni BBM noong 1978 hanggang 1983. Anong ba, Corina, hanggang noong 1983, wala kaming kuryente dito.
0: Ay.
1: Noong nagkaroon lang ng dam na yan, saka kami nagkakuryente dito sa lalawigan ng Isabella.
0: Wow.
1: Kaya yun ang utang ng mga Isabelino sa tatay ni Pangulong BBM, yung Magat Dam na yan. First in Southeast Asia. That's the biggest dam in Southeast Asia.
0: Wow, and it is still operational and standing.
1: Yes, it's standing, but it's already 50 years, Corina. Eh. So, nire-rehabilitate na ng mga Japanese yan kasi 50 years na yan. Yung lifespan yan, 50 years na eh. Eh, magpi-50 years na sa 2028 yan. Kaya ngayon, todo yung rehabilitation ng dam na yan.
0: Sir, ang lifespan ngayon ng dam, mga 6 na buwan na lang. Minsan nga, isang linggo pa lang, yung mga flood control, guho na. Kaya tatanungin ko po, ano po ba yung teknolohiya ng dam na yan, Magat Dam, na ginawa nung panahon ng dating matandang...

0: Marcos?
1: Actually, yung dam na yan, nag-generate ng power yan. And also, yun yung biggest power eh. Next to, kung nagkaroon ng nuclear sana sa Bataan, magiging second lang yan. Yan yung pinakamalaking dam dati eh, na umaabot yan hanggang 400 megawatts yan eh. So, ang ginagawa niya, nag-aano ng kuryente at saka adorin irrigation para sa mga farmers dito. Kaya nga ang Isabela is the second largest rice producing province in the country, you know, next to Nueva Ecija. And yung Nueva Ecija, dalawa naman ang dam dyan eh. So kung mamalagyan, kung nalagyan sana kami ng dam sa Lower Vega, do sa Chico River Dam or sa Tumawini, kami sana yung largest producer ng rice para sa buong bansa. Pero yung flood control na yan na ginagawa, number three yung Isabela. Nalulungkot nga ako eh, kasi dapat nga yung Isabela hanggang Cagayan, ano yan eh, dapat naging number one yan eh. Kasi kami yung pinakamahabang river eh, sa buong bansa.
0: Okay.
1: Yung Cagayan River. So bakit number three lang kami? Dapat sana number one kami, di ba?
0: Kailangan po medyo madalas-dalas kayo pumunta dito sa Metro Manila para manlimos. Mahina po kayo sa insertion, ang ibig sabihin.
1: Tama yun. Kulang kami sa insertion talaga. Sayang eh. Alam mo, bago sana na lahat na yan, nung dinala ko si Secretary Singson, nung bagong panalo si Presidente, si BBM, pumunta kami sa Malacanang, kami dalawa lang, ay nilatag ni Babe Singson. Kung maalala mo si Babe Singson, kasama ni Secretary Marian, nung panahon ni Pinoy, Corina, hindi ba, ano yan? Impeccable yung ano niya, di ba, yung resume niya at saka alam mo naman si Secretary Singson, walang ano yan eh, walang bahid ng korupsyon yan, maski konti eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Maski katiting, walang bahid ng korupsyon. Kaya nung dinala ko kay President yan, ano, pag-usapan namin yan, yung pera ng flood control na inilatag ni Secretary Singson kay BBM para gamitin sa talagang flood control, ha?
0: Right.
1: At saka, ang ihinarap namin sa kanya, sabi namin, kailangan niya ng master plan sa kanyang study na ginawa ng JICA.
0: Okay, Gov, bago tayo malayo, ano, pupunta rin tayo dyan. Yung huling tanong ko na, ano ba yung technology na ginamit ni Ferdinand Marcos, yung kanyang mga tauhan noong mga panahon na yon, sa pagbuo ng Magat Dam? Kasi ano yan eh, no? Matibay, at ganun din po yung iba ninyong mga flood control project na ipinagmamalaki nga po ng Isabela na hindi substandard, hindi ghost. Anong technology? Is that Japanese or Filipino?
1: Yes, it was Japanese. The study, if I remember it right, yung kinuha nila sa USAID yung study niyan, kung ilang milyon dolyar ang ginamit na study niyan noong 1975. Natapos yung study noong 1978, tapos kasama yung mga Japanese at saka kasama yung hindi yata local ang gumawa ng dam na yan, Corina.
0: Mm.
1: So talagang matibay. Kung tutusin mo, ni walang crack yan, ni walang ano. Kasi that's the biggest dam in Southeast Asia before.
0: Okay. If we were to have a master plan, like for example, na mega dike, na pinag-uusapan nila hanggang ngayon, palagay po ba ninyo kailangan i-subcontract na po yan sa ibang bansa like Japan or, I don't know, Singapore?
1: Yes.
0: Yes. Opo.
1: Oh, dapat, Corina. That's a very good observation. No? Na kailangan dalhin na sa mga contractors natin ng mga yung mga foreign contractors, kasi sila lang ang may capability gumawa ng mga dams na ganyan eh. Actually, gumawa na yung JICA ng master plan nitong Cagayan River at natapos na nung first quarter of this year. May implement na yan yung series of dams. Kasi ang kailangan mo sa ng river control talaga, kailangan maano mo yung mga tributaries ng river. Kasi 20 yung tributaries ng Cagayan River. 20, mahigit 20 ang tributaries niyan. Kung hindi mo lilinisin yan, katulad sa Metro Manila, kung hindi mo lilinisin yung mga tributaries, yung maliliit na sapa, na

0: nag-flow yung tubig doon sa kunyari, sa Pasig River, ang dami tributaries yan eh. Pag hindi mo kinontrol yan, pag bumara lahat yan, diyan nagkakaroon ng baha kasi walang labasan yung tubig. So ganun din sa ano no, magkakaroon ng siltation kung hindi mo ia-arrest yung pagbaba ng mga tubig galing sa tributaries. Kasi yung tubig na manggagaling sa tributaries, kung hindi mo lilinisin yan, magdadala na yan ng debris papunta doon sa river. Kaya nagkakaroon ng siltation yung river. At pag nagkaroon ng siltation yung river, bumababaw siya at lumalapad. So nagkakaroon talaga ng baha pagka hindi mo na-control yan, yung daloy ng tubig papunta doon sa main source, doon sa may Cagayan River mismo.
1: Govrod, ngayon pong magsisimula na ang budget deliberations. Meron ho bang budget request ang Isabela in terms of more flood control infrastructure?
0: Yeah, kung mapapansin mo, si Speaker Bojidi taga-Isabela, no? Alam na alam niya yan. Siguro siya na mismo maglalagay ng yan para doon sa pero nakakatakot ngayon yung alam mo na pag pinag-uusapan, pag nag-insert ka sa flood control, medyo nakakatakot eh kasi di ba masama yung
2: pinagdududahan ka
0: at saka lahat yan pag may ini-insert ka, iniisip, may kinikita ka kagad. Ngayon, sana mabalik tayo doon sa sinasabi niyo mag-hire ng foreign subcontractors or contractors na lang. Ano? Kung maalala niyo, yung nangyari doon sa bridge dito sa Kabagan Santa Maria Bridge, yung bumagsak because of overloading. Ano? Mm-hmm. Yan dapat ang contractor niyan kasi yung study niyan at saka plano nanggaling sa Japan yan eh. Noong pinresent sa akin yan, noong congressman pa ako, noong 2012, noong panahon ni Pinoy, ang talagang dapat mag-ano dyan, yung Japanese, Toyo Construction. Kaya lang, sa sobrang laki ng budget, 1.8 billion, kasi iconic yung bridge, ang ginawa, sabi nung DPWS, kami na lang ang gagawa ng design, tapos binid sa local contractors, tapos ginawan 10 years
2: patay.
0: Yung pagpupondo. Patay. Kasi inamin nung nag-design na kung dinisign niya talaga doon sa totoo, kasi kinopya na niya lang yung design ng Japanese, sana hindi ganun na nangyari. Kasi sabi sa akin ng mga Japanese dyan, we will make it in Japan, so we'll build it in Japan, the bridge, and then we'll just assemble it here in the Philippines. Alam mo yung parang, kung gagawa ako ng analogy, no? Kumuha ka ng yung kotse, yung plano ng kotse ng Toyota Land Cruiser, tapos dinala mo sa Pilipinas, tapos pinagawa mo sa local contractor dito, yung Land Cruiser mo. Siyempre, babagsak yun, di ba? Hindi magiging effective yun. Kasi magka-cutting corners sigurado yung design at saka yung contractor. Kasi, siyempre, magtitipid sa pera. Eh. Okay. Kaya dapat magkocontract tayo ng dam, katulad nung ginawa sa Magat Dam, kailangan ilagay natin yung kabuuan. Huwag na natin kasi isipin. Kasi nagkakaano tayo. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng phobia. Kasi pag pinapasok yung mga halaga nang dapat ilagay na pera, yun, lumalabas, nakukurakot.
2: Okay.
0: Yun din ang stigma natin.
2: So, meron pa rin po bang baha sa Isabela?
0: Ang nangyayari dito?
2: Hello?
0: Yes.
2: Yes, sir, go.
0: Yeah. Kasi ang nangyayari sa river, talaga kailangan mag-overflow, Corina. Eh. All rivers naman, they overflow, eh, di ba? Pero kailangan i-mitigate mo lang yung pag-overflow niya. Kaya nagkakaroon ng dredging, di ba? Kaya hirap. Ang hirap dyan, kung hindi mag-overflow ang river, hindi magiging river yan. Pero kung silted na masyado, talagang mag-overflow, magra-rampage yan pagdating ng monsoon rains. Kaya kailangan, bago pa lang dumating yung monsoon rains, kailangan mo i-dredge ng gusto yan, kailangan yung tributaries, gumawa ka ng mga sabo dams sa taas para at least ma-arrest natin yung pagdalo yung tubig pababa. Mm-hmm. Kaso hindi nangyayari yun eh. Ang nangyayari kasi sa atin, knee-jerk yung mga nagagawa ba, kung kailan lang babaha, saka natin malalaman na ay bumaha na ganito, hindi natin tinitira yung cost ng problem na yan yung problema talaga ng pagbabaha ng ilog. Kasi lahat ng ilog talaga babaha yan.
1: Oo, tapos madalas bang daanan talaga ng

0: sa ano, kaya baka magkaroon tayo ng kami rito ng shortage ng palay. At kung magkaroon kami ng shortage ng palay, wala tayong magagawa kundi mag-i-import na naman yung ating gobyerno.
1: Okay, so kasi pinag-uusapan mga ghost project, mga paano po maiiwasan yan? Meron po bang na-identify in Isabela na ghost or substandard?
0: Sa awa ng Diyos, Corina, wala kaming ghost project at saka wala ring, masasabi ko, walang naging substandard project.
1: Ah, ganun po. Ano po ang sikreto para masiguro na hindi po magkakaroon ng ganun? Kasi ngayon, eto na naman ang budget, ano po? Magbibigayan na naman po ng budget at magsisimula na naman ang mga project ng DPWH. Paano po maiiwasan yan?
0: Kailangan maging accountable, Corina, yung mga local governments, especially yung mga barangay, kailangan magpantay sila, tsaka yung mga mayors. Kami hindi namin pinapayagan yan. Tsaka yung mga citizens din. Minsan nga, dumalaw ako sa isang bayan, ano, nakakatawa eh. Pagdating namin doon, yung kalye lang, yung nabiyak lang yung kalye, may nakalagay na karatula doon, sinabi, ano, kumita na naman si mayor dito. At saka si Governor Lopez, si Congressman. Laki na karatula, nilalagay na lang sila.
1: So, pero,
0: kabigilante ang ating mga mamamayan, ano, para at least, pag nilataanan ng mga local, nasisira yung ano, siyempre, ninenerbyo sila. Kahit na ano mangyari, at least damay sila dun sa responsibility.
1: Pero sir, yung mga, like in Metro Manila, we always see BBM with the mayors, you know, making the rounds, identifying all the flood control projects na nakatenga ng 10 taon. Nakikita naman po yan ng mayor. Ewan ko naman kung bakit ngayon lang natin pinag-uusapan. Kasi daw, ang kanilang palusot, dahil sa what, if they are not in the loop, hindi daw sila kasama sa usapin ng national projects. So, dapat po bang repasuhin ang batas para pati ang local government ay kasama po sa accountability?
0: Yes, book. Pero may RTC eh. Tapos may MNDA. Sa Metro Manila may MNDA. Alam mo, suggestion lang. Ano? Hindi naman ako nagmamarunong ako. Sana mahanap natin yung old map ng Metro Manila para at least yung mga sapa dyan, yung mga maliliit na mga creeks dyan, sana linisin nila yun eh. Kaya kung malinis nila yun at mabuksan nila, kasi yung mga iba natabunan na eh. Dito sa lalawigan ng Isabela, yung mga lumang creeks, pinapahanap ko yung mga ibang mapa eh. Mula na naging governor ako, yun ang dinedredge namin, yung maliliit na creeks. Kasi doon nagkakabaha pagka nagkakaroon ng ano eh, ng pagbara. Kung hindi makalabas yung tubig, magbabackflow yan eh. So ang ginagawa namin, talaga nililinis namin yung mga maliliit na creeks, yung mga tributaries na maliliit kasi yun lang ang kaya namin budget. Ganun din dapat sa Metro Manila, yung maliliit na creeks dyan, buksan na kasi nila dyan sa San Juan, sa Pasig, doon sa may airport. Kaya doon nagkakaroon ng bottleneck ba? Kung ano, doon nagkakaroon. Para nakikita natin yung mga kinukuha nilang trash, ang dami. Tapos tama yung BBM sa kanilang sekretary B. Magkaroon na ng waste to energy projects at sunugin na yung mga basurang yan kung pwede.
1: So you are for incineration?
0: No, at incineration is allowed eh. May landmark decision na dyan that was penned by Justice Rene Puno eh, before. Si Justice Puno, he allowed it. Yung case ng Jancom with the doon sa incineration, ano? Basta hindi lang mag-emit ng ganong kataas na dioxin doon sa air, pwede yung ano eh, new technology that will burn. Pati yung, di ba, yung saan mo ilalagay yung hospital waste mo? Kung ilalagay mo sa landfill, hindi pwede eh. Kailangan magkaroon ng pagsusunog din lahat eh. Hindi mo susunog. Tsaka yung landfill, pag nilagay mo yung landfill nun, bumababa yung presyo ng ano. Tayo na lang yata sa buong mundo ang gumagawa ng landfill eh.
1: Kaya nga.
0: Kasi mababa ng real estate pag may landfill, di ba?
1: Yes.
0: Tanggalin mo yan. Ang dami naman technology ngayon sa Japan, sa Europe, na ginagawa yung inaano yung plastic, ina-harden nila yung plastic, zero plastic waste. Hindi mo naman kailangan i-ban lahat yan eh. Kailangan lang maganda yung yung waste management sa kada area ng local government, di ba?
1: Kulang po kasi tayo ng oras, Gov. Alam nyo, mag-take 2 tayo nito. Kailangan may part 2 tayo.
0: Sige, na-edit tayo.
1: Oo nga, kasi ang nagkakasarapan ng kwento, ang dami pa naming tanong ni Willard. Hindi ba?

0: To be continued.
1: Oo, to be continued dito. Pero maraming salamat po. Thank you po sa mga headline na binigay po niyo sa amin. Isabella Governor Rodito Albano. Thank you po.
2: Thank you, Corina. Thank you, Willard.
0: Thank you, sir. Bye-bye. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang Memo.

0: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
2: Ayan, ang dami nating mga aso dito. So, ito po si Trina. Ito po si Princess. At ito naman si Trina. Okay, mamaya i-close up mo naman. Direct. Oo, layo pa ng binyahe nila. Okay. Ngayong August 18, ipinagdiriwang po natin ang National Aspin Day bilang pagkilala sa mga katutubong aso ng Pilipinas.
3: Pero kadalasan nakikita pa rin ang mga aspin sa kalsada at nananatiling malaking hamon ang kakulangan ng suporta sa mga rescue shelter.
2: Ayan, itong si Princess, tinuklaw ng ahas yung mother nila. Pito sila, so kinuha ko lahat ng mga puppy. Tapos, napa-adopt ko, pero ito, naiwan na sa akin, right? Ano? Princess, what? Hindi ba? This is like a really Filipino, no?
4: Yes.
2: Parang she looks like a mountain dog. Parang ganon. Kaya naman, tinanong po namin ang taong bayan, paano masusolusyonan ang problema sa pagdami ng aspin sa kalye? Ang sabi nila?
5: Kakapunin sila din bawat barangay, gagawa sila ng ano, na magkakapun ng mga hayop.
6: Mas gusto kong mag-alaga ng aspin kaysa sa mga breed. Kasi mas ano silang alagaan. Tsaka mas mabait.
7: Dapat alaga or mahalin ng mga may-ari ng mga aso. Or yung kapag naman hindi naiiwasan ng pagdami, siguro magkaroon ng free na pagpapakapon sa mga aso na lalaki. Meron dapat tayong mga organizations, madagdagan yung mga organizations na tumutulong na mag-collect ng mga pakalat-kalat na aspin sa kalsada para saka dapat i-fund ng government mismo yung mga ganong organization.
2: Ay, tama siya, no? Dapat tumulong din ang gobyerno sa pag-fund ng mga
3: rescue.
2: Yes, ang mga shelters, hindi ba? Yeah. No kill, ha? No kill shelter. Mm. Ito po naman si Trina, kaya tinawag po namin siyang Trina sa trend. Sa release ng trend namin siya kinuha. Alaga siya ng basurero.
3: Oh.
2: At binigay na talaga ng basurero kasi gusto daw niyang mabuhay ng maganda.
3: Mm.
2: Right, Trina? Oh, mula noon, prinsesa na siya. Medyo paraplegic po dahil yung kanyang mga paa sa likod hindi gumagana. Pero, ayan, oh, prinsesa na siya sa bahay. Okay, makakausap po natin ngayon PETA Senior Campaigner Jana Sevilla. Welcome to Memo.
8: Hi, good morning po.
2: Opo, okay. So, gumaganda na ba ang sitwasyon? I mean, compared to like 20 years ago. Medyo mas bumaba na ba ang problema natin sa pagdami ng aspin sa kalye?
8: Hindi ko masabi na bumaba na talaga yung numero ng mga aspin na nakikita natin sa kalye or sa lansangan. Kasi ngayon, kung lumabas tayo sa kalye, meron pa rin tayo makikita ang pag-alagalang aso. Miski naman 20 years ago, meron pa rin ganun. Pero ang kagandahan ngayon, napakarami ng iba't ibang organisasyon ang nagbibigay ng libreng kapon sa mga alaga.
2: Mm.
8: So, kahit papano, hindi man natin mapantayan yung bilis sa pagdami ng aso at pusa, kahit papano, meron tayong pambawas.
2: Mm-hmm.
8: Kaya lang, kahit na ba sabihin natin napakarami nito mga organisasyon na nagbibigay ng libreng kapon, parang kulang pa din dahil nga sa bilis ng pagdami ng mga aso at pusa.

0: Okay. I parang gusto kong isipin na medyo mas maayos na ngayon. I mean, mas medyo nakakatulong na yung parang yung kamalayan ng tao, yung awareness ng tao like other countries about how to manage the street animal problem, no? Pero kulang pa rin, tama nga si Jana.
1: Yes, pero kasi makikita naman natin, marami ng mga tao yung mas informed about sa pagpapakapon. Alam na nila kung ano yung benepisyo ng pagpapakapon at alam nila ito yung solusyon sa problema nila tuwing mabubuntis ang kanilang mga alaga. So at least yung knowledge about sa benefits ng pagpapakapon, nandoon na.
0: Oo. Mm-hmm. Alam mo, Willard, naisip ko yun eh. Kung bawat barangay mayroong shelter, at sila na ang may mandato at responsibilidad at accountability sa mga gumagalang mga aso't pusa sa kanilang barangay. Every barangay. Pero that has to be provided by government.
2: May pondo rin dapat.
0: May pondo rin dapat because that will instantly solve the problem.
2: Total, para din naman yan sa kaligtasan ng mga residente.
0: Correct. Oo. Kasi meron na tayong libreng anti-rabies, right?
1: Yes.
0: With the city vet.
1: Yes.
0: Eh, ang problema, marami ako nakita ng mga city na walang pondo na ibinibigay sa city vet clinic. Wala silang, meron kaming sinagip na aso, dinala namin sa city vet. Wala, namatay na lang yung aso sa table. Wala silang gamot, wala silang pambakuna, wala silang pang-suture, nothing.
2: Dapat paglaanan din ng budget yan, ano, ng mga konseho, halimbawa.
0: Correct. Oo. Kasi yung pagkakapon, di ba, Jana, ang tanging paraan para makontrol eh. At
1: that's
0: matapos yung problema.
1: Solution. Ayun. The only solution. Yun nga ang problema, kulang sa pondo.
0: Okay.
1: Ideally, yun talaga ang tama na yung city vet, sila na ang magpo-provide nitong servisyo na to. Kaya lang, kulang yung kanilang pondo, kulang yung kanilang kakayahan, kaya dyan pumapasok yung mga iba't ibang organisasyon na tumutulong sa kanila.
0: Oo, at yung mga organisasyon na yan, dapat tinutulungan na ng gobyerno. Bigyan pa ng
2: subsidy.
0: At yung ito pa ang isa dyan na, bakit napakamahal ng pagpapavet? Yung pagdadala sa veterinaryo ng mga aso.
1: Oo nga ho, marami rin kaming ganyang nakukuhang mga komento, mga reklamo na hindi nila madala sa private vet dahil masyadong mahal, konsultasyon pa lang, 800 to 1,000 na. Yung private na kapon, umaabot ng 5,000 hanggang 20,000, ganun ang presyo. Kaya ang daming nag-aabang doon sa mga libreng kapon. Kahit na mismo yung may middle class, yung medyo may kaya naman, mabigat pa rin sa bulsa yung 5,000 na pagpapakapon or 10,000 na pagpapakapon. Yung sa presyo naman na binibigay ng mga veterinarian, I'm not sure kung sino ba yung talagang nagre-regulate din sa kanila para kahit papano, standard naman sana yung rates nila para ma-afford din ng mga tao. Kasi hindi naman sapat yung mga libreng, yung mga organisasyon na nagbibigay ng libreng serbisyo para maserbisyohan ang lahat ng nangangailangan ng ganitong serbisyo.
0: Okay, wala bang libreng kapon program ang government?
1: Meron naman po. Ang alam ko, meron naman. Sa mga city vet, meron. Pero limited. Mm. So, in a week, parang ang kaya lang nila, 10 to 20. Mm-hmm. Ganun lang. At hindi lahat.
0: Okay.
1: Hindi lahat ng city vet kaya ito. And remember, meron pa tayong municipal vet.
0: Uh-huh.
1: Na wala rin talaga silang vet, ang meron sila yung mga agriculturist. Sa mga maliliit na municipality, ang meron sila agriculturist, hindi veterinarian.
0: Ganun.
1: So mas maliit ang municipality, mas walang pondo para sa mga hayop.
2: Tapos ngayong panahon pa ng tag-ulan at baha, Corina, Jana, may awareness ba ang tao na kailangan kupkupin din ang mga aso at wag pabayaan na lang sa bahay at mabaha, hindi ba?
1: Opo, kami sa grupo namin, very active kami sa pagpapalabas ng mga weather advisory, ng mga tips kung paano mag-evacuate or kung ano ang kailangan gawin para makapag-evacuate kasama yung mga alaga. Pero dapat gobyerno pa rin yung namumuno sa pagpapaalala sa publiko na isama ang kanilang mga alaga sa panahon ng disaster kung Nagpaplano ba na mag-evacuate? Dapat kasama lagi ang mga alaga. Huwag na huwag iiwan.
2: Okay. Tapos sa mga evacuation center, dapat may provisions din.
1: Yes, dapat meron din kung ganun. Na meron din silang lugar para dun sa mga dinadalang alagang hayop.
0: Kasi hindi pwede pagsama yung mga tao at hayop. Baka magkagatan, yes. Hindi kilala. Ang Quezon City,

0: does that.
1: Mm. Yes.
0: They have a... itong nakaraang bagyo, oh, meron na ang Quezon City government na lugar kung saan mo ilalagak yung, oh, yung aso. Meron silang cages, meron, oh, silang label, pangalan, ayun.
2: Nakasalalay sa LGU, ano, kumbaga. Jana, do you think kailangan lang ng national law para mapatupad itong mga measures na to?
1: Actually, in terms of law, may magaganda na tayong, mm, law. Mm. Wala lang tayo. Ang kulang lang sa atin, yung implementation.
0: Okay. Pero but are there implementing rules and regulations?
1: For evacuating or, mm, for including animals in disasters. Yes. There is.
0: Ah.
1: Nandun na po yun. Oh. Even sa agriculture animals.
0: Okay.
1: Yung mga alagang baka, kalabaw, mm-mm, kambing. Pati sila protected ng batas. Mm-hmm. Ang problema lang, yung pag-implement, oh, and bawat lugar, ang problema, wala kaming pondo para dyan or wala kaming space para dyan. Gustuhin man namin ma-implement yan, wala kaming kakayahan.
0: Ayun, okay. Alam mo kung meron mang mga dog lovers dyan, mm-hmm, sa Kongreso, oh, at saka, wow, sa Senado, total budget, where should that budget go? Should that budget go to... where will it go? DENR? Bureau of... saan yun? Agriculture? Saan
2: animal
0: mapupunta?
1: Dapat sa Bureau of Animal Industry, oh, sana. Mm-hmm. Since, mm-hmm, sila talaga yung, kumbaga, nag-regulate,
0: okay,
1: sa animal welfare.
0: Pero ang
1: dahil
0: balita,
1: meron, mm, silang Animal Welfare and Health Division,
0: okay,
1: sa BAE.
0: Oo.
1: Ideally, sila yung magdi-dispense ng pondo. In the same way na sila rin yung nagdi-dispense ng mga gamot, eh. Yung mga anti-rabies vaccine, sila, mm, rin naman ang nagdi-dispense niyan.
0: Okay, pero ang balita ko, ang BAI is mostly concerned with agricultural.
1: Mm. Oh, in, oh, the business, in the industry, yeah, of animals.
0: Yes.
1: That's right.
0: Oo.
1: Yun din ang nakikita ko. Hindi, not really sa welfare.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang alam ko nga may mga nagsusulong din na magkaroon ng separate na animal welfare division or animal welfare bureau para meron talagang nakatutok sa animal welfare. Kasi ang mga hayop, iba-ibang category din. Meron tayong companion animals, katulad itong mga alaga natin. Merong mga farm animals or livestock.
0: Mm-hmm.
1: Sila dapat included din, mm-hmm, sa lahat ng evacuation protocol.
0: Particularly the aspin, because it's National Aspin Day, no? Mm-hmm. Ang mga aspin, sa mga na-rescue ko, ha, ng mga aspin, because I also have a small shelter, no?
1: Mm-hmm.
0: Mababait sila.
1: Yes.
0: Mababait sila. Hindi sila yung iisipin mo na, uy, mga ngagat, etc. Sila, ano nga sila, eh, mga inaabuso sa kalye, no? So, itong mga aspin na ating nakukuha, they can be small or fully grown, but they're really actually quite intelligent.
1: Mm-hmm.
0: Napakatalino nila. They're loyal. They're not a pest in the house. Oh. Madali silang turuan. And parang very grateful sila,
1: yes,
0: sa pag-aalaga mo sa kanila.
1: Napansin ko rin yun na iba yung pagmamahal ng asong na rescue,
0: mm,
1: versus, mm, sa asong binili or, oo, binread. Mararamdaman mo talaga yung balik ng pagmamahal sa'yo ng alaga mo. Lalo na alam niya na meron siyang experience na naranasan niya kung paano yung magkaroon ng mahirap na buhay o inaabuso.
0: Okay. What would you recommend? May mga nanonood sa atin ngayon kung gusto nilang biglang mamulot ng aso. What is best? Maybe pumunta na lang sila sa shelters.
1: Yes.
0: May mga shelters po tayo. Pwede kayong mag-adopt doon.
1: Opo, pwedeng magpunta sa mga shelters, mag-inquire kung may mga adoption. May mga dogs for adoption ba sila? Katulad ng sa amin, ang tawag namin dyan ay yung Ampon Alaga. Ito yung kumbaga department or branch ng PETA na nangangalaga naman para sa mga aso at pusa. Nagbibigay ng libreng pagpapakapon, libreng bakuna,
0: mm-mm,
1: at nagpapaampon na rin kami ng mga nare-rescue din namin. So ngayon, marami kaming aso na for adoption.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi naman kailangan, mm-hmm, na sa amin lang. Pwede kayo magpunta sa local dog pound. Kasi,
0: yes,
1: sa mga dog pound mismo, nagpapa-adopt na rin sila ng mga aso.
0: Imposible ba, Jana, na magkaroon ng mga ng batas laban sa kill shelters?
1: Medyo mahirap, mm, dahil meron ng batas that allows it.
0: Mm.
1: Yung sa dog meat trade.
0: Oo.
1: Nandun na mismo, malinaw doon yung yung mandate for pounds, okay, for dog pounds, na dahil dyan, kailangan, dahil sa banta ng rabies, ang mga dog pound kailangan may maging operational. Ganito ang sistema nila na kapag nakahuli ng aso, after 3 or 5 days or certain grace period, ay mapa-adopt na. Kung hindi siya napa-adopt or hindi siya na-claim, for euthanasia siya. Mm-hmm. So, malinaw kasi yun dun sa batas na yun. But of course, ang batas naman can be amended. Mm-hmm. If we see na capable na ang gobyerno na hindi talaga, na hindi na kinakailangan mag-euthanize, then maybe we can change the law.
2: Diyan na hindi rin basta-basta, Corina, pinapaampun, di ba, ang mga aspin na nasa
1: may
2: shelter.
1: May qualification din yan.
2: Ano yung qualifications at criteria na tinitingnan?
1: Opo, kailangan mapatunayan na responsable yung mag-a-adopt. Paano ba yan? Sa amin, sa Ampon Alaga, meron kaming iba't ibang level of interview. So, merong initial interview, tapos meron din kaming home check. Pinupuntahan namin mismo yung bahay ng mag-aampon para makita rin namin physically kung saan siya nakatira. Ma-check namin kung safe pa yung bahay para dun sa aso na masisecure niya yung bahay niya para hindi makatakas yung aso at pusa. At syempre financially capable din, kayang mag-provide ng pagkain, basic veterinary care, kung magkasakit yung aso, may kakayahan bang ipagamot yung inampong aso o pusa. So yun, kailangan muna naming makasigurado na responsable yung mag-a-adopt.
2: Ilang araw usually ang tinatagal from the initial inspection and the adoption? Yes.
1: I would say at least a week.
2: A week?
1: Opo. Okay. Kasi medyo mahaba yung proseso, marami rin nag-inquire for adoption, so mga a week time. Hmm.
2: May census ba dyan na I'm wondering? Census ng mga aspin?
1: It's hard to tell eh. Oh. Lalo na kahit na meron sa batas na you have to register, yes, your dogs or cats sa city vet, hindi naman din lahat ginagawa yon. So, we really don't know. Meron dati, pero this is old data na if the population of the place is this, yeah, it's safe to assume that it's 10%.
2: Okay.
1: Pero mukhang lumang data na ito kasi parang mas mabilis dumami ang mga aso kaysa sa tao.
2: I ask that kasi dyan nakasalala yung budgeting kung sakaling magbabudget ang city,
0: oo,
2: para sa kapakanan ng mga aspin.
0: Kaya
2: diba?
0: Nga eh, sana makapag-budget sila na talagang bawat city vet mayroong pondo para sa pagbabakuna, sa anti-rabies at pagkakapon. Ayun. I think even, kasi ang ibang mga grupo like CARA, meron silang trap, neuter, and release, no? TNVR. Trap, neuter, vaccinate, then release them again. At least, kahit yung mga nasa kalye who can fend for themselves, eh, hindi maging dangerous sa mga tao. Dog meat trade, nabawasan na ba? I think nabawasan naman,
1: I think nabawasan na rin. Hindi na siya as, dati parang normal lang na part of conversation yan na si ganito, kumakain ng aso, kapitbahay mo, ganyan. Pero ngayon, parang mas nare-realize or mas nalalaman na ng mga tao na mali pala ito, hindi pala dapat ginagawang karne yung mga aso.
0: Pero meron pa rin dyan, ha?
1: Meron pa din. Meron,
0: diba?
1: Pa din.
0: Meron pa rin, lalo sa bandang norte. Meron, no?
1: Meron pa din.
0: Oo, pero meron talaga mga grupo like Animal Kingdom Foundation. They're very active in talagang iniimbisigahan nila yan at saka nile-raid nila. Kasi meron bang mga nakukulong dahil sa pang-aabuso?
1: Meron naman
0: sa mga
1: po.
0: Aspin?
1: Meron po.
0: Ah, meron.
1: Kami, sa grupo namin, meron na kaming napakulong ng lifetime imprisonment. This was in 2014, I think, or 2013. If you remember, yung crush videos, yung hard crush videos, yung para silang sindikato na nag-aabuso sila ng iba't ibang hayop, kasama ang mga aspin, tapos binibenta nila itong video na to. It's a kind of fetish. Oh. So anyway, napakulong na po natin yung sindikatong yan. lifetime imprisonment ang nakuha nila.
0: Ay, mabuti nga sa kanila.
2: Masampulan.
0: Lahat ng topic natin ngayon, parang kulang tayo ng oras. Ano? ang daming kailangan pag-usapan. Pero maraming salamat po sa inyong oras. People for the Ethical Treatment of Animals. Senior campaigner Jana Sevilla.
1: Thank you so
0: much. And thank you for what you do.
1: Thank you din
0: po. Okay. Nakadagdag sana kami po sa inyong mga kaalaman. Tandaan, walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang. Ma-

0: aapihin kung walang mga api. Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: namin ang ulo ni Bongbong Marcos.
1: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
2: So bakit pa kayo naniniwala?
3: Ano ang sinunan?

0: ako si Francis Polve.
1: Ako naman si Raya Capulong.
2: At ako naman si Robert Tan.
1: Inaalam pa rin hanggang ngayon kung saan nga ba ginamit ang confidential funds.

0: Admiral Dreyta Riela ang pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines sa Batanes.
1: Patuloy pa rin pinagahanap ang still at large na si Senator Paco de la Rosa.
2: Sama-sama nating tutukan
1: ang mga galaw ng ating mga politiko
2: na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly. The latest headlines before you even step out the door.
4: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
3: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
4: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
3: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
5: Maalaala mo kaya?
6: Naalala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi na nanalo, mayroong naiuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi kinakain kasi mais. Tapos, ulam ko, luya, sili, gano'n lang.
5: Okay, sarap
3: every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
7: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
3: Follow the money, Monday to Friday, only on Bilyonario News Channel. A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
8: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
9: I don't take from an org na sauna. I truly believe it is a waste of time.
10: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
8: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
9: So bakit pa kayo naniniwala?
8: Ito ang ulo ng sauna.

ano pa ang kulang? Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Ano pa ang kulang? Pag kumakain tayo, napapansin natin kung kulang sa alat, asim o tamis ang pagkain. Pag naglalakad sa bahay o kalye, nakikita natin kung kulang sa ilaw. May mga painting na kulang sa tingkad ng kulay. Pati sa ating pagkatao, alam natin kung saan pa tayo kulang. Siguro sa halip na hanapin ang kulang, pagtuunan natin kung ano ang higit na mahalaga. Ano ba ang mahalaga? Alalahanin nating mas mahalaga ang pag-unawa kung kulang ka sa pasensya. Mas mahalaga ang pagtulong sa kapwa kung kulang ka sa malasakit. Mas mahalaga ang paghahari ng Diyos kung kulang ka sa takot sa Diyos. Kaya tayo nagkukulang sa mga values ay dahil hindi malinaw sa atin kung ano ang mahalaga. Kapag mali ang ating pinahahalagahan, laging kulang at kulang tayo. O Diyos, hanapin nawa namin ang tunay na mahalaga upang mapunuan ang mga pagkukulang. Amen.

Na alala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi na nanalo, meron na iuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. Mm-hmm. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi kinakain, kasi mais. Tapos, ulam ko, luya, sili, ganun lang.

0: required income tax will entail surcharge, interest, and penalties. That's why, at least, we need to understand the taxation or Philippine taxation.
1: Kaya pang humabol, hindi ka habulin, hindi ka ikukulong. Kasi maraming takot. You know, pag hindi sila nakapayad ng tax, akala nila baka habulin sila ng BIR. Lalo na yung mga malaking kinikita ngayon.
0: Alam mo sir, hindi naman siya papasok sa tax evasion per se. Oh. Kasi meron naman yung Bible namin mga tax practitioners with the RMC, mm-hmm. Revenue Memorandum Circular 7-2015, mm-hmm. Nandun nakalista lahat ng mga penalties, mga compromise penalties na kailangan bayaran ng mga taxpayers in the event na hindi makapag-file, nakalimutan mag-file. Mm-hmm. Nandun lahat ng mga listahan na yun.
1: Let's say, kunyari, individual ako, empleyado, kumikita ako ng 100,000 a month, hindi ako nakapag-file ngayon, magkano ang penalty ko?
0: Maganda yung tanong nyo, sir. No? Pagka purely compensation income earner, pag-empleyado, hindi na natin kailangan mag-file. Because the taxation law gives the employer or the business owner, sila yung may obligation na mag-file nito on behalf of the employee. Kasi kung mapapansin nyo, every cut-off, may wini-withheld sa atin ng ating mga kumpanya. Then yung wini-withheld, sila na magre-remit nun sa ating gobyerno.
1: So, yung individual na empleyado, hindi na siya kailangan mag-file?
0: Yes, correct. Generally.
1: Paano kung freelancer lang siya? Ganun din ang kinikita.
0: Pag freelancer, sir, ibig sabihin wala siyang employer, so required siya mag-file ang sarili niya.
1: So, magkano yung magiging penalty niya kung hindi siya nakapag-habol today?
0: Kinocompute yan, sir, based doon sa kung ilang araw siyang hindi nakapag-file.
1: By day?
0: Yes, sir.
1: So, lumalaki at lumalaki
0: yan. Habang tumatagal na hindi mo fina-file o hindi ka nag-file, mas lalaki yung penalties mo.
1: Bakit usually yung nagiging mindset nung nagbabayad yung although gusto nila maging tax compliant, they're not very well let's say aware ano yung mga kailangan nilang gawin, usually nagiging headache sa kanila. Ano yung usually advice mo sa to those individuals or small companies how to make it easier for them to file their taxes na kailangan?
0: Alright, sir. For this question, sir, no? Pinakamaganda rito, and we advise our clients na yung mga bagong tayong negosyo, ang unang titignan yung BIR form 2303 or yung Certificate of Registration. In that document, nakalista lahat doon ng mga kailangan na i-file na mga income tax returns, monthly, quarterly, and annual. Nakalagay po lahat doon. Kaya hindi maliligaw ang mga taxpayers pag alam nila andun sa document na yon. Sa dokumentong yun, makikita rin kung kailan dapat siya ifinafile. Nakalagay yung mga deadlines.
1: Okay. For the individual, meron kasing right now, de, pag kinikita mo lang 250,000, hindi mo na kailangan magbayad ng tax. Anything over that. So ano yung kailangan malaman ng ordinaryong Pilipino kung saang tax bracket sila?
0: Yung mga maliliit na negosyante, sir. Ano? For example, sa iyong halimbawa, yung 250,000, pag hindi ka lumampas doon, exempted ka sa tax. Pero hindi ibig sabihin na exempted ka, hindi ka na magpa-file. You still need to file your income tax. Ide-declare mo lang na kung magkano yung kinita mo.
1: Okay.
0: And for sa susunod mong tanong, sir, na pag nag-exceed na sa 250,000, that's the time, magiging liable na sa tax.
1: Kahit piso?
0: Kahit piso, sir.
1: Kahit piso?
0: Yes, sir.
1: So kunyari, lumampas ka, 250 and 1 peso.
0: Magko-compute dun, sir. Kasi meron naman tayong tax table na tinatawag at... pamaya, kung madadaanan natin, meron kasi tayong EBIR form or EFPS.
1: Yes.
0: Automatic yung computation yan.
1: Now, pag-usapan natin na attorney, itong ease of paying taxes. Ano yung nilalaman nito? Ano yung benefits for the normal taxpayer na mas mapadali ang kanilang pagbayad ng nilang tax, whether individual sila or maliit na negosyo?
0: Okay, sir. No? Thank you for your question. Sa... Congress natin, thank you. Tayo yung nagpapasalamat sa kanila dahil malaking tulong itong ease of paying taxes dahil napabilis nito yung pagpa-file at pagbabayad ng tax ng mga taxpayers. Isang pinakamagandang amendment dito sa ease of paying tax is yung very rigid, difficult distinction of sales invoice, official receipt, commercial invoice. Ang daming invoice eh, di ba? Parang nag-create lalo to ng confusion eh. So dito sir, isa na lang ang ginawa, isang invoice na lang. So one invoice na lang ang under EOPT.
1: Anong tawag doon? Ano yung invoice na yan?
0: It will depend sir. Ano? Pagka ako service-oriented, ang ibibigay sa akin ni BIR pagka nag-register ako ng business is service invoice. And then kung nagbebenta ako ng produkto, ang ibibigay naman sa akin ni BIR is sales invoice. Ano so, wala na yung official receipt.
1: So, paano mas mapapadali kung parehas rin, papel din yun, magbibigay ka ng invoice, ganun din yun, official receipt.
0: Ang nangyari kasi sa in the past, kaya maraming mga assessments na hindi rin magkaunawaan ng taxpayers and ang ating government, the BIR, may kaakibat kasi, sir, na tax, yung mga, for example, advance payment.
1: Okay.
0: Sa accounting side, since I'm a CPA, sir, may giging technical tayo ng konti, may mga bayad kasi sa isang business o negosyo na hindi pa
1: parang
0: namin
1: dine-declare.
0: Yeah, hindi pa pwedeng, hindi namin dine-declare na income until and unless makapag-render kami ng service.
1: Mm.
0: Yan ang tinatawag na accrual method.
1: Okay.
0: Yeah. Pero kay BIR, dapat pagbayad ka na ng tax. So
1: okay.
0: Ngayon, sir, because of EOPT, ginawa ng uniform ito. Wala ng official receipt, wala ng invoice.
1: Ah, okay. So whether advance, payment o ano, kasama na yun, invoice na talaga yun.
0: Ah, yes, sir. Lalo pagka may na-receive ka ng cash from the payer.
1: Now, for the individual and small corporation, ano yung kailangan nilang malaman to be able to maximize, let's say, yung income ng isang individual? How can they maximize it when they're paying taxes? What can they do? Yung mga expenses nila, daily, pwede ba nila i-deduct yan sa kanilang income tax? Anong kailangan nilang gawin? Can they do it themselves or do they have to hire a CPA or an accountant like you?
0: Actually, sir, because of EOPT, dahil nga minadali na ito, I mean, ginawa ng simple ito ng ating estado. For example, ang kita ng isang individual or maliit na negosyante, hindi naman umabot ng 3 million.
1: Mm-hmm.
0: The taxpayer may choose yung tinatawag nating 8% flat rate.
1: Flat rate na yan.
0: Yeah, based on his gross receipt or gross sales in excess of 250,000, doon ka na magbumultiply ng 8%. Wala nang iba. Ganun lang.
1: Okay.
0: So yun ang mga binibigay na option ng taxation law sa mga maliliit na negosyante na hindi naman umaabot ng 8 million ang kinikita in lieu, of course, of graduated income tax rates and 3% percentage sa kanya na. Medyo dumadami na yung percentage ng mga tax natin.
1: Hindi, kasi like, sinama mo, they can opt yung 3%.
0: Yung 8%, yeah.
1: Oh, yung 8%. Ano yung 3% na binabanggit mo?
0: Yung 3% naman, sir, pagka ang ginawa mong option naman is yung graduated income tax rate. And of course, lumagpas ka ng 3 million. Hindi ka lumagpas ng 3 million. You are required pa rin na mag-file ng income tax mo based on that graduated tax rates and 3% percentage tax.
1: 3%.
0: Pag hindi ka lumagpas ng 3 million. Pero of course, pag lumagpas ka ng 3 million, may mandatory requirement ulit ang taxation law na kailangan mo mag-register as a VAT registered entity.
1: So yung 8%, so kahit medyo lumampas ka ng 3 million, 8% pa rin yun?
0: Hindi, sir. Ang requirement doon, hindi ka dapat
1: lumampas. Hindi ka lalampas. Ah.
0: Pero ang computation noon is gross receipt minus 250,000 pesos. Exemption.
1: Okay. So kahit maging 3,250, kung may minus ka, aabot pa rin ng 3 million.
0: Yes, sir. For yung example mo kanina, sir, 251. So less 250. So may 1 peso. Mumultiply ka ng 8% doon sa piso na yun. Yun
1: ang magiging tax. Napaka-technical, no? Kaya marami sa atin na gusto man natin na magbayad ng tax. It's a very complicated thing, no? It's different yung mga benefits for an individual, for small businesses, lalo na pag malalaking kumpanya.
0: Yes, sir.
1: Right?
0: Yes, sir.
1: Bakit ganun usually ang laki ng difference, ang daming benefits na binibigay o leeway sa mga malalaking kumpanya kaysa sa individual at small enterprise? Bakit ganun?
0: Yung mga leeway kasi nito, sir, for example, lalo sa... Although, the same lang ang pwedeng gamiting benefit like for sa allowable deduction, yung mga gagamiting pambawas sa gross income o gross sales. Ang kagandahan lang kasi pag korporasyon ka, lalo pag VAT-registered entity ka, yung mga... yung na-compute na output VAT ng kumpanya, mababawasan yun sa mga purchases nating mga VAT purchases and expenses. Mm. So instead na 12% doon sa sample, for example, 10 piso, may VAT kang 12%, 1.2. Then meron ka pang purchases na pwedeng ibawas doon sa output para lumiit ang ating VAT liability.
1: Ang income.
0: Yes. No. Yung VAT due.
1: VAT due. Because siyempre, bababa yung net profit mo.
0: Yes, sir. For the income naman, Kaya siguro ang batas natin eh binibigyan ng leeway yung mga korporasyon, mga malalaki. Mm-hmm. Kasi ngayon under train law hanggang sa mga succeeding amendments hanggang ngayon sa EOPT and Create law, yung dating mataas na percent ng corporate tax bumaba na sa either 20 or 25. Mm. So liliit talaga yung tax due because mas maliit na yung tax rate na gagamitin for corporations.
1: Iba ba yung mga forms ng individual at small corporations? Like say for an individual, anong klaseng form ang kanilang kailangan na ma-fill up at isang small corporation?
0: Ito sir, madali lang naman tandaan kasi isang number lang ang difference ng individual sa corporation. Sa individual, ang kailangan natin tandaan is yung four quarterly tax returns is the 1701Q.
1: Okay.
0: Tatlong quarters yan, isa sa first, isa sa second, isa sa third. And for annual filing naman, yung 1701A.
1: Mm. Oh, so you can choose. Pwede ka mag-choose na mag-file quarterly or mag-file ka at the end of the year.
0: Actually sir, pwede naman. Pero tax payments ng second quarter and third quarter. Mm. So, at the end of the year, maliit na rin yung tax na makukompute doon dahil ibabawas yung tatlong quarters.
1: Ah, so may mga tax deductions pa rin?
0: Yes, sir.
1: Ah, okay. And paano kunyari nag-overpay ka? Gano'ng katagal bago mo mabalik yung na-overpay mo? Pag quarterly ka nagbabayad, diba?
0: Ang tawag dyan, yung mga overpayment of taxes.
1: Yes.
0: Actually, pwede mong gamitin yan na pambayad sa mga susunod na mga taxable quarters or taxable years. Mm. But as to refund, medyo honestly medyo mahirap-hirap mag-claim ng refund ano. So mga iba ginagamit na lang 'to parang tax credit.
1: tax for credit na lang. Tama.
0: Subsequent quarters and taxable years.
1: Now, in the advent of technology, no, attorney, digital space na tayo. Digital na ba? You can file your taxes online. Ano ba 'yung mga platforms na pwede gamitin ng ating mga nanonood ngayon, whether individual sila or small corporation? Na process that makes it easier? Kasama ba ito sa ease of paying your taxes?
0: Yes, sir. Kasama po yan. Isa po, although dati na ito, yung EBIR form, this is a BIR platform na pwedeng i-install sa ating mga personal computers and laptop. Pwedeng mag-file doon and then pwede na rin magbayad, sir, via itong mga...
1: Online?
0: Yes, sir. Mga Maya, GCash. Mm. Pwede na rin magbayad yan, sir.
1: So, hindi na ako kailangan pumila mismo doon sa opisina ng BIR.
0: Correct,
1: pwede
0: sir.
1: Na online.
0: Yes, sir. And even in the EFPS naman, ito naman, nasa website ni BIR, papasok ka lang doon, gagawa ka lang ng login credentials mo. And then, nakakonect na yung bank account ng company. Auto-debit din yun.
1: Mabilis na.
0: Pagka binayaran na yun, mababawasan na lang yung account ng kumpanya.
1: So, mas madali na ngayon?
0: Yes, sir. Yun talaga ang naging purpose nitong taxation law natin, mga succeeding amendments, para hindi rin mahirapan. And of course, mabilis din ang collection ng government.
1: But on your side, kayo, CPA, accountant, hindi ba mawawala ng trabaho ang ating mga accountant, CPA, kung talagang mabilis na ang process ng pag-file ng ating mga tax?
0: Number one, sir, unang-una kasi na... Natutuwa kami sa mga ganitong development ng mga batas natin kasi nakakatulong tayo sa Estado.
1: Yeah.
0: Yun nga, kasi raises revenue, di ba? Doon sila kumukuha. And sa amin naman, sir, may mga nag-i-engage pa rin sa amin, lalo na yung may mga assessment from the BIR. Dahil yung law office naman namin, yun ang core practice namin.
1: But usually, attorney, ano yung mga... Kasi tinatanong sila sa inyo, bakit sila, may mga iba, natatakot mag-file, na sila ang mag-file, that they need to go and get your services? Ano yung mga, and usually, ano yung mga reklamo rin nila na napapansin nyo when they go seek your service?
0: Isang nagiging problema, sir, to be honest, is may mga businesses or may mga negosyante na hindi nag-hire ng mga professionals. Although mag-hire sila, ano bang tawag ito? Mga freelance bookkeepers na walang proper training. Mm-hmm. And then, siyempre, pag nagpa-file yan, nagpa-file lang based on kung ano yung pinoprovide ng kliyente or baka pag may nakalimutan sila, hindi na nila kinokorek.
1: Mm.
0: Then, pagdating ng assessment ni BIR, yan na, magpuputukan na yung assessment, may penalty, may surcharge. So,
1: mga maraming problema.
0: Yes, lalapit sila sa amin, attorney, meron man kaming bookkeepers. Ginawa namin, nag-file naman kami. Advance pa nga yung filing namin, nagbabayad naman kami. In-explain
1: so
0: namin.
1: So kahit pagpili ng bookkeeper accountant, kailangan talaga mag-research, no? Itong talagang legit itong mga kinukuha nila.
0: Yes,
1: kasi kawawa
0: course.
1: Sila. At the end of the day, akala nila, compliant sila. Pero pagdating sa end, ang dami pa nilang kailangan gawin pa.
0: Yes, sir. 90% of our clients Ang problema nila is yung mga bookkeepers.
1: Ang dami pa na problema. Anyway, attorney, let's now move on to

0: Asian women. Nagkamali lang ako, mistermed, if there's a word for it. Siya kasama siya doon sa inaresto eh. And human trafficking in the sense that kilala niya, siya yung local counterpart eh. Russian women, hindi naman yun talaga ang ano ito. Sino nag-supply noon?
1: Mm-hmm.
0: Si Jaja.
1: Itong Jaja po ba, may connection siya sa mga politicians?
0: Oo. Dami niyan. Kaya nga naaawa ako dito sa kay Jaja dahil source ng mga babae yan eh. Congressman, senators, businessmen, bureau directors, cabinet members. Pag ang bureau director pumunta, halimbawa, o police, yung general, pupunta sa probinsya, ang tanong eh, saan ang babae dito? Oh, yung bureau director, saan ang babae dito? Di ba?
1: Pero naawa po kayo sa kanya, hindi ba siya nagfa-facilitate nitong kung meron tayong ganitong kultura, hindi ba?
0: Kakaawa siya, yung naghahanap buhay lang naman siya. Hindi naman niya pinilit yung mga babae.
1: Pero ano pong balita niyo from them? NBI? Will they pursue a case against
0: Jaja? Hindi ko alam eh. Pero based on my experience, nung mga matagal akong police reporter eh, pag ni-raid nila yung isang lugar na prostitutes, afterwards, yun ang source na nila ng mga babae. Libre pa.
1: Ah, okay. So dapat talaga siguro maitigil na po itong practice na to. But critics say that you should apologize to the former beauty queen for posting also her picture and identifying her as
0: si,
1: one of the people arrested.
0: Nakuha ko yan sa NBI eh. Yung Tweety Bird ko sa NBI. Di ba sabi lang NBI na hindi namin istorya. No. Isa sa kanila nagbigay sa akin.
1: Ah, kaya nyo po nalaman yung story. Pero ayaw nyo po ba mag-apologize doon sa...
0: No. Kasi nahuli siya. She was arrested. But rescued. Ika nga, rescue.
1: Mm-mm.
0: Nire-rescue daw.
1: Oo. Eh, but you also identified this Jaja as being connected to a wealthy businessman from Cebu.
0: Yeah.
1: And you said that some of the women even lived doon sa bahay nitong businessman sa isang gated community sa Makati.
0: Yes.
1: How powerful is this businessman at baka madadamay din po ba siya sa kaso?
0: Hindi. Hindi naman siya ano ito. Front niya yung si Jaja.
1: Pero kung alam niyo na front, hindi ba siya mapoprosecute?
0: Hindi nga siya kasi wala siyang pangalan eh. Mm.
1: But you know the identity of this businessman.
0: Yes. He owns a big hotel, and he owns a transportation company.
1: Okay. Naku, may mga clues tayo. Malalaman na. Sana ma-discover natin later on sino po yan. But where do you see the NBI investigation going? May mga madadawit ba ng mga politiko? Mga negosyante.
0: Hindi ko nga alam kung bakit the sudden interest by the NBI in prostitution.
1: No, that's why I'm bringing this up kasi nga magkasunod yung honey trap operation is related to that type of offense and then you have this now also coming out.
0: Hindi
1: bakit
0: ko,
1: nga po?
0: Hindi ko nga alam eh. Yun ang kung tanong yan eh. Kasi kawawa naman yung mga girls at saka yung mga pimps, siguro dapat kung parusahan man sila, light offense lang. Huwag yung ikukulong mo sila habang buhay.
1: Well, you have...
0: Hindi naman nila pinilit yung mga babae. Yung mga babae pa nga ang pupunta sa kanila eh.
1: So ano po dapat baguhin sa sistema natin para hindi na mangyari ito?
0: Baguhin yung ano ito. Huwag na tayong maging ipokrito.
1: So you're saying imposible na matanggal to?
0: Legalize prostitution.
1: That's some strong words. I'm sure marami pong mag-oppose niya.
0: Ay, nako. Marami. Catholic Church, mga yung mga matrona, kung ano-ano eh. So, naman mga ipokrito tayo. Let's not be hypocrites.
1: And finally, your brother Senator Raffy Tulfo po is doing well in the surveys, both either presidential or vice presidential surveys. Would you advise for him to run for higher office in 2028?
0: Nakausap ko siya. Sabi niya ayaw niya. Ayaw niya because he's safely ensconced in the Senate. Hindi siya ma if he runs again, he'll be undefeated. Mayroon siya talagang pwesto na. If he runs for the vice presidency, for example, which is being touted about, the vice presidency, wala masyadong power yan. Walang power ang vice president, except that spare tire ka na presidente. Mm-hmm. Wala siya. Hindi kagaya nung nasa Senado, marami silang mga investigations pwede.
1: For president, malabo po?
0: Malabo. Ayaw ni Raffy.
1: What about Senator Irwin?
0: Hindi ko alam. Hindi ko pa nakakausap siya.
1: Among your brothers po, do you act independently? Kasi marami sa inyo na nakapasok na sa politics. You have Senator Raffy, Senator Irwin. Ben Tulfo almost made it sa Senate then. I mean, he was doing very well in the service.
0: Salamat naman at hindi naging senador yun.
1: So ayaw niyo po ng dynasty? Or nag-uusap po ba kayo? Is there a family political strategy?
0: Kinausap namin si Ben. Kinausap ko yan. Sabi ko, huwag ka nang tumakbo. Kung halimbawa manalo ka, kasi mataas surveys, ano? Manalo ka, tatlong senador na Tulfo. Sabi ko, di para namang ano ba? Ba't wala na bang iba? Yung pwesto mo, kung magiging pwesto mo, baka maging pwesto pa ng kuan ba yung more deserving. And which is true.
1: Yeah.
0: So more
1: for
0: deserving naman si Aimee.
1: Aimee of all, ano po, among the candidates?
0: Alam niyo, kung compared to Ben.
1: Okay. But
0: Ben is all sound and fury, signifying nothing, sabi pa nga ni Shakespeare.
1: Meron ba kayong rift?
0: Hindi naman. May sinasabi ko lang ang katotohanan. Kasi halimbawa kung naging nanalo si Ben, ni senador, magwawala yan si Senado. Kung minsan, di ba, minsan pag magsalita yan, minsan walang sense sinasabi. Bilib na bilib lang yung tao dahil magaling siya mag-English eh. Ben can, you know, Ben could sell Jones Bridge. Magaling siya magsalita eh.
1: Thank you po. Kulang na tayo sa time, but thank you for your time here, Sir Montulfo. But let's see, abangan na lang natin mangyayari. I hope masolusyonan natin itong problema with trafficking, with human trafficking. From political rifts and possible reconciliation to serious allegations of human trafficking, serious issues need to be addressed. But this also reminds us just how important it is to separate information from speculation and allegations from established facts. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: וואו, גרבה. גילה, מה את עושה, ביקום? מדם. מדם דולסה. מגנדן גבי פה, ביני בינינג דולסה. Welcome to Sessions with Brian Yamsuan.
1: מגנדן גבי פה, קום.
0: גרבה, talagang... ako ngayon, ito ah. Now I completely understand why your voice was being compared to a Boeing 747. Pero parang kulang pa ang description because when Dulce takes off, sabi nga nila, she does not simply reach the sky. She takes the entire audience with her. At yun ang nangyari sa amin.
1: Grabe.
0: Ladies and gentlemen, this is what a true diva sounds like.
1: Oh my.
0: Decades may pass, trends may change, and new voices may come. But a voice like Dulce's remains unmatched, unforgettable, and absolutely timeless. Aaminin ko na po, siya po talaga ang bias ko. Grabe. Grabe.
1: Diyos ko! Oh. Ito, paiyakin ka pala dito.
0: Oo, oh, di ba? Aaminin ko na, kaya may tissue
1: ano
0: ho.
1: Ano ba yan?
0: Kaya may tissue ho.
1: Naku, salamat naman po.
0: Oo naman. Ito ma'am, ito ang una ko pong tanong kung saan okay. Nagagaling yung force at power na yon. Because... that is truly a gift, diba?
1: Noong tinatanong ako saan, paano inaral, wala akong idea noon kung na kumakanta ako na from the diaphragm. Wala akong naiintindihan doon. Oh, basta alam ko, ganun lang akong kumanta.
0: Kanta
1: kasi,
0: lang.
1: Wala, nasa bukid ako eh.
0: Yung nga.
1: Oo, gabi. Sa Cebu, talagang ang buhay ko doon eh. Yung baryo, ganun, sa bukid, sa mga ilog. Kumakanta lang ako sa puno, ganun.
0: Yun, grabe. Gusto ko malaman niya kasi ito yung susunod kong tanong. Nung bata pa kayo sa Cebu na walang tsinelas at gumagamit ng dahon, ng saging bilang papel nyo sa eskwelahan. Ano naman ang pinanghawakan nyo para patuloy mangarap at umawit?
1: Kasi mahirap na mahirap yung pamilya namin. Mm-hmm. Nung araw ito, siguro nasa heart ko na yung mangarap na magkaroon ng better life.
0: Of course.
1: Yeah, oh. And naalala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi na nanalo, mayroon na iuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyohan ng pera. Mm-hmm. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi, kinakain kasi mais, tapos... ulam ko, luya, sili, ganun lang. So pag may ganun, parang, ay, pwede palang pag kumanta ako, merong nangyayari. Kaya, so yun yung, I look forward to that, na meron ka akong madadalang pagkain.
0: Nung bata ka, ma'am, anong turning point sa buhay mo na sinabi mong, pagod ka na maging mahirap that you will dream bigger?
1: Sumikat noong panahon na yun si Florence Aguilar. Siya yung pinaka parang jukebox queen of that time. And sumikat yung kantang The Treasure of Your Love.
0: Mm-hmm.
1: So parang nagkaroon ako ng... alam mo yung parang nai-imagine ko, sabi ko pwede ko siyang kantahin, kaya ko siya. Ano lang, audition lang ako ng audition, sali ako ng sali kahit sa ano. Ang nangyayari, puro baryo, mga piyesta. Mm. Kasi ang daming piyesta sa mga baryo-baryo. So, kumbaga lagi akong sugod doon kahit na napapagalitan ako ng nanay ko. So anyway, tuloy lang ako ng tuloy kahit na minsan pinagsasaing niya ako, nag-audition daw ako, puro ako takuling. Alam mo yung takuling sa Bisaya, yung uling ng pagluluto mo.
0: Oo.
1: So, pipila ako sa audition, ganyan. And pag-uwi ko, palo yun. Kasi nga, umalis ka nang hindi niya gusto. Diba? So, but alam ko lang na gusto kong lumaban, gusto kong mag-uwi na naman, may toyo, may pansit, yung mga ganon.
0: Yun.
1: Oh, yun, sir.
0: Talagang yun talaga. Eto, ma'am. May nakwento sa akin kasi na, kumbaga, nanalo kayo sa isang singing contest, tapos may 45 centavos na naibigay sa inyo.
1: Kasi 2 years old ako noon. Basta gusto ko lang sumali. Tapos, aalis akong inaalis. Sabi ko, hindi, gusto kong kumanta. So, kumbaga, napipeste sila sa akin. Hindi sila makapagpatuloy. Parang kumbaga, you cannot ignore me. So, hanggat hindi ako tumigil, hindi sila makapagsimula. So, pinakanta nila ako. Kumanta ako na walang pakailang kahit tugtugan ako o hindi. Kinanta ko yung gimingaw ako o pinangga ko. But, I was using my own words. Hindi yung original na lyrics. Because I was singing about my father that that time was working in a construction sa, nang gumagawa ng mga sinehan noon malalaki.
0: Uh-huh.
1: Kasama siyang ano doon, construction worker na nasa Tacloban. Eh wala naman tayong, di ba nung araw, walang tayong mga telepono, walang ganyan. So parang yung pagkanta ko, gusto kong sabihin sa kanya na mimiss kita. And that's what the song really means. Gimingaw ako, I am missing you. So nung kumanta ako, tapos bulol pa, pinagtawanan ako ng audience, tumawi mga bata. So umiyak ako because I was thinking, I'm doing something very serious here and you're laughing at me. So lumundag ako sa entablado, tapos binigyan yun, yung 45 centavos, parang na-collect lang nila. Kaya yun ang una kong talent fee. Diba?
0: Grabe. Pero di nila naisip na yung 45 na yun,
1: alam
0: yun talaga ba? Yung dating ni Miss Dulce.
1: ano yun?
0: Kalibre 45 ang boses talaga.
1: Ay!
0: Di ba?
1: Galing ah.
0: Nung na-discover niyo naman, ma'am, na, di ba, parang ng isang henyo na prolific na composer na si George Canseco, in one of Manila's really club or lounge, what were you singing? Nabasa kasi nung teenager ko kayo, back then, you were, kumbaga,

0: Yan, ladies and gentlemen, ang nag-iisang dulce. Grabe naman yun, di ba? Sabi nga nila, tapos na ang laban. Sabi nga ni Gil kanina eh, kapag ikaw ang nag-perform sa stage. Kumbaga, grabe talaga yung, di ba, naalala mo ba kaya? Habang kinakanta nyo yun, ma'am, parang talagang bawat linya, bawat salita ay naging salamin ng aming pinagdaanan.
1: Wow.
0: Di ba? Nandito na tayo sa part na gusto namin to. Ito na yung playlist mo. Ito na yung mga kwentong, mga kantang kwento ng buhay mo talaga. What song best describes your childhood and your struggles you have? Kumbaga, you had to overcome.
1: Yeah. Well, ang pinaka ano talaga is the Matud Nila. You know that Matud Nila is a very sad song. Kumbaga, you're so api.
0: Yeah.
1: And I can relate to that. Kasi parang kami api-api naman kami, oy. Parang masyadong mahirap yung ganyan. So it's always the Matud Nila.
0: Ito naman, ma'am. Kung gagawa kayo ng soundtrack ng inyong buhay, anong kantang maging opening track?
1: Ay naku, maalala mo kaya kasi kasi kanta ko ng kanta dun sa storya ng iba.
0: Uh-uh.
1: O eh, sarili kong storya, eh dapat maalala mo kaya talaga.
0: Anong awitin naman ang pinakamahirap ninyong kantahin?
1: My Way.
0: My Way.
1: Yeah. Grabe yung kantang yan sa akin.
0: Yan. So, yan. Gusto natin gusto ko makita yung emosyon na yan. SP?
1: And the end is near. Oh my God.

0: ikaw. Hanggang dyan na lang. Para hindi tayo iyak.
1: Oo, grabe. Paubos na rin yung tissue kasi.
0: Opo nga.
1: So naman, song makes you dance. Ano yung mga pag...
0: Ay!
1: Pag narinig mo, ay!
0: Ay, oo! Kahit saan!
1: Kailangan tumayo
0: dancing
1: ako.
0: Dancing Queen.
1: Oh!

As we close tonight's special episode, we could not have asked for a more meaningful way to celebrate the first anniversary of Sessions with Brian Yamsuan than with the true legend, Asia's timeless diva. Grabe mga ngiti namin sa mukha talaga, Miss Dulce. Her story, her music, and her extraordinary voice reminds us why we started this show. Maraming salamat, Miss Dulce, and maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo tuloy ang magpaalam, narito ang isang awitin na nagpapaalala na sa buhay, may mga pagkakataong kailangan nating balikan ang mga pangarap na minsan isinantabi dahil ang tunay na tagumpay ay matatagpuan doon sa lugar kung saan naroon ang ating puso. Mula sa makabuluhang awitin ni Nonoy Zuniga, ito ang Doon Lang.

0: We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country.
1: Panibagong pamamaril sa loob ng eskwelahan matapos sa Tacloban sa Zamboanga naman. Paano ang mga estudyante kung nasa paaralan ang karahasan? Sino ang may pagkukulang sa kanilang kaligtasan? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dalawa patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School. Suspect na estudyante rin nag-livestream pa raw. Mga passport ni na Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste posibleng ipakansela ng ombudsman. Extended medical leave ng senadora kahina-hinala raw.

Exclusive VP Sara lilipad pa Japan for personal reasons. First on DNC, Marikina Congressman Marcy Teodoro kinasuhan ng DOJ dahil sa pangahalay umano sa dalawang police officer. LTFRB Chair Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chief Teofil Guadis sinuspindi ng ombudsman dahil sa umano'y 13.3 billion peso computer fees na ipinasa sa mga motorista. At Derek Ramsey sinuko na sa LTO ang supercar na may pekeng plaka.

0: Halos 2 buwan lang matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban. Isa na namang pamamarilang nangyari sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado, live nag-uulat mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ, anong nangyari?
1: Yes, Corina, 2 estudyante ang namatay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ang isa sa mga nasawing estudyante ay siya ring responsable sa nangyaring malagim na insidente. Sa video na ito ng isang estudyante, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpanik ang mga estudyante. Ang ilan ay dumapa at nagtago sa mga upuan. Matapos ang ilang minuto ay tinanggal nila ang mga nakaharang na upuan sa pinto at isa-isa na silang nagtakbuhan palabas. Ang tunog ng mga baril ay galing sa isang grade 8 student na nagpaulan ng bala sa loob ng classroom ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ni-livestream pa ng estudyante ang pamamaril. Kinumpirma ng Ateneo Management na 2 ang namatay sa insidente. Kabilang na ang estudyante na siyang responsable sa school shooting.
2: It is a very very sad day for the class. The university is saddened with the incident that happened today here at the Institute of Science.
1: Ayon sa initial police report, matapos mamaril ng suspect sa 5th floor ng paaralan, pumunta ito sa 3rd floor, nagsisigaw, bago barilin ang kanyang sarili. Sa labas ng paaralan, makikita ang ilang mga magulang na dali-daling kinuha ang kanilang mga anak. Baka sa kanilang mukha ang pangamba at takot.
3: Bumaba ng mga bata ng dahil sa tunog ng baril. So, pag maayos naman ang pagbaba ng mga bata.
1: Agad namang rumisponde ang mga pulis. 2 baril ang nakita na pawang 9mm pistol. Isa umano rito ay pagmamayari ng ama ng suspect na miyembro ng Bureau of Customs Police sa Zamboanga City. Hindi pa matiyak kung paano nakalusot sa loob ng paaralan ang mga baril. Lalo't nung Hulyo lang ay nagsagawa pa ng active shooting drill sa campus. Hindi pa rin alam ang motibo sa karumal-dumal na krimen. Corina, suspendido nga ngayong araw ang klase sa Ateneo de Zamboanga University habang patuloy ang sinasagawa ng investigasyon ng Zamboanga City Police Office patungkol nga sa nangyaring school shooting. Isa nga sa mga inaalam ng mga otoridad ay kung ano ang nag-udyok sa grade 8 student na gawin ng pamamaril. Idalis na rin sa kanyang pwesto bilang District Commander ng Enforcement Security Services ng Bureau of Customs ng Port of Zamboanga City ang tatay ng estudyante na responsable sa Ateneo de Zamboanga shooting. Sa ilalim daw ang natukoy na empleyado ng ahensya sa isang magsusing investigasyon. Ayon din kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinag-utos na niya ang isang comprehensive accounting and inventory ng issued firearms sa Bureau personnel. Bago mag-alasigro ng hapon, nakausap daw ni Commissioner Nepomuceno ang tatay ng gunman at humingi raw ito ng tawad sa nangyari at kasalukuyan daw itong niliribing ang kanyang anak. Samantala, Corina, dumating din ngayong hapon dito sa Ateneo de Zamboanga University si Senator Robin Padilla at personal ngang inalam kung ang mga detalye sa nangyaring school shooting. Corina.
0: Okay, RJ, so iniimbisigahan yan sigurado ngayon. Ano? Pero wala pa bang sumisirit na ulat tungkol sa motibo o ano ang nasa isip ng estudyante nang siya'y namaril at nagpakamatay?
1: Tinanong natin yan sa Zamboanga City Police Office, ang opisyal ng Zamboanga City Police Office kanina, pero hindi pa sila makapagbibigay ng conclusive na motibo sa nangyaring pamamaril dito sa Ateneo de Zamboanga University. Hintayin daw muna ang maging resulta ng investigasyon sa binuong Special Investigation Task Group o SITG na pinamumunuan nga ng Zamboanga City Police Office. Kaya sa mga susunod na oras or bukas, ay inasahan nga na maglalabas ng pahayag ang SITG patutol nga sa nangyaring school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga University, Corina.
0: Okay, yan ay isang pinagpipitaga ng universidad. At pagkatapos ng nangyari sa Tacloban at sila'y nagkaroon pa ng fire drill, sabi mo, ano? Paano napuslit ang baril sa loob ng eskwelahan?
1: Yes, tama ka dyan, Corina. Nung July 18 ay nagkaroon nga ng simulation exercise. Itong mismong paaralan ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School para nga ma-educate at maging aware ang mga estudyante at mga staff nito kung paano rin rumisponde sa mga active shooter scenario dito nga sa paaralan. At doon sa tanong mo, Corina, kung paano nakalusot, ay isa yan sa mga iniimbestigan pa ngayon ng Sambuanga City Police Office kasama nga ng administration ng Ateneo para ma-monitor or ma-check nila yung security footage o CCTV ng paaralan. Doon pa nga, doon nga malalaman kung paano nga ba nakalusot kasi dito nga sa gate ng Ateneo ay medyo strict nga yung security. Sine-check niya yung mga baggage ng mga o bag ng mga estudyante bago mga makapasok dito mismo sa building nila.
0: So may inspection pero nailusot pa rin. Meron na bang identification kung anong klaseng baril ang dala ng bata?
1: Wala pang binibigay na official na statement yung Sambuanga City Police Office kaugnay sa anong klaseng baril. Pero sa mga inisyal na impormasyon na nakuha natin po rin ay dalawang 9mm pistol ang ginamit ng suspect sa pamamaril.
0: Dalawang 9mm. Okay. So, may tanong ka, Pinks.
4: Hindi kasi kanina, kausap ko din si BOC Chief Ariel Nepomuceno. Tinatanong ko nga kasi yung tatay nung estudyante ay taga Zamboanga from BOC. Dalawa daw yung baril. So far, itong nalalaman natin, isang short pistol and there's a longer firearm. Ang sabi pa ni Sir Ariel is that yung short pistol ay galing sa BOC talaga. Yung bang, yung
0: issued,
4: official
0: issued by the BOC.
4: But not the long one.
0: Okay. At hindi na malayan ng tatay.
4: Di pa natin alam kasi, yeah, distraught daw, obviously, yung tatay din.
0: Okay, balitaan mo kami. RJ Rosalado, maraming salamat. Nag-uulat ng live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
5: Nagpaabot ng pakikiramay ang Malacañang sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Zamboanga. Ipinag-utos na rin ni PBBM ang agarang imbestigasyon sa insidente. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
6: Maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po ito magandang ehemplo.
7: Nauwi sa tila pagpaparinig kay Vice President Sara Duterte ang pakikiramay ng Malacañang sa mga nasawi sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ginawa kasing ehemplo ng palasyo ang pananalita tungkol sa pag-hire ng gunman at patayan bilang hindi dapat tularan ng kabataan. Ipinag-utos na ni PBBM ang isang masusing imbestigasyon at ang pagpapaigting pa sa seguridad sa mga eskwelahan.
6: We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country.
7: Nananawagan naman ng DepEd sa publiko na huwag magpakalat ng unverified information, lalong-lalo na ang videos at photos ng insidente dahil mga minor de edad na sangkot. Nangyari ang pamamaril sa Zamboanga halos dalawang buwan lang matapos ang school shooting sa Tacloban kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang minor de edad din na suspect. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Halong panlulumo at leksyon ang reaksyon ng ilang senador matapos ang school shooting sa Zamboanga. Responsible gun ownership at masusing imbestigasyon ng kanilang panawagan. Narito ang agenda report ni Hannah T.
8: Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito eh. Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid.
9: Itinuturong dahilan ni Senator Robin Padilla ang social media sa karumal-dumal na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nagiging platform daw ito para magsagawa ng karahasan ang mga kabataan. Pabor si Padilla sa pagban ng social media para sa mga menor de edad o 16 years old and below. Apela ni Padilla sa publiko na huwag intindihin daw siya sa mga pahayag niya tungkol sa mga kabataan, lalo ngayong nangyari na ang trahedya. Una na kasi siyang binatikos nang banggiting weak o mahina ang kabataan habang nagsasagawa ng pagdinig ang Senate Public Information Committee kaugnay ng social media exposure ng mga bata.
8: Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising upang manamnam niyo po ang katotohanan.
9: Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women and Children, aalamin ni Senator Ray Sontiveros kung ano ba ang mga kailangang baguhin sa school at online environments matapos ang insidente. Hindi pa tukoy sa ngayon kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism, kagaya ng sa Tacloban shooting. Pero hindi raw tayo dapat matutong mabuhay sa ganitong takot.
10: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
9: Pangako naman ni Senate Basic Education Committee Chair Bam Aquino, gagawin daw nila ang lahat para hindi na ito maulit. Nanlumo si Aquino nang malaman ng insidente dahil nagiging lugar na raw para sa karahasan ang dapat sanay para sa pag-asa at pangarap. Tinitignan naman ni Senator Joel Villanueva ang posibleng measure para sa tightened gun control at responsableng gun ownership. Ani Villanueva, wala dapat lugar ang armas sa mga classroom. Inalis na sa pwesto ang ama ng sospek na dating district commander sa Port of Zamboanga. Dinedemanda naman ni Senate President Win Gatchalian ang masusing investigasyon mula sa DepEd at Zamboanga LGU. Dapat ay may suporta raw para sa mga na-trauma na mag-aaral at school personnel. Kailangan daw ng malinaw na sagot kung paano nakakuha ng dalawang armas ang sospek at kung paano ito naipasok sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Tatalakayin ng mga mambabatas ang pagpapaigting sa seguridad sa mga paaralan oras na maisalang sa deliberasyon ang budget ng DepEd sa Kamara. Ang detalye sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, pag-uusapan na sa Kamara kung paano mapalalakas ang security measures na kinakailangan sa mga eskwelahan. Kasabay ito ng budget deliberation para sa magiging pondo ng Education Department sa susunod na taon. Base sa proposed 2027 national budget, ang DepEd ang may pinakamataas alokasyon na abot sa 976 billion pesos.
12: Tatanungin natin kung meron bang enough na budget itong per division, per schools division para maglagay ng mga metal detectors sa bawat gate nitong mga eskwelahan ito para hindi may pasok yung mga ganitong barrel, no, na madidetect na from the start.
11: Naniniwala naman ang isang mambabatas na malaki ang papel ng social media sa lumalalang karahasan sa mga minor de edad.
13: Eh, ito yung mga napapanood ng mga bata sa mga SOCMED. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Dahil sa ngayon, nakikita natin pagka ikaw ay palamura, ikaw ay bayolente, ay medyo hinahangaan ka na eh.
11: Ang grupong akbayan naman nananawagan sa Kamara na ipasa na ang Child Safety Against Gun Violence na magpapalakas raw ng proteksyon sa mga kabataan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
5: Nagpahayag ng pakikiisa at pakikiramay ang Ateneo de Davao University sa Ateneo de Zamboanga matapos ang malagim na pamamaril sa kanilang junior high school campus. Kinondena rin ito ang gun violence at iginiit na walang lugar ang mga armas sa mga paaralan at komunidad
0: panawagan ng universidad, panatilihing ligtas ang mga paaralan at huwag gawing normal ang karahasan sa kabataan.

0: Kumalma ang habagat ngayong araw pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bulacan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Hagonoy. Ched, kamusta ang sitwasyon dyan?
1: Pinky, bagamat humupa na ang baha sa ilang mga lugar sa Bulacan, may mga areas pa rin na apektado ng pagbaha, lalo na dito sa Hagonoy, Bulacan, kung saan hanggang ngayon panakanaka pa rin ang pag-ulan. May mensahe naman ng mga residente sa gobyerno.
2: Kailangan pang mamangka na ilang residente sa Barangay San Sebastian sa Hagonoy dahil ang baha sa ilang lugar doon hanggang bewang pa rin. Maging sa ilan pang mga kalsada, may hanggang binting baha kahit low tide ngayong araw. Sa Wawado Street, hindi na raw nawawala ang baha na pinalalapan ng habagat.
3: Ito na po yung parang pinaka-normal niya na ano. Dati po natutuyo pa to. Ngayon hindi na po siya natutuyo. Anong nakaraan lang po sir araw nung mayroong habagat po nung nakaraan. Inabot po dito ng hanggang dito po, sa baba po dito.
2: Paliwanag ng kagawad ng San Sebastian na si Alvin Mendoza, kailangan ng dikis sa mga ilog para mapigilan at mabawasan ang pagbaha.
3: Kami po ay nananawagan po sa DPWH Secretary na sana po ay bigyan pansin po ang naranasan po ng mga taga-Hagonoy po sa labis pong pagbaha. Ayan po ang sitwasyon namin kahit po siya wala pong high tide.
2: Sa Malolos naman, may ilan ding lugar na apektado pa rin ang pagbaha gaya sa Cabanas. Ang ginang si Mary Ann Trinidad lumusong at nagtungo pa rito mula sa Hagonoy para sa kinakailangan niyang dokumento sa opisina ng SSS. Pero uuwi siyang dismayado.
4: SS ako. Ay wala, lumusong ako sa baha. Wala man lang signs. Dito man lang, sana merong nakalagay na sarado sila. Babalik ng bigo.
2: Sa isang subdivision, kinakailangan pa ng truck para maisakay at mahihatid ang ilang mga residenteng apektado ng baha. Baha rin ang dinaraing na ilang mga pamilya sa isang subdivision sa Plaridel del Bulacan. Pati ang kanilang mga bahay, pinapasok na ng tubig.
5: 3 weeks na po, pumapasok sa bahay, tapos kapag lumabas ka, may tubig. Alip po ha, kung sakit na ang mararanasan namin dito.
6: Ay, naku. Lalo na dun sa ano, nag-uumpisa sa terrace, papasok sa loob ng bahay namin. Madalas, pag lalo na pag ganyang walang tigil ang ulan. Gusto namin magkaroon ng kami ng drainage. Kasi ito, lalo na itong street namin, laging may baha.
1: Pinky, maayos at maaasahan na flood control infrastructure. Yan ang iniingi at panawagan ng mga residente ng probinsya ng Bulacan. Ang baha daw kasi ay isang problema na dapat solusyonan at hindi isang bagay na dapat makasanayan na lang. Balik sa iyo, Pinky.
0: Chad, maliban doon, meron pa bang napansin ang mga residente na kailangan pa ng agarang aksyon dyan?
1: Pinky, kanina nag-iikot tayo sa Malolos, may nakita tayong mga potholes o yung mga butas sa daan na meron na rin mga tubig ng baha. Ito yung kaninang ginagawa ng mga DPWH officials, yaligan na nila ng asfalto kasi dinaraing ng mga residente online na delikado ito at nakakadisgrasya sa kanila, lalo na itong mga nagdaang araw na panay ang ulan at baha dito sa Bulacan. Pinky?
0: Talagang delikado yan, Ched. Handa naman ba ang LGU? Kasi nga, dahil may baha, syempre, alam naman natin, posible ang leptospirosis. Yung iba sa mga kababayan natin dyan, wala na talagang choice.
1: Tama ka dyan, Pinky. Nakita natin kanina, ang daming mga naglalakad na hindi nakabota, talagang bare feet lang or naka-slippers na maaari nilang ma-expose yung sarili nila sa likelihood nga nitong leptospirosis. Aminado naman ang Barangay San Sebastian na meron ng ilang mga kaso ng leptospirosis sa kanilang lugar. Kaya sa ngayon, nagsesecure daw sila ng enough na stock ng antibiotics para labanan itong bakterya na ito. At kausap na nila yung Rural Health Office kanina, Pinky.
0: Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat ang live mula sa Hagonoy, Bulacan.
7: Umabot na raw sa higit 1.9 trillion pesos ang budget para sa flood control projects. Pero uncontrolled pa rin ang baha. Ito'y ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang ex-post Idinitali ng senador ang mga pondong ginastos para sa flood control management sa ilalim ng tatlong administrasyon. Binanggit niya ang umano'y historical data sa gastusin ng DPWH sa ilalim ng Aquino, Duterte at Marcos Jr. administrations mula 2011 hanggang 2025. Anya, unang lumampas sa 100 billion peso mark ang taunang pondo para sa flood management noong 2018. Kung susumahin daw sa nakalipas na 15 taon, 350 million pesos ang ginamit para sa mga flood control project araw-araw.
0: Ngayong panahon ng tag-ulan, uso na naman ang leptospirosis at trangkaso. Kaya may mga paalala ang ilang eksperto. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
8: Huwag baliwalain ang flu o trangkaso dahil maari itong ikamatay. Ito ang paalala ng mga eksperto dahil taun-taon nagtatala ang WHO ng 300 to 500,000 deaths worldwide. Ang komplikasyon ng flu ay maari raw dumapo sa mga may edad 50 pataas, mga bata 5 years and below, mga may comorbidities gaya ng diabetes, COPD, cancer at HIV, mga buntis at health workers na laging exposed sa mga sakit.
9: Initially, ang mga symptoms lang nila na mga mild ubo, no, sipon, or even headache, masakit ang katawan. But inatake sa puso, no? Or yung mga iba nagsustroke, pagdating doon sa ospital, importante yan na makikita namin na meron pala siyang ganong history ng respiratory tract infection at pag pinatest yan, nagpa-positive. So, nandun na siya. Ang cause ng hospitalization niya is the complication related with flu.
8: Kaya inirerekomenda na may eksperto na magpa-flu vaccine. Dapat magpabakuna na raw ng summer season pa lang para sa pagpasok ng flu season ay protektado na.
9: If there is successful entry of the virus, hindi lang doon natatapos ang role ng bakuna na yan. Because your immune system will also produce more immune antibody para hindi naman dadami yung mikrobyo. And that's the reason why pag bakunado ka, less likely to develop the complications and less likely to die.
8: Tandaan na nagta-thrive ang flu virus kapag malamig ang panahon, gaya ng tag-ulan, kaya't mabilis nagkakahawaan. Pagdating naman sa leptospirosis, paalala ng mga eksperto na dapat makainom na ng gamot gaya ng doxycycline within 24 hours na mapalusong sa tubig baha.
9: Umabot ka ng 5 araw, 7 araw bago ka pupunta sa hospital, wala na, sira na yung bato mo dyan, dialysis na ang katapat mo dyan.
8: Giit ni Solante, kapag nakaramdam na ng mga sintomas, huwag nang patagalin at magtungo na sa ospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.

0: faith daw ang aktor na si Derek Ramsey sa issue ng Porsche supercar na may peke umanong plaka. Impounded na ang sasakyan pero magpapatuloy daw ang investigasyon hinggil dito. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Marap sa LTO ang aktor na si Derek Ramsey at negosyanteng si AJ Villalago, kaugnay ng Porsche 918 Spyder na may alleged fake plate. Si Ramsey ang registered owner nito habang si Villalago ang nagmamaneho ng mahuli ng LTO. Impounded na ang supercar sa central office ng ahensya.
2: In good faith naman yung registered owner para ka-investigahan mabuti yung mga mangyayari. Nag-appear sila ang kakapagsakit at yung negosyante kung na-relita niya. Sumukon sila doon sa so-called foreigner. Sigurad yung supercar. Yung driver's license ng negosyante, Mr. Villalago,

0: saan na gumagamit nito.
1: Starting September 1, ulihan po tayo nationwide.
2: Okay.
1: At wala po kayong authorization to use improvised train, iipang po po mga konsilyo. Pero, kung tayo po ay mayroong authorization to use improvised train, at bumili tayo dun sa online na nakikita natin na ginagalaw ang lakan ng Pilipino, pumumpiskali namin yung lakan ninyon.
0: Paalala pa ng LTO, hindi tama ang gumamit ng peking plaka para lang sa yabang o para makaiwas sa no contact apprehension policy ng MMDA. Hinihikayat nito ang mga motorista na makipag-cooperate para sa kaayusan ng lahat. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
3: First on BNC, Marikina Congressman Marcy Teodoro kinasuhan ng DOJ dahil sa pangahalay umano sa dalawang police officer. At mga passport ni na Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste posibleng ipakansela ng ombudsman. Susunod yan sa Agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
3: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Known for generations as man's best friend, dogs continue to live alongside us in all shapes and sizes and bring light into our lives. National Dog Day.
5: Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Kinukonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Iniuugnay ang mag-ina sa umano'y ghost electricity na kinakasangkutan ng kumpanya ni Leviste di Umano. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
6: Kahina-hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senator Loren Legarda. Sa gitna ito ng nilulutong graft at plunder cases ng anti-graft body laban kay Legarda at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y ghost electricity na kinasasangkutan ng solar para sa Bayan Corporation ni Leviste na bigong maibigay ang mga ipinangako nitong deliveries sa ilalim ng nakobrang government contracts.
7: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
6: Hindi rin inaalis ng ombudsman ang posibilidad na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France.
7: The only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity.
6: Dahil dito, ikinukonsidera na ng ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ng mag-ina. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hanggang bukas, August 19 na lang ang travel authority ni Legarda. Sa September 24 naman matatapos ang 2-month travel authority na hiningi ni Leviste. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
5: May napo na si Senador Panfilo Ping Lacson sa 2027 budget. Pare-pareho anya ang alokasyon ng pondo para sa evacuation center sa buong bansa. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
8: Pare-pareho ang pondo para sa evacuation center sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa at 180 million pesos each ang budget. Kung susumahin, mahigit 3 billion pesos na pondo ang nakalaan para rito. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, walang malinaw na detalye kung saan itatayo ang mga evacuation center. Wala rin daw batayang pag-aaral kung aling mga rehiyon.

0: Iyon ang mas mangangailangan ng mas maraming pasilidad. Para kay Lacson, dapat nakabatay sa totoong pangangailangan at panganib sa kalamidad ang pagbabahagi ng pondo. Mahalaga ang mga permanenteng evacuation center sa bansa, kaya isa ito sa mga tinalakay ng Pangulo sa kanyang SONA ngayong taon.
1: Kung sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayong taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro.
0: Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, dapat magtatag ng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad. Dapat din itong itayo sa ligtas na lugar at isaalang-alang ang geohazard maps sa pagpili ng lokasyon.
1: Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol.
0: Sa gitna ng pangangailangang ito, nanawagan si Lacson na busisiing mabuti ang pondo para sa evacuation centers. Dapat matiyakan niya na ang budget ay nakatutok sa mga proyektong may pangmatagalang pakinabang. Samantala, nakikita rin ni Lacson ang malaking halaga ng ayuda o social services sa panukalang budget. Wala naman daw masama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pero, babala ni Lacson, dapat suriing mabuti ang 2027 budget para hindi ito maging ayuda budget para sa 2028 elections. Nauna nang sinabi ni Lacson na sinimulan na ng kanyang tanggapan ang masusing pagbusisi sa panukalang 2027 national budget bago pa ito talakayin ng Senado. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi lang daw sa flood control projects may korupsyon ayon kay dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson. Isa rin daw sa pinanggagalingan ng katiwalian ang tinatawag na Convergence and Special Support Program. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
3: Kamakailan lang ibinahagi ni former Public Works Secretary Rogelio Babe Singson na bukod sa flood control projects, isa rin umano sa pinanggagalingan ng anomalya ang tinatawag na Convergence and Special Support Program o CSSP. Sa DPWH, ang CSSP ay kategorya ng pondo na kinabibilangan ng farm-to-market roads, health centers, access roads, airports, seaports, at iba pang priority projects ng gobyerno. Hindi itinanggi ni Singson na may CSSP fund na siya sa kanyang termino sa ilalim ni former President Noynoy Aquino. Sa mensahe ni Singson sa Bilyonaryo News Channel, pareho sila ng pahayag ng Malacanang tukol sa purpose ng CSSP. In for projects daw ito na kinakailangan ng ibang ahensya, gaya ng mga ospital para sa DOH at Eco Zones para sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Kung paano naging maanomalya ang CSSP, ayon kay Singson, maraming local projects ang wala umanong supporting justification, angkop na pag-aaral at detalyadong unit cost. Sa mga nabanggit na General Appropriations Act o GAA, nasa first page ang CSSP ng bawat fiscal year. For 2022, nasa 352.7 billion pesos ang CSSP. For 2023, 388.2 billion pesos. At for 2024, 410.9 billion pesos.
4: It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration, Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson.
3: Legal at hindi kailanman itinago ng Marcos Jr. Administration na may CSSP fund ang kanilang pondo ayon sa palasyo. Nakasapubliko naman daw ang CSSP allotments, kaya inaccurate daw ang palabasin na ngayon lang nadiskobre ang pondo.
4: So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan.
3: Si Singson ay isa sa mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM noong nakaraang taon para imbestigahan ang flood control scandal. Nabuwag din ang komisyon makalipas ang 6 na buwan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Kinasuhan na ng DOJ si Marikina Congressman Marcy Teodoro kaugnay sa umano'y panghahalay sa 2 female police officer na dati niya rin umanong close-in security. Isinampa ang 4 counts of rape through sexual assault sa Marikina City RTC at 1 count of acts of lasciviousness sa Metropolitan Trial Court laban kay Teodoro nitong August 13. Binasura naman ng DOJ ang inihaing perjury complaint ng kongresista laban sa 2 pulis. Kinwestiyon ang kampo ni Teodoro ang naging hakbang ng ahensya dahil pinirmahan umano ito ng state prosecutor na hindi kabilang sa DOJ panel na unang nag-imbestiga sa reklamo. Giit ng abogado ng kongresista, inosente ang kanyang kliyente at handa raw itong harapin ang legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6-month preventive suspension without pay sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chief Teofilo Guadis III. Ito'y kaugnay sa patuloy umanong paggamit ng lumang information technology system ng LTO kahit may mas bagong land transportation management system na para palitan ang platform. Nahaharap sila sa administrative charges ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa ombudsman, na-flag ng COA ang parallel operation ng 2 sistema at nagresulta umano ito sa 13.38 billion peso computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025.

0: Inabot langit ang pagkadismaya ng ilang commuter matapos ma-stranded ang ilang oras dahil sa epekto ng habagat. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
1: Sasakay ang panghimpapawid, karagatan at lupa, kasabay ng masamang panahon, ang sama ng loob ng mga pasahero. Isa na rito si Lian Aquino na umabot din ng langit ang pagkadismaya matapos matengga ng 3 oras sa loob ng eroplano. Kwento niya, may mga nawalan rin ng malay dahil sa umano'y poor ventilation. Sa pantala naman, bagamat maagang nag-abiso para sa mga kanseladong biyahe, marami pa rin umaasang makakalayag sila at makakapunta sa paroroonan. Sa lupa, 10 reno ang ilang pampasaherong sasakyan dahil nagmistulang ilog ang mga kalsada sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Kalbaryo sa mga commuter ang pagpasok ng tubig maging sa mga matataas na modern jeep at bus. Maging sa mga tren na hindi nga inabot ng tubig, baha pa rin naman ang sasalubong pagbaba ng istasyon. Pulamang may gusto at kasama man sa buhay ang mga bagyo, pero bakit pare-parehong problema ang sumasakay sa sektor tuwing sumasapit ito? At sa araw-araw na pag-andar ng transportasyon para maghatid ng mga pasahero ng ligtas, sino kaya ang maghahatid sa kanila palayo sa panganib at patungo sa makatarungang paghahanap buhay? Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
0: Nabubutas na ang bulsa ng ilang pasahero ng ride-hailing apps. Tumataas kasi ang pamasahe kasabay ng pagtaas ng tubig baha. Narito ang agenda report ni Hannah T.
2: Kahit tag-ulan, mas pinipili ng estudyanteng si Jessica mag-book ng motor pa uwi kaysa sumakay ng jeep. Iwas traffic kasi ito at nasa 60 pesos lang daw ang ginagastos niya sa biyahe mula sa may seaside sa Pasay City hanggang sa Taft Avenue. Pero dahil sa rainy season, mas kokonte ang nag-a-accept ngayon sa kanyang mga booking.
3: Masyadong hassle po siya sa student, lalo na po kapag papasok pa ginaw, sobra pa agad. Tapos mahirap pa din po mag-book kahit lumaki po eh. Minsan humabot po ng 1 hour, wala po sa school class. So hassle po sa student.
2: Umabot pa raw sa puntong kinailangan niyang mag-jeep ng 10 oras ng gabi dahil walang nag-a-accept na rider. Ang driver naman niyang si Samson, nangangamba sakaling bigla raw pababain ang presyo ng pamasahe sa ride-hailing apps ngayong tag-ulan. Kumpara kasi

0: Si sa 900 pesos na kinikita niya kapag tag-araw, nasa 700 na lang daw ito sa ngayon. Umiiwas si Samson sa biyahe sa mga bahaing lugar.
1: Ay, ang maganda sa tag-araw kasi minsan sa umaga, kahit gusto na tumuhin ng gabi, di ba, mga hapon, mga ganyan. Ngayon, ito, agayan niya, di mo alam kung saan yung malakas ang ulas. Baka mga tungkong tamo, baka matubig ka na sa baha, ulan. Hindi ako pwede ano yung boto mo, mas lalo mahirap ako, masisira pa yung motor.
0: Dati nang may 2017 study ang mga researcher mula sa UP Diliman tungkol sa epekto ng ulan sa mga commuter. Ang average waiting time ay tumataas mula 16 minutes kapag walang ulan pa 51 minutes kapag matindi ang buhos nito. Habang lumalakas ang ulan, mas maraming pasahero raw ang lumilipat sa ibang transportation options kung saan kotse ang option ng pinakamaraming lumilipat na commuters. Sakaling magtuloy-tuloy pa ang mabigat na pag-ulan sa Metro Manila, walang choice si Jane kung hindi patusin ang halos tripling presyo ng pamasahe kapag nag-book ng kotse. Kumpara raw sa less than 200 pesos na pamasahe, umaabot ito sa higit 350 kapag tag-ulan. Mula yan Bel Air sa Makati hanggang sa Ayala.
2: Eh, dapat magtitipid muna kasi, pero pag ano na lang, mag-jib na lang. Pero pag wala ka dala, kailangan mo packages. Pero pag hack na din, so no choice, dapat nag-grab ka pa ka.
0: Sa kabila nito, mas pinipili ni Jane ang pag-book ng motor o sasakyan dahil mas convenient daw ito at bahagi naman daw ito ng pagbabudget niya kada linggo. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nananatili naman daw na rain-ready ang ride-hailing app na angka sa gitna ng demand ng mga commuter ngayong tag-ulan. Patuloy rin daw ang kanilang monitoring sa kondisyon ng mga kalsada at tuwing may banta ng mga pagbaha.
4: Aminado ang DPWH na marami pa silang kailangan gawin para magkaroon ng long-term solution sa baha. Ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa kabila ng epektibo raw na mga proyekto sa Camanava area. Maganda raw kasi ang kinalabasan ng dike rehabilitation, pagpapagana ng pumping station at pagpapatayo ng navigational gate sa Navotas, kaya gagayahin daw ito ng ahensya sa iba pang lugar.
5: Una-una dapat magkaya mabugbog yung DPWH. Diba sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Tama lang yun eh.
6: In sports, laglag na si world number 20 Alex Ayala sa Cincinnati Open. The Pinay tennis sensation lost to world number 10 Amanda Anisimova sa round of 32. Nanalo si Ayala sa opening set pero nakabawi ang American player para umabante sa next round sa score na 4-6, 6-4 at 6-2. With her Cincinnati campaign now over, Ayala can now shift her focus to US Open which begins next week. Nasungkit naman ni EJ Obiena ang kanyang 8th gold medal of the season. The Pinoy pole vaulter cleared a season best 5.91 meters sa World Athletics Continental Tour event in Poland. The world number 13 beat a strong international field to earn more ranking points. Obiena is targeting a return to the world top 10 as he prepares for the upcoming World Athletics Ultimate Championships. A massive boost for Gilas Pilipinas. After nearly 2 years, maglalaro ulit si Kai Soto for the national team para sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma mismo ni Coach Tim Koh na sumali na si Soto sa practices. Mas lalong na-excite ang fans sa IG post si Soto, captioned, "You know what time it is." Napakomment maging ang Phil-Am Knicks star na si Jordan Clarkson. Itinuturing na game changer ang 7'3" center for Gilas na may bit-bit na 2-4 card sa next round ng qualifiers. I-host ng Gilas ang Jordan sa August 28 and Iran on August 30.
4: Exclusive, VP Sara lilipad pa Japan for personal reasons. At Pinay contestant nakakuha ng 4-chair turn sa The Voice Australia. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Mijn naam is Jim Thornhill.
2: Steve Angels, the movie guy.
3: I'm Cheryl Pickshaw.
4: Rowena Papasin.
5: I'm Kevin Manalo.
6: Camila Iman.
7: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere.
8: Good evening, I'm Pinky Webb.
0: Asking the right questions.
8: What can you share us about the conversation?
9: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
8: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
0: And getting the most honest answers.
10: What? Now we have to tackle it now.
11: We know, we anticipated.
12: Okay, kung buwang loob mo, ha?
13: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
0: Pinky Webb.
8: Can you kindly explain to us?
0: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Billionario News Channel. A political reckoning. A nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Billionario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Brave insights.
14: That's why I hate Ayuda.
15: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
16: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
17: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
18: Makakakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
19: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
20: Sino mga hula mong kakasuan?
21: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
22: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.
8: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Wala na balak ang U.S. at Iran na palawigin pa ang Memorandum of Understanding nila para matigil ang gera. Giyot kasi ng Iranian Foreign Ministry, hindi nila babaguhin ang kanilang polisiya under pressure or ultimatum. Invalid na rin daw ang MOU dahil sa sinasabi ng Iran na mga seryosong paglabag ng Estados Unidos. Hindi rin daw masaya si U.S. President Donald Trump sa inaalok na kasunduan ng Tehran.
23: They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
8: Pinag-aaralan ng prosekusyon kung kinakailangan pa nilang ipresenta ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Target din nilang tapusin na ang Article 1 ng impeachment ngayong buwan. Narito ang agenda report ni John Manalo.
24: Hindi tuwirang sinagot ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Jay Tolosa ang tanong kung nasaan na sa diskusyon ng prosekusyon ang pagpepresenta sa Senate Impeachment Court sa self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Pero patuloy anyang pinag-aaralan at sinusuri ng prosekusyon ang kanilang estratehiya sa pagpresenta ng mga testigo.
25: Lagi naman every time we present a witness, lagi kami nagkakaroon ng assessment, no? Kung na-hit na ba ng targets yung current witnesses, no, para ma-evaluate namin kailangan pa bang ipresenta yung mga susunod na testigo. Every time nung ipresent a witness, meron kami laging debriefing, no, and we will discuss para makita. Dahil nga as much as possible, gusto nating mapaiksi yung witness list natin, no.
24: Sa ngayon, patuloy pa rin daw nilang pinag-uusapan kung kinakailangan pa ba nilang ipresenta si Madriaga. Sa pagdinig ng House Committee on Justice nito lamang Abril, umamin si Madriaga na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula sa security officer ng OVP na si Raymond Lachica. Ang pera, ipinahatid niya sa kanya sa iba't ibang individual noong December 20, 2022. Kasalukuyang tinatalakay ng korte ang Article 1 ng impeachment na tumutukoy sa umano'y paglustay ng bisay sa kanyang confidential funds. Target itong matapos ng prosekusyon ngayong buwan. Kampante rin ang prosecution team sa naging testimonya ng dating Special Disbursement Officer ng OVP na si Gina Acosta. Nakatakda siyang bumalik sa impeachment court sa susunod na araw habang inaasahan din ang pagtestigo ni dating DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
8: Kapapasok lang na balita, kinansela ni VP Sara ang kanyang sanang 6-day trip to Japan. Ilang oras yan matapos kumpirmahin ang Malacanang. Nalilipad sana ang bise simula bukas, August 19 hanggang August 24 para raw sa personal reasons. Sa isang pahayag, sinabi ng pangalawang pangulo na inaccurate ang mga lumabas na ulat tungkol sa kanyang biyahe.
1: Hybrid election system o pinagsamang electronic voting with manual counting ang ipinapanukala ng isang Citizens Election Watchdog Group para iwas daya sa 2028 elections. Kailangan din nila ang pagsusuri kung dapat bang higpitan ng panuntunan ng mga maaaring tumakbong kandidato at party list group.
2: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Contra Daya Convenor Danilo Arau na hindi 100% mapagkakatiwalaan ang mga makina ng Smartmatic at Miru na ginamit sa mga nakaraang eleksyon. Ito ay dahil hindi lubusang maitest ng mga IT expert natin ang mga makina dahil pribado ang pagmamay-ari ng mga ito.
3: Ano po ang pinakamalaking banta sa mga panahon ngayon?
4: Yung problema sa automated counting machine, hindi siya transparent. Kasi kahit sa usapin ng source code review, hindi rin pwedeng ma-test at saka ma-subject sa anumang testing.
2: Ayon kay Arau, madaling ma-hack ang mga automated counting machine dahil hindi sila sumasa ilalim sa anumang testing. Kaya naman iginigiit niya na gawing open source ang software ng mga makina para sa eleksyon. Hinimok din ni Arau ang COMELEC na gumamit ng hybrid na sistema kung saan mano-mano ang pagbibilang ng boto, pero automated ang transmission nito.
4: Ihamak na mas matino yung sistema na manual na pagbibilang na at least may some degree of transparency basta't pagtsatsagaan mo yung monitoring sa precinct level.
2: Dagdag ni Arau, hindi lang ang sistema ng pagbilang ng boto ang kailangang ireporma ngayon pa lang. Kailangan din anyang higpitan ang pagbusisi sa mga kumakandidato, lalo na ang mga party list na kaduda-duda at hindi naman talaga kumakatawan sa interes ng mga marginalized sectors. Ayon sa pamunuan ng grupong Contra Daya, dapat bigyan ng sapat na panahon ang mga usaping ito para hindi makalito sa publiko kapag minamadali tungo sa 2028.
6: Another Filipino wows judges and fans ng The Voice.

0: Yan ang rendition ni Jeremy Heitman ng Because You Loved Me by Celine Dion. Ayon kay Jeremy, her dad even flew from the Philippines just to see her perform. The Pinay earned a 4-chair turn sa blind auditions, but in the end, ang pinili niya ay mapabilang sa team ni Richard Marx. Back in 2024, Pinoy singer Sefronio Vazquez made history as the first Asian to win The Voice USA. Umaapaw din sa Pinoy Pride ang soundtrack na inaabangang DreamWorks animated film na Forgotten Island. Sa tracklists na nirelease ng Variety, may collab ang Beanie at si Lea Salonga titled A Parallel World, Amping Mix. The OST also has Tagalog titles and features more Filipino artists like SB19, Ruby Ibarra, and Cat's Eye Sofia La Forteza. May duets din ang mga bida ng pelikula na sina Her at Liza Soberano. Ilalabas ang soundtrack sa September 18th while the film hits theaters on September 25th. Nag-sorry si K-pop superstar Jennie sa anyay disappointed fans. In a heartfelt letter posted on Weverse, it acknowledged ng Blackpink member ang lack of huge celebrations for the 10th anniversary ng girl group. Ayon kay Jennie, wala siyang mabibigay na excuse for that. But Blinks daw have always been one of the biggest blessings and greatest loves in Blackpink's life. And thankful siya for everything that fans have given them over the past decade. Wala bang malakihang events, Blackpink still held a private meet and greet with select Blinks in Seoul. Hindi rin nakaligtas sa mga artista sa epekto ng matinding pag-ulan nitong Lunes. Shinare nila ang kanika nilang baha story sa social media. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
1: Kapag umuulan ng ganito kalakas, hindi lang tubig baha ang umaapaw, pati ang pasensya ng mga Pinoy sa traffic at commute. Maging ang mga artista, hindi nakaligtas sa ganitong realidad. Dahil sa baha, naipit sa matinding traffic ang aktor na si Vince Maristella, kaya't nagdesisyon siyang maglakad at idokumento ang kanyang journey sa social media. Mas personal naman ang sitwasyon ni Wawi Dugsman sa Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Sa kanyang update, napansin pa niya na parang nagpapapalit party pa ang ilang tao sa gitna ng baha. Pero sa kabila nito, napilitan siyang lumikas habang patuloy na tumataas ang tubig. Maya-maya, nagbigay muli ng update si Wawi at sinabing nakaalis na siya sa binabahang lugar. Usap-usapan din si dating PBA player na si Mark Cardona na nag-dive at nag-swimming sa baha sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Sa kabila ng mga viral na baha stories, pare-pareho pa rin ang hangad ng lahat na humupa ang ulan, bumaba na ang baha at makabalik na sa normal ang buhay. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Malacanang, pinagtanggol ang birthday break ni FL Liza sa gitna ng pagbaha. At Ghost Rider film starring Ryan Gosling, kailan kaya i-release? Susunod yan sa Agenda.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So,
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Purina, naging isang ganap na bagyo na ngayong hapon ang binantayan nating low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Neneng. Si Neneng na po ang ikatlong bagyo for the month of August at 14th naman po or panglabing apat ngayong 2026. Huling namataan si Tropical Depression Neneng sa layong 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at meron taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Bukod pa riyan, isa pang LPA ang may mataas din po na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang ikalawang LPA dito po sa may West Philippine Sea at 460 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Pero ang magandang balita, maliit ang tsansa na pumasok pa itong LPA ng ating PAR at unti-unting kikilos ito patungo po dito sa may Hainan Province sa Southern China. Ayon sa latest track ng PAG-ASA, mananatili pong mahina ang bagyong Neneng sa susunod na dalawang araw habang kumikilos po pahilagang kanluran dito sa may Philippine Sea. Pagsapit ng Huwebes, posible pong tawirin ni Neneng ang Okinawa, Japan, saka ito lalapit dito sa may northern Taiwan at posible rin po mag-landfall doon hanggang humina muli bilang LPA. Ibig sabihin, hindi po ito magla-landfall sa alimampanig ng ating bansa at posible lamang mahagip ng outer rain bands nito ang Batanes and Babuyan Islands hanggang sa araw ng Huwebes. Dahil sa habagat, posible muling umabot ng hanggang 200 mm ang bumagsak na ulan sa anim na lugar sa Luzon sa susunod na 24 oras. Kabilang na dyan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Habang may delikadong ulan din po na 50 to 100 mm hanggang bukas po ng hapon dito po sa may Metro Manila, gayon din sa may La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, maging dito rin sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Nueva Ecija, at dito rin po sa may Rizal, Laguna, at lalawigan ng Antique. Kaweather, patuloy na mag-ingat sa banta ng baha, mapa-flood prone or hindi man ang inyong lugar. At iwasan pa rin ang pagdaan sa matatarik na daan na posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Bukas, August 19 or Quezon Day, sa Luzon, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan at meron din pabugso-bugsong mga malalakas na ulan dito po sa may Ilocos Region, ngayon din po sa may Cordillera Administrative Region, halos buong Central Luzon, Calabarzon, dito rin po sa may northern portion ng Mimaropa, at dito rin sa Metro Manila kung saan nagkaroon nga ng mga pag-uulan ngayong araw. Minsan nagkakaroon tayo ng mga sunny periods sa morning hanggang sa early afternoon and then lumalakas po muli ang mga pag-uulan natin ngayong gabi. Posibleng magpatuloy yan bukas ng madaling araw. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, sa may eastern section, gayon din ang Bicol Region, asahan naman yung mga light to moderate rains lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Sa Manila, Visayas naman po, pinakamaulan bukas, August 19, dito po sa may Western Visayas at sa lalawigan ng Negros Occidental. Habang natitirang bahagi, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan bukas at sasamahan pa rin po ng mga saglitang pag-ulan. At pagdating dito sa Mindanao, opposite po sa Luzon, fair weather conditions, maaraw for most of the day. At ibig sabihin niyan, mainit at malinsangan ang tanghali lalo na from 10 a.m. to 4 p.m. kung saan delikado po ang heat index o yung mararamdamang init ng kanilang katawan. So yung mga pupunta po doon, unfortunately, maliit pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather.
0: Naglutanga ng ilang sasakyang nagtangkang lumusong sa malalim na bahang dulot ng habagat. Kaya naman, kamot ulo na lang ang ilan kung paano malalaman when is it safe to do so. Alamin sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
2: Matapang na nilusong ng ilang mga motorista ang baha dulot ng habagat kahapon. Some, especially the big ones like SUVs, trucks, and buses, were able to pass through. But it's not the same story for sedans, motorcycles, and bikes. Para sa Automobile Association Philippines o AAP, mahalaga ang pagpaplano ng ruta sa mga ganitong panahon. Pero kahit ano pa man daw ang sasakyan, mahalagang malaman ang lalim ng baha bago tangkaing sumuong dito.
3: Pagka yung tubig lumakas sa gitna ng gulong mo, sisirain na ng auto mo.

0: rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Higit 8 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo na ang nasabat ng mga otoridad sa Central Luzon ngayong taon. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na 2 congressman ang nasa likod ng mga kontrabando. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
3: Sa mga unang buwan ng 2026, nasa spotlight ng law enforcement operations ang mga ilegal na sigarilyo. Sunod-sunod ang raid sa mga local warehouse, pagsabat sa mga smuggled shipment sa mga pantalan at paghuli sa mga itinuturong suspect sa mga malawakang illegal tobacco operations. Dahil sa tila lumalalang problema sa illegal tobacco products, inilunsad ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Coordinated Interagency Operations katuwang ang PNP, Bureau of Customs at NBI. Isa sa naging sentro ng mga operasyon ang Central Luzon, partikular na sa Pampanga. Noong Enero, timbog ang nasa 6 na Chinese national matapos mahuling nag-ooperate ng isang illegal cigarette warehouse. Aabot sa tinatayang 400 million pesos worth of illegal tobacco products ang nasabat at nasa mahigit 60 Pilipinong biktima umano ng human trafficking ang na-rescue.
4: Pero kapwa legal at illegal, sunog ang baga mo dyan.
5: Mas masama yung sa kanila.
4: Kasi because?
5: Sa kanila pinunta namin yung factory. Yung tobacco nakakalat lang sa sahig, bear cement, may mga ipis, may mga daga. Noon lang, tapos bubuhusan lang ng chemical, tapos hahaluin na lang ng pala. Kaya yung pumapasok sa baga nila, napakadumi noon. Napakadumi.
3: Ayon kay Remulla, 2 congressman sa Central Luzon ang nasa ulo ng illegal cigarette production sa buong bansa. Bagaman hindi pinangalanan, matatagpuan daw ang kanilang jurisdiction sa regional hotspots ng mga operasyon tulad ng Bataan, Pampanga at Tarlac.
6: They are the head of the snake. Sila yung may hawak ng buong operations dito sa Pilipinas.
7: Buong Pilipinas po?
6: Maybe 60 to 70% of the trade sa kanilang dumadaan. Ang flow kasi ng logistics ay dumadaan sa mga tao nila. That's one. Number two, yung first seizure namin 2 months ago, yung tao ng isang congressman, identified the tao niya, ang nag-attempt mag-bribe sa HPG natin para i-release yung cargaments. So doon pa lang nakita namin. And then through backtracking, nakita namin na yung kung saan ang depot nila, kung saan ang logistics nila, parang all connected to these two congressmen.
3: Base sa mga imbestigasyon, dumadaan sa tila isang komplikadong network system ang distribution ng mga illegal na sigarilyo. Malaki rin daw ang indikasyon na isa itong malawakang organized crime.
6: Ang ecosystem kasi niyan, winged van ang umiikot.
7: Winged van?
6: Winged van. Yung van na ginaganyan, tapos mag-aalok sila sa tindahan. Cash mabayad sa kanila yun. Mure! Diba? So mabayaran ng cash. Yung winged van na yun, kung sundan mo, dito makikita mo kung saan sila pupunta, saan sila nag-deposit, kung saan sila nag-deposit, kung kaninong kulipat ng pera. All of that can be caught in the AMLAC. So yun ang hinahanap namin.
3: Bukod sa mga nasasabat na locally manufactured illegal cigarettes, may isa pang problema ang pamahalaan kaugnay ng illicit tobacco trading. Yan ang mga pumapasok ng mga sigarilyo mula sa iba't ibang mga bansa at ibinabagsak sa ating mga pantalan. Isang bagay na tinututukan naman ngayon ng Customs Bureau.
8: Sa taong 2026 lang, simula January hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon na kami ng 215 successful operations na ang value o halaga nitong mga illegal na sigarilyo ipinasok sa Pilipinas at locally manufactured yung iba. No? Yan ay hindi bababa sa 8 billion pesos. To be exact, 8.165 billion pesos yung halaga. Ngayon taon lang yan.
3: Ayon kay Customs Chief Ariel Nepomuceno, malaki ang inilobo ng illicit cigarette figures na nasabat ngayong taon kumpara noong 2025. Kumpara kasi sa 215 successful operations from January to July 2026 worth 8.1 billion pesos, aabot lang sa 1.79 billion pesos.

0: ang nasabat last year sa 460 recorded operations. Dagdag ni Nepomuceno, tila mas dumarami ngayon ang ginagawang taktika ng mga sangkot sa smuggling para makapagpasok ng ilegal na sigarilyo. Matapos ang anyay, pagpapaigting ng seguridad sa mga pantalan.
1: Nagpapasok sila doon sa mga hindi international ports. Ibig sabihin, gumagamit sila ng backdoor. Yun yung mga pantalan na walang Bureau of Customs.
0: Dagdag pa riyan ang high seas transshipment kung tawagin o ang paglilipat ng kargo sa pagitan ng mga barko habang nasa gitna pa ng laot.
1: Doon sa malayong bahagi ng dagat, may malaking barko na galing sa ibang bansa. Didikit na ng mas maliit na barko ng sa Pilipinas na locally registered ships. Didikitan yan and then itatransfer yung mga containers. Sa report sa amin, minimum of 4 containers, maximum of around 12 containers. Yan naman yung isasakay naman later on sa mga local ships. Kaya wala rin Bureau of Customs doon.
0: Malawak ang pinsala ng illicit tobacco trading sa bansa ayon sa BOC. Hindi lang sa tax revenue collection ang pamahalaan, kundi pati na rin sa mga lokal na industriya. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Oras na raw para konsultahin ang mga foreign company pagdating sa flood control projects. Ito ang itinutulak ni Isabela Governor Rodito Albano. Ginawa niyang halimbawa ang Magat Dam na dekada na ang tagal at ang Kabagan Santa Maria Bridge na mabilis namang nasira. Narito ang agenda report ni Willard Cheng.
3: Halos 5 dekada na ang nakalipas pero nananatiling matatag at operational ang Magat Dam sa Isabela. Para kay Isabela Governor Rodito Albano, dapat kumuha ang pamahalaan ng mga dayuhang kontraktor sa pagpapatayo ng malalaking flood control projects. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Albano na patunay ang Magat Dam na mahalaga ang teknolohiya at karanasan sa isang proyekto.
4: Ano ba yung technology na ginamit ni Ferdinand Marcos, yung kanyang mga tauhan noong mga panahon na yon sa pagbuo ng Magat Dam?
5: Yes, it was a Japanese ano, kasi the study ko kung if I remember it right ano, yung kinuha nila sa USAID yung study niyan. Hindi yata local ang gumawa ng dam na yan, ano, Corina. So talagang matibay, kung tutusin mo, ni walang crack yan, ni walang ano.
3: Dagdag ni Albano, mayroon ng master plan ang Japan International Cooperation Agency para sa Cagayan River. Kasama rito ang pagtatayo ng mga dam at iba pang infrastruktura para kontrolin ang daloy ng tubig.
4: If we were to have a master plan, like for example, na mega dike, ano po, na pinag-uusapan nila hanggang ngayon, palagay po ba ninyo kailangan i-subcontract na po yan sa ibang bansa like Japan or I don't know, Singapore?
5: Yes, opo. Oh, dapat Corina, that's a very good observation. Na kailangan dalhin na sa mga ano, mga contractors natin ng mga ano ito, yung mga foreign contractors kasi sila lang ang may capability gumawa ng mga dams na ganyan eh.
3: Binanggit din ng gobernador ang pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge bilang halimbawa ng kahalagahan ng pagsunod sa orihinal na plano. Ayon sa kanya, mula sa Japan ang disenyo ng tulay at gagawin sana ng Japanese contractor. Pero napunta ito sa DPWH at ibinigay sa isang local contractor.
5: Ang talagang dapat mag-ano dyan, yung Japanese, eh, yung Toyo Construction. Eh. Kaya lang, sa sobrang laki ng budget, 1.8 billion, kasi iconic yung bridge, ano, ang ginawa, sabi nung DPWH, kami na lang ang gagawa ng design, tapos binid sa local contractors, tapos ginawan 10 years
4: patay.
5: Yung pagpupondo. Patay. Kasi inamin nung nag-design na kung dinisign niya talaga doon sa totoo, kasi kinopya na niya lang yung design ng Japanese.
3: Sa usapin ng flood control, isang mensahe ang malinaw na ibinahagi ni Governor Albano. Hindi sapat ang mga panandaliang solusyon.
6: The only way to move forward is to set the bar higher. Yan ang pangako ni Quezon Governor Helen Tan sa kanyang mga nasasakupan sa ginanap na ulat sa Lalawigan 2026. Sa ilalim ng tinatawag niyang Healing Agenda, iniulat ni Tan ang mga programang napagtagumpayan ng provincial government sa kanyang unang taon sa ikalawang termino. Isa sa highlight ang patuloy na pagsusulong sa edukasyon sa tulong ng iba't ibang scholarship programs. Nariyan din ang mga inisyatiba sa pagpapahusay sa ube production at sektor ng agrikultura. Sa usaping pangkalusugan, patuloy din daw ang modernisasyon ng healthcare system.
7: Hindi tayo makukontento sa ginawa na. Bagkus, patuloy tayong maglalatag ng matibay na mga programa, mas sustainableng solusyon at mas inklusibong hakbang upang masigurong walang maiiwan sa ating pag-abante sa kaunlaran.
2: Nakamandato na sa batas sa ilalim ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang tamang pagtrato sa mga hayop kasama na riyan ang mga aspin. Kaakibat nito ang mabigat na parusa kabilang ang habang buhay na pagkakakulong sa sinumang mapatutunayang nananakit at nag-aabandona sa mga alagang hayop para tugunan ang lumalaking populasyon sa mga aspin sa kalye. May nilalaan na pondo para sa mga munisipalidad para sa pagbibigay sa kanila ng libreng kapon, vaccination at shelter. Sa panayam ng memo kay Jana Sevilla ng People for the Ethical Treatment of Animals or PETA, aminado siyang hindi sapat ang mga paggastos ng city vets.
4: Libreng kapon program ang government?
8: Meron naman po. Ang alam ko meron naman. Sa mga city vet meron, pero limited. So in a week, parang ang kaya lang nila 10 to 20. Mm-hmm. Ganun lang at hindi lahat.
4: Okay.
8: Hindi lahat ng city vet kaya ito. And remember, meron pa tayong municipal vet.
4: Uh-huh.
8: Na wala rin talaga silang vet, ang meron sila yung mga agriculturist sa mga maliliit na municipality. Ang meron sila agriculturist, hindi veterinarian.
4: Ganun.
8: So mas maliit ang municipality, mas walang pondo para sa mga hayop.
2: Panukala ng PETA, dapat ay may hiwalay na Animal Welfare Division ang domestic animals. Sa ngayon kasi, tanging ang Bureau of Animal Industry lang ang nakatutok sa farm at livestock animals.
9: Shakira makes a surprise visit sa Quake Kids School in Colombia. Kasama pa niya ang anak ni billionaire philanthropist Warren Buffett na si Howard Buffett. With the help of Howard, Shakira is donating $1 million to help rebuild at least 10 schools in the country. The Colombian superstar also called for more international support for communities hit by last week's disaster. Halos 300 na ang death toll sa magnitude 7.4 earthquake which struck western Colombia on August 10. 194 people are still missing. Trending pa rin ang muling pagkanta ni Lea Salonga ng Reflection. Kabilang sa napahanga ng Pinay Broadway star ay ang kanyang fellow Mulan voice actress na si Mingna Wen. Nanood ng live si Wen and very proud daw siya to be supporting her princess sister. Para sa aktres, it's like looking at her own reflection daw. Lea performed her signature Disney song sa Disney Princess, The Ultimate Concert Celebration. Never.

0: Parang hindi ko mapaniwalaan yung nangyari sa Zamboanga, no? Mm-hmm. Kasi pagkatapos ng Tacloban, iisipin mo na, hindi ba pinag-usapan na kaagad ng gobyerno yung security measures? Na ang una nilang gagawin ay yun ang apondohan ng security measures. Yeah. Ano kaya nangyari doon? Kasi, you know, Ateneo is a big school, no? And meron naman silang pondo para dyan. Magtataka ka, no? Kung paano pa rin nakalusot yung baril doon sa eskwelahan.
1: Dapat talaga anuhin nila yung security, yung pasok at labas ng mga estudyante. Kailangan talaga bantayan yan na mabuti ngayon, eh.
0: I think so too. I mean, I don't know. Is a metal detector that expensive?

0: Siguro, no? Pero Ateneo can afford that.
1: Yeah.
0: Oo, kailangan talaga kasi...
2: For the safety of everyone?
0: At yeah, wala pang may alam kung ano yun. Ang motibo.
2: Wala pa.
0: Oo, hindi pa natin alam pareho ba yan nung sa taklo.

kinukonsider ko napakaswerte ng mga Gen X. Edad ko yon kasi naabutan namin yung evolution ng technology. Mula sa Morse code, mula sa Telegram,

0: naabutan ko yung dial-up ng internet. Ito yung, sa mga di nakakalam dyan ha, may mga ISP Bonanza, Blast, yung kikiskisin mo, may isang oras ka, 100 pesos yun. Ang swerte nyo ngayon, dahil kami dati, may mili ka kung gagamitin mo yung telepono o mag-i-internet ka. Kasi pag kumunik ka doon, ang pinakagusto kong marinig, yung tunog na, connected ka nun. At manalangin ka na walang tatawag kasi putol ka nun. Pero kahit gumagamit na kami ng internet nun, nakaagawa kami ng magawa yung bahay. Bakit? Sa bagal ng dial-up. Bubuksan mo yung Yahoo page, mabagal yon. Pwede pa ako maglinis, maligo. Pagbalik ko, kalahati pa rin yon. Tanggap namin dati yon. Pero ngayon, hindi na. Lalo na yung mga kabataang mga gamers. May dalawa akong anak na online gamers. Pag may online gamer ka kasama sa bahay, akala mo, sa hating gabi, may nakawan sa bahay. Makakarinig ka ng mga, pare, patay ako, patay ako! Paglabas ko, ano yan? Ano nangyari? Dati, naglaro lang kami. Na-miss mo mga anak mo, bunitin mo yung wifi. Labasan sila sa kwarto. Daddy, ano nangyari? Kumusta? Lalaki nyo na, ha? Huli ko yung nakita, ha? Malilit pa lang kayo, ha? Importante ngayon ang internet, mabilis na internet, lalo na sa tulad kong mister, na pag umaalis ng bahay at binibidyo ko ng misis, hindi acceptable yung walang signal eh, mahina yung signal eh, alam na na may kalokohan. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung tatawagan ka ng misis mo, video call kayo. Tapos sasabihin, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Tapos bilang mahuputol, ah! Nakakaba, hindi mo alam kung ano sasabihin sa'yo. At ngayon, bagay na bagay, lalo na sa may mga utang. Yung i-video call mo, yung may mga utang sa'yo. Pagkausap mo, hoy, asa na yung utang mo sa akin? Biglang magiging choppy. Tapos biglang, iyan! Kaya naman dapat ang internet ngayon, huwag na natin tawagin internet kung ganyan kabagal, dapat internet. Yun. Okay ba? Okay ba yun? Point ko? Tito Ron? Okay. Ano tingin mo?
1: Ayos. Sikat ang ating guest ngayon eh. Kaya pag-usapan at mabuti yan. So, what's the point?
2: Sa panahon ngayon, ang internet hindi na lang para sa social media o libangan. Gamit na ito sa pag-aaral, pagtatrabaho, pakikipagnegosyo, at mas mabilis na pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ayon sa datos, nasa 83.8% ng Pinoy ang nasa online world. At sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamahabang oras na naka-internet sa loob ng isang araw. Pero ganun pa man, sa Pilipinas, hindi pantay-pantay ang access dito. Ayon sa pinakahuling survey, 48.8% lang ng kabahayan ang may internet. O mahigit kalahati pa rin ang walang direktang access dito. At ang dahilan ng pinakamarami sa kanila ay ang mataas na presyo ng pagkakaroon nito. Bukod sa access, isang issue rin ang iba't ibang kalidad ng internet connection sa bansa. May mga tahanang may mas mabilis at maaasahang internet, pero may mga estudyanteng kailangang maghintay ng signal para makapag-aral. May mga nagtatrabahong napipilitang humanap ng libreng wifi. At may mga komunidad na parang napag-iiwanan dahil walang maayos na koneksyon. Sa isang bansa na pilit sumasabay sa digital na pamumuhay, gaano kahalaga ba ang internet? At kapag hindi lahat ay may access dito, paano natin masisigurong walang maiiwan? Kasabay ba ng digital divide ay hindi rin pantay na oportunidad para sa mga Pilipino? Yan at iba pang usapang internet access sa Pinas, tututukan! Dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Madalas, napapagod na tayo makinig ng balita. Dahil bukod sa paulit-ulit na, minsan napakahirap pa nitong intindihin. Kaya dito sa What's the Point, aalamin natin punto per punto ang gustong malaman ng mga kababayan natin tungkol sa mga issue at sasagutin natin ito. Dahil kapag alam natin ang totoong punto ng balita, alam din natin kung ano ang dapat asahan sa gobyerno at ano ang dapat natin gawin bilang mamamayan. Ako si Ronnie Puno at kasama ko pa rin sa kwentuhan, ang magandang lalaki, ang tulad yung marami ring tanong, kaibigan ng bayan, maraming magandang insights, si Alex Calleja.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Nakakaganda na lahat talaga pag marami ka ng alam.

0: Salamat naman at di ka pa nag-asawa kung kausapin ako at sagutin ang mga tanong ko. At hello sa inyong lahat. Naku, magandang topic to. Dahil kailangan may internet kayo. Yan ang pagkukwento natin ngayong gabi. Ang internet. Sa panahon ngayon, kailangan na talaga to. Mula sa pag-check ng balita sa FB, online classes, lalo ngayong tag-ulan, mga bata dyan, para sa nag-work from home, yung nagpapalipas ng oras habang nasa jeep o MRT, hanggang sa pag-apply ng mga loan sa gobyerno, pwede ng online. Importante talaga ang internet. Marami na talagang hindi mabubuhay ng walang internet. Pero Tito Ron, kung ganito ka-importante sa buhay natin ang internet, bakit parang loading pa rin at hindi naaasahan ng karaniwang Pilipino?
1: Marami talagang kasamang challenges pag nagkakaroon ng pagbabago. Lalo na sa technology, Alex. Kaya yan ang siyasatin natin, sagutin natin ngayon. What's the point of the internet access in the Philippines? Ngayon nandito ang Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Secretary Henry Aguda. Magandang gabi, Sec. Mabuti na lang at napagbigyan mo kami, Sec. At nandito rin ang ating legal expert, resident legal expert na si Attorney Nathan Marasigan. Salamat ulit, Nathan, sa pagsama sa atin.
0: Mabuti naman at puro tayo maganda lalaki ngayon dito. Mahirap na kaming dalawa lang dito ron. Ang hirap ng pressure na dalawa lang kayong pogi sa show. Salamat at na-maintain nyo yung standard namin. Alam ko, excited na ang viewers natin sa kwentuhan ngayon. At gaya ng layo ko sinasabi, yung tanong nyo, yan din ang tanong ko. Pero minsan, kapag masyadong matapang ang mga tanong, sa inyo na lang yon. Huwag nyo na ako idamay. Ha? Pero tingnan natin ang mga tanong ngayon. Kung ano ba talaga? Panoorin natin to.
2: Paano ba gumagana ang internet? Minsan malakas, minsan mahina. Ano ba talaga?
1: Minsan malakas, minsan mahina.
3: Tingnan natin yung internet parang isang malaking digital super mall. So malaking mega mall yan, pero lahat yan digital. So sa mall, halimbawa, bibili ka ng pagkain o bibili ka ng tubig, kinukuha mo sa mall. Dito naman, digital. Tulad dito, yung programa na pinapanood natin, gusto mong mapanood tong programa na to. Gusto mong makuha yung bank records mo. So kukunin mo doon sa digital mall. Now, pag mabagal, ano ibig sabihin noon? Maraming kumukuha. So siguro nakapila yung request mo. So yung ganyang analysis, yung mga minsan nahihirapan kayong kumuha ng information kasi mabagal, parang any traffic lang yan. Kailangan dagdagan mo ng kalye, magdagdag ka ng mga magdi-deliver. At the same time, gawin mo yung operations ng mall mo 24/7 na maganda. Yun lang yung analogy na sana makuha ng kababayan natin. Para lang yung isang malaking super mega mall ng mga data.
1: Yung gano'n parang processing center yun, Sec?
3: Tama. Tama, okay. Tito Ronnie.
1: So doon pumapasok lahat ng mga pindot ng mga tao.
3: Tama. Pindot sa cellphone, computer, tawag, sa TV, text, tawag, yon. So, trabaho namin, Tito Ronnie, sa DICT, siguraduhin na yung pagkuha mo ng information dyan sa super mall na yan, mabilis at saka secure.
0: Ba't ganun pa rin? Nakadepende pa rin tayo sa mga lokasyon para sa bilis. Ano naman ng paliwanag doon, Sir?
3: Oo. So, kasi may 7,600 island tayo. Isa nga yan sa pinagmamalaki natin. Doon sa mga ibang isla, iba-iba yung access nila doon sa internet. Merong fiber, merong cell site, meron naman satellite. Doon sa ibang mga lugar, minsan wala ngang fiber at saka cell site. So linalagyan natin naman ng satellite. Hindi pare-pareho yung ano ba, yung latag ng telecommunications infrastructure sa bansa natin. So it's just an issue of equity and equitable distribution ng access.
0: Kaya pala sa NLEX, nagta-travel ka bilang malakas, bilang bibitaw, bilang lalakas. So may ganun ang example ba dahil sa mga site-site na yan?
3: Minsan kasi pagdaan mong ganyan, yung isang lugar na dinaan mo, walang cell site, walang connectivity.
0: Sisipa yung isa.
3: Pero kung fiber ka naman, pag nandun sa bahay mo, may fiber ka, hindi ka gumagalaw, medyo mas stable at mas sigurado yung access mo doon.
1: Tignan natin na kung ano pang mga ibang kwadot. Maraming na bubuksan na issue dito.
0: Ito susunod na tanong.
4: Ano nga bang tungkulin ng gobyerno sa mga Pilipinong gumagamit ng internet? May gamit nga ba ang batas na ginagawa ng Kongreso na may kinalaman sa internet? Ano ba talaga?
1: sana may gamit talaga yung batas kunya. Ano yung gamit namin? So ano, si Attorney Nathan, ano bang nang mga nandyan sa Kongreso ngayon?
5: Thank you. Unang-una, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Tito Ron, Kuya Alex, Sec

0: you for having me here. No? So yung evolution ng batas siguro ang maganda natin pag-usapan. No? Maganda yung dinidiscuss kanina ni Kuya Alex na yung teknolohiya nag-evolve. Pero hindi lang yung teknolohiya ang mag-evolve. Pati yung batas na nagre-regulate sa teknolohiya.
1: Kailangan sumabay.
0: Kailangan sumabay. So when the technology evolves, the regulation and the legislation has to keep up with the technology.
1: So nasan tayo ngayon?
0: So for example, simulan natin ng 1979, martial law or panahon ni Marcos, President Marcos Sr. No? Doon yung, nung time na yon, walang nagre-regulate. Ang vocabulary nun, in sec, we can discuss this more, telephones, eh, di ba?
2: Telephone.
0: How do you connect the telephone? Pero nung time na yon, yung private sector, walang isang nagre-regulate. So nung panahon na yun, 1979, in-establish ni President Marcos Sr. yung National Telecommunications Commission. Mm. So 47 years after, that is still an existing agency now.
1: It's under the DICT.
0: Yes, yes, exactly. It's an attached agency. Ngayon, after that came Corazon Aquino, President Aquino. So sabi niya, itong mga gumagawa ng telephone networks, hindi sila nag-interconnect. So ang ginawa niya, gumawa siya ng mga executive order, which these ones...
1: Kabit-kabit dapat.
0: Exactly. So nagkaroon ng Municipal Telephone Act noong 1993, and then 1995 thereabouts, President Ramos had executive orders that basically was trying to get the telephone companies to connect with each other.
1: Obligado sila mag-interconnect. No choice.
2: Yes. Tito Ronnie, yes, no choice yan. Kasi ini-encourage ngayon ng pamahalan at rini-require ng batas yung mga telco mag-share ng facility. Ito naman para sa mas magandang serbisyo sa taong bayan. Well, Tito Ronnie, ito nga yung maganda eh. Diba? Yung balikan ko yung sinabi ni Attorney Nathan. Na co-author ko to. Nag-co-author kami ng libro dati. Yung mga batas na ginawa dati is for the development of the industry. Pero may dalawang magandang batas na hewan ko lang kung alam ng mga kababayan natin na medyo forward-looking. One, yung free internet in public space.
1: Free internet access. Yan ang gusto natin.
2: So, 10 years ago, nandiyan na yan. Ngayon, pinag-uusapan sa mga ibang bansa yung internet as a basic human right. Isa na tayo sa mga nauna doon. Yan, in-implement namin. Yung pangalawang batas na talagang ang ganda, yung konektadong Pinoy or open access. Ang kagandahan niyan, dahil sa konektadong Pinoy, yung mga telco nagko-collaborate. Na may mga specific example ako, yung pangalanan ko na yung mga telco na nag-band together. Si Converge, si PLDT, si Globe. May mga collaboration sila where yung mga services na ito, isang magandang example. Hindi mo kailangan gumastos na malaki. Pero pag na-pull off to ng dalawang telco, yung internet service nyo sa cellphone, dodoble yung speed. Ang tawag dyan, frequency restocking. Kasi may mga frequency sila na biyak-biyak, may mga frequency isa na biyak-biyak. Ang gagawin ba, o yung sequence na nasa'yo, iduduktong ko sa sequence siya, yun namang kaputol ba? Pag yan, baga yung two-way highway natin, magiging four-lane highway.
1: Kailan yan?
2: Yan is ginagawa dapat Tito Ronnie ng mga telco this year. Matatapos yan by mid next year.
3: Check, ba't kailangan pa ng batas niyan? Ba't di nilang common sense yan?
0: Maganda.
3: May financial ano ba yan?
2: Meron. May financial ano yan. Pero ito naman, dun sa mga kasama ko sa telco industry, sa mga private sector, saludo po ako sa kanila. Nung pinasa na nung konektadong Pinoy at sinabi ni Presidente, tuloy tayo para sa taong bayan. Ba, nag-partner-partner na sila. In a very harmonious way, not to destroy competition, but to actually optimize the resources. So, tama ka boss Alex eh. Common sense, pero iba ba yung may common sense tapos may batas pa? So, dalawang common sense na. May common sense tapos may common sense ka na sumunod sa batas.
1: Pero yung konektadong Pinoy, sa mga korporasyon lang yan o may epekto sa tao yan?
0: Maraming epekto, sir. So, actually, yung dinidiscuss ni SEC before, bawat segment ng data transmission na yan, merong magpagmamayari dyan na private company.
1: Kausapin mo ko. Kunyari ako si Mr. Oscar sa Tagig.
0: So, Mr. Oscar.
1: O anong kandidang,
0: bago dumating sa iyo yung internet or yung data na ni-require mo, dumadaan yan sa maraming lugar. Dumadaan siya sa highway. Bawat segment ng highway na yan ay merong pagmamayari, may private sector participant na nandyan. What the Konektadong Pinoy Act does is it opens up competition and forces each of them to talk to each other and to open access to different players.
1: So, mas maganda yung signal ko.
0: Mas maraming nag-offer sa'yo, therefore, mas marami kang pagpipilian and then the market forces services to be better.
1: Magmumura.

0: Tito Ronnie, dagdag ko siguro. So, dun sa specific na tao, halimbawa, Tito Ronnie, ito yung karapatan mo sa konektadong Pinoy. Mm. Lima lang po yan. One, dapat available yung internet service sa'yo. Ano yan? Rights of the consumer na yan because of konektadong Pinoy.
1: Pero kailangan
0: dapat
1: magbayad.
0: Available. Yung available siya, kaya yung mga telco ngayon nagpupunta na sa mga GIDA. Okay. Yung mga dati, ang sinasabi ng mga telco, dapat may negosyo muna dyan bago kami pumunta. Mm-hmm. Hindi. Sa konektadong Pinoy, may karapatan na ang bawat citizen na magkaroon ng internet access. Okay. So, dapat available. Second, yan yung libre na sinasabi mo. Dapat affordable. Hindi naman libre.
1: Hindi libre.
0: Hindi libre, pero affordable.
1: Kaya, hindi taga.
0: Hindi taga. Kaya on the affordability, saludo naman tayo sa mga telco. Tumalima po sila. The price of per gigabyte, from 21 pesos last year naging 6 pesos na.
1: Wow.
0: per gigabyte.
1: Laking tipid. Oh,
0: laking tipid yun. So sumunod naman sila para lang alam ng mga kababayan natin. Third, dapat secure. Kaya okay. Yung standard ng cybersecurity tinaasan nila. Yung fourth, kapag nagreklamo kayo, may karapatan kayo mag-demand ng fast service sa mga reklamo nyo. Ginagawa po 'yan ng mga telco ngayon. Pag nagreklamo ko ngayon, may action center din si DICT. Pag hindi sila sumagot kagad, kami nagko-call sa kanila, sumasagot.
1: Sino ang tatawagan dyan, Sec?
0: Meron kami 1-3-2-6.
1: 1-3-2-6.
0: At 1-3-2-6, dict.gov.ph. Isang telepono at saka isang email.
1: Okay.
0: And mabilis po yan. Ang ako, kung Tito Ronnie, every quarter ng QQBR ako sa telco.
1: And anong QQBR?
0: Quarterly Business Review.
1: Okay.
0: Ako lang nga tayo nagaganon sa mga industry. So every quarter, and yung complaints, bumagsak.
1: Talaga?
0: Bumagsak yung complaints. Mapapakita namin yung statistics. Yung huling-huli na lang, nakarapatan mo. And eto yung sinabi nga ni Presidente, ang communication, hindi lang ngayon reactive, hindi lang siya proactive, predictive.
1: Preventive.
0: Kasi yung huling-huli, ang nakalagay doon, resolution ng service mo. Pag nag-down ng service mo, dapat mabilis. So yung mga telco again, mataas ang grade sa akin ng mga telco ngayon. Nung naglumindol ng 7.8 earthquake, biglang naka-recover sila. 98.9% available yung services. Compared mo yan dun sa Cebu earthquake last year, bumagsak sa 60% lang ang availability. Ito yung mga nag-uulan sa norte, hindi pa tapos yung bagyo. During the bagyo, 100%. Nung natapos yung bagyo, 100%. Yan po yung lima. One is, it has to be available, it has to be affordable, it has to be secure. There has to be service level guarantee. Pag nagreklamo ka, babalikan ka. And it has to be always secure, always reliable, especially sa bagyo.
2: Ang sagot dun sa tanong is, merong batas na tumutulong sa Pinoy tungkol sa internet.
0: Meron.
2: Yan,
0: maganda
2: yung mga kababayan natin, ha? Connect na connect sa topic. Kaya marami pa silang tanong, gaya nito.
3: Nakahanap po kami ng murang internet plan po, pero low days lang po at prepaid data lang meron po. Ganito lang po ba ang servisyo pag taga-provincia?
2: Ang prepaid kasi sa mga, di ba, yung binabayaran mo yan, kung ano yung usage mo. Unlike yung postpaid, monthly, di ba? Ganun ang difference sa dalawa. Di ba, Sec? Ano raw, babayad raw yung mga probinsya, ang nakikita raw prepaid lang sa load base.
0: Actually, Alex, sa akin, ako, meron akong postpaid, saka meron akong prepaid. Dalawang telepono ko. Hula mo kung ano mas mura, prepaid. Unlimited, for 1 week, 99 pesos. Kasi yung postpaid, in the Philippines, mga siguro 5 to 10% lang ang postpaid. Sa akin po, huwag kayong masyadong ma-hook dun sa postpaid o prepaid. Yung postpaid, may mga advantages. Pag kumuha ka naman ng postpaid, bibigyan ka cellphone. Huhulugan mo yun. Kaya mahal yung postpaid kasi hinuhulugan mo yung cellphone. At saka minsan, bibigyan ka ng access to content. Dun sa prepaid, ang binabayaran mo lang dun is talagang connectivity. Kaya sa akin, mas mura ang prepaid. Okay lang po kung prepaid.
1: Maganda pala. And yung signal daw sa libliban na lugar, bakit wala?
0: Ah, okay. Yung prepaid, postpaid, pareho lang yung signal service dapat. Iba lang sila doon sa value added na idadagdag. Yung lugar, Tito Ronnie, yun sa mga liblib na lugar, ang problema kasi may mga 2G, 3G pa. So pag yung liblib na lugar mo, 2G and 3G ang service mo, mabagal talaga.
2: Bagal.
0: Kaya ito, yung dalawang mobile provider, wala ng 2G, 3G. Pinapalitan na nila ng 4G, 5G.
1: Yeah, Tony Nate, kaya ang pwedeng gawin ng Kongreso sa batas, no? Para maabot yung mga liblib na lugar.
4: Okay, so I think may na-mention si Sec Henry kanina sa unang question, yung GIDA na tinatawag, geographically isolated and disadvantaged areas. Now, when the

0: ng gabi, ako si Francis Polve.
1: Ako naman si Raya Kapulong.
2: At ako naman si Robert Tan.
1: Inaalam pa rin hanggang ngayon kung saan nga ba ginamit ang confidential funds.
0: With his son, Rear Admiral Ray Tariela, ang pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines sa Batanes.
2: Patuloy pa rin pinagahanap ang still at large na si Senator Paco de la Rosa.
1: Sama-sama nating tutukan
2: ang mga galaw ng ating mga politiko
1: na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly.

0: Welcome back sa kwentuhan, guys. Kasama niyo pa rin kami ni Tito Ron dito sa What's the Point?
1: Andito pa rin siyempre ang mga bisita natin na sasagot sa mga tanong ninyo tungkol sa internet dito sa Pilipinas. Si Sec Henry Aguda at saka si Attorney Nathan Marasigan.
0: Good, ha?
1: Masagot niya, talaga.
0: Kung kanina tungkol sa internet signal ang mga tanong, ngayon tungkol naman sa nakuha nating impormasyon dito. Eto.
2: Yung anak kong elementary, mahilig mag-online games like Roblox or Minecraft. May ginagawa ba ang gobyerno para protektahan ng mga batang gumagamit ng internet? Ano ba talaga?
0: So Tito Ron, i-clarify ko lang. Muntik ng iban. So, ang patakaran naman po ng DICT, kailangan pangalagaan natin yung gumagamit sa internet, lalo na yung kabataan. So, balikan po natin yung nangyari sa Roblox. Marami po kami nakuhang reklamo. Yung radicalization. Delikado yun. Yung bago pa yan Tacloban, ha? May mga radicalization na kami. Ka-coordinate namin ng mga pulis. So, nagpadala lang ako ng sulat sa Roblox doon sa presidente nila. Sinabi namin, ito yung mga problema. Kapag hindi kayo nag-comply, baka ma-ban kayo.
1: Itong radicalization, Sec, ginagawa nila mabangis yung mga bata. Ganun?
0: Ay, sobra.
1: Parang yung matapang, mahilig, mamalo, ganyan.
0: Oh, sobra.
1: Paano ginagawa ng Roblox yan?
0: So, minsan yung Roblox, maglalaro yung mga bata,

0: na nagtatago lang sa isang batang
1: okay.
2: Eh kagandahan naman ni Roblox sa mo Alex. Lumipad sila dito kagad.
0: Oo.
2: Naalala ko yung weekend yon, nag-uusap kami. At nakipag-usap sa amin. So ngayon, ang Roblox naglagay na ng Roblox for kids.
1: Ah.
2: So yung content para sa mga bata lang.
1: Okay.
2: Nagkaroon ng Roblox Select para sa mga teenager.
1: Mm.
2: Tapos may Roblox na pang-adults.
1: Mm-mm.
2: Tapos doon, meron na silang verification. Ito pa maganda. Nakikita nila yung chatter sa Roblox.
1: Mm.
2: So malalaman nila, pagka yan, eh, may masamang pagbabalak, tatanggalin nila. Tapos kinausap nila yung gaming community kasi parang platform siya na pwede kang gumawa ng game. Mayroon nga Roblox na may mga nagsisimba, sinisimulate yung simbahan at nagsisimba sila. So okay yun, natuturuan yung mga kabataan natin ng maging malikhain. Sinabihan nila yung mga gamers nila. Dati wala silang policy nito. Worldwide, pag may nakita kami sa inyo na kakaiba at hindi karapat-dapat, tatanggalin namin kay baban. So sumagot si Roblox.
1: Uh-huh.
2: Yung iba, ang problema namin, like yung isa, Roblox, eh ayaw makipag-coordinate sa amin. So, tinanggal na lang namin.
3: Oo, disiplina, di ba?
2: Disiplina dapat.
0: Oo. Dati, lagi kami nasa labas, kailangan namin papasukin.
2: Oo.
0: Ngayon, nasa loob kami lagi ng bahay. Yung problema sa mga bata, nasa loob ng bahay, ayaw naman lumabas.
2: Tama.
0: Kasi dahil sa ano. May ganun ba tayong may ganun ba ang government in terms of saklaw ba 'yon ng gobyerno?
2: Saklaw
0: or sa parents na 'yon?
2: It's a joint responsibility. So tips po natin sa mga parents. Habang ang gobyerno binabantayan yung mga bad actors sa internet, yung mga parents naman sa loob ng bahay, tignan nyo pag nagbago yung behavior ng anak nyo.
1: Mm-hmm.
2: Biglang hindi mo na makausap, biglang laging balisa, o kaya biglang napapaaway. Tapos second, yung screen time. Baka naman 8 to 9 hours na sa screen yan. Masama sa health yun. And third, kung meron pong nakita yung mga magulang na parental control options, piliin nyo yung parental control. Yun lang, higpitan lang natin. Ako, Tito Ron, natuto ako mag-games kasi kailangan sabayan ko yung dalawa kong anak para alam ko rin kung ano yung iba yung kasama mo rin sila doon sa game.
3: Correct.
0: Pwede Pac-Man lang.
3: O sige, ito ngayon yung susunod na tanong natin.
4: Ang daming na-scam sa internet. Yung lolo ko nga po muntik ni. Ano pong ginagawa ng gobyerno para protektahan po ang mga biktima ng scam? Ano po ang proseso para mapagreklamo kung na-scam kami? At may pag-asa po bang mabalik ang mga kinuha sa amin? Ano ba talaga?
3: Paano nga ba, Sir?
2: So Tito Ron, ang ginagawa namin systemic, no? Ang isa do sa inanalyze namin, ang isa sa pinakamalaking tool na ginagamit ng mga scammers, yung cellphone.
3: Yeah.
2: Lalo na pag prepaid yan na hindi traceable.
3: Correct.
2: So, ang nakikita namin yung identity na hindi mo ma-verify. Kasi pagka hindi para silang nakamaskara. Para
3: okay.
2: Parang bank robber. Pagka bank robber ka, maglalagay ka ng maskara dito. Hindi ka makilala kung sino ka. Yun, tinatanggal namin. Paano namin siya tinatanggal? Nakita nyo na yan sa mga bank openings, e-wallet openings. Kasama namin si BSP, tsaka Department of Finance, at tsaka Philippine Statistical Authority. Ire-require national ID na ang gamitin mo. Kasi pag national ID ang ginamit mo, hindi na yan, mahirap-hirap nang ma-fake yan. Madali nang makita sa Philippine Statistical Authority. Doon naman sa SIM registration, isusulong ni NTC na dapat ang gagamitin mo na lang ID ngayon, national ID, passport, at saka yung license. Kasi ngayon, 17 ang pwede mong gamiting ID.
0: Oo,
2: types of ID, lahat.
3: Okay lahat.
2: Marami doon pwedeng ma-fake.
3: May mga ganyan dapat ikulong yan. Paano ba, attorney? Meron bang ano bang penalties sa ganyan? Pwede ba ikulong yan?
5: Sige, so definitely may imprisonment na. So for
3: okay,
5: if you're the regular revised penal code, it would be a minimum, depending on the act again, but there's definitely prison time, there's fines, right? This is for regular fraud.
3: Gano'ng patagal sa preso?
5: Six years
3: minimum, mga ganyan.
5: Yeah, 6 years up.
3: 6 na taon, kulong.
5: Exactly. So pag nang-scam ka, pangalawa, may mga tinatawag na aggravating circumstances yan. So for example, ginamit mo yung technology. So mas one penalty higher yung penalty sa'yo. There's another aggravating circumstance pag ang scam mo senior citizen. So tataas pa siya lalo. Right? So the law, the different law, so the whole legal system tries to disincentivize you from committing
3: fraud. Saan susumbong yun? Sa police?
5: Sa police, iba yan. So, if
3: may cybercrime group sa
5: yes,
3: police?
5: Yes, exactly. CICC for the
3: DICT. In the ICT, kayo, matapang kayo dyan. Anong ginagawa ng opisina nyo dyan na SEC?
2: Yung sa amin, under CIC,

0: ICC, Cybercrime Investigation Coordinating Council.
1: Tsaka yan, ano yan, di ba nakadikit yan sa PNP, police, yeah, tama, NBI, NBI, ganun.
0: DOJ. Okay. So, wala kaming subpoena powers, pero we provide the forensics para pag binato namin dun sa mga law enforcers, madaling habulin. Kasama nandiyan yan, Tito Ronnie, yung ano, BSP. Pinapadala namin yung financial crimes na makikita namin sa BSP. Mm. Ang isasuggest ko sa ating mga kababayan, tingnan niyo po yung bagong AFASA law. Explain mo yung AFASA, yung abogado.
2: Financial accounts. So pag nagkaroon ng scam using financial accounts, so for example, e-wallets, bank accounts, then you ito yung sinasabi ko na may special penalties ka under the law.
1: Tsaka konektado sa tanong niya kanina, mababawi ko ba yung pera?
2: Exactly.
1: So yan ang paraan, paano mababawi yung pera, yung batas na yan.
2: Tama, ang una-una mong kukontakin actually is the e-wallet or the bank, right? So if it goes through the financial institution, as Sec was saying, they have a partnership with the DICT. But that's the first point of contact mo. Tatawagan mo agad yung banko mo. You immediately, because time is of the essence here, minutes matter. So the moment that it happens, naku, may nangyaring ganito, tawag ka agad sa banko, tawag ka agad sa e-wallet mo. The law enables the financial institution and says that when there's a complaint, dapat may capacity sila.
1: In other words, mas mabilis yung harangin kaysa bawiin.
2: Exactly.
1: Mas okay yun.
2: Good hygiene rin, and Sec probably might talk about it, yung OTP na tinatawag natin. Yung pag may... pag hinihingan ka ng OTP or pag may link pag na sinisend sa'yo, wag na wag, kahit ano pa yan.
3: Diyan ako, Montek, ang galing nila sa ano, paglagay ng website, kala mo legit.
0: Oo.
2: Exactly.
3: Pero pagka ang triggering doon, pag nanghingi na siya ng mga personal information.
0: Oo. Don't click. Baka may nag-message sa inyo, may naka-touch na link, don't click. Plus, si BSP ngayon, gusto na nilang i-phase out yung OTP. Maglalagay sila ng bagong mekanisim. May ibang banko ginagawa na. And ulitin ko lang doon sa AFASA, pag yung mga banko at e-wallet, hindi akma yung action nila, eh, but bawi mo yung pera. Sila yung magiging liable for yung your
1: banko.
0: Loss. Tama. Banko or e-wallet. Yan ang kagandahan ng AFASA.
3: Yan. Tuloy-tuloy ang mga tanong sa issue ng internet. Ito pa ang isa.
4: Nagbayad ako ng buong plan kada buwan, pero halos araw-araw ay may paggawa lang ng signal o downtime. May karapatan ba akong humili ng refund o kahit pa umanhin man lang sa telco?
3: Apektado ako niyan, ha? Nawasawa na ako sa kakateksto ng the service interruption. Wala naman ako ang pera, tapos pagka hindi ako nagbayad ng 2 months, puputulin niyo, ang bilis-bilis. Di ba? Sec, ano bang mangyayari dito, Sec? Please, help us.
0: So Alex, ito nga yung sinasabi ko sa mga kababayan. Kaya yung mga telco, tinutulak ko na prepaid. Kasi pagka prepaid ka, hindi ka na ba magbabayad ng hindi mo ginamit? Yung prepaid, hindi lang sa mobile phone yan. Pwede na rin sa fiber yan. Yung mga fiber provider, meron na rin prepaid service. Now, may postpaid ka. Walang signal, walang ano, hindi nila maaktuhan. E nasa konektadong Pinoy, di ba nga, yung kailangan available, affordable, tas mabilis silang gumalaw sa, ano mo, sa reklamo mo. Pwede nyo po ireklamo sa amin diretso. 1-3-2-6 or 1-3-2-6 at dict.gov.ph.
2: Yung batas, it gives the general idea that you should have fair and reliable internet access, but also you should have a redress or a complaint mechanism. Yes. Ngayon, in practice, ang problema is, ito nga, kailangan pa natin magreklamo, di ba? Yung refund, yung rebate, it's not automatic.
1: Paano mo patunayan na talagang wala service?
2: Yun nga, kailangan mo i-screenshot yung speed mo, have to get... It's very owner, meaning mabigat para sa ating
3: mawala
2: internet.
3: So, kailangan i-screenshot, tapos papadala sa... Wala nang internet eh!
2: Yun nga. Hindi mo pa siya makontakt, di ba? Hindi mo sila makontakt.
0: So, dito kami pumapasok.
2: Exactly.
0: Every month, may tinatawag po kaming bantay signal. Yung bantay signal, naka-ano yan, naka-connect kami kay Ookla. May worldwide database kami. Ookla provides the speed test for all services. Hindi lang sa pag hindi available yung service mo. Pag mabagal at hindi ka tanggap-tanggap, flina-flag namin yung telco. Eto sa barangay na to, alam nyo, 1 linggo kayong wala. Na-rebate nyo na ba yan? O kung hindi pa, i-rebate nyo naman. May ganun kami. Every month kami nakikipag-usap sa kanila. Tapos, face-to-face kami doon sa mga CEO nila every quarter. And again, I cannot overemphasize this. Nagko-cooperate po yung mga telco. And mararamdaman nyo po na mas bumibilis yung kanilang pag-responde sa problema nyo.
1: Sa Kenny, yung NTC, alam ko dati, ang tindi ng ano yan, ng control niyan sa mga broadcasting at saka sa telepono.
0: Tama.
1: Di ba? Yung landline pa dati. Parang may equivalent ba dyan sa mga cellphone at internet? dapat siguro bigyan ng mas matapang pa na posisyon yung DICT dito, Attorney Nathan. Eh.
2: Actually, sir, I'll go back to the rebate issue. No, there is a pending bill actually now na pinasanan ng Kongreso on third reading. Nasa Senado na actually.
1: Yes. Ano sabi?
2: Automatic rebate. So meaning, automatic, pag na-prove mo na system downtime, walang may interruption.
1: Nakalagay doon kung paano mo papatunayan na may
2: downtime. Well, of course, magkakaroon ng implementation.
1: IRR. Nagawa na yung DICT.
2: Exactly.
1: Correct.
3: Malaking isa talaga ang mahal at bagal ng internet natin dito ron, lalo na kung makukumpara sa ibang bansa.
1: Totoo yan, Alex. Ano na ba ang dapat natin asahan sa internet sa bansa natin? Pag-uusapan natin yan susunod sa What's the Point?

0: latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Welcome back sa What's the Point?
1: Kasama pa rin namin sa kwentuhan tungkol sa internet sina Sec. Henry Aguda at Attorney Nathan Marasigan. Maraming salamat ulit sa pagbisita niyo ngayong gabi, lalo na Sec. Henry, na na-justify mo na pwede palang magkaroon ng dalawang cellphone ng lalaki. Isang prepaid sa isang postpaid. Sa asawa ko, sabi sa iyo, dalawang phone ko talaga dahil may prepaid at postpaid. Okay? Ito naman ang tanong natin.
2: Sa social media, ang dami nagsasabi na mas mabilis daw ang internet sa Vietnam, Indonesia, at kahit sa Timor-Leste. Totoo ba na nahuhuli na tayo pagdating sa internet speed sa Southeast Asia? Ano ba talaga?
3: Sige, so Tito Ron, yung Vietnam, Indonesia, Timor-Leste, siguro Vietnam.
4: Okay.
3: Yun. So, kasi doon sa Vietnam, maliban sa talagang taandami talagang cell site, yun. Ano sila eh, yung lugar kung saan maraming tao talagang linagyan nila. And yung mga Gida areas nila, linagyan din nila ng cell site. Yung sa atin, ang struggle sa atin, siguro yung syudad makikipag-compete sa Vietnam. Syudad sa syudad. So, yun yung kailangan tayong makipag-compete in terms of speed. Pero, kung Indonesia, tingin ko pareho lang tayo. Timor-Leste, baka mas mabilis pa tayo. Sabi nga dati, no, arrive ka na yung barangay mo pagka meron kang Jollibee. Diba? Yun yung sabi nila, uy, arrive na tayo, may Jollibee. Ngayon, doon sa mga pinupuntahan ko, arrive na sila pag may cell site o pag may signal. Yun na ngayon ang sukatan ng progress ng isang lugar.
1: Kasi pag nagpupunta ako sa airport ng ibang bansa, automatic sumisipa yung free Wi-Fi, ramdam ko eh.
3: Mm-mm.
1: Na sabi nyo kayo na may free public. Baka nakukumpare kasi may mga public location talaga sa ibang bansa na free internet talaga. Sa atin parang wala pa akong na-encounter except sa mga hotels, of course. May lobby. Saan bang mga lugar pag sinasabi? Ano bang ibig sabihin pag sinabing public? Di ba parang ganun? Access ka lang, free Wi-Fi. Ano, meron na ba ngayon dito?
3: So, yung priority na binigay sa amin ni Presidente last year, tapusin mo muna lahat ng mga DepEd. 47,000 schools siya nationwide. So, tapos na. Ang kagandahan. Nakabit na namin, nahabol namin before the SONA. Sige, wag na natin sabihin 100. 99%. Kasi hindi ko masabi, baka yung isang school bago lang eh. 99%. So, ngayon, tumatalo na kami doon sa health centers and tourism areas. Eh, pag sinabi mong tourism, ang isa sa mga unang tinitignan ng mga tourist dito, uy, meron ba akong connectivity? So, abangan nyo dito sa main airports natin, makikita nyo na yung sign na free Wi-Fi. Before the airport, sinimulan na rin namin sa MRT3. Pag nandun ka at nag-MRT ka ba?
1: Dapat mag-MRT ka. Mag-MRT na ako dahil dyan sa free Wi-Fi.
3: Yan, free Wi-Fi. Tsaka sa bus station.
1: Hinihintay ko lang talaga mag-free Wi-Fi eh. Babalik loob ako
3: meron na.
1: Sa MRT.
4: Pero yung school sa SEC, yung 98%,
3: 99%.
4: Ano yung kinabit doon?
3: Example, yung sa Badjao Floating Integrated High School sa may Basilan. Siyempre, parang isla na siya. Wala kang fiber. So, ang ginagamit namin, Starlink. Pero hindi lang Starlink yan. Kwento ko sa inyo, nung nag-demo kami kay Presidente, kasama si Secretary Angara, nasa Bulacan sila. Tapos, nandun kami sa floating school.
4: Sa Badjao.
3: Oo, sa Badjao, floating school. 50 computers, naka-online, naka-zoom sa kanya. Tuloy-tuloy. Biglang nag-brown out. Sabi ko kay Mr. President, brown out pa kami niya. Kasi tumigil yung mga electric pan namin. Naglagay kami ng solar at saka battery. Yan naman, pakipagtulungan ng LGU sa amin.
4: Okay.
3: So, pag wala kaming fiber, dun kami sa satellite.
4: Sino nagbabayad niyan? Yung serbisyo dyan.
3: Basta yung free Wi-Fi under the FPIAP or Free Public Internet Access Program, gobyerno.
4: Anong cover doon, Sec? Yung school work yung, siguro?
3: Yung, siyempre, Tito Ron, hindi yung buong eskwelahan. Yung computer lab nila. Computer lab. At saka yung signal naman kasi minsan nag-overflow doon sa common area. Pero hindi lahat ng eskwelahan malalagyan.
4: Pero saka hindi ibig sabihin na kahit sinong estudyanteng may telepono, pwede siya pumasok sa internet ng free Wi-Fi ng eskwelahan. Ganun ba yun?
3: Rineregulate yan, Tito Ronnie, ng DepEd. So sa amin, we provide the facility. Tapos si DepEd ang magsasabi ano yung content na dapat ma-access nila.
4: Okay.
3: At the same time, sino yung mga bata na pwedeng gumamit at saang lugar. Yung teacher dapat pwede.
4: Hindi pwede mag-games, gano'n.
3: Bawal.
1: Kasi naiisip ko sa mga Pilipino na nalang sa atin, sa plaza, pag upo sa plaza, access internet, matagal pa yan.
4: Matagal
1: pa.
3: Well, meron kaming ganyan. Nagpunta ako kamakailan sa Tugigaraw. Tapos yung isang common area nila, isang malaking plaza, doon nag-gather yung mga kabataan. palalagyan namin ng mga wifi. Kasi mas maganda, nakikita namin kung saan yung mga kabataan. So doon na lang sila mag-i-internet.
1: Ito, may tanong pa tayo.
5: Magkano ba talaga ang dapat na presyo ng internet para di mabigat sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino?
6: Posible ba bang magkaroon ng mabilis, maaasahan at abot-kayang internet ang ordinaryong Pilipino katulad ko? O panaginip lang ba talaga ito?
1: Nag-team tayo ng dalawang back-to-back question yun. Tita Sop, ano? Tita Sop man.
4: Presyo pa rin.
3: So, simulan natin doon sa Konektadong Pinoy, yung rights of the consumer. One, kailangan affordable siya. Siguro ang tanong na lang is,
4: what is affordable?
3: What is affordable? Yun sa United Nations, may pag-aaral eh. Dapat a certain percentage of your
4: salary
3: per capita. Tayo, nasa mga, ang nakalagay doon, either below 3%. Tayo malapit na doon. From an affordability standpoint, malapit na. So ngayon, bumaba na siya sa 6 pesos 50 cents per gigabyte. So tingin ko medyo okay na yan. Dati kasi, noong 2023, nasa 21.50 yan. Habang lang is tumataas, yung cost of internet bumababa.
1: Ay, mga 20% of the price na yun, ha?
3: Malaki. Kaya nga ang problema, hindi yung pababain eh. Ang problema natin ngayon is talagang palawakin ng todo-todo. Ang talagang challenge natin is availability dun sa mga malalayong lugar. Yun na lang at medyo nakapag-improve na tayo ng malaki kapag nagawa natin yun.
4: Dalawang tatanong ko lang, Sek. Number one, Starlink. Kailan ba magiging available sa ating mga kababayan yung Starlink?
3: So, may dalawang klaseng Starlink na serbisyo ngayon, Tito Ronnie. Yung isa, bibili ka ng terminal. Yung Starlink Mini, ang ganda niyan. Pwede mo na ilagay sa taas ng kotse mo o kaya kung maglalaot ka at mangingisda ka, pwede mo ilagay doon. Sa buong mundo, pang number 6 ang Pilipinas sa biggest Starlink market. Wow. Number 6 tayo. Dati, number 2. Wow. Kaso nung ginawang available yan ng SpaceX sa mga ibang bansa, medyo like yung mga iba, malalaki talaga population. Like Brazil, lumaki. So sa atin, number 6 tayo. We have close about 100,000. Ito yung mas maganda. Yung hindi mo na kailangan ng sat phone, pero para kang may sat phone. So, nasa bundok ka, nasa dagat ka, pero may cellphone ka, magsusubscribe ka doon sa tinatawag nilang direct satellite to mobile. Yung cellphone mo ngayon, magkakaroon ng satellite signal sa taas, magagamit mo na sa pagtawag. Malaking bagay yan sa mga turista natin. At malaking bagay yan doon sa mga mangingisda natin.
4: Grabe.
3: Mura lang yan, Tito Ronnie, 99 talaga? Pesos per month. Ang challenge lang ngayon is isa pa lang ang telco na nag-provide, si Globe.
4: Okay.
3: Next year, yung dalawang telco susunod na.

0: At for now, hindi pa siya available sa Apple, pero nakipag-usap na ako kay Apple, baka September available na. So Android pa lang siya.
1: Okay.
0: Pero ang kagandahan niyan, 100% coverage na tayo. And we are the first and only in ASEAN.
1: Wow.
0: Oh, here lang pala. In the Philippines.
1: 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Anong 6G?
0: Ay, nako.
1: Kasi 5G alam na natin, meron ng 5G dito eh, di ba?
0: Okay.
1: O 6G.
0: So yung 6G, sisimulan muna natin, yung 2 at saka 3 dapat wala na. Okay, okay. Dapat 4 and 5 na lang. Okay. Yung 5G, yan na, nagagamit na natin ngayon yan. Yung 6G kasi nakikita nyo na yung mga robot. Diba? Yung 6G is optimized para sa mga autonomous vehicle, autonomous drones, sa mga robot. Wala pa sa Pilipinas. Although meron tayong frequency on 6G. May mga nagparamdam na sa atin, Tito Ronnie, na gusto daw nilang subukan ng 6G dito. Pero sa akin, sabi ko, marami pa tayong kailangan gawin sa 4 and 5. Tsaka wala pa tayong masyadong nakikitang robot eh. Siguro pag may mga robot na marami, pwede. Pero sa mga ibang bansa, nagpa-pilot na sila. Nagpa-pilot na sila yung robot na continuously connected sa internet. Yung mga nagko-kung fu, yung mga ganyan. Tapos may mga robot kasi na gusto nila gamitin for surgery. So dapat yung connectivity niya never mapuputol. Yan ang ibibigay ng 6G. So kaya ngayon, wala pa masyado autonomous driving dito sa atin eh.
1: Pero sa ibang bansa, marami na.
0: Sa ibang bansa.
2: Francisco, yung Waymo.
0: Tuloy-tuloy na. So pag nagkaroon na tayo ng autonomous driving dito siguro, baka mas lumaki na ngayon yung pangangailangan sa 6G.
1: Wow.
2: May mo, wow. Mag-iiba ang door. Sir ka, nahuli mo, walang driver.
0: Sino ikukulong mo?
1: sino ang titikita mo doon?
0: Yun yung no contact talaga. No contact apprehension.
2: No driver, no contact.
1: Ang dami natin natutunan, Alex.
2: Ang dami,
1: Ay, nako. At alam mo, ako bilib na bilib ako sa DICT ngayon kasi talagang nababalitaan lagi. Parang kayo lagi nangunguna eh. Hindi, iniisip pa lang ng tao, ginagawa nyo na. Kaya... Maraming salamat sa paglilingkod ninyo, sa serbisyo mo, at sa direksyon na binibigay mo.
0: Masunurin lang sa vision ni Pangulo eh. So, pag meron siyang vision, I just have to execute.
1: Mm-hmm. And also, thank you, Attorney Nathan.
3: Thank you.
1: Sana mabigyan ng karapat-dapat na batas yung DICT para maging totohanan yung yung mga paglaban sa mga magsaskam at lahat, di ba?
2: Yan. So, yan. Okay. Maraming salamat ulit at ang dami nating na-download na information at alam kong na-download din ng mga viewers yan ngayong gabi. Pero hindi pa tayo endgame guys ha. Stay lang kayo dyan. Dito lang us at tuloy pa ang kwentuhan.
1: Sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Tito Ron, ako maganda yung discussion natin kanina. Alam na si Secretary Henry, ang dami niyang technical insight. At si Attorney naman, mga legal information. Ako, ang natutunan ko, may mga ginagawa pala ang gobyerno na hindi lang natin nakikita pero may impact doon sa internet. Kasi nakikita lang natin, mabagal na internet, mahal yung presyo. Pero kanina sa discussion, may mga batas na inimplement ang gobyerno na kung wala yon, malamang mas worse pa yung sitwasyon natin.
1: Alam mo, Alex, ngayon, halos 65% pa lang ng mundo ang may maayos na internet. No? So hindi tayo nalalayo doon. Oh. Pero sa susunod na 10 taon, posibleng halos buong mundo ay konektado na. Tatlong bagay ang magtutulak dito. Una, satellite internet. Tulad ng Starlink, yung kinikwento kanina, kahit mga isla at bundok na mahirap abutin ng cell site, pwede na magkaroon ng koneksyon. Pangalawa, yung 6G. Mm-hmm. Hindi lang ito mas mabilis na internet. Dinisenyo ito para magkakonekta hindi lang sa mga tao, kundi pati sa mga makina, mga kotse, mga bahay, automatic yung mga ilaw, lahat. At pangatlo, ito sa tingin ko,

0: importante rin eh, mas mura at mas malawak ang paggamit ng computer chips na nasa sasakyan, bahay, appliance, halos lahat ng gamit natin. Kaya ang internet nang hinaharap, hindi na lang sa tao, makina sa makina na rin. At sabi nila, 10 taon lang, Alex, ha, magkakaganyan na. Ibang-iba na ang mundong sasalubungin natin.
1: Saka dito ron, ha, dati, ang akala nating pangangailangan ng mga Pilipino, yung mga basic lang, pagkain, tubig, kuryente. Ngayon, ang ito totoo lang, real talk, noong mga siguro mga 10 years ago, ang internet eh, para sa mga may kaya lang eh.
0: Totoo.
1: Pag nakikita
0: totoo
1: mo yung mga internet na ano, hindi mo akalain na ngayon darating ang panahon na ultimo, nasa isang ano, nasa palengke, may mga nag-i-internet na isa na rin siyang basic na pangangailangan ng tao para sa, hindi lang sa chikahan, kundi sa trabaho, sa pag-aaral. So, ngayon talaga, makukonsider siyang basic needs na ang internet.
0: Totoo.
1: Nako, ito pa, naging malalim ang diskusyon namin. At alam ko, marami sa inyo ang natuto rin. Pero sa lahat na ito, ano nga ba ang punto ng internet dito sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What?

0: Dito ron, ito muna natin ang what's the word? Yung fiber. Baka kasi makala nyo, mga damit-damit yan, fiber. O kaya yung mga kukuha sa pineapple juice pag ininom mo, fiber. Ang fiber po ay yung sa dagat nga linalagay sa ilalim nyo, yung fiber. Parang ganun yan. At walang ano yan. Dati kasi, may biruan eh. Yung copper, ninanakaw yan eh. Ng mga ano yung copper. Yung fiber po, hindi nyo pwedeng nakawin niya kasi wala namang halaga yan. Yan na sa mga ano. Search nyo rin kung ma-internet kayo. Pero dito lang masasabi ko pagkatapos ng episode natin today. Sabi ng writer namin, disconsolate daw ako. Di ko alam yon, i-google ko sana. Kaya lang mahina signal dito sa studio natin. Nalungkot tuloy ako. Siguro kung nasa ibang bansa tayo, alam ko na agad ang meaning dahil sa bless ng internet. Pero seriously, may mga plano at programa naman. Ang challenge lang, paano natin masisiguro na ang plano na yan mararamdaman natin? Kasi hindi lang signal ang issue. Kailangan natin ng internet mabilis, affordable, at umaabot sa lahat. Kaya sana, darating ang araw na hindi na internet ang internet natin. Maging internet na talaga. Hindi lang internet, interconnected dot walang interrupted. And that's my point.
1: Salamat din, Alex. Milyong-milyong kwento ang binibigay sa atin ng internet. Galit, iskandalo, chismis. Pero hindi pwede, yun lang ang laman ng ating utak eh. Magiging bobo, malungkot at magkakagulo tayong lahat. Kailangan natin ang mas makabuluhang kwento. Pananampalataya, pamilya, bayanihan. Isang karanasan at kwentong kayang buuin ng panahon at hindi kayang pantayan ng isang social media post lang. Sa Pilipinas, may salita tayo dyan, pagkakaisa. Hindi sapat ang internet para tayo ay magkanya-kanya. Pinapaalala sa atin ng kapwa na magkakasama pa rin tayo sa hirap, sa bawat kwento ng pag-uusad at sa kinabukasan. Dahil tayong mga Pilipino, tayo ay isa. Iisa tayo.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calieja. Gagawin nating simple ang mga isyong dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas yan din ang mga tanong ko.
1: Salamat din, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo may alam at matutong makialam. Because that's the point. Ako po si Ronnie Puno. Pinagdadasal ko po kayo lahat lagi. Hanggang sa susunod natin pagkikita sa What's the Point.

0: DOJ kinumpirma ang kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Marikina Congressman Teodoro habang inihaing perjury complaint ng kongresista laban naman sa dalawang female police officers, ibinasura.
1: Live update sa school shooting na naganap sa Ateneo de Zamboanga University High School. Tutukan!
0: Gigil na pagsupla ni U.S. President Donald Trump sa isang reporter gone viral.
1: Passport ni na Senator Loren at Congressman Leandro, posibleng ipakansela ng ombudsman. Extended medical leave ng senadora, quite suspicious raw.
0: At mga bituing nagniningning. Sa gitna ng tagulan, Mayor Isko ininspeksyon ng mga binabang kalsada sa Maynila, habang Konsi Aiko pagpasa naman ng ordinansa ang inatupag sa kabila ng malakas na ulan. Nauna nang inilabas ng Billionaire News Channel, kinumpirma ng Department of Justice ang isinampang kaso laban kay Marikina Congressman Marcy Teodoro, kaugnay yan ng umano'y panghahalay sa dalawang female police officers na dati rin niyang close-in security. Isinampa ang 4 counts of rape through sexual assault at 1 count of acts of lasciviousness laban kay Teodoro sa Marikina City RTC nitong Agosto at 13. Ibinasura naman ng DOJ ang inihayang perjury complaint ng kongresista sa dalawang female police officers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Teodoro, subalit wala pa siyang tugon sa ating mensahe. Una nang pinabulaanan ng kongresista ang mga aligasyon at sinabing bahagi lamang ito ng pamumulitika. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Zamboanga City Police sa motibo ng grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga sa pamamaril. Alamin natin ang pinakahuling politiko update mula kay RJ Rosalado live mula dyan sa Ateneo de Manila Ateneo de Zamboanga University. RJ, Cosa El Sitwasyon na kay? Anong sitwasyon dyan?
2: Yes, Dexter, isang special investigation task group ng Ambino para tutukan ang nangyaring pamamaril sa loob ng campus ng Ateneo de Zamboanga University, Junior High School. Bukod nga sa dalawang namatay na estudyante ay may 6 pa ang nasugatan, pero hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagmamadaling makalabas sa school building.
3: Hapon na namatapos ang PNP SOCO sa pagproseso ng crime scene sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, Junior High School. Dalawang barilang kanilang nakita na pawang mga 9mm pistol. Kinuha na rin ng mga pamilya ang katawan ng dalawang namatay, kabilang na ang estudyanteng namaril at agad ding inilibing kasunod ng tradisyon sa Islam. Inaalam pa rin ng pulisya kung ano ang motibo ng estudyanteng namaril sa loob ng school campus at kung maimpluwensya ba ang kanyang pagiging online game enthusiast.
4: Paano po nakalusot, sir, yung mga baril dito sa paaralan?
5: May checking, may security checking yung school and ang security personnel po ng ADSU, pwede po silang magbigay ng payag dyan. Ang mga kapulisan natin, meron naman po tayo naka-duty dyan sa labas po, imbantay parala ng mga pulis natin, in which naka-response po talaga sila sa insidente.
3: Bukod sa dalawang namatay na estudyante, 6 pang iba ang nasugatan. Pero paglilinaw ng pulisya, hindi ito dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagmamadaling makalabas ng school building. Isang special investigation task group naman ang binuo para tutukan ang nangyaring school shooting sa Ateneo.
6: We have not received an information from the SITG yet, but on the part of the city government, coordinating po tayo kay Mayor Celso Lobregat. Kanina we also took the directive from Mayor Kimmer Olaso and CDRMO. We have just concluded the SOCO investigation here. The city government through the CDRMO will prepare our sit rep for tomorrow.
3: Naglabas na ng pahayag ang Ateneo de Zamboanga University sa kanilang social media page. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnayan sila sa mga apektadong pamilya at handa silang magbigay ng psychosocial intervention sa mga estudyante at guro.
7: The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established.
3: Personal namang pumunta si Senator Robin Padilla sa Ateneo de Zamboanga University para alamin ang mga detalye sa nangyaring school shooting. Makakatulong daw ito para alamin kung ano mga batas ang dapat amyendahin para sa proteksyon ng mga kabataan. Lalo

0: na sa paggamit ng social media at online games.
1: Native legislation. Yeah.
2: Siguro susunod yun. Sa ngayon, itama muna natin yung balita.
3: Okay.
2: Pangalawa, meron na tayong bills na nandun na. Una, yung gusto natin na yung sa kabataan, dapat medyo magkaroon na ng yung edad ba.
3: Oo.
2: Kasi nakita naman natin na yung mga batang gumagawa nito, medyo hook sila sa social media.
0: Dexter, mananatiling suspendido bukas ang klase sa lahat ng campus ng Ateneo de Sambuang University. Ito ay habang nagpapatuloy nga ang tinatagong investigasyon ng Sambuang Kasugitro's Office sa ugnay na nangyaring school shooting. At para na rin daw sa well-being ng mga estudyante at group. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Pilipinas News.
4: Muchas gracias, buenas noches, RJ Rosalado. Nag-uulat ng live mula dyan sa Ateneo de Sambuanga University.
5: Agad na itinag-utos ni PBBM ang isang masusing investigasyon at pagpapaigting pa sa seguridad sa mga eskwelahan. Nangyari ang pamamaril sa Zamboanga halos 2 buwan lang matapos ang school shooting sa Tacloban. Pero tila nauwi sa pagpaparinig kay VP Sara ang pakikiramay ng palasyo sa mga nasawi sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.

0: places in our country. Maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po ito magandang ehemplo.
1: Nagpahayag ang pag-alala ng Department of Education o DepEd sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nitong Martes. Nasangkot sa pamamaril ang isang grade 7 student na naganap bandang 8:30 ng umaga na ikinasawi ng dalawang tao at ikinasugat ng isa pa. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta sa mga apektadong mag-aaral, pamilya, school personnel at mga otoridad. Nakipag-ugnayan na rin sa mga ahensya, sa mga mental health partners para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iwasan magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at sensitibong litrato o video.
2: Sunod-sunod ang panawagan ng mga senador para palakasin ang school security para sa mga kabataan matapos ang naging school shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang political update.
3: Nariinkinundinan ni Senate President Win Gatchalian ang insidente. Hiniling niya ang masusing investigasyon. Dapat anyang malaman kung paano nakuha ng suspect ang dalawang baril. Kailangan din anyang malaman kung paano na ipasok ang mga ito sa paaralan. Hiniling din niya ang agarang psychosocial support para sa mga estudyante at school personnel. Para naman kay Senator Mark Villar, dapat higit na palakasin ang school security. Giit niya, dapat ligtas ang mga paaralan at hindi lugar ng takot at karahasan. Isinusulong niya ang Ligtas Act o Senate Bill number 2321. Layo nito ang mas mahusay na threat detection, emergency response at koordinasyon sa law enforcement. Isinusulong din niya ang Students Guidance Counseling Act para palakasin ang mental health services sa mga paaralan. Samantala, nanawagan si Senator Joel Villanueva ng mas mahigpit na gun control. Dapat anya, maiwasang makuha ng mga bata at hindi otorisadong tao ang mga baril. Bilang co-chair ng EDCOM 2, sinusulong din niya ang mga reforma para sa school safety. Kasama rito ang Smart Kids Act para protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Nanawagan din si Senator Bongo ng agaran at komprehensibong investigasyon. Kabilang sa dapat masagot kung paano nakapasok ang baril sa paaralan at kung may pagkukulang ang campus security. Isusulong niya ang Safe Schools and Violence Prevention Bill. Layo nito na magtakda ng national standards sa school safety at violence prevention. Muli namang binuhay ni Senator Robin Padilla ang kanyang panawagan sa pagbaban sa social media para sa mga bata. Ayon kay Padilla, matagal na niyang ibinababala ang posibleng masamang epekto ng social media sa mga bata. Para sa senador, panahon na para pag-aralan at pagtibayin ng mga batas at polisiya sa paggamit ng social media ng mga kabataan.
4: Panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media.
3: Giit ni Padilla, dapat unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa gitna ng lumalawak na paggamit nila ng digital platforms. Para naman kay Senator Kiko Pangilinan, kailangan ng safety net para sa mga kabataan. Dapat dagdagan ang guidance counselors, psychologists at mental health services. Dapat ding pigilan ang online bullying, cyber grooming at pagkalat ng violent content. Giit ni Pangilinan, hindi lang batas at budget ang kailangan. Kailangan din ang pamilya, paaralan, komunidad at mga leader na magtulong-tulong sa pagprotekta sa mga bata. Samantala, susuriin ni Senator Risa Hontiveros kung may kaugnayan ng insidente sa nihilistic violent extremism o mga online community. Itutuloy niya ang Senate hearing sa online grooming at iba pang banta sa kabataan.
5: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
3: Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi dapat manormalize ang karahasan sa mga paaralan. Dagdag niya, dapat magkaisang pamilya, paaralan at buong lipunan sa paghubog ng mga kabataan. Sa gitna ng trahedya, iisa ang mensahe ng mga senador. Hindi sapat ang pakikiramay. kailangan ng konkretong hakbang.

0: para matiyak na ligtas ang mga bata sa loob at labas ng paaralan.
1: Tututukan ng mga mambabatas ang pagpapalakas ng school security matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tatalakayin yan sa budget deliberation ng DepEd sa Kamara. Narito ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, pag-uusapan na sa Kamara kung paano mapalalakas ang security measures na kinakailangan sa mga eskwelahan. Kasabay ito ng budget deliberation para sa magiging pondo ng Education Department sa susunod na taon. Base sa proposed 2027 national budget, ang DepEd ang may pinakamataas na alokasyon na abot sa 976 billion pesos.
3: Tatanungin natin kung meron bang enough na budget itong per division, per schools division, para maglagay ng mga metal detectors sa bawat gate nitong mga eskwelahan ito para hindi may pasok yung mga ganitong baril, no, na madidetect na from the start.
2: Naniniwala naman ang isang mambabatas na malaki ang papel ng social media sa lumalalang karahasan sa mga minor de edad.
4: Eh, ito yung mga napapanood ng mga bata sa mga SOCMED. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Dahil sa ngayon, nakikita natin pagka ikaw ay palamura, ikaw ay bayolente, ay medyo hinahangaan ka na eh.
2: Ang grupong akbayan naman nananawagan sa Kamara na ipasa na ang Child Safety Against Gun Violence na magpapalakas raw ng proteksyon sa mga kabataan.
5: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Mula sa digitalization ng mga serbisyo hanggang sa solid waste management at mga malalaking infrastructure project, patuloy na itinutulak ng Tacloban City Government ang mga proyektong layong gawing mas moderno, malinis at efficient ang lungsod. Para sa ating Politico on the Spot, live dito sa studio, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez.
6: Good gabi, evening. Mayor. Good evening, sir. Sa mga nanonood, good evening sa inyong lahat.
0: Mayor, unahin ko na, medyo mainit itong issue na ito. Bago yung Zamboanga, nauna muna yung Tacloban na yes. Nagkaroon ng ganitong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Matapos yung insidente doon sa inyong lugar, doon sa isang eskwelahan doon sa Tacloban, ano po yung mga naging hakbang na ng local government para naman dun sa well-being ng mga estudyante na nakasaksi dun sa insidente, dun sa mga teachers and mga magulang?
6: Okay. Alam nyo yung nangyari dun. Kung makikita mo kasi, pagdating sa motibo in a crime, no, The first thing they look at, in fact, ang iniimbestiga nila ay motibo.
0: Mm-hmm.
6: Sa totoo lang, maraming may motibong mga bata at mga out-of-school youth. Maraming crime na nangyayari halos araw-araw, lalo na sa out-of-school youth.
0: Mm-hmm.
6: But the critical thing there na nakita namin is, paano nagkaroon ng access sa baril?
0: Uh-oh.
6: Yun ang napaka-importante. Itong nakita ko sa Zamboanga, maganda yung baril, mahal yun eh.
0: Mm-hmm.
6: See? So how did that minor get a hold of that gun? Not Uh-oh. Only one, two firearms at that mark. Kaya ano mo, ang pinasok ko dyan, sinabi ko sa PNP at that time, mm-hmm. all registered firearms have a check. I-check nyo uli yung mga registered, lalo na yung mga napaso na sa mm-hmm. date at puntahan sa bahay.
0: Uh-oh.
6: Kasi pag nag-register ka ng firearm, may address yun eh.
0: Mm-hmm.
6: Para tignan, para magkaroon ng awareness yung mga gun owners na make sure your gun is secured.
0: Uh-oh.
6: Because you know,
0: so yun yung naging parang unang step ninyo para yes. hindi maulit yung mga ganito.
6: Oh, right.
0: Napakahalaga nun, ano? Na kasi pag readily accessible sa mga, alam mo na, yung may balak, anumang Opo. Edad niyan, dun sa armas na kanilang gagamitin,
6: Opo.
0: Eh may isa sa katuparan yung kanilang gagawin. Pero kung hindi nila makukuha yung armas na yan,
6: lalo na yan sa ibang bansa, nakita namin eh, lahat ng mga krimen na nangyayari, lalo na ginagawa ng mga minor, nanggagaling sa tatay, nanggagaling sa lolo, nanggagaling sa uncle, yung baril, kasi otoridad sila, sa gobyerno sila. Kaya kailangan nagkaroon ng inang awareness yung mga gun owners na you have to secure your gun.
0: Oo nga, pareho lang din ano, yung insidente doon sa Tacloban ay tiyahin niya, nanggaling yung sa pulis, nanggaling yung baril.
6: Kaya that is the first thing. No? That's why kailangan nag-operation, bakal, mm-hmm. yung lahat ng may established na tinitignan talaga kung may mga mm-hmm. loose firearms. Very critical yun. Very, that's the first step there. Because mm-hmm. if we will just focus on creating laws, for example, on what about on loose guns or loose firearms, or creating laws about, you know, reactionary na yun. Pag nahuli, eto, nagpakamatay. Mukhang mm-hmm. he shot himself, no? So, what are you gonna do with that? Now, mm-hmm. maybe the next crimes, yun na rin ang magiging gawi. Kasi alam nila, mapoprosecute sila. Pero pinakamaganda pa rin talaga dan, yung mga firearms, loose and registered, kailangan pasyalan ng mga PNP, mm-hmm. yung mga bahay na yan, kung saan naka-register at bisitahin. Kasi mm-hmm. minsan, eh, registered ngayon, pero patay na yung may-ari.
0: Yun
6: lang. So, nandun yung baril, nakakalat lang dun, di ba? Pakatapos mm-hmm. may access yung minor. So, it's important that we have to do a little, ano, parang
0: gun,
6: ano yan eh.
0: Gun control, parang
6: gano'n. Yes, we have to do that. And the PNP is very cooperative because they also have children that are going mm-hmm. to school.
0: Yes.
6: You know, so they're aware of that. Mm-hmm. Lalo na sa mga ibang lugar pa, like Zamboanga, you know, maraming incidents dyan eh. Di ba? Mm. Maraming mga nangyayari doon. So, marami talagang loose firearms din dyan.
0: Pero, kumusta na yung mga kabataan ngayon doon na maaring nagkaroon ng trauma dahil doon sa nasaksihan nila?
6: Yes, we have...
0: Mayroon naman yung intervention ng sa mental and health intervention.
6: Yes. In fact, we have a foreign group daw that's there now doing some dialogues with, you know, the victims. Mm-hmm. But we also changed the... for example, yung painting, yung ambience, lahat yung binago namin yung kulay,
0: yes.
6: yung mga bullet holes na nandun sa mga pintuan, pinalitan na namin. You know, tapos we strengthened the fences na mm-hmm. make sure na the fences are, you know, in place para, you know, isang
0: pasukan. Anything that would remind the students about the incident ay talagang inalis doon sa area.
6: Yes.
0: O, maiba tayo, Mayor, doon naman sa mga good deeds o mga pwedeng ipagmalaki ng Tacloban ng mga proyekto. Isa sa mga malaking proyekto ng Tacloban, yung Integrated Solid Waste Facility na inaasahang makakompleto ngayong buwan.
6: Yes.
0: Ano yung magiging pinakamalaking pagbabago nito sa paraan ng paano pag-handle ng mga basura sa lungsod? At isa rin sa mga, lahat ng mga syudad na talagang umuunlad, yan ang isa sa mga pangunahing problema, yung basura.
6: Oh, kasi ang nangyayari kasi nito, katatulan yan, nakikita nyo na nga sa baha, di ba?
0: Oo, dito sa Metro Manila.
6: Yung nakaklag. At saka isa pang hindi nababanggit, madalas kasi nagkakaroon ng planting of trees,
0: mm-hmm.
6: but they do not plant indigenous trees. So they are planting now like maple trees.
0: Mm.
6: And lifespan ng maple trees only 20 years.
0: Uh-huh.
6: Pagkatapos, meron pang batas na illegal logging, so you cannot now harvest those trees.
0: Uh-huh.
6: So they die. Now, pag ulan ng malakas, lahat yan, pumupunta yan sa syudad. Eh. Pumupunta sa mga waterway, nagbabara-bara lahat yan. Eh. Kaya malaking problema. Isa pang problema, other countries segregate their waste already.
0: Mm-hmm.
6: Di ba? Meron tayong pang-recycle, meron tayong sinasabi na, mm-hmm. What do you call this, biodegradables and all that. We are not practicing that nationwide.
0: Mm-hmm.
6: So we have to get a machine that will do it for the people kasi minsan matigas ang ulo talaga. Ayaw talaga mag-segregate.
0: Kahit sabihin mong mag-segregate kayo, hindi namin kukunin yung mga basura nyo pag hindi nakapag-segregate. Pero wala pa rin.
6: Hindi, pag sinabi mong hindi mo kukunin, magagalit naman ang tao. Sasabihin, si mayor, natutulog, hindi nila
0: inahakot
6: nililinis, inahakot yung basura. Pero sa totoo lang, dapat talaga i-segregate. So we got a machine that will do that.
0: So mayroon siyang isang mechanized segregation, may high thermal decomposition.
6: Yes.
0: By
6: section.
0: By section. So.
6: Yes, pagkatapos yung waste material ang gagawin hollow block, gagawin ano.
0: Mm-hmm.
6: So magagamit doon. That is one major thing that we're doing now, no.
0: Oh, so ano siya? Tama nga yung sinasabi na may pera sa basura.
6: At saka lang nang mahirap kasi alam mo, lalo lang sa local governance. Hindi sapat yung to maintain,
0: mm-hmm.
6: you know, the performance of the city. We've got to move further than that and anticipate, mm-hmm. you know, and, you know, to think of problems that may occur. Mm-hmm. Para hindi laging reactionary yung nangyayari.
0: Oo. Yun. Meron din kayong double A slaughterhouse doon sa Tacloban. Anong bakit double A? Anong ibig sabihin?
6: It's an automated slaughterhouse na yung carcass sinasabit mo lang doon. Mm-hmm. Pagkatapos it will go through a machine at yun ang nagpuputol.
0: Machine na ang nagsesegregate.
6: Yes.
0: Nababawasan na yung human intervention yung pag-handle doon sa
6: yes.
0: mga
6: yes. Nababawasan

0: pre, dumadagdag ang negosyo, dumadagdag ang kompetisyon.
1: Mm-hmm.
0: Pag dumagdag ang kompetisyon, it's generally good for the public.
1: Uh-oh.
0: Because you have choices. At nawawala na yung mga cartel-cartel.
1: Mm-hmm.
0: You know?
1: Itong mga plano nyo, mga bagong market, bagong port, kumusta po ang paano pagtrato para dun sa mga malilit na negosyante? Baka maapektuhan sila pag nagkaroon
0: hindi
1: ng mga pagbabago?
0: That's why we're doing this. Mas makatulong.
1: Mas makatulong sa kanila.
0: Nagka-problema kami, di ba, nung sinara yung San Juanico Bridge.
1: Yes.
0: Pagkatapos nung sinara nila, hindi naman sila gumawa ng RoRo port.
1: Mm-hmm.
0: Sinara muna nila, tsaka sila gumawa ng RoRo port.
1: Uh-oh.
0: Ang daming naipit na negosyante.
1: So,

0: Dismayado ang prosekusyon sa inasal ng ilang senator judges sa impeachment trial kahapon. Matapos kasi ang opening ng trial, lumabas na ang ilang senator judges sa plenaryo at nag-monitor na lang sa Senate lounge habang humihigop umano ng Goku juice. Narito ang political update ni Isaiah Herfuentes.
1: Isang modus operandi ang nakikita ng House Prosecution Panel kung paano nagasta ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds. Kahapon, hayagang sinabi ng former Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na si VP Sara mismo ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million peso confidential funds kay former VPSG Commanding Officer Colonel Raymond Lachica.
2: So from the very beginning, the mere fact that there was an illegal transfer or illegal delegation of duty from one person over the other, the following expenses, covering the expenses confidential funds, is already illegal. It is already an illegal expenses.
1: Base kasi sa guidelines, SDO dapat ang nagbibigay ng pera sa mga informant at hindi ito maaaring ipasa, particular na sa isang security officials. Malinaw na para sa prosekusyon na maling tao ang mga humawak ng perang ipinagkatiwala sa opisina ng bise at handa raw silang patunayan na sa maling paraan daw ito ginagamit.
3: Wala pa rin silang nailalabas na ebidensya o resibo. Parang lumalabas nga, ghost project itong confidential fund. Lumalabas parang yung mga tao na puro mga Casper o tinatawag nating ghost, di ba? O yung mga goods, mga gamot, puro ghost. Lahat po ghost. Lahat na lamang po ng mga ginamit nilang ebidensya, pare-parehas, puro acknowledgement receipt lamang.
1: Samantala, hindi naman nagustuhan ng prosekusyon ang inasta ng ilang senator judges na nasa minorya. Sa kalagitnaan kasi ng trial, may oras na wala sa session halls sina Senator Judges Robin Padilla, Bonggo at Mark Villar. At nag-post pa nga si Senator Padilla na nasa Senate lounge daw sila habang nanonood sila ng live stream ng trial. Ang mga inasta ng mga senator judges di nagustuhan ng prosekusyon.
4: Napakahalaga na yung hong maestrado no, na magbibigay ng pagpapasya no, kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, no, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal dahil nga napakahalaga makikita mo ng personal no, kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc.
1: Gate pa ng prosekusyon, hinihiling nila na sana hindi na payagang makaboto pa sa paglilitis ang mga senator judges na hindi physically present sa loob ng impeachment court. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirofuentes, Billionaire News Channel.
5: Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo noong Lunes ang kahilingan ng dating Special Disbursing Officer Gina Acosta na tumestigo gamit ang wikang Bisaya. Sa kanyang manifestation sa impeachment court, binanggit ni Tulfo ang mga transcript mula sa House proceedings kung saan sumagot si Acosta sa mga tanong sa Filipino at Ingles. Iginiit ni Tulfo na hindi na kailangan ng interpreter si Acosta dahil kaya naman niyang umunawa at sumagot sa mga wikang ginagamit sa pagdinig. Samantala, sinabi ng impeachment court na handa itong magbigay ng interpreter kung mas makakatulong sa testigo ang paggamit ng wikang Pilipino. Pero ayon kay impeachment court spokesperson attorney Reginald Tongol, Filipino at English pa rin ang preferred languages ng testimonya kung kaya naman ng testigo ang mga ito.
0: Nagtataka naman si Senator Ping Lacson sa panukalang 2027 national budget dahil sa mga lump sum allocations at malalaking pondo para sa ayuda. Tinutukoy ni Lacson ang 180 million pisong alokasyon sa bawat isa sa 17 region para sa construction ng evacuation centers. Ayon sa senador, walang tukoy na lokasyon kung saan itatayo ang mga evacuation centers sa kabuang pondo na higit 3 bilyong piso. Iginit ni Lacson na dapat may batayang pag-aaral at aktwal na pangangailangan ng bawat rehiyon sa paghahati ng pondo. Dahil dito, pinag-aaralan ni Lacson ang mga line item ng 2027 budget para matukoy kung may

0: mga alokasyong maaring magmukhang political o election budget bago ang 2028 elections. Bukod sa evacuation centers, binigyan din ni Lacson na sagana rin sa ayuda ang panukalang budget, kaya dapat anya ay may balanse sa pagitan ng social services at pangmatagalang development. Samantala, ipatutupad din sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar ang alternative learning modes at iba pang learning continuity measures sa lahat ng antas, maliban kung may ibang direktiba mula sa kanilang mga local chief executives. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang mga ngasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang patuloy na pag-atid ng kinakailangang serbisyo sa publiko. Para naman sa pribadong sektor, nasa desisyon ng bawat kumpanya kung magsususpende ng trabaho o magpatupad ng alternative work arrangements. Inilabas ang anunsyo habang patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan ng ilang bahagi sa Luzon dahil sa southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar kabilang na sa Metro Manila.
1: Kahit maulan, tuloy pa rin ang serbisyo ng mga star politiko na Quezon City at Maynila. Abala sa kanilang mga gawain sina Aiko Melendez, Arjo Ataide at Mayor Isko Moreno sa gitna ng masamang panahon. Ang kanilang mga ganap sa politiko showbiz update hatid ni Carol D.
2: Hindi naging hadlang ang malakas na ulan nitong Lunes para ituloy ni actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez ang trabaho sa Sanggunian. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Melendez ang litrato ng kanilang session sa kabila ng hagupit ng habagat. Ayon sa kanya, nagkaisa ang kanilang konseho para maipasa ang mahalagang ordinansa para sa mga Quezon citizens. Sa parehong syudad naman, nakipagpulong si actor at Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide sa Paltok Fire and Rescue Brigade. Binigyang pugay ni Ataide ang mga rescuer sa kanilang tapang at serbisyo, lalo na sa panahon ng emergency. Ipinangako rin ng mambabatas ang patuloy na pagsuporta sa kanilang mga activities, drills at iba pang pangangailangan. Sa kapitbahay ng Manilang Maynila, abala pa rin si Mayor Isko Moreno sa pag-iinspeksyon ng mga kalsada. Sinilip ni Yorme ang sitwasyon sa kahabaan ng P. Burgos West matapos makaranas ng matinding pagbaha ang lungsod. Umabot kasi sa higit 200 mm ang naitalang ulan sa loob lamang ng 5 oras itong Lunes. Kaya kahit bagyo ka man, walang lusot yan kay Yorme. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.

Sa ating politiko lokal sa Quezon City, di lang mga tao ang evacuees, kasama rin ang kanilang mga alagang hayop. Samantala, sa Quezon City pa rin agad na kumilos ang QC Veterinary Department para masigurong ligtas ang mga alagang hayop na kasamang lumikas ng mga residente sa barangay Bagong Silangan dahil sa habagat. Nasa pet evacuation area na ang mga alagang

0: lagang hayop kung saan binibigyan sila ng pagkain at patuloy na minomonitor ang kanilang kalagayan. Patuloy din ang paghahanda ng QC Veterinary Department para sa posibleng iba pang pet evacuations sa mga barangay.
1: Samantala, sa Northern Samar, pinangungunahan ni Governor Haris Ongchuan ang mga hakban ng lalawigan para palakasin ang youth leadership at partisipasyon ng mga kabataan. Kabilang dito ang kauna-unahang Provincial Youth Organization Registration Program or YORP YORP Convention 2026 na dinaluhan ng 90 delegates mula sa 46 youth organizations sa Northern Samar. Tinutukan sa two-day convention ang organizational development, youth leadership at pagbuo ng mga proyektong tutugon sa mga issue ng kanilang mga komunidad. Bilang bahagi ng aktibidad, gumawa ang mga delegates ng project plans batay sa 10 centers of youth participation. Ang mga proposed project at community concerns ay gagamiting input sa pagbuo ng Provincial Youth Development Plan para sa 2027 hanggang sa 2029.
0: Sa Sarangani Province, pinangunahan ni Governor Ruel Pacquiao ang kauna-unahang Barangay Extension Worker o BEW Annual Summit sa Lalawigan. Layunin ang aktibidad na kilalanin ang mga mahalagang ambag ng mga BEW sa pagpapalapit ng mga programa at serbisyo sa pamahalaan, ng pamahalaan sa mga magsasaka sa 7 munisipalidad ng Sarangani. Binigyang din ang kahalagahan ng mas maayos na koordinasyon at pagbuo ng mga estratehiyang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Layo ng programa na palakasin ang serbisyong pang-agrikultura at matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka sa mga komunidad ng Sarangani Province. Tinatahimik ni U.S. President Donald Trump ang isang mamamahayag na nagtangkang tanungin siya hinggil sa pagbabawas ng joint military exercise ng Amerika at South Korea. Tinawag niyang fake news at disrespectful ang reporter. Ang balitang yan at iba pang political world update ihahatid ni Jerome Villanueva.
2: Aabot sa $9.58 billion o tumataginting na 593 billion Philippine pesos ang economic losses ng Colombia bunsod ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay Colombian President Abelardo de la Estrella, malaking bulto nito dahil sa nasirang mga building at infrastruktura.
3: Approximately 24.5 trillion in buildings and 5.5 trillion in infrastructure. Just imagine the scale of the disaster. As of now, 289 of our compatriots have been reported dead, for 1,187 injured and 143 missing.
2: Ang Colombia earthquake ang pinakamalaking krisis na kinaharap ni de la Estrella na kauupo pa lang sa pwesto. Sa Amerika, sinopla ni U.S. President Donald Trump ang isang reporter na nagtatanong hinggil sa pagbabawas ng joint military exercise ng U.S. at South Korea.
4: Mr. President, to scale back on those.
5: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
4: I'm with CNN.
5: Fake news.
4: I just wanted to follow up on the South Korea question.
5: You're a loud, boisterous person. You're fake news.
4: I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
2: Hindi sinagot ni Trump ang tanong ng reporter, pero nauna niyang sinabi na masyadong magastos ang pagsasanay. Muling nahalal si Zambia President Hakainde Hichilema para sa ikalawang termino matapos makakuha ng humigit kumulang 60% ng valid votes. Nasa 38% naman ang nakuha ng kanyang pangunahing kalaban na si Brian Mundubile. 7 beses nang tumakbo sa pagkapresidente si Hichilema at kampanya niya ang pagbabago sa ekonomiya matapos niyang manalo noong 2021 sa gitna ng debt crisis. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
0: Para maging maganda ang inyong pagtulog, heto muna ang mga kwentong pampa-feel good. Good vibes naman sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Oras na para sa ating politiko. Sino itong millennial political scion o anak ng isang kilalang political clan na madalas umanong mataan sa isang kasino? Ayon sa ating Polyboard, tila naging paboritong tambayan na raw ni Politiho ang gaming tables, kaya pamilyar na umano ang kanyang mukha sa mga nakakakita sa lugar. Hindi naman malinaw kung laging panalo o malaki ang talo, pero kapansin-pansin daw ang dalas ng pagpunta nito sa kasino. Ang mas nakapagtataka, bawal umano, o talagang bawal sa mga government officials ang pagpasok sa mga kasino.
1: Pero tila hindi raw problema kay Politiho ang naturang restriction dahil sa bigat ng kanyang apelido at impluensya sa kanilang lugar. Oh. Galing sa kilalang political dynasty si Miss, at mula sa local post ay nakarating na rin sa Kongreso. Bagamat hindi pa raw gaanong kapansin-pansin ang sariling political record. May ilang kontrobersya na rin itong kinasangkutan, kabilang ang isang insidenteng naging laman ng balita ilang taon na ang nakaraan. Bukod sa di umano'y pagkahilig sa sugal, kilala rin daw si Politiho sa maikling pasensya.
0: Oh, may ano ka na? May hint ka na? Kilala mo na ba yan?
1: Si Miss daw.
0: Oo, ba? Oo. So, ang clue natin, si millennial political scion na mahilig umanong magkasino ay dating local official na ngayon ay nasa Kongreso. So alam mo na, kilala na, hula na!
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa politiko update ni Carol D.
2: Fashion with a Mission. Ibinida ni Lagunanay Congresswoman Ann Matibag ang pagiging tunay na Pilipino sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa Bureau of Immigration. Mula sa kanyang makulay na Filipiniana, from head to toe, taas noo si Kong Ann sa gawang lokal. Todo showcase ang kongresista ng Tataktimog, Katagalugan. Samantala, mukhang walang tatalo sa kaswitan ni na Batangas Vice Governor Dodo Mandanas at ng misis nitong si Attorney Angelica Chua Mandanas. Paano ba naman kasi? Palaging abot-tenga ang ngiti kada uuwi at makikita si misis. Patunay na kapag nasa tamang tao ka, tanggal agad ang pagod at stress. At hindi lang traffic ang inasikaso ni MMDA General Manager Nick Torre. Pati pagiging barker, konduktor at dispatcher, kayang-kaya niya. Sa kanyang post, napasample pa nga ng sigaw sa kanyang libreng sakay. Nag-deploy kasi ang MMDA ng mga bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded at nahirapang makauwi dahil sa baha at matinding trapiko. Basta't si General Torre, serious man sa serbisyo, may konting barker energy rin. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Bukas ano, walang impeachment. Yung mga nag-aabang sa impeachment, ha, wala ulit impeachment bukas. Mm. Dahil naglabas na ng abiso yung ano, yung presiding officer, si presiding officer Francis Escudero. Yan, na wala daw, canceled. Dapat yung day 17 bukas, sa Lunes na. Mm. Sana maganda ng panahon next week.
1: Okay. Well, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 30.

0: One, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amazon TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Janina Vela at tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: Ako naman si Dexter Ganive para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country.
1: Panibagong pamamaril sa loob ng eskwelahan matapos sa Tacloban sa Zamboanga naman.
2: Paano ang mga estudyante kung nasa paaralan ang karahasan? Sino ang may pagkukulang sa kanilang kaligtasan? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dalawa patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School. Suspect na estudyante rin nag-livestream paraw. Mga passport ni na Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste posibleng ipakansela ng ombudsman. Extended medical leave ng senadora, kahina-hinala raw. Exclusive, VP Sara lilipad pa Japan for personal reasons. First on DNC, Marikina Congressman Marcy Teodoro kinasuhan ng DOJ dahil sa pangahalay umano sa dalawang police officer. LTFRB Chair Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chief Teofil Guadis sinuspindi ng ombudsman dahil sa umano'y 13.3 billion peso computer fees na ipinasa sa mga motorista. At Derek Ramsey sinuko na sa LTO ang supercar na may pekeng plaka.

0: Halos dalawang buwan lang matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban. Isa na namang pamamarilang nangyari sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado live na buulat mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ, anong nangyari?
1: Yes, Purina, dalawang estudyante ang namatay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ang isa sa mga nasawing estudyante ay siya ring responsable sa nangyaring malagim na insidente. Sa video na ito ng isang estudyante, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpanik ang mga estudyante. Ang ilan ay dumapa at nagtago sa mga upuan. Matapos ang ilang minuto ay tinanggal nila ang mga nakaharang na upuan sa pinto at isa-isa na silang nagtakbuhan palabas. Ang tunog ng mga baril ay galing sa isang grade 8 student na nagpaulan ng bala sa loob ng classroom ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ni live stream pa ng estudyante ang pamamaril. Kinumpirma ng Ateneo management na dalawa ang namatay sa insidente. Kabilang na ang estudyante na siyang responsable sa school shooting. Ayon sa initial police report, matapos mamaril ng suspect sa 5th floor ng paaralan, pumunta ito sa 3rd floor, nagsisigaw, bago barilin ang kanyang sarili. Sa labas ng paaralan, makikita ang ilang mga magulang na dali-daling kinuha ang kanilang mga anak. Baka sa kanilang mukha ang pangamba at takot.
2: Bumaba ng mga bata ng dahil sa tunog ng baril. So, maayos naman ang pagbaba ng mga bata.
1: Agad namang rumisponde ang mga pulis. Dalawang baril ang nakita na pawang 9mm pistol. Isa umano rito ay pagmamayari ng ama ng suspect na miyembro ng Bureau of Customs Police sa Zamboanga City. Hindi pa matiyak kung paano nakalusot sa loob ng paaralan ang mga baril. Lalo't nung Hulyo lang ay nagsagawa pa ng active shooting drill sa campus. Hindi pa rin alam ang motibo sa karumal-dumal na krimen. Purina, suspendido nga ngayong araw ang klase sa Ateneo de Zamboanga University habang patuloy ang sinasagawa ng investigasyon ng Zamboanga City Police Office patungkol nga sa nangyaring school shooting. Isa nga sa mga inaalam ng mga otoridad ay kung ano ang nag-udyok sa grade 8 student na gawin ng pamamaril. Idalis na rin sa kanyang pwesto bilang district commander ng Enforcement Security Services ng Bureau of Customs ng Port of Zamboanga City ang tatay ng estudyante na responsable sa Ateneo de Zamboanga shooting. Sa ilalim daw ang natukoy na empleyado ng ahensya sa isang masusing investigasyon. Ayon din kay DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinag-utos na niya ang isang comprehensive accounting and inventory ng issued firearms sa Bureau personnel. Bago mag-alasigro ng hapon, nakausap daw ni Commissioner Nepomuceno ang tatay ng gunman at humingi raw ito ng tawad sa nangyari at kasalukuyan daw itong niliribing ang kanyang anak. Samantala, Purina, dumating din ngayong hapon dito sa Ateneo de Zamboanga University si Senator Robin Padilla at personal ngang inalam kung ang mga detalye sa nangyaring school shooting. Purina.
0: Okay, RJ, so iniimbestigahan yan sigurado ngayon. Ano? Pero wala pa bang sumisirit na ulat tungkol sa motibo o ano ang nasa isip ng estudyante nang siya'y namaril at nagpakamatay?

0: Kaya inasahan nga nga maglalabas ng pahayag ang SITG patutol nga sa nangyaring school shooting dito sa Ateneo de Sambuanga University, Chris.
1: Okay, yan ay ano, no? Isang pinagpipitagan ng universidad. At pagkatapos ng nangyari sa Tacloban, at sila'y nagkaroon pa ng fire drill, sabi mo, no? Paano napuslit ang baril sa loob ng eskwelahan?
0: Yes, tama ka dyan, Corina. Noong July 18 ay nagkaroon nga ng simulation exercise. Itong mismong paaralan ng Ateneo de Sambuanga University Junior High School para nga ma-educate at maging aware ang mga estudyante at mga staff nito kung paano rumisponde sa mga active shooter scenario dito nga sa paaralan. At doon sa tanong mo, Corina, kung paano nakalusot, ay isa yan sa mga iniimbestigan pa ngayon ng Sambuanga City Police Office kasama nga ng administration ng Ateneo para ma-monitor or ma-check nila yung security footage o CCTV ng paaralan. Doon ka malalaman kung paano nga ba nakalusot, kasi dito nga sa gate ng Ateneo ay medyo strict nga yung security. Sine-check niya yung mga baggage na mga o bag ng mga estudyante bago mga makapasok dito mismo sa building nila.
1: So may inspection pero nailusot pa rin. Meron na bang identification kung anong klaseng baril ang dala ng bata?
0: Wala pang binibigay na official na statement yung Sambuanga City Police Office paugnay sa anong klaseng baril. Pero sa mga inisyal na impormasyon na nakuha natin po rin, ay dalawang 9mm pistol ang ginamit ng suspect sa pamamaril.
1: Dalawang 9mm. Okay. So, may tanong ka, Pinks.
2: Hindi, kasi kanina, kausap ko din si BOC Chief Ariel Nepomuceno. Tinatanong ko nga kasi yung tatay nung estudyante ay taga Zamboanga from BOC. Dalawa daw yung baril. So far, itong nalalaman natin, isang short pistol and there's a longer firearm. Ang sabi pa ni Sir Ariel is that yung short pistol ay galing sa BOC talaga. Yung bang,
1: issued
2: tama,
1: by the BOC.
2: But not the long one.
1: Oh, okay. At hindi na malayan ng tatay.
2: Di ba natin alam? Kasi, yeah, distraught daw, obviously, yung tatay din.
1: Okay, balitaan mo kami, RJ Rosalado. Maraming salamat. Nag-uulat ng live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
3: Nagpaabot ng pahikiramay ang Malacañang sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Zamboanga. Ipinag-utos na rin ni PBBM ang agarang imbestigasyon sa insidente. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po ito magandang ehemplo.
5: Nauwi sa tila pagpaparinig kay Vice President Sara Duterte ang pakikiramay ng Malacañang sa mga nasawi sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ginawa kasing ehemplo ng palasyo ang pananalita tungkol sa pag-hire ng gunman at patayan bilang hindi dapat tularan ng kabataan. Ipinag-utos na ni PBBM ang isang masusing imbestigasyon at ang pagpapaigting pa sa seguridad sa mga eskwelahan.
4: We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country.
5: Nananawagan naman ng DepEd sa publiko na huwag magpakalat ng unverified information, lalong-lalo na ang videos at photos ng insidente dahil mga minor de edad ang sangkot. Nangyari ang pamamaril sa Zamboanga halos dalawang buwan lang matapos ang school shooting sa Tacloban kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang minor de edad din na suspect. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Halong panlulumo at leksyon ang reaksyon ng ilang senador matapos ang school shooting sa Zamboanga. Responsible gun ownership at masusing imbestigasyon ng kanilang panawagan. Narito ang agenda report ni Hannah T.
6: Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito eh.

0: Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid.
1: Itinuturong dahilan ni Sen. Robin Padilla ang social media sa karumal-dumal na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nagiging platform daw ito para magsagawa ng karahasan ang mga kabataan. Pabor si Padilla sa pagban ng social media para sa mga menor de edad o 16 years old and below. Apela ni Padilla sa publiko na huwag intindihin daw siya sa mga pahayag niya tungkol sa mga kabataan, lalo ngayong nangyari na ang trahedya. Una na kasi siyang binatikos nang banggiting weak o mahina ang kabataan habang nagsasagawa ng pagdinig ang Senate Public Information Committee kaugnay ng social media exposure ng mga bata.
0: Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising upang manamnam niyo po ang katotohanan.
1: Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women and Children, aalamin ni Senator Yeso Ontiveros kung ano ba ang mga kailangang baguhin sa school at online environments matapos ang insidente. Hindi pa tukoy sa ngayon kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism kagaya ng sa Tacloban shooting. Pero hindi raw tayo dapat matutong mabuhay sa ganitong takot.
2: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
1: Pangako naman ni Senate Basic Education Committee Chair Bam Aquino, gagawin daw nila ang lahat para hindi na ito maulit. Nanlumo si Aquino nang malaman ng insidente dahil nagiging lugar na raw para sa karahasan ang dapat sanay para sa pag-asa at pangarap. Tinitignan naman ni Senator Joel Villanueva ang posibleng measure para sa tightened gun control at responsableng gun ownership. Ani Villanueva, wala dapat lugar ang armas sa mga classroom. Inalis na sa pwesto ang ama ng sospek na dating district commander sa Port of Zamboanga. Dinedemanda naman ni Senate President Win Gatchalian ang masusing investigasyon mula sa DepEd at Zamboanga LGU. Dapat ay may suporta raw para sa mga na-trauma na mag-aaral at school personnel. Kailangan daw ng malinaw na sagot kung paano nakakuha ng dalawang armas ang sospek at kung paano ito naipasok sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Tatalakayin ng mga mambabatas ang pagpapaigting sa seguridad sa mga paaralan oras na maisalang sa deliberasyon ang budget ng DepEd sa Kamara. Ang detalye sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, pag-uusapan na sa Kamara kung paano mapalalakas ang security measures na kinakailangan sa mga eskwelahan. Kasabay ito ng budget deliberation para sa magiging pondo ng Education Department sa susunod na taon. Base sa proposed 2027 national budget, ang DepEd ang may pinakamataas na alokasyon na abot sa 976 billion pesos.
5: Tatanungin natin kung meron bang enough na budget itong per division, per schools division para maglagay ng mga metal detectors sa bawat gate nitong mga eskwelahan nito para hindi may pasok yung mga ganitong barrel, no, na madidetect na from the start.
4: Naniniwala naman ang isang mambabatas na malaki ang papel ng social media sa lumalalang karahasan sa mga minor de edad.
6: Eh, ito yung mga napapanood ng mga bata sa mga SOCMED. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Dahil sa ngayon, nakikita natin pagka ikaw ay palamura, ikaw ay bayolente, ay medyo hinahangaan ka na eh.
4: Ang grupong akbayan naman nananawagan sa Kamara na ipasa na ang Child Safety Against Gun Violence na magpapalakas raw ng proteksyon sa mga kabataan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
3: Nagpahayag ng pakikiisa at pakikiramay ang Ateneo de Davao University sa Ateneo de Zamboanga matapos ang malagim na pamamaril sa kanilang junior high school campus. Kinondena

Nangyari nito ang gun violence at iginiit na walang lugar ang mga armas sa mga paaralan at komunidad. Panawagan ng universidad, panatilihing ligtas ang mga paaralan at huwag gawing normal ang karahasan sa kabataan.

0: Kumalma ang habagat ngayong araw pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bulacan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Hagonoy. Ched, kamusta ang sitwasyon dyan?
1: Pinky, bagamat humupa na ang baha sa ilang mga lugar sa Bulacan, may mga areas pa rin na apektado ng pagbaha, lalo na dito sa Hagonoy, Bulacan, kung saan hanggang ngayon panakanaka pa rin ang pag-ulan. May mensahe naman ng mga residente sa gobyerno.
2: Kailangan pang mamangka ng ilang residente sa Barangay San Sebastian sa Hagonoy dahil ang baha sa ilang lugar doon hanggang bewang pa rin. Maging sa ilan pang mga kalsada, may hanggang binting baha kahit low tide ngayong araw. Sa Wawado Street, hindi na raw nawawala ang baha na pinalalapan ng habagat.
3: Ito na po yung parang pinaka-normal niya na ano. Dati po natutuyo pa to. Ngayon hindi na po siya natutuyo. Anong nakaraan lang po sir araw nung mayroong habagat po nung nakaraan. Inabot po dito ng hanggang dito po, sa baba po dito.
2: Paliwanag ng kagawad ng San Sebastian na si Alvin Mendoza, kailangan ng dikis sa mga ilog para mapigilan at mabawasan ang pagbaha.
3: Kami po ay nananawagan po sa DPWH Secretary na sana po ay bigyan pansin po ang naranasan po ng mga taga-Hagonoy po sa labis pong pagbaha. Ayan po ang sitwasyon namin kahit po siya wala pong high tide.
2: Sa Malolos naman, may ilan ding lugar na apektado pa rin ang pagbaha, gaya sa Cabanas. Ang ginang si Mary Ann Trinidad, lumusong at nagtungo pa rito mula sa Hagonoy para sa kinakailangan niyang dokumento sa opisina ng SSS. Pero uuwi siyang dismayado.
4: SS ako. Ay wala, lumusong ako sa baha. Eri, wala man lang signs. Dito man lang, sana merong nakalagay na sarado sila. Babalik ng bigo.
2: Sa isang subdivision, kinakailangan pa ng truck para maisakay at mahihatid ang ilang mga residenteng apektado ng baha. Baha rin ang dinaraing na ilang mga pamilya sa isang subdivision sa Plaridel del Bulacan. Pati ang kanilang mga bahay, pinapasok na ng tubig.
5: 3 weeks na po, pumapasok sa bahay, tapos kapag lumabas ka, may tubig. Eh, alip po ha, kung anong sakit na ang mararanasan namin dito.
6: Ay, naku. Eh, lalo na dun sa ano, nag-uumpisa sa terrace, papasok sa loob ng bahay namin. Madalas, pag lalo na pagkaganyang walang tigil ang ulan. Gusto namin magkaroon ng kami ng drainage. Kasi ito, lalo na itong street namin, laging may baha.
1: Pinky, maayos at maaasahan ng flood control infrastructure. Yan ang inihingi at panawagan ng mga residente ng probinsya ng Bulacan. Ang baha daw kasi ay isang problema na dapat solusyonan at hindi isang bagay na dapat makasanayan na lang. Balik sa iyo, Pinky.
0: Chad, maliban doon, meron pa bang napansin ang mga residente na kailangan pa ng agarang aksyon dyan?
1: Pinky, kanina nag-iikot tayo sa Malolos, may nakita tayong mga potholes o yung mga butas sa daan na meron na rin mga tubig ng baha. Ito yung kaninang ginagawa ng mga DPWH officials, yaligan na nila ng asfalto kasi dinaraing ng mga residente online na delikado ito at nakakadisgrasya sa kanila, lalo na itong mga nagdaang araw na panay ang ulan at baha dito sa Bulacan. Pinky?
0: Talagang delikado yan, Ched. Handa naman ba ang LGU? Kasi nga, dahil may baha, syempre, alam naman natin, posible ang leptospirosis. Eh, yung iba sa mga kababayan natin dyan, eh, wala na talagang choice.
1: Tama ka dyan, Pinky. Nakita natin kanina, ang daming mga naglalakad na hindi nakabota, talagang bare feet lang or naka-slippers na maaari nilang ma-expose sa sarili nila sa likelihood nga nitong leptospirosis. Aminado naman ang Barangay San Sebastian na meron ng ilang mga kaso ng leptospirosis sa kanilang lugar. Kaya sa ngayon, nagsesecure daw sila ng enough na stock ng antibiotics para labanan itong bakterya na ito. At kausap na nila yung Rural Health Office kanina, Pinky.
0: Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat ang live mula sa Hagonoy, Bulacan.
7: Umabot na raw sa higit 1.9 trillion pesos ang budget.

0: budget para sa flood control projects. Pero uncontrolled pa rin ang baha. Ito'y ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang ex-post. Idinitali ng senador ang mga pondong ginastos para sa flood control management sa ilalim ng tatlong administrasyon. Binanggit niya ang umano'y historical data sa gastusin ng DPWH sa ilalim ng Aquino, Duterte at Marcos Jr. administrations mula 2011 hanggang 2025. Anya, unang lumampas sa 100 billion peso mark ang taunang pondo para sa flood management noong 2018. Kung susumahin daw sa nakalipas na 15 taon, 350 million pesos ang ginamit para sa mga flood control project araw-araw.
1: Ngayong panahon ng tag-ulan, uso na naman ang leptospirosis at trangkaso. Kaya may mga paalala ang ilang eksperto. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
2: Huwag baliwalain ang flu o trangkaso dahil maari itong ikamatay. Ito ang paalala ng mga eksperto dahil taun-taon nagtatala ang WHO ng 300 to 500,000 deaths worldwide. Ang komplikasyon ng flu ay maari raw dumapo sa mga may edad 50 pataas, mga bata 5 years and below, mga may comorbidities gaya ng diabetes, COPD, cancer at HIV, mga buntis at health workers na laging exposed sa mga sakit.
3: Initially, ang mga symptoms lang nila na mga mild ubo, no, sipon, or even headache, masakit ang katawan, but inatake sa puso, no, or yung mga iba nagsustroke, pagdating doon sa ospital, importante yan na makikita namin na meron pala siyang ganong history ng respiratory tract infection at pag pinatest yan, nagpa-positive. So, nandun na siya. Ang cost ng hospitalization niya is the complication related with flu.
2: Kaya inirerekomenda na may eksperto na magpa-flu vaccine. Dapat magpabakuna na raw ng summer season pa lang para sa pagpasok ng flu season ay protektado na.
3: If there is successful entry of the virus, hindi lang doon natatapos ang role ng bakuna na yan. Because your immune system will also produce more immune antibody para hindi naman dadami yung mikrobyo. And that's the reason why pag bakunado ka, less likely to develop the complications and less likely to die.
2: Tandaan na nagtathrive ang flu virus kapag malamig ang panahon, gaya ng tag-ulan, kaya't mabilis nagkakahawaan. Pagdating naman sa leptospirosis, paalala ng mga eksperto na dapat makainom na ng gamot gaya ng doxycycline within 24 hours na mapalusong sa tubig baha.
3: Umabot ka ng 5 araw, 7 araw bago ka pupunta sa hospital, wala na, sira na yung bato mo dyan, dialysis na ang katapat mo dyan.
2: Giit ni Solante, kapag nakaramdam na ng mga sintomas, huwag nang patagalin at magtungo na sa ospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.

0: faith daw ang aktor na si Derek Ramsey sa issue ng Porsche supercar na may peke umanong plaka. Impounded na ang sasakyan pero magpapatuloy daw ang investigasyon hinggil dito. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Marap sa LTO ang aktor na si Derek Ramsey at negosyanteng si AJ Villalago, kaugnay ng Porsche 918 Spyder na may alleged fake plate. Si Ramsey ang registered owner nito habang si Villalago ang nagmamaneho ng mahuli ng LTO. Impounded na ang supercar sa central office ng ahensya.
2: In good faith naman yung registered owner para kainvestigahan mabuti yung mga mangyayari. Nag-appear sila ang kakapagsakit at yung negosyante kung na pinili niya. Sumukon sila doon sa so-called foreigner. Sigurad yung supercar. Driver's license kung negosyante, Mr. Villalago, na nagtatrayo yung sasakyan.
1: Humingi raw ng dispensa si Villalago at inamin ang pagkakamali niya. Pero ayon sa LTO chief, tuloy ang paggulong ng investigasyon at nakaset na ang hearing sa August 24. Napag-alaman din daw ng ahensya na marami ang nagbebenta ng mga pekeng plaka online. Kaya sa bisa ng isang LTO memo, kukumpiskahin ang mga makikita nila sa daan na gumagamit nito.
2: Starting September 1, ulihan po tayo nationwide.
3: Okay.
2: Kapag wala po kayong authorization to use improvised tape, i-impound po ang mga consignado. Pero kung tayo po ay mayroong authorization to use improvised tape at bumili tayo dun sa online na nakikita natin na ginagalaw ang plaka ng Pilipino, kukumpiskahin namin yung plaka ninyo.
1: Paalala pa ng LTO, hindi tama ang gumamit ng pekeng plaka para lang sa yabang o para makaiwas sa no contact apprehension policy ng MMDA. Hinihikayat nito ang mga motorista na makipag-cooperate para sa kaayusan ng lahat. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
0: First on BNC, Marikina Congressman Marcy Teodoro kinasuhan ng DOJ dahil sa pangahalay umano sa dalawang police officer. At mga passport ni na Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste posibleng ipakansela ng ombudsman. Susunod yan sa Agenda.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may adubat.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Kinukonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Iniuugnay ang mag-ina sa umano'y ghost electricity na kinakasangkutan ng kumpanya ni Leviste di Umano. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
8: Kahina-hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senator Loren Legarda. Sa gitna ito ng nilulutong graft at plunder cases ng anti-graft body laban kay Legarda at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y ghost electricity na kinasasangkutan ng solar para sa Bayan Corporation ni Leviste na bigong maibigay ang mga ipinangako nitong deliveries sa ilalim ng nakobrang government contracts.
9: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
8: Hindi rin inaalis ng ombudsman ang posibilidad na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France.
9: The only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity.
8: Dahil dito, ikinukonsidera na ng ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ng mag-ina. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hanggang bukas, August 19 na lang ang travel authority ni Legarda. Sa September 24 naman matatapos ang 2-month travel authority na hiningi ni Leviste. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonario News Channel.
7: May napuna si Senador Panfilo Ping Lacson sa 2027 budget. Pare-pareho anya ang alokasyon ng pondo para sa evacuation center sa buong bansa. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
10: Pare-pareho ang pondo para sa evacuation center sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa at 180 million pesos each ang budget. Kung susumahin, mahigit 3 billion pesos na pondo ang nakalaan para rito. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, walang malinaw na detalye kung saan itatayo ang mga evacuation center. Wala rin daw batayang pag-aaral kung aling mga rehiyon ang mas mangangailangan ng mas maraming pasilidad. Para kay Lacson,

0: Lacson, dapat nakabatay sa totoong pangangailangan at panganib sa kalamidad ang pagbabahagi ng pondo. Mahalaga ang mga permanenteng evacuation center sa bansa, kaya isa ito sa mga tinalakay ng Pangulo sa kanyang sona ngayong taon.
1: Kod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayong taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro.
0: Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, dapat magtatag ng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad. Dapat din itong itayo sa ligtas na lugar at isaalang-alang ang geohazard maps sa pagpili ng lokasyon.
1: Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol.
0: Sa gitna ng pangangailangan ito, nanawagan si Lacson na busisiing mabuti ang pondo para sa evacuation centers. Dapat matiyakan niya na ang budget ay nakatutok sa mga proyektong may pangmatagalang pakinabang. Samantala, nakikita rin ni Lacson ang malaking halaga ng ayuda o social services sa panukalang budget. Wala naman daw masama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pero, babala ni Lacson, dapat suriing mabuti ang 2027 budget para hindi ito maging ayuda budget para sa 2028 elections. Nauna nang sinabi ni Lacson na sinimulan na ng kanyang tanggapan ang masusing pagbusisi sa panukalang 2027 national budget bago pa ito talakayin ng Senado. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi lang daw sa flood control projects may korupsyon, ayon kay dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson. Isa rin daw sa pinanggagalingan ng katiwalian ang tinatawag na Convergence and Special Support Program. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
3: Kamakailan lang ibinahagi ni former Public Works Secretary Rogelio Babe Singson na bukod sa flood control projects, isa rin umano sa pinanggagalingan ng anomalya ang tinatawag na Convergence and Special Support Program o CSSP. Sa DPWH, ang CSSP ay kategorya ng pondo na kinabibilangan ng farm-to-market roads, health centers, access roads, airports, seaports, at iba pang priority projects ng gobyerno. Hindi itinanggi ni Singson na may CSSP fund na siya sa kanyang termino sa ilalim ni former President Noynoy Aquino. Sa mensahe ni Singson sa Bilyonaryo News Channel, pareho sila ng pahayag ng Malacanang tukol sa purpose ng CSSP. Infra projects daw ito na kinakailangan ng ibang ahensya, gaya ng mga ospital para sa DOH at eco zones para sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Kung paano naging maanomalya ang CSSP, ayon kay Singson, maraming local projects ang wala umanong supporting justification, angkop na pag-aaral at detalyadong unit cost. Sa mga nabanggit na General Appropriations Act o GAA, nasa first page ang CSSP ng bawat fiscal year. For 2022, nasa 352.7 billion pesos ang CSSP. For 2023, 388.2 billion pesos. At for 2024, 410.9 billion pesos.
4: It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration, Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson.
3: Legal at hindi kailanman itinago ng Marcos Jr. Administration na may CSSP fund ang kanilang pondo ayon sa palasyo. Nakasapubliko naman daw ang CSSP allotments, kaya inaccurate daw ang palabasin na ngayon lang nadiskobre ang pondo.
4: So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan.
3: Si Singson ay isa sa mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM noong nakaraang taon para imbestigahan ang flood control scandal. Nabuwag din ang komisyon makalipas ang 6 na buwan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Kinasuhan na ng DOJ si Marikina Congressman Marcy Teodoro kaugnay sa umano'y panghahalay sa 2 female police officer na dati niya rin umanong close-in security. Isinampa ang 4 counts of rape through sexual assault sa Marikina City RTC at 1 count of acts of lasciviousness sa Metropolitan Trial Court laban kay Teodoro nitong August 13. Binasura naman ng DOJ ang inihaing perjury complaint ng kongresista laban sa 2 pulis. Kinwestiyon ng kampo ni Teodoro ang naging hakbang ng ahensya dahil pinirmahan umano ito ng state prosecutor na hindi kabilang sa DOJ panel na unang nag-imbestiga sa reklamo. Giit ng abogado ng kongresista, inosente ang kanyang kliyente at handa raw itong harapin ang legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6-month preventive suspension without pay sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chief Teofilo Guadis III. Ito'y kaugnay sa patuloy umanong paggamit ng lumang information technology system ng LTO kahit may mas bagong land transportation management system na para palitan ang platform. Nahaharap sila sa administrative charges ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa ombudsman, na-flag ng COA ang parallel operation ng 2 sistema at nagresulta umano ito sa 13.38 billion peso computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025.

0: Umabot langit ang pagkadismaya ng ilang commuter matapos ma-stranded ang ilang oras dahil sa epekto ng habagat. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
1: Sasakay ang panghimpapawid, karagatan at lupa, kasabay ng masamang panahon, ang sama ng loob ng mga pasahero. Isa na rito si Lian Aquino na umabot din ng langit ang pagkadismaya matapos matengga ng 3 oras sa loob ng eroplano. Kwento niya, may mga nawalan rin ng malay dahil sa umano'y poor ventilation. Sa pantala naman, bagamat maagang nag-abiso para sa mga kanseladong biyahe, marami pa rin umaasang makakalayag sila at makakapunta sa paroroonan. Sa lupa, kusang pumreno ang ilang pampasaherong sasakyan dahil nagmistulang ilog ang mga kalsada sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Kalbaryo sa mga commuter ang pagpasok ng tubig maging sa mga matataas na modern jeep at bus. Maging sa mga tren na hindi nga inabot ng tubig, baha pa rin naman ang sasalubong pagbaba ng istasyon. Wala mang may gusto at kasama man sa buhay ang mga bagyo, pero bakit pare-parehong problema ang sumasakay sa sektor tuwing sumasapit ito? At sa araw-araw na pag-andar ng transportasyon para maghatid ng mga pasahero ng ligtas, sino kaya ang maghahatid sa kanila palayo sa panganib at patungo sa makatarungang paghahanap buhay? Para sa Agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
0: Nabubutas na ang bulsa ng ilang pasahero ng ride-hailing apps. Tumataas kasi ang pamasahe kasabay ng pagtaas ng tubig baha. Narito ang Agenda Report ni Hannah T.
2: Kahit tag-ulan, mas pinipili ng estudyanteng si Jessica mag-book ng motor pa uwi kaysa sumakay ng jeep. Iwas traffic kasi ito at nasa 60 pesos lang daw ang ginagastos niya sa biyahe mula sa may seaside sa Pasay City hanggang sa Taft Avenue. Pero dahil sa rainy season, mas kokonte ang nag-a-accept ngayon sa kanyang mga booking.
3: Masyadong hassle po siya sa student, lalo na po kapag papasok pa now, sobrang antas. Tapos mahirap pa din po mag-book title month po eh. Inside, humabot po ng 1 hour, wala po sa school class. So hassle po sa student.
2: Umabot pa raw sa puntong kinailangan niyang mag-jeep ng 10 oras ng gabi dahil walang nag-a-accept na rider. Ang driver naman niyang si Samson, nangangamba sakaling bigla raw pababain ang presyo ng pamasahe sa ride-hailing apps ngayong tag-ulan. Kumpara kasi sa 900 pesos na kinailangan

0: Nakita niya kapag tag-araw, nasa 700 na lang daw ito sa ngayon. Umiiwas si Samson sa biyahe sa mga bahaing lugar.
1: Ay, ang maganda sa tag-araw kasi kasi sa umaga, kahit gusto na kumuhi ng gabi, di ba, mga hapon, mga ganyan. Ngayon, ito, agaya niya, di mo alam kung saan yung malakas ang ulan. Baka mga pagkunta mo, baka matubig kila sa baha, ulan. Hindi pwede ano yung motor mo, mas lalong mahirap pa kung masisira pa yung motor.
0: Dati nang may 2017 study ang mga researcher mula sa UP Diliman tungkol sa epekto ng ulan sa mga commuter. Ang average waiting time ay tumataas mula 16 minutes kapag walang ulan pa 51 minutes kapag matindi ang buhos nito. Habang lumalakas ang ulan, mas maraming pasahero raw ang lumilipat sa ibang transportation options kung saan kotse ang option ng pinakamaraming lumilipat na commuters. Sakaling magtuloy-tuloy pa ang mabigat na pag-ulan sa Metro Manila, walang choice si Jane kung hindi patusin ang halos tripling presyo ng pamasahe kapag nag-book ng kotse. Kumpara raw sa less than 200 pesos na pamasahe, umaabot ito sa higit 350 kapag tag-ulan. Mula yan Bel Air sa Makati hanggang sa Ayala.
2: Eh dapat magtitipid muna kasi pero pag ano na lang, mag-i-chip na lang. Pero pag wala kang dala, kailangan mo mag-i-chip. Pero pag hike na lang, ita. So, no choice dapat nag-grab ka pa ka.
0: Sa kabila nito, mas pinipili ni Jane ang pag-book ng motor o sasakyan dahil mas convenient daw ito at bahagi naman daw ito ng pagbabudget niya kada linggo. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nananatili naman daw na rain ready ang ride-hailing app na angka sa gitna ng demand ng mga commuter ngayong tag-ulan. Patuloy rin daw ang kanilang monitoring sa kondisyon ng mga kalsada at tuwing may banta ng mga pagbaha.
4: Aminado ang DPWH na marami pa silang kailangan gawin para magkaroon ng long-term solution sa baha. Ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa kabila ng epektibo raw na mga proyekto sa Camanava area, maganda raw kasi ang kinalabasan ng dike rehabilitation, pagpapagana ng pumping station at pagpapatayo ng navigational gate sa Navotas, kaya gagayahin daw ito ng ahensya sa iba pang lugar.
5: Una-una dapat mabubog yung DPWH, eh. Di ba sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Di ba? Tama lang yun eh.
6: In sports, laglag na si world number 20 Alex Ayala sa Cincinnati Open. The Pinay tennis sensation lost to world number 10 Amanda Anisimova sa round of 32. Nanalo si Ayala sa opening set pero nakabawi ang American player para umabante sa next round sa score na 4-6, 6-4 at 6-2. With her Cincinnati campaign now over, Ayala can now shift her focus to US Open which begins next week. Kasungkit naman ni EJ Obiena ang kanyang 8th gold medal of the season. The Pinoy pole vaulter cleared a season best 5.91 meters sa World Athletics Continental Tour event in Poland. The world number 13 beat a strong international field to earn more ranking points. Obiena is targeting a return to the world top 10 as he prepares for the upcoming World Athletics Ultimate Championships. A massive boost for Gilas Pilipinas. After nearly 2 years, maglalaro ulit si Kai Soto for the national team para sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma mismo ni Coach Tim Coe na sumali na si Soto sa practices. Mas lalong na-excite ang fans sa IG post si Soto, captioned, "You know what time it is." Napakomment maging ang Phil-Am Knicks star na si Jordan Clarkson. Itinuturing na game-changer ang 7'3 center for Gilas na may bit-bit na 2-4 card sa next round ng qualifiers. I-host ng Gilas ang Jordan sa August 28 and Iran on August 30.
4: Exclusive, VP Sara lilipad pa Japan for personal reasons. At Pinay contestant nakakuha ng 4-chair turn sa The Voice Australia. Susunod yan sa Agenda.

0: Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: That's another four more gunshots, guys!
2: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
3: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
4: Sa Marcos Highway, SM Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Wala na balak ang US at Iran na palawigin pa ang Memorandum of Understanding nila para matigil ang gera. Git kasi ng Iranian Foreign Ministry, hindi nila babaguhin ang kanilang polisiya under pressure or ultimatum. Invalid na rin daw ang MOU dahil sa sinasabi ng Iran na mga seryosong paglabag ng Estados Unidos. Hindi rin daw masaya si US President Donald Trump sa inaalok na kasunduan ng Tehran.
5: They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't have a nuclear weapon.
4: Pinag-aaralan ng prosekusyon kung kinakailangan pa nilang ipresenta ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Target din nilang tapusin na ang Article 1 ng impeachment ngayong buwan. Narito ang agenda report ni John Manalo.
6: Hindi tuwirang sinagot ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Jay Tolosa ang tanong kung nasaan na sa diskusyon ng prosekusyon ang pagpepresenta sa Senate Impeachment Court sa self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Pero patuloy anyang pinag-aaralan at sinusuri ng prosekusyon ang kanilang estratehiya sa pagpresenta ng mga testigo.
7: Lagi naman, every time we present a witness, lagi kami nagkakaroon ng assessment, no? Kung na-hit na ba ng targets yung current witnesses, no? Para ma-evaluate namin, kailangan pa bang ipresenta yung mga susunod na testigo. Every time no, we present a witness, meron kami laging debriefing, no? And we will discuss para makita. Dahil nga, as much as possible, gusto nating mapaiksi yung witness list natin, no?
6: Sa ngayon, patuloy pa rin daw nilang pinag-uusapan kung kinakailangan pa ba nilang ipresenta si Madriaga. Sa pagdinig ng House Committee on Justice nito lamang Abril, umamin si Madriaga na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula sa security officer ng OVP na si Raymond Lachica. Ang pera, ipinahatid niya sa kanya sa iba't ibang individual noong December 20, 2022. Kasalukuyang tinatalakay ng korte ang Article 1 ng impeachment na tumutukoy sa umano'y paglustay ng bise sa kanyang confidential funds. Target itong matapos ng prosekusyon ngayong buwan. Kampante rin ang prosecution teams na naging testimonya ng dating Special Disbursement Officer ng OVP na si Gina Acosta. Nakatakda siyang bumalik sa impeachment court sa susunod na araw habang inaasahan din ang pagtestigo ni dating DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
4: Kapapasok lang na balita, kinansela ni VP Sara ang kanyang sanang 6-day trip to Japan. Ilang oras yan matapos kumpirmahin ang Malacanang. Nalilipad sana ang bise simula bukas, August 19 hanggang August 24 para raw sa personal reasons. Sa isang pahayag, sinabi ng pangalawang pangulo na inaccurate ang mga lumabas na ulat tungkol sa kanyang biyahe.
8: Hybrid election system o pinagsamang electronic voting with manual counting ang ipinapanukala ng isang Citizens Election Watchdog

0: group para iwas daya sa 2028 elections. Kailangan din nila ang pagsusuri kung dapat bang higpitan ng panuntunan ng mga maaaring tumakbong kandidato at party list group.
1: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Kontra Daya Convenor Danilo Arau na hindi 100% mapagkakatiwalaan ang mga makina ng Smartmatic at Miru na ginamit sa mga nakaraang eleksyon. Ito ay dahil hindi lubusang maitest ng mga IT expert natin ang mga makina dahil privado ang pagmamay-ari ng mga ito.
0: Ano po ang pinakamalaking banta sa mga panahon ngayon?
2: Yung problema sa automated counting machine, hindi siya transparent. Kasi kahit sa usapin ng source code review, hindi rin pwedeng ma-test at saka ma-subject sa anumang testing.
1: Ayon kay Arau, madaling ma-hack ang mga automated counting machine dahil hindi sila sumasailalim sa anumang testing. Kaya naman iginigiit niya na gawing open source ang software ng mga makina para sa eleksyon. Hinimok din ni Arau ang COMELEC na gumamit ng hybrid na sistema kung saan mano-mano ang pagbibilang ng boto, pero automated ang transmission nito.
2: Ihamak na mas matino yung sistema na manual na pagbibilang na at least may some degree of transparency basta't pagtsatsagaan mo yung monitoring sa precinct level.
1: Dagdag ni Arau, hindi lang ang sistema ng pagbilang ng boto ang kailangang ireporma ngayon pa lang. Kailangan din anyang higpitan ang pagbusisi sa mga kumakandidato, lalo na ang mga party list na kaduda-duda at hindi naman talaga kumakatawan sa interes ng mga marginalized sectors. Ayon sa pamunuan ng grupong Kontra Daya, dapat bigyan ng sapat na panahon ang mga usaping ito para hindi makalito sa publiko kapag minamadali tungo sa 2028.
3: Another Filipino wows judges and fans ng The Voice.

0: Yan ang rendition ni Jeremy Heitman ng Because You Loved Me by Celine Dion. Ayon kay Jeremy, her dad even flew from the Philippines just to see her perform. The Pinay earned a 4-chair turn sa blind auditions, but in the end, ang pinili niya ay mapabilang sa team ni Richard Marx. Back in 2024, Pinoy singer Sefronio Vazquez made history as the first Asian to win The Voice USA. Umaapaw din sa Pinoy Pride ang soundtrack na inaabangang DreamWorks animated film na Forgotten Island. Sa tracklists na nirelease ng Variety, may collab ang Beanie at si Lea Salonga titled A Parallel World, The Amping Mix. The OST also has Tagalog titles and features more Filipino artists like SB19, Ruby Ibarra, and Cat's Eye Sofia La Forteza. May duets din ang mga bida ng pelikula na sina Her at Liza Soberano. Ilalabas ang soundtrack sa September 18th while the film hits theaters on September 25th. Nagsorry si K-pop superstar Jennie sa anyay disappointed fans. In a heartfelt letter posted on Weverse, in acknowledge ng Blackpink member ang lack of huge celebrations for the 10th anniversary ng girl group. Ayon kay Jennie, wala siyang mabibigay na excuse for that. But Blinks daw have always been one of the biggest blessings and greatest loves in Blackpink's life. And thankful siya for everything that fans have given them over the past decade. Wala bang malakihang events, Blackpink still held a private meet and greet with select Blinks in Seoul. Hindi rin nakaligtas sa mga artista sa epekto ng matinding pag-ulan nitong Lunes. Shinare nila ang kanika nilang baha story sa social media. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
1: Kapag umuulan ng ganito kalakas, hindi lang tubig baha ang umaapaw, pati ang pasensya ng mga Pinoy sa traffic at commute. Maging ang mga artista hindi nakaligtas sa ganitong realidad. Dahil sa baha, naipit sa matinding traffic ang aktor na si Vince Maristella, kaya't nagdesisyon siyang maglakad at idokumento ang kanyang journey sa social media. Mas personal naman ang sitwasyon ni Wawi Dugsman sa Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Sa kanyang update, napansin pa niya na parang nagpa-party pa ang ilang tao sa gitna ng baha. Pero sa kabila nito, napilitan siyang lumikas habang patuloy na tumataas ang tubig. Maya-maya, nagbigay muli ng update si Wawi at sinabing nakaalis na siya sa binabahang lugar. Usap-usapan din si dating PBA player na si Mark Cardona na nag-dive at nag-swimming sa baha sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Sa kabila ng mga viral na baha story,

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
2: What should the defense be most concerned about?
3: The prosecution will have to build on threat.
1: No debate.
0: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
4: Definitely not a strong case.
1: Just open conversations.
0: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
1: At the Forefront on Bilyonario News Channel.
5: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
6: Purina, naging isang ganap na bagyo na ngayong hapon ang binantayan nating low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Neneng. Si Neneng na po ang ikatlong bagyo for the month of August at 14th naman po or panglabing apat ngayong 2026. Huling namataan si Tropical Depression Neneng sa layong 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at meron taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Bukod pa riyan, isa pang LPA ang may mataas din po na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang ikalawang LPA dito po sa may West Philippine Sea at 460 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Pero ang magandang balita, maliit ang tsansa na pumasok pa itong LPA ng ating PAR at unti-unting kikilos ito patungo po dito sa may Hainan Province sa Southern China. Ayon sa latest track ng pag-asa, mananatili pong mahina ang bagyong Neneng sa susunod na dalawang araw habang kumikilos po pahilagang kanluran dito sa may Philippine Sea. Pagsapit ng Huwebes, posible pong tawirin ni Neneng ang Okinawa, Japan, saka ito lalapit dito sa may Northern Taiwan at posible rin po mag-landfall doon hanggang humina muli bilang LPA. Ibig sabihin, hindi po ito magla-landfall sa alimampanig ng ating bansa at posible lamang mahagip ng outer rain bands nito ang Batanes and Babuyan Islands hanggang sa araw ng Huwebes. Dahil sa habagat, posible muling umabot ng hanggang 200 mm ang bumagsak na ulan sa anim na lugar sa Luzon sa susunod na 24 oras. Kabilang na dyan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Habang may delikadong ulan din po na 50 to 100 mm hanggang bukas po ng hapon dito po sa may Metro Manila, gayon din sa may La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, maging dito rin sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan and Nueva Ecija at dito rin po sa may Rizal, Laguna at lalawigan ng Antique. Ka-weather, patuloy na mag-ingat sa banta ng baha, mapa-flood prone or hindi man ang inyong lugar. At iwasan pa rin ang pagdaan sa matatarik na daan na posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Bukas, August 19 or Quezon Day, sa Luzon asahan pa rin po ang maulap na kalangitan at meron din pabugso-bugsong mga malalakas na ulan dito po sa may Ilocos Region, ngayon din po sa may Cordillera Administrative Region, halos buong Central Luzon, Calabarzon, dito rin po sa may northern portion ng Mimaropa, at dito rin sa Metro Manila kung saan nagkaroon nga ng mga pag-uulan ngayong araw. Minsan nagkakaroon tayo ng mga sunny periods sa morning hanggang sa early afternoon and then lumalakas po muli ang mga pag-ulan natin ngayong gabi. Posible magpatuloy yan bukas ng madaling araw. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, sa may eastern section, gayon din ang Bicol Region, asahan naman yung mga light to moderate rains lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Sa Manda Visayas naman po, pinakamaulan bukas, August 19, dito po sa may Western Visayas at sa lalawigan ng Negros Occidental. Habang natitirang bahagi, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan bukas at sasamahan pa rin po ng mga saglitang pag-ulan. At pagdating dito sa Mindanao, opposite po sa Luzon, fair weather conditions, maaraw for most of the day. At ibig sabihin yan, mainit at malinsangan ng tanghali lalo na from 10 a.m., to 4 p.m. kung saan delikado po ang heat index o yung mararamdamang init ng kanilang katawan. So yung mga pupunta po doon, unfortunately, maliit pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather.

0: Nga ng ilang sasakyang nagtangkang lumusong sa malalim na bahang dulot ng habagat. Kaya naman, kamot ulo na lang ang ilan kung paano malalaman when is it safe to do so. Alamin sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Matapang na nilusong ng ilang mga motorista ang baha dulot ng habagat kahapon. Some, especially the big ones like SUVs, trucks, and buses, were able to pass through. But it's not the same story for sedans, motorcycles, and bikes. Para sa Automobile Association Philippines o AAP, mahalaga ang pagpaplano ng ruta sa mga ganitong panahon. Pero kahit ano pa man daw ang sasakyan, mahalagang malaman ang lalim ng baha bago tangkaing sumuong dito.
2: Pagka yung tubig, lumakpas sa gitna ng gulong mo, sisirain na ng auto mo.
3: Yes.
2: Yun, kasi pag SUV, obviously, malaki ang gulong noon. Pero hindi ibig sabihin na it can go through the flat. It should be only half the height of the tire. That's the first thing you need to do.
1: Dagdag pa ni Ferreria, car engines have suction mechanism when driving through water to get air from the outside to combine with fuel. Kaya kung patay ang makina, walang papasok na tubig dito. Sa electric vehicles naman, inumpisahan ni Ferreria ang paliwanag sa waterproofing.
2: IPV7 yan eh. Okay. Ibig sabihin nun, pwede mabasa, hindi pwede malublob. Pag may electric pala, hindi mo dapat pinababad sa tubig yan. One way or another, moisture or water will seep into electric circuits and it will destroy it. So, pwede yan, dadaan ka lang, pero make sure na hindi mataas yung, at saka hindi na bulublob ng matagal.
1: Payo naman ni Ferreria kung nabaha o nalubog ang sasakyan, unahing i-check ang brakes at transmission at magpa-change oil. Dahil kung hindi, the car will deteriorate and will cause bigger problems. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
0: Nauunawaan daw ng Malacanang ang batikos ng publiko sa birthday sabbatical post ni First Lady Lisa Araneta Marcos nitong Lunes. Nag-post ang unang ginang ng selfie with the caption, "Just me and Mother Nature, time to slow down, recharge, and enjoy the quiet." Pero sumabay ito sa pagbuhos ng ulan na dala ng habagat sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Git ng palasyo, bago pa man ang kaarawan ni F.L. Lisa, patuloy na tumutulong ang kanyang opisina sa publiko.
4: At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga. Ipagbundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal.
5: ...2028 is shaping up to be a packed year for Marvel. In-announced ng Disney na i-release sa July 28 that year ang Ghost Rider film starring Ryan Gosling. Una nang in-unveil that an X-Men reboot is set for May 5, 2028, while Black Panther 3 will come out months later on December 15th. The three titles are expected to offer a glimpse into the MCU's future kasunod ng Avengers Doomsday at Avengers Secret Wars. The new Batmobile has touched down in Glasgow. Viral sa social media ang video ng vehicle habang papasok sa isang garage. This comes as The Batman Part 2 is reportedly shooting in the city for 3 weeks. Glasgow also played a key role sa 2022 film starring Robert Pattinson. Kabilang sa mga bagong makakasama niya sa sequel, sina Sebastian Stan, Scarlett Johansson, and Brian Tyree Henry. Ipapalabas ang The Batman Part 2 on February 2028. New details emerge about the last moments of late actress Hayden Panettiere. Ayon sa excerpt ng 911 call, medics were responding to an overdose at a residence in South Carolina. Panettiere was later found unresponsive and pronounced dead at the scene. Ayon sa police, there are no signs of foul play. Pumanaw ang aktres itong Sunday at the age of 36. She was best known for her roles sa TV series na Heroes at Nashville. She also famously starred sa Scream and Bring It On All or Nothing. Shakira, bumisita sa nasirang paaralan sa quake hit Colombia. At fellow Mulan actress, emosyonal sa pagkanta ni Lea Salonga ng Reflection. Susunod yan sa Agenda.

0: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
1: I don't take from an org na sauna. I truly believe it is a waste of time.
2: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
1: So bakit pa kayo naniniwala ito ang ulo ng sauna?
3: Check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Higit 8 bilyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo na ang nasabat ng mga otoridad sa Central Luzon ngayong taon. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na 2 congressman ang nasa likod ng mga kontrabando. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Sa mga unang buwan ng 2026, nasa spotlight ng law enforcement operations ang mga illegal na sigarilyo. Sunod-sunod ang raid sa mga local warehouse, pagsabat sa mga smuggled shipments sa mga pantalan, at paghuli sa mga itinuturong suspect sa mga malawakang illegal tobacco operations. Dahil sa tila lumalalang problema sa illegal tobacco products, inilunsad ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Coordinated Interagency Operations katuwang ang PNP, Bureau of Customs at NBI. Isa sa naging sentro ng mga operasyon ang Central Luzon, partikular na sa Pampanga. Noong Enero, timbog ang nasa 6 na Chinese national matapos mahuling nag-ooperate ng isang illegal cigarette warehouse. Aabot sa tinatayang 400 million pesos worth of illegal tobacco products ang nasabat at nasa mahigit 60 Pilipinong biktima umano ng human trafficking ang na-rescue.
3: Pero kapwa legal at illegal, sunog ang baga mo dyan.
5: Mas masamayin sa kanila.
3: Kasi because?
5: Sa kanila, pinunta namin yung factory. Yung tabako, nakakalat lang sa sahig. Bare cement, may mga ipis, may mga daga. Noon lang, tapos bubuhusan lang ng chemical, tapos hahaluin lang ng pala. Kaya yung pumapasok sa baga nila, napakadumi nun. Napakadumi.
4: Ayon kay Remulla, 2 congressman sa Central Luzon ang nasa ulo ng illegal cigarette production sa buong bansa. Bagaman hindi pinangalanan, matatagpuan daw ang kanilang jurisdiction sa regional hotspots ng mga operasyon tulad ng Bataan, Pampanga at Tarlac.
6: They are the head of the snake. Sila yung may hawak ng buong operations dito sa Pilipinas.
7: Buong Pilipinas po?
6: Maybe 60 to 70% of the trade sa kanila dumadaan. Yung flow kasi ng logistics ay dumadaan sa mga tao nila. That's one. Number two, yung first seizure namin 2 months ago, yung tao ng isang congressman, identified the tao niya, ang nag-attempt mag-bribe sa HPG natin para i-release yung cargaments. So doon pa lang nakita namin. And then through backtracking, nakita namin na yung kung saan ang depot nila, kung saan ang logistics nila, parang all connected to these two congressmen.
4: Base sa mga imbestigasyon, dumadaan sa tila isang komplikadong network system ang distribution ng mga illegal na sigarilyo. Malaki rin daw ang indikasyon na isa itong malawakang organized crime.
6: Ang ecosystem kasi niyan, winged van ang umiikot.
7: Winged van?
6: Winged van. Yung van na ginaganyan, tapos mag-aalok sila sa tindahan. Cash mabayad sa kanila yun. Mure! Diba? So mabayaran ng cash. Yung winged van na yun, kung sundan mo, hindi makikita mo kung saan sila pupunta, saan sila nag-deposit, kung saan sila nag-deposit, kung kaninong kulipat ng pera. All of that can be caught in the AMLAC. So yun ang hinahanap namin.
4: Bukod sa mga nasasabat na locally manufactured illegal cigarettes, may isa pang problema ang pamahalaan kaugnay ng illicit tobacco trading. Yan ang mga pumapasok ng mga sigarilyo mula sa iba't ibang mga bansa at ibinabagsak sa ating mga pantalan. Isang bagay na tinututukan naman ngayon ng Customs Bureau.
8: Sa taong 2026 lang, simula January hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon na kami ng 215 successful operations na ang value o halaga nitong mga illegal na sigarilyong ipinasok sa Pilipinas at locally manufactured yung iba. No? Yan ay hindi bababa sa 8 billion pesos. To be exact, 8.165 billion pesos yung halaga. Ngayon taon lang yan.
4: Ayon kay Customs Chief Ariel Nepomuceno, malaki ang inilobo ng illicit cigarette figures na nasabat ngayong taon kumpara noong 2025. Kumpara kasi sa 215 successful operations from January to July 2026 worth 8.1 billion pesos, aabot lang sa 1.79 billion pesos ang nasabat last year sa 460 recorded operations. Dagdag ni Nepomuceno, tila mas dumarami ngayon ang ginagawang taktika ng mga sangkot sa smuggling para makapagpasok ng ilegal na sigarilyo. Matapos ang anyay, pagpapaigting ng seguridad sa mga pantalan.
8: Nagpapasok sila doon sa mga hindi international ports. Ibig sabihin, gumagamit sila ng backdoor. Yun yung mga pantalan na walang Bureau of Customs.
4: Dagdag pa riyan ang high seas transshipment, kung tawagin, o ang paglilipat ng kargo sa pagitan ng mga barko habang nasa gitna pa ng laot.
8: Doon sa malayong bahagi ng dagat, may malaking barko na galing sa ibang bansa. Didikit na ng mas maliit na barko sa Pilipinas na locally registered ships. Didikitan yan, and then itatransfer yung mga containers. Sa report sa amin, minimum of 4 containers, maximum of around 12 containers. Yan naman yung isasakay naman later on sa mga local ships. Kaya wala rin Bureau of Customs doon.
4: Malawak ang pinsala ng illicit tobacco trading sa bansa ayon sa BOC. Hindi lang sa tax revenue collection ng pamahalaan, kundi pati na rin sa mga lokal na industriya. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Oras na raw para konsultahin ang mga foreign company pagdating sa flood control projects. Ito ang itinutulak ni Isabela Governor Rodito Albano. Ginawa niyang halimbawa ang Magat Dam na dekada na ang tagal at ang Kabagan Santa Maria Bridge na mabilis namang nasira. Narito ang agenda report ni Willard Cheng.
9: Halos 5 dekada na ang nakalipas pero nananatiling matatag at operational ang Magat Dam sa Isabela. Para kay Isabela Governor Rodito Albano, dapat kumuha ang pamahalaan ng mga dayuhang kontraktor sa pagpapatayo ng malalaking flood control projects. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Albano na patunay ang Magat Dam na mahalaga ang teknolohiya at karanasan sa isang proyekto.
3: Ano ba yung technology na ginamit ni Ferdinand Marcos, yung kanyang mga tauhan ng mga panahon na yon, sa pagbuo ng Magat Dam?
10: Yes, it was a Japanese, kasi the study, if I remember it right, yung kinuha nila sa USAID yung study niyan. Hindi yata local ang gumawa ng dam na yan, Corina. Mm. So talagang matibay. Kung tutusin mo, ni walang crack yan, ni walang ano.
9: Dagdag ni Albano, mayroon ng master plan ng Japan International Cooperation Agency para sa Cagayan River. Kasama rito ang pagtatayo ng mga dam at iba pang infrastruktura para kontrolin ang daloy ng tubig.
3: If we were to have a master plan, like for example, na mega dike, na pinag-uusapan nila hanggang ngayon, palagay po ba ninyo kailangan i-subcontract na po yan sa ibang bansa like Japan or I don't know, Singapore?
10: Yes.
3: Opo.
10: Oh, dapat, Corina. That's a very good observation. No? Na kailangan dalhin na sa mga contractors natin ng mga yung mga foreign contractors kasi sila lang ang may capability gumawa ng mga dams na ganyan.
9: Binanggit din ng gobernador ang pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge bilang halimbawa ng kahalagahan ng pagsunod sa orihinal na plano. Ayon sa kanya, mula sa Japan ang disenyo ng tulay at gagawin sana ng Japanese contractor. Pero napunta ito sa DPWH at ibinigay sa isang local contractor.
10: Ang talagang dapat mag-ano dyan, yung Japanese, Toyo Construction. Kaya lang, sa sobrang laki ng budget, 1.8 billion, kasi ay

0: Onik yung bridge, ano. Mm-hmm. Ang ginawa, sabi nung DP Dwayes, kami na lang ang gagawa ng design, tapos binid sa local contractors, tapos ginawan 10 years
1: patay.
0: Yung pagpupondo. Patay. Kasi hinami nung nag-design na kung dinisign nyo talaga doon sa totoo, kasi kinopya na niya lang yung design ng Japanese.
2: Sa usapin ng flood control, isang mensahe ang malinaw na ibinahagi ni Governor Albano. Hindi sapat ang mga panandaliang solusyon.
3: The only way to move forward is to set the bar higher. Yan ang pangako ni Quezon Governor Helen Tan sa kanyang mga nasasakupan sa ginanap na ulat sa lalawigan 2026. Sa ilalim ng tinatawag niyang healing agenda, iniulat ni Tan ang mga programang napagtagumpayan ng provincial government sa kanyang unang taon sa ikalawang termino. Isa sa highlight ang patuloy na pagsusulong sa edukasyon sa tulong ng iba't ibang scholarship programs. Nariyan din ang mga inisyatiba sa pagpapahusay sa ube production at sektor ng agrikultura. Sa usaping pangkalusugan, patuloy din daw ang modernisasyon ng healthcare system.
4: Hindi tayo makukontento sa ginawa na, bagkus patuloy tayong maglalatag ng matibay na mga programa, mas sustainableng solusyon at mas inklusibong hakbang upang masigurong walang maiiwan sa ating pag-abante sa kaunlaran.
5: Nakamandato na sa batas sa ilalim ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang tamang pagtrato sa mga hayop kasama na riyan ang mga aspin. Kaakibat nito ang mabigat na parusa kabilang ang habang buhay na pagkakakulong sa sinumang mapatutunayang nananakit at nag-aabandona sa mga alagang hayop para tugunan ang lumalaking populasyon sa mga aspin sa kalye. May nilalaan na pondo para sa mga munisipalidad para sa pagbibigay sa kanila ng libreng kapon, vaccination at shelter. Sa panayam ng memo kay Jana Sevilla ng People for the Ethical Treatment of Animals or PETA, aminado siyang hindi sapat ang mga paggastos ng city vets.
6: Libreng kapon program ang government?
7: Meron naman po. Ang alam ko meron naman. Sa mga city vet meron, pero limited. So in a week, parang ang kaya lang nila, 10 to 20. Mm-hmm. Ganun lang. At hindi lahat.
6: Okay.
7: Hindi lahat ng city vet kaya ito. And remember, meron pa tayong municipal vet.
6: Uh-huh.
7: Na wala rin talaga silang vet. Ang meron sila yung mga agriculturist. Sa mga maliliit na municipality, ang meron sila agriculturist, hindi veterinarian.
6: Ganun.
7: So mas maliit ang municipality, mas walang pondo para sa mga hayop.
5: Panukala ng PETA, dapat ay may hiwalay na Animal Welfare Division ang domestic animals. Sa ngayon kasi, tanging ang Bureau of Animal Industry lang ang nakatutok sa farm at livestock animals.
8: Shakira makes a surprise visit sa Quake Kids School in Colombia. Kasama pa niya ang anak ni billionaire philanthropist Warren Buffett na si Howard Buffett. With the help of Howard, Shakira is donating $1 million to help rebuild at least 10 schools in the country. The Colombian superstar also called for more international support for communities hit by last week's disaster. Halos 300 na ang death toll sa magnitude 7.4 earthquake which struck western Colombia on August 10. 194 people are still missing. Trending pa rin ang muling pagkanta ni Lea Salonga ng Reflection. Kabilang sa napahanga ng Pinay Broadway star ay ang kanyang fellow Mulan voice actress na si Mingna Wen. Nanood ng live si Wen and very proud daw siya to be supporting her princess sister. Para sa aktres, it's like looking at her own reflection daw. Lea performed her signature Disney song sa Disney Princess, The Ultimate Concert Celebration. Pass.

0: Parang hindi ko mapaniwalaan yung nangyari sa Sambuanga, no? Mm-hmm. Kasi pagkatapos ng Tacloban, iisipin mo na, hindi ba pinag-usapan na kaagad ng gobyerno yung security measures? Na ang una nilang gagawin ay yun ang apondohan ng security measures. Yeah. Ano kaya nangyari doon? Kasi, you know, Ateneo is a big school, no? And meron naman silang pondo para dyan. Magtataka ka, no? Kung paano pa rin nakalusot yung baril doon sa eskwelahan.
1: Dapat talaga anuhin nila yung security, yung pasok at labas ng mga estudyante. Kailangan talaga bantayan yan na mabuti ngayon, eh.
0: I think so too. I mean, I don't know. Is a metal detector that expensive? Siguro, no? Pero Ateneo can afford that.
2: Yeah.
0: Oo, kailangan talaga kasi...
1: For the safety of everyone?
0: At wala pang may alam kung ano ang... motibo.
1: Mula pa. Oo.
0: Oo, hindi pa natin alam. Pareho ba yan nung sa Tacloban na recruited, di ba? In a chat. In a chat that that promotes violence.
2: Yes.
0: So, hindi natin masabi kung ano pa ang nangyari. Pero kami po'y nakikiramay sa lahat po ng mga naiwan nitong mga biktima.
2: Yeah.
0: Ayun. Okay. And it's National Aspen Day.
1: Oh, nga eh.
0: Yeah. Did you see my dogs this morning?
1: Yes,
0: they were our guests.
1: Oo.
0: Oh. So, sana lahat po ng mga Aspen. You know, nalaman namin kanina na may pondo pero hindi binibigay sa mga city vet.
1: Bakit?
0: Your guess is as good as mine.
1: Ninenok nila?
0: Baka ninenok. Baka it is diverted. Pero hindi dapat.
1: Hindi
0: kasi
1: dapat.
0: Nagiging problema.
1: Dadami ng dadami yung mga aso.
0: Oo.
1: Di ba?
0: I remember rescuing a dog that was run over, brought it to the vet, and then hinintay na lang nilang mamatay yung dog dahil wala silang gamit.
2: Pero actually, tama nga yung sinabi ng guest mo, Miss K, no, sa show. Kasi I think nabanggit niya na sa gobyerno, wala nga talaga tayong proper division for...
0: Right.
2: Our
0: animal welfare.
2: Yes, exactly. Ang meron lang tayo is for livestock.
0: Animal industry.
2: Exactly, animal industry. Mm-hmm. Pero dapat, I think it's about time.
0: It's about time. Yeah. Animal welfare talaga. And it's, I mean, all over the planet. Medyo nahuhuli na nga tayo ng kaunti,
2: ano. At ang sabi nga ni Mahatma Gandhi, the progress of a nation depends on how we treat our animals. Kasi if we cannot treat our animals well, what more ang people?
0: Even crocodiles?
2: Yes.
0: Really?
2: Crocodiles?
0: Two-legged ones?
2: Yes. Crocodiles have a right to live in this world as much as we do.
0: Not the two-legged ones, Erica.
1: Sandali lang ha. Ayusin mo nila yung mga city pound din.
0: Yes, isa pa
1: yun.
0: But you know, hindi daw nila mapalitan pa yung batas na after just 5 days, if you do not claim the dog, they're euthanized. Mm-hmm. Pero the atrocity is that the way the dogs are euthanized is still inhumane.
2: Okay. Ayun,
0: hindi sumusunod sa batas. Ayaw nilang bilhin yung gamot na mahal.
2: Yun na nga yung problema.
0: Mm-hmm.
1: All right, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, enc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Nakarating ka na. Ikaw din nakarating na.
1: I'm here.
0: Nag-check lang po ako ng attendance.
1: Sandali lang si Willard. Hindi naman absent si Willard.
0: Nakarating na siya doon sa awards.
2: May awards.
0: At si Benison nakarating. Lahat kami nakarating. Okay, so bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: its inhabitants.
1: So in layman's term, no, attorney, parang the government needs to get taxes para umandar, para yes. operation expenses ng isang, parang
0: isang kumpanya
1: siya. Oh, yeah. Operation expenses na yan na kailangan. But for the individuals, yung companies na talagang sila ang kinukuhanan ng tax, ano yung kailangan talaga nilang malaman from day one, let's say kung empleyado man sila or if they're starting a business, what do they need to know about the taxes they need to pay?
0: Okay, the core DNA of Philippine taxation is the principle of self-assessment. Mm. So the BIR or the government does not compute for our taxes. In fact, the law places the primary responsibility to us as taxpayers to voluntarily, emphasize the word voluntarily, calculate, declare, and pay the correct taxes.
1: Tayo. Yes, oh, syempre, tayo talaga kailangan gumawa nun. Oh. Yes. So yun talaga ang kailangan natin malaman. Yung pag-file ng taxes today, let's say, walang may alam, extended deadline, today's the final. Paano na yun yung mga hindi nakahabol ngayon?
0: May mga kaakibat itong mga penalties and surcharge. Mm. Under the tax code, ma-delay o hindi tayo mag-file ng ating mga required income tax will entail surcharge, interest, and penalties. That's why, at least, we need to understand the taxation or Philippine taxation.
1: Kaya pang humabol, hindi ka habulin, hindi ka ikukulong. Kasi maraming takot. You know, pag hindi sila nakapayad ng tax, akala nila baka habulin sila ng BIR. Lalo na yung mga malaking kinikita ngayon.
0: Hindi naman siya papasok sa tax evasion per se. Oh. Kasi meron naman yung Bible naming mga tax practitioners with the RMC, mm-hmm. Revenue Memorandum Circular 7-2015, mm-hmm. nandun nakalista lahat ng mga penalties, mga compromise penalties na kailangan bayaran ng mga taxpayers in the event na hindi makapag-file, nakalimutan mag-file. Mm. Nandun lahat ng mga listahan na yun.
1: Let's say, kunyari, individual ako, empleyado, kumikita ako ng 100,000 a month, hindi ako nakapag-file ngayon, magkano ang penalty ko?
0: Maganda yung tanong nyo, sir, no? Pagka purely compensation income earner, pag-empleyado, hindi na natin kailangan mag-file. Because the taxation law gives the employer or the business owner, sila yung may obligation na mag-file nito on behalf of the employee. Mm. Kasi kung mapapansin nyo, every cut-off, may wini-withheld sa atin ng ating mga kumpanya. Then yung wini-withheld, sila na magre-remit nun sa ating gobyerno.
1: So yung individual na empleyado, hindi na siya kailangan mag-file?
0: Yes, correct. Generally.
1: Paano kung freelancer lang siya? Ganun din ang kinikita.
0: Pag freelancer, sir, ibig sabihin wala siyang employer, so required siya mag-file ang sarili niya.
1: So magkano yung magiging penalty niya kung hindi siya nakapag-habol today?
0: Kinocompute yan, sir, based doon sa kung ilang araw siyang hindi nakapag-file.
1: By day?
0: Yes, sir.
1: So lumalaki at lumalaki
0: yan. Habang tumatagal na hindi mo fina-file o hindi ka nag-file, mas lalaki yung penalties mo.
1: Mm. Bakit usually yung nagiging mindset nung nagbabayad, yung although gusto nila maging tax compliant, they're not very well, let's say, aware ano yung mga kailangan nilang gawin. Usually nagiging headache sa kanila. Ano yung usually advice mo to those individuals or small companies how to make it easier for them to file their taxes na kailangan?
0: All right, sir. For this question, sir, ano, pinakamaganda rito, and we advise our clients na yung mga bagong tayong negosyo, ang unang titingnan yung BIR form 23 or 2303 or yung Certificate of Registration. In that document, nakalista lahat doon ng mga kailangan na i-file na mga income tax returns,
1: yes.
0: Monthly, quarterly, and annual.
1: Mm-hmm.
0: Nakalagay po lahat doon. Kaya hindi maliligaw ang mga taxpayers. Mm-hmm. Pag alam nila, and doon sa document na yon, sa dokumentong yon, makikita rin kung kailan dapat siya i-file. Mm-hmm. Nakalagay yung mga deadlines.
1: Okay. For the individual, meron kasing right now, din, pag kinikita mo lang 250,000, hindi mo na kailangan magbayad ng tax. Anything over that, so ano yung kailangan malaman ng ordinaryong Pilipino kung saang tax bracket sila?
0: Yung mga maliliit na negosyante, sir, ano? For example, sa yung halimbawa, yung 250,000, pag hindi ka lumampas doon, exempted ka sa tax. Mm. Pero hindi ibig sabihin na exempted ka, hindi ka na magpa-file. Mm. You still need to file your income tax. Ide-declare mo lang na kung magkano yung kinita mo.
1: Okay.
0: And for sa susunod mong tanong, sir, na pag nag-exceed na sa 250,000, that's the time, magiging liable na sa tax.
1: Kahit piso?
0: Kahit piso, sir.
1: Kahit piso?
0: Yes, sir.
1: So, kunyari, lumampas ka, 250, and 1 peso.
0: Magko-compute doon, sir. Kasi meron naman tayong tax table na tinatawag. Oh. At pamaya, kung madadaanan natin, meron kasi tayong EBIR form or EFPS. Yes. Automatic yung computation yan.
1: Now, pag-usapan natin na attorney, itong ease of paying taxes. Ano yung nilalaman nito? Ano yung benefits for the normal taxpayer na mas mapadali ang kanilang pagbayad ng nilang tax, whether individual sila or maliit na negosyo?
0: Okay, sir. No? Thank you for your question. Sa Congress natin, thank you. Tayo yung nagpapasalamat sa kanila dahil malaking tulong itong ease of paying taxes dahil napabilis nito yung pagpa-file at pagbabayad ng tax ng mga taxpayers. Isang pinakamagandang amendment dito sa ease of paying tax is yung very rigid, difficult distinction of sales invoice, official receipt, commercial invoice. Ang daming invoice eh, di ba? Parang nag-create lalo to ng confusion eh. So dito sir, isa na lang ang ginawa, isang invoice na lang. So one invoice na lang ang under EOPT.
1: Anong tawag doon? Ano yung invoice na yan?
0: It will depend sir, ano? Pagka ako service oriented, ang ibibigay sa akin ni BIR pagka nag-register ako ng business is service invoice. And then kung nagbebenta ako ng produkto, ang ibibigay naman sa akin ni BIR is sales invoice. So, wala nang official receipt.
1: So, paano mas mapapadali kung parehas rin, papel din yun, magbibigay ka ng invoice, ganun din yun, official receipt.
0: Ang nangyari kasi sa in the past, kaya maraming mga assessments na hindi rin magkaunawaan ng taxpayers and ang ating government, BIR, may kaakibat kasi sir na tax, yung mga, for example, advance payment.
1: Okay.
0: Sa accounting side, since I'm a CPA, sir, magiging technical tayo ng konti, may mga bayad kasi sa isang business o negosyo na hindi pa
1: parang
0: namin
1: dine-declare.
0: Yeah, hindi namin dine-declare na income until and unless makapag-render kami ng service.
1: Mm.
0: Yan ang tinatawag na accrual method.
1: Okay.
0: Yeah. Pero kay BIR, dapat pagbayad ka ng tax. So okay. Ngayon, sir, because of EOPT, ginawa ng uniform ito. Wala ng official receipt, wala ng invoice.
1: Ah, okay. So whether advance, payment o ano, kasama na yun, invoice na talaga yun.
0: Ah, yes sir. Lalo pagka may na-receive ka ng cash from the payer.
1: Now, for the individual and small corporation, ano yung kailangan nilang malaman to be able to maximize, let's say, yung income ng isang individual? How can they maximize it when they're paying taxes? What can they do? Yung mga expenses nila, daily, pwede ba nila i-deduct yan sa kanilang income tax? Anong kailangan nilang gawin? Can they do it themselves or do they have to hire a CPA or an accountant like you?
0: Actually, sir, because of EOPT, dahil nga minadali na ito, I mean, ginawa ng simple ito ng ating estado. For example, ang kita ng isang individual or maliit na negosyante, hindi naman umabot ng 3 million.
1: Mm-hmm.
0: The taxpayer may choose yung tinatawag nating 8% flat rate.
1: Flat rate na yan.
0: Yeah, based on his gross receipt or gross sales in excess of 250,000, doon ka na magbumultiply ng 8%. Wala nang iba. Ganun lang.
1: Okay.
0: So yun ang mga binibigay na option ng taxation law sa mga maliliit na negosyante na hindi naman umaabot ng 8 million ang kinikita in lieu, of course, of graduated income tax rates and 3% percentage sa kanya. Medyo dumadami na yung percentage ng mga tax natin.
1: Hindi, kasi like sila mo, they can opt yung 3%.
0: Yung 8%, yeah.
1: Yung 8%. Ano yung 3% na binabanggit mo?
0: Yung 3% naman, sir, pagka ang ginawa mong option naman is yung graduated income tax rate. And of course, lumagpas ka ng 3 million. Hindi ka lumagpas ng 3 million. You are required pa rin na mag-file ng income tax mo based on that graduated tax rates and 3% percentage tax.
1: 3%.
0: Pag hindi ka lumagpas ng 3 million. Pero of course, pag lumagpas ka ng 3 million, may mandatory requirement ulit ang taxation law na kailangan mo mag-register as a VAT registered entity.
1: So yung 8%, so kahit medyo lumampas ka ng 3 million, 8% pa rin yun?
0: Hindi sir, ang requirement doon, hindi ka dapat lumampas.
1: Hindi ka lalampas.
0: Pero ang computation noon is gross receipt minus 250,000 pesos. Exemption.
1: Okay, so kahit maging 3,250, kung may minus ka, aabot pa rin ng 3 million.
0: Yes sir, for yung example mo kanina sir, 251. So less 250, so may 1 peso. Mumultiply ka ng 8% doon sa piso na yun.
1: Napaka-technical, no? Kaya marami sa atin na gusto man natin na magbayad ng tax, it's a very complicated thing, no? It's a different yung mga benefits for an individual, for small businesses, lalo na pag malalaking kumpanya.
0: Yes, sir.
1: Right?
0: Yes, sir.
1: Bakit ganun usually ang laki ng difference, ang daming benefits na binibigay o leeway sa mga malalaking kumpanya kaysa sa individual at small enterprise? Bakit ganun?
0: Yung mga leeway kasi nito, sir, for example, lalo sa... Although, the same lang ang pwedeng gamiting benefit like for sa allowable deduction, yung mga gagamiting pambawas sa gross income o gross sales. Ang kagandahan lang kasi pag korporasyon ka, lalo pag VAT-registered entity ka, yung mga... yung na-compute na output VAT ng kumpanya, mababawasan yun yung sa mga purchases nating mga VAT purchases and expenses. Mm. So instead na 12% doon sa sample, for example, 10 piso, may VAT kang 12%, 1.2. Then meron ka pang purchases na pwedeng ibawas doon sa output para lumiit ang ating VAT liability.
1: Ang income.
0: Yes, no, yung VAT due.
1: Ah, VAT due. Because syempre, bababa yung net profit mo.
0: Yes, sir. For the income naman, kaya siguro ang batas natin ay binibigyan ng leeway yung mga korporasyon, mga malalaki. Mm. Kasi ngayon, under train law hanggang sa mga succeeding amendments hanggang ngayon sa EOPT and create law, yung dating mataas na percent ng corporate tax bumaba na sa either 20 or 25. Mm. So liliit talaga yung tax due because mas maliit na yung tax rate na gagamitin for corporations.
1: Iba ba yung mga forms ng individual at small corporations? Like say for an individual, anong klaseng form ang kanilang kailangan na ma-fill up at isang small corporation?
0: Ito sir, madali lang naman tandaan kasi isang number lang ang difference ng individual sa corporation. Sa individual, ang kailangan natin tandaan is yung four quarterly tax returns is the 1701Q.
1: Okay.
0: Tatlong quarters yan, isa sa first, isa sa second, isa sa third. And for annual filing naman, yung 1701A.
1: Mm. Oh, so you can choose. Pwede ka mag-choose na mag-file quarterly or mag-file ka at the end of the year.
0: Actually, sir, pwede naman. Pero estimate kasi yung quarterly. Eh. Mm. Pagdating kasi ng annual, binabawas na yung mga payments ng first quarter, tax payments ng second quarter and third quarter. Mm. So, at the end of the year, maliit na rin yung tax na makukompute doon dahil ibabawas yung tatlong quarters.
1: Ah, so may mga tax deductions pa rin?
0: Yes, sir.
1: Okay. Ah, okay. And paano kung nyari nag-overpay ka? Gaano katagal bago mo mabalik yung na-overpay mo? Pag quarterly ka nagbabayad, di ba?
0: Ang tawag niya, yung mga overpayment of taxes.
1: Yes.
0: Actually, pwede mong gamitin yan na pambayad sa mga susunod na mga taxable quarters or taxable years. Mm. But as to refund, medyo, honestly, medyo mahirap-hirap mag-claim ng refund. Ano? So, mga iba, ginagamit na lang ito parang tax credit.
1: tax credit na lang.
0: Subsequent quarters and taxable years.
1: Now, in the advent of technology, no, attorney, digital space na tayo, digital na ba? You can file your taxes online. Ano ba yung mga platforms na pwede gamitin ng ating mga nanonood ngayon, whether individual sila or small corporation, na process that makes it easier? Kasama ba ito sa ease of paying your taxes?
0: Yes, sir. Kasama po yan. Isa po, although dati na ito, yung EBIR form, this is a BIR platform na pwedeng i-install sa ating mga personal computers and laptop. Pwedeng mag-file doon and then pwede na rin magbayad, sir, via itong mga...
1: Online?
0: Yes, sir. Mga Maya, GCash. Mm. Pwede na rin magbayad yan, sir.
1: So, hindi na ako kailangan pumila mismo doon sa opisina ng BIR?
0: Correct,
1: pwede
0: sir.
1: Pwede na online?
0: Yes, sir. And even in the EFPS naman, ito naman, nasa website ni BIR, papasok ka lang doon, gagawa ka lang ng login credentials mo. And then, nakakonnect na yung bank account ng company. Auto-debit din yun.
1: Mabilis na.
0: Pagka binayaran na yun, mababawasan na lang yung account ng kumpanya.
1: So, mas madali na ngayon?
0: Yes, sir. Yun talaga ang naging purpose nitong taxation law natin, yung mga succeeding amendments, para hindi rin mahirapan. And of course, mabilis din ng collection ng government.
1: But on your side, kayo, CPA, accountant, hindi ba mawawala ng trabaho ang ating mga accountant, CPA, kung talagang mabilis na ang process ng pag-file ng ating mga tax?
0: Number one, sir, unang-una kasi na... Natutuwa kami sa mga ganitong development ng mga batas natin kasi nakakatulong tayo sa Estado.
1: Yeah.
0: Yun nga, kasi raises revenue, di ba? Doon sila kumukuha. And sa amin naman, sir, may mga nag-i-engage pa rin sa amin, lalo na yung may mga assessment from the BIR. Dahil yung law office naman namin, yun ang
1: core practice namin. But usually, attorney, ano yung mga, let's say, tinatanong sila sa inyo? Bakit sila, may iba, natatakot mag-file, na sila ang mag-file, that they need to go and get your services? Ano yung mga, and usually, ano yung mga reklamo rin nila na napapansin nyo when they go seek your service?
0: Isang nagiging problema, sir, to be honest, is may mga businesses or may mga negosyante na hindi nag-hire ng mga professionals. Although mag-hire sila, mga freelance bookkeepers na walang proper training. Mm-hmm. And then, siyempre, pag nagpa-file yan, nagpa-file lang based on kung ano yung pinoprovide ng kliyente or baka pag may nakalimutan sila, hindi na nila kinokorek. Mm. Then, pagdating ng assessment ni BIR, yan na, magpuputukan na yung assessment, may penalty, may surcharge. So,
1: mga maraming problema.
0: Yes, lalapit sila sa amin, attorney, meron man kaming bookkeepers. Ginawa namin, nag-file naman kami. Advance pa nga yung filing namin, nagbabayad naman kami. In-explain
1: so
0: namin.
1: So kahit pagpili ng bookkeeper accountant, kailangan talaga mag-research, no? Kung talagang legit itong mga kinukuha nila.
0: Yes,
1: kasi kawawa
0: course.
1: Sila. At the end of the day, akala nila, compliant sila. Pero pagdating sa end, ang dami pa pala nilang kailangan gawin pa.
0: Yes, sir. 90% of our clients, ang problema nila is yung mga bookkeepers.
1: Ang dami pa na problema. Anyway, attorney, let's now move on to our rapid fire segment.
0: Thank you, sir.
1: Quick questions, quick answers lang. Not graded to, ha?
0: Recitation.
1: Oh, okay, let's start with this. What's the number one tax mistake na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino ngayon?
0: Misapplication of or mistreatment of income and expenses.
1: What do you mean by that?
0: Hindi nila na re-recognize kung ito ba income na o hindi pa.
1: Ah, bakit?
0: And then yung mga substantiation of expenses. Maglalagay sila expenses, acknowledgement receipts lang na kailangan kasi is yung mga dapat talagang mga invoices.
1: So dyan kailangan nila yung tulong nyo as
0: yes,
1: a bookkeeper.
0: Sir.
1: Okay. Quick top three. Ano yung expenses of ordinary Filipinos that they can claim as a tax deduction? Top three.
0: Gasoline expenses for the companies. Mm-hmm. Of course, depreciation ng mga equipments nila. And of course, the necessary expenses.
1: Yung mga kape na binibili araw-araw, pwede yun?
0: In relation to the company, sir, pwede naman magamit yun. Let's say, kung nagkaroon naman ng meeting at kailangan yung meeting ngayon ng kumpanya.
1: Eh, pag individual, pwede niya i-deduct yun? Yung mga expenses niya?
0: Kung in relation to his profession, sir, pwede naman. Like me, as a CPA lawyer, pag may kliyente ako, nilibre niya ako ng, o may binayaran akong kape, at magagamit ko yun dahil sa trabaho.
1: Basta may invoice, di ba?
0: Yes, okay. Correct.
1: Side hustle or second job, when does extra income become taxable? Ayan, marami na nagsa-side hustle ngayon.
0: Actually, sir, lahat ng income taxable. Walang distinction dyan.
1: Pero may mga iba, di ba? May mga side hustles na hindi wala sa radar ng BIR. Anong tawag mo doon?
0: Theoretically, sir, lahat kasi ng income kasi is masasubject
1: kailangan.
0: Pa rin. Even winning
1: digital
0: sa gambling.
1: Na ngayon.
0: Oo, kahit nga winning sa gambling, sasubject pa rin yan sa tax.
1: Okay. Can you legally reduce your taxes without getting in trouble? Ayan, pinag-usapan namin kanina.
0: Yes, sir.
1: Ano ba yan? Tax avoidance?
0: We call it tax avoidance, sir.
1: Ah.
0: May mga pamamaraan legally na mabawasan ng mga tax na hindi naman tayo kailangan na mag-misdeclare o under-declare or mag-over-declaration ng mga expenses.
1: So, hindi negative ang tax avoidance.
0: No, sir. It's
1: legal way yan.
0: Yes,
1: so,
0: sir.
1: Kailangan mo lang hanapan talaga ano yung pwede mong i-deduct.
0: Yes, sir. At doon, kailangan ng mga businesses, ng mga tax professionals.
1: Okay. One tax myth, Filipinos need to stop believing in taxation and filing taxes.
0: Walang nakukulong sa tax violations.
1: Meron?
0: Meron. May nakakasuhan.
1: Meron na ba? Maliliit, malalaki. Ay, may na-experience na kayo na nakulong na?
0: Ito sir, nasa news naman na kinasuhan ng BIR sa DOJ yung mga involved sa flood. Mga flood control. Okay. Yung mga nakasuhan ng tax evasion dyan.
1: Okay, finally, attorney, if you could change one thing about the Philippine tax system today to make Filipinos more willing to pay their taxes, what would it be besides yung EOPT?
0: Siguro, sir, not in taxation law, siguro. May, siguro, for me, is the execution of government funds.
1: Ayun.
0: Kasi kaya hindi nagbabayad ng tama. Ba't ako magbabayad? Kasi nga,
1: hindi naman
0: nagpupunta
1: sa tamang paraan.
0: Yan yung nagiging misconception. Kaya sa akin, siguro, kailangan i-improve yung execution ng government expenses.
1: Tama. Para magbayad ang lahat.
0: Yes, sir.
1: Okay, on that note, Attorney Jarvis, thank you very much for joining us this afternoon for your insights and of course, making taxation easier to understand para sa ating mga kababayan na lalo na tapos na. Habol na lang sila kung
0: yes,
1: hindi
0: sir.
1: Sila nakapagbayad ngayon. Oh, pero hindi sila makukulong pa kung

0: Magandang gabi. Ako si Janina Vela.
1: At ako naman si Dexter Galide. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. DOJ kinumpirma ang kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Marikina Congressman Teodoro habang inihaing perjury complaint ng kongresista laban naman sa dalawang female police officers, ibinasura.
0: Live update sa school shooting na naganap sa Ateneo de Zamboanga University High School. Tutukan!
1: Gigil na pagsupla ni U.S. President Donald Trump sa isang reporter gone viral.
0: Passport ni na Senator Loren at Congressman Leandro, posibleng ipakansela ng ombudsman. Extended medical leave ng senadora, quite suspicious raw.
1: At mga bituing nagniningning. Sa gitna ng tagulan, Mayor Isko ininspeksyon ng mga binabang kalsada sa Maynila habang konsi ay ko pagpasa naman ng ordinansa ang inatupag sa kabila ng malakas na ulan. Nauna nang inilabas ng Billionaire News Channel, kinumpirma ng Department of Justice ang isinampang kaso laban kay Marikina Congressman Marcy Teodoro. Kaugnay yan ng umano'y panghahalay sa dalawang female police officers na dati rin niyang close-in security. Isinampa ang 4 counts of rape through sexual assault at 1 count of acts of lasciviousness laban kay Teodoro sa Marikina City RTC nitong Agosto at 13. Ibinasura naman ng DOJ ang inihayang perjury complaint ng kongresista sa dalawang female police officers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Teodoro subalit wala pa siyang tugon sa ating mensahe. Una nang pinabulaanan ng kongresista ang mga aligasyon at sinabing bahagi lamang ito ng pamumulitika. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Zamboanga City Police sa motibo ng grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga sa pamamaril. Alamin natin ang pinakahuling politiko update mula kay RJ Rosalado live mula dyan sa Ateneo de Manila Ateneo de Zamboanga University. RJ, Cosa El Sitwasyon na kay? Anong sitwasyon dyan?
2: Yes, Dexter, isang special investigation task group ng DNO para tutukan ang nangyaring pamamaril sa loob ng campus ng Ateneo de Zamboanga University, Junior High School. Bukod nga sa dalawang namatay na estudyante ay may 6 pa ang nasugatan, pero hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagmamadaling makalabas sa school building.
3: Hapon na namatapos ang PNP SOCO sa pagproseso ng crime scene sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, Junior High School. Dalawang barilang kanilang nakita na pawang mga 9mm pistol. Kinuha na rin ng mga pamilya ang katawan ng dalawang namatay, kabilang na ang estudyanteng namaril at agad ding inilibing kasunod ng tradisyon sa Islam. Inaalam pa rin ng pulisya kung ano ang motibo ng estudyanteng namaril sa loob ng school campus at kung maimpluwensya ba ang kanyang pagiging online game enthusiast.
4: Paano po nakalusot, sir, yung mga baril dito sa paaralan?
5: May checking, may security checking yung school and ang security personnel po ng ADSU, pwede po silang magbigay ng payag dyan. Ang mga kapulisan natin, meron naman po tayo naka-duty dyan sa labas po, imbantay parala ng mga pulis natin, in which naka-response po talaga sila sa insidente.
3: Bukod sa dalawang namatay na estudyante, 6 pang iba ang nasugatan. Pero paglilinaw ng pulisya, hindi ito dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagmamadaling makalabas ng school building. Isang special investigation task group naman ang binuo para tutukan ang nangyaring school shooting sa Ateneo.
6: We have not received an information from the SITG yet, but on the part of the city government, coordinating po tayo kay Mayor Celso Lobregat. Kanina we also took the directive from Mayor Kimmer Olaso and CDRMO. We have just concluded the SOCO investigation here. The city government through the CDRMO will prepare our sit rep for tomorrow.
3: Naglabas na ng pahayag ang Ateneo de Zamboanga University sa kanilang social media page. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnayan sila sa mga apektadong pamilya at handa silang magbigay ng psychosocial intervention sa mga estudyante at guro.
7: The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established.
3: Personal namang pumunta si Senator Robin Padilla sa Ateneo de Sambuang University para alamin ang mga detalye sa nangyaring school shooting. Makakatulong daw ito para alamin kung ano mga batas ang dapat amyendahin para sa proteksyon ng mga kabataan, lalo na sa paggamit ng social media at online games.
8: Native legislation.
9: Siguro susunod yun. Sa ngayon, itama muna natin yung balita.
8: Okay.
9: Pangalawa, meron na tayong bills na nandun na. Una, yung gusto natin na yung sa kabataan, dapat medyo magkaroon na ng yung edad ba?
8: Oo.
9: Kasi nakita naman natin na yung mga batang gumagawa nito, medyo hook sila sa social media.
2: Dexter, mananatiling suspendido bukas ang klase sa lahat ng campus ng Ateneo de Sambuang University. Ito ay habang nagpapatuloy nga ang tinatagong investigasyon ng Sambuang Kasipitres Office sa ugnay na nangyaring school shooting. At para na rin daw sa well-being ng mga estudyante at group. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Pilipinas News.
1: Muchas gracias, buenas noches, RJ Rosalado. Nag-uulat ng live mula dyan sa Ateneo de Sambuanga University.
0: Agad na ipinag-utos ni PBBM ang isang masusing investigasyon at pagpapaigting pa sa seguridad sa mga eskwelahan. Nangyari ang pamamaril sa Zamboanga halos 2 buwan lang matapos ang school shooting sa Tacloban. Pero tila nauwi sa pagpaparinig kay VP Sara ang pakikiramay ng palasyo sa mga nasawi sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ginawa kasing ehemplo ng palasyo ang pananalita tungkol sa pag-hire ng gunman at patayan bilang di dapat tularan ng kabataan.
10: We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po ito magandang ehemplo.
0: Nagpahayag ang pag-alala ng Department of Education o DepEd sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nitong Martes. Nasangkot sa pamamaril ang isang grade 7 student na naganap bandang 8:30 ng umaga na ikinasawi ng 2 tao at ikinasugat ng isa pa. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta sa mga apektadong mag-aaral, pamilya, school personnel at mga otoridad. Nakipag-ugnayan na rin sa mga ahensya, sa mga mental health partners para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iwasan magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at sensitibong litrato o video.
1: Sunod-sunod ang panawagan ng mga senador para palakasin ang school security para sa mga kabataan matapos ang naging school shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang Politico Update.
11: Mariing kinundinan ni Senate President Win Gatchalian ang insidente. Hiniling niya ang masusing investigasyon. Dapat anyang malaman kung paano nakuha ng suspect ang 2 baril. Kailangan din anyang malaman kung paano na ipasok ang mga ito sa paaralan. Hiniling din niya ang agarang psychosocial support para sa mga estudyante at school personnel. Para naman kay Senator Mark Villare, dapat higit na palakasin ang school security. Giit niya, dapat ligtas ang mga paaralan at hindi lugar ng takot at karahasan. Isinusulong niya ang Ligtas Act o Senate Bill number 2321. Layo nito ang mas mahusay na threat detection, emergency response at koordinasyon sa law enforcement. Isinusulong din niya ang Students Guidance Counseling Act para palakasin ang mental health services sa mga paaralan. Samantala, nanawagan si Senator Joel Villanueva ng mas mahigpit na gun control. Dapat anya maiwasang makuha ng mga bata at hindi otorisadong tao ang mga baril. Bilang co-chair ng EDCOM 2, sinusulong din niya ang mga reforma para sa school safety. Kasama rito ang Smart Kids Act para protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Nanawagan din si Senator Bongo ng agaran at komprehensibong investigasyon, kabilang sa dapat masagot kung paano nakapasok ang baril sa paaralan at kung may pagkukulang ang campus security. Isusulong niya ang Safe Schools and Violence Prevention Bill. Layo nito na magtakda ng national standards sa school safety at violence prevention. Muli namang binuhay ni Senator Robin Padilla ang kanyang panawagan sa pagbaban sa social media para sa mga bata. Ayon kay Padilla, matagal na niyang binabala ang posibleng masamang epekto ng social media sa mga bata. Para sa senador, panahon na para pag-aralan at pagtibayin ng mga batas at polisiya sa paggamit ng social media ng mga kabataan.
8: Panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media.
11: Giit ni Padilla, dapat unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa gitna ng lumalawak na paggamit nila ng digital platforms. Para naman kay Senator Kiko Pangilinan, kailangan ng safety net para sa mga kabataan. Dapat dagdagan ang guidance counselors, psychologists at mental health services. Dapat ding pigilan ang online bullying, cyber grooming at pagkalat ng violent content. Giit ni Pangilinan, hindi lang batas at budget ang kailangan. Kailangan din ang pamilya, paaralan, komunidad at mga leader na magtulong-tulong sa pagprotekta sa mga bata. Samantala, susuriin ni Senator Risa Hontiveros kung may kaugnayan ng insidente sa nihilistic violent extremism o mga online community. Itutuloy niya ang Senate hearing sa online grooming at iba pang banta sa kabataan.
12: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
11: Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi dapat manormalize ang karahasan sa mga paaralan. Dagdag niya, dapat magkaisa ang pamilya, paaralan at buong lipunan sa paghubog ng mga kabataan. Sa gitna ng trahedya, iisa ang mensahe ng mga senador. Hindi sapat ang pakikiramay. Kailangan ng konkretong hakbang para matiyak na ligtas ang mga bata sa loob at labas ng paaralan.
0: Tututukan ng mga mambabatas ang pagpapalakas ng school security matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tatalakayin yan sa budget deliberation ng DepEd sa Kamara. Narito ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
13: Kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, pag-uusapan na sa Kamara kung paano mapalalakas ang security measures na kinakailangan sa mga eskwelahan. Kasabay ito ng budget deliberation para sa magiging pondo ng Education Department sa susunod na taon. Base sa proposed 2027 national budget, ang DepEd ang may pinakamataas alokasyon na abot sa 976 billion pesos.
14: Tatanungin natin kung meron bang enough na budget itong per division, per schools division, para maglagay ng mga metal detectors sa bawat gate nitong mga eskwelahan nito para hindi may pasok yung mga ganitong baril, no, na madidetect na from the start.
13: Naniniwala naman ang isang mambabatas na malaki ang papel ng social media sa lumalalang karahasan sa mga minor de edad.
15: Hey, ito yung mga napapanood ng mga bata sa mga SOCMED. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Dahil sa ngayon, nakikita natin pagka ikaw ay palamura, ikaw ay bayolente, ay medyo hinahangaan ka na eh.
13: Ang grupong akbayan naman nananawagan sa Kamara na ipasa na ang Child Safety Against Gun Violence na magpapalakas raw ng proteksyon sa mga kabataan.
16: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Mula sa digitalization ng mga serbisyo hanggang sa solid waste management at mga malalaking infrastructure project, patuloy na itinutulak ng Tacloban City Government ang mga proyektong layong gawing mas moderno, malinis at efficient ang lungsod. Para sa ating Politico on the Spot, live dito sa studio, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez.
17: Good evening,
1: Mayor.
17: Good evening. Good evening, Mayor. Sa mga nanonood, good evening sa inyong lahat.
1: Mayor, unahin ko na, medyo mainit itong issue na ito. Bago yung Zamboanga, nauna muna yung Tacloban na yes. Nagkaroon ng ganitong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Matapos yung insidente doon sa inyong lugar, doon sa isang eskwelahan doon sa Tacloban, ano po yung mga naging hakbang na ng local government para naman doon sa well-being ng mga estudyante na nakasaksi doon sa insidente, doon sa mga teachers and mga magulang?
17: Okay. Alam niyo yung nangyari doon, kung makikita mo kasi, pagdating sa motibo in a crime, no, mm-hmm. the first thing they look at, in fact, ang iniimbestiga nila ay motibo.
1: Mm-hmm.
17: Sa totoo lang, maraming may motibo ang mga bata at mga out-of-school youth.
1: Mm-hmm.
17: Maraming crime na nangyayari halos araw-araw, lalo na sa out-of-school youth.
1: Mm-hmm.
17: But the critical thing there na nakita namin is, paano nagkaroon ng access sa baril?
1: Uh-oh.
17: Yun ang napaka-importante. Itong nakita ko sa Zamboanga, maganda yung baril, mahal yun eh.
1: Mm-hmm.
17: See? So how did that minor get a hold of that gun? Not only one, two firearms at that moment. Kaya ano mo, ang pinasok ko dyan, sinabi ko sa PNP at that time, mm-hmm. all registered firearms have a check. I-check nyo uli yung mga registered, lalo na yung mga napaso na sa mm-hmm. date at puntahan sa bahay.
1: Uh-oh.
17: Kasi pag nag-register ka ng firearm, may address yun eh.
1: Mm-hmm.
17: Para tignan, para magkaroon ng awareness yung mga gun owners na make sure your gun is secured.
1: Uh-oh.
17: Because, you know,
1: so yun yung naging parang unang step ninyo para hindi maulit yung mga ito. Napakahalaga nun, ano? Na kasi pag readily accessible sa mga, alam mo na, yung may balak, anumang Opo. Edad niyan, dun sa armas na kanilang gagamitin,
17: Opo.
1: Eh may isa sa katuparan yung kanilang gagawin. Pero kung hindi nila makukuha yung armas na yan,
17: lalo
1: eh,
17: na
1: yan
17: sa ibang bansa, nakita namin eh. Lahat ng mga krimen na nangyayari, lalo na ginagawa ng mga minor, nanggagaling sa tatay, nanggagaling sa lolo, nanggagaling sa uncle, yung baril, kasi otoridad sila, sa gobyerno sila. Kaya kailangan nagkaroon na ngayon ng awareness yung mga gun owners na you have to secure your gun.
1: Oo nga, pareho lang din. Ano, yung insidente doon sa Tacloban ay tiyahin niya, nanggaling yung sa pulis, nanggaling yung baril.
17: Kaya that is the first thing. No? That's why kailangan nag-ooperation, bakal, yung lahat ng establishment, tinitignan talaga kung may mga loose firearms. Very critical yun. That's the first step there. Because if we will just focus on creating laws, for example, on what about on loose guns or loose firearms, or creating laws about, you know, reactionary na yun eh. Pag nahuli, eto, nagpakamatay. Mukhang he shot himself, no? So, what are you gonna do with that? Now, maybe the next crimes, yun na rin ang magiging gawi. Kasi alam nila, mapoprosecute sila. Pero pinakamaganda pa rin talaga dan, yung mga firearms, loose and registered, kailangan pasyalan ng mga PNP, yung mga bahay na yan, kung saan naka-register at bisitahin. Kasi minsan eh, registered ngayon, pero patay na yung may-ari.
1: Yun lang.
17: So, nandun yung baril, nakakalat lang dun, di ba? Pakatapos may access yung minor. So, it's important that we have to do a little, ano, parang
1: gun,
17: ano yan eh.
1: Gun control, parang
17: yes, gano'n. We have to do that. And PNP is very cooperative because they also have children that are going to school.
1: Yes.
17: You know, so they're aware of that.
1: Mm-hmm.
17: Lalo na sa mga ibang lugar pa, like Zamboanga, you know, maraming incidents diyan eh, di ba? Maraming mga nangyayari doon. So marami talagang loose firearms din diyan.
1: Pero kumusta na yung mga kabataan ngayon doon na maaring nagkaroon ng trauma dahil doon sa nasaksihan nila?
17: Yes, we have
1: mayroon naman yung intervention ng
17: yes,
1: sa mental
17: yes.
1: and health intervention.
17: Yes, in fact we have a foreign group though that's there now doing some dialogues with, you know, the victims. Mm-hmm. But we also changed the for example, yung painting, yung ambience, lahat yung binago namin yung kulay,
1: yes.
17: yung mga bullet holes na nandun sa mga pintuan, pinalitan na namin. You know, tapos we strengthened the fences na make sure na the fences are, you know, in place para, you know, isang
1: pasukan. Anything that would remind the students about the incident ay talagang inalis doon sa area.
17: Yes.
1: O, maiba tayo, Mayor, doon naman sa mga good deeds o mga pwedeng ipagmalaki ng Tacloban ng mga proyekto. Isa sa mga malaking proyekto ng Tacloban, yung Integrated Solid Waste Facility na inaasahang makakompleto ngayong buwan.
17: Yes.
1: Eh, ano yung magiging pinakamalaking pagbabago nito sa paraan ng paano pag-handle ng mga basura sa lungsod? At isa din sa mga lahat ng mga syudad na talagang umuunlad, eh, yan ang isa sa mga pangunahing problema, yung basura.
17: Oh, kasi ang nangyayari kasi dito, katatulan yan, nakikita nyo na nga sa baha, di ba?
1: Oo, oh, dito sa Metro Manila.
17: Yun ang nakaklag. Eh. Oh. At saka isa pang hindi nababanggit, madalas kasi nagkakaroon ng planting of trees, but they do not plant indigenous trees. So they are planting now like maple trees. And lifespan ng maple tree is only 20 years. Pagkatapos, meron pang batas na illegal logging, so you cannot now harvest those trees. So they die. Now, pag ulan ng malakas, lahat yan, pumupunta yan sa syudad. Eh. Pumupunta sa mga waterway, nagbabara-bara lahat yan. Eh. Kaya malaking problema. Isa pang problema, other countries segregate their waste already. Diba, meron tayong pang-recycle, meron tayong sinasabi na what do you call this, biodegradables and all that. We are not practicing that nationwide. So we have to get a machine that will do it for the people kasi minsan matigas ang ulo talaga. Ayaw talaga mag-segregate.
1: Kahit sabihin mong mag-segregate kayo, hindi namin kukunin yung mga basura nyo pag hindi nakapag-segregate. Pero wala pa rin.
17: Hindi, pag sinabi mong hindi mo kukunin, magagalit naman ang tao. Sasabihin, si mayor, natutulog, hindi nila nililinis, hinahakot yung basura. Pero sa totoo lang, dapat talaga i-segregate. So we got a machine that will do that.
1: So mayroon siyang isang mechanized segregation, may high thermal decomposition.
17: Yes.
1: Isa in one na 'yon.
17: By section.
1: By section. So.
17: Yes, pagkatapos yung waste material ang gagawin hollow block, gagawin so magagamit doon ulit. That is one major thing that we're doing now, no.
1: Oh, so ano siya? Tama nga yung sinasabi na may pera sa basura.
17: At saka lang nang mahirap kasi alam mo, lalo lang sa local governance. Hindi sapat yung to maintain the performance of the city. We've got to move further than that and anticipate to think of problems that may occur para hindi laging reactionary yung nangyayari.
1: Oo. Yun. Meron din kayong double A slaughterhouse doon sa Tacloban. Anong bakit double A? Anong ibig sabihin
17: ko? It's an automated slaughterhouse na yung carcass sinasabit mo lang doon. Pagkatapos it will go through a machine at yun ang nagpuputol.
1: Machine na ang nagse-segregate.
17: Yes.
1: Nababawasan yung human intervention, yung pag-handle doon sa mga...
17: Yes. Nababawasan because sometimes we have a problem with that. But
1: kasi
17: it's also faster.
1: Contamination or something.
17: Yes, and it's faster. And it's cleaner, it's faster. And when you do that process, mas mabilis eh. Lalo na sa mga vendors na nagmamadali na gusto nilang mabilis at magandang nila. So this is one thing that we're doing. But most of all, because for sanitary purposes, malaki ng syudad eh. Kaya kailangan namin gawin yun.
1: Meron din kayong tinatawag na e-boss app.
17: Yes.
1: Paano po yun? Pwede na ba dito magbayad ng mga real property taxes, mga professional tax receipts?
17: Because marami na kasi nag-migrate sa ibang bansa. Pagkatapos, hindi naman makaka-uwi. So you can pay now online for your taxes. And when you say digitalized, because even the appraisal, the appraisal is done already by digitally. So, wala nang pakiusap, wala yung nilalakad yung pinapagbubaan.
1: Yung walang under the table na mga transaksyon, wala na. Tsaka yung pila dun sa City Hall.
17: Yes. At saka we do it in such a way that if you're a business owner, you can renew your business license by yourself. You don't need your accountant. You don't need. We will help you do it.
1: Napaka-inaman.
17: Para mabawasan yung mga pixel.
1: Di, tsaka yung pag-compute mayor dun sa mga taxes, mayroon ng app dun para dun sa inyo.
17: Yes.
1: Pwede ba doon magbayad ng tax?
17: And not only that, you can go there and there is a desktop available for you to use.
1: Meron
17: and
1: din.
17: And then tutulong lang sa'yo para gagawin na
1: kung lang. Paano mag-input ng mga...
17: Kasi binawal na namin yung negotiation. Yung pag ganito, pwede kausapin yung assessor, bawal na yun.
1: Bigyan na lang ng under the table.
17: But it's practiced in other countries also.
1: Pag in-assess
17: ka ng IRS, hindi ka naman pwede makiusap. Ang kausap mo, computer.
1: Computer, yes.
17: Ganun yun.
1: Kinikilala ng anti-raid tape ang Tacloban bilang pioneer sa country's first mobile e-boss application. Paano nyo tinignan ang digitalization bilang paraan para mabawasan ang raid tape at mapabilis yung transaction sa city? Paanong nabuo yun? Yung ganong idea?
17: We started doing that already in the last 6 years.
1: Mm-hmm.
17: We're just refining it because medyo mahal din eh.
18: Uh-oh.
17: Kasi alam niyo naman, maraming permits kailangan pagdating sa city. Not only sanitary, building permit, business permit, maraming permits yan eh. So pinagsasama-sama, lalo na sa enterprise section naman na kumikita ang syudad. So kailangan talaga, kasama din yun eh. So with all the permits, you know, but most of all, we don't want to burden the people. You know, we do it as fast as we can, but most of all, it's transparent. That's what I'm pushing for, maging transparent. You can do it yourself. Kasi may mga iba dyan, simple lang negosyo, pero tatakutin ng accountant, sasakuin ng bookkeeper. Humihingi sa loob eh. Kailangan ito, ito. Pero sa totoo, hindi naman humihingi
18: so
17: sa loob.
18: So mas maganda ang digitalized
17: If you can go there by yourself, pwede ka pumunta doon, sarili mo, tutulungan ka pa namin. Paano pag-renew yung lisensya mo, mas mabilis.
18: Correct. Plano rin po ng city government ng Tacloban na magtayo ng bagong Tacloban Public Market at Newport area sa panibag para sa maka-decongest yung central business district doon sa syudad.
17: Opo.
18: Gaano kahalaga yung mga ganitong proyekto doon sa Tacloban?
17: Ah, maganda yun. Importante kasi, you know, after Yolanda, talagang we focused on urban planning. And we have to put different facilities and sections of the city in their proper places. And makita namin na i-expand, kailangan expand na yung port. So, kailangan i-move na rin natin yung market to decongest the downtown area. And maganda rin sa nangyari kasi sa mga danger zone, tinanggal na namin yung mga tao, lumipat na sila, may mga bahay na sila sa norte. Kaysa naman gawa kami ng gawa ng evacuation center, eh kung wala naman tao sa danger zone, bakit kailangan evacuate, di ba? So, we have to get the people out, you know, to make it safer for them. So, maraming area kami na-clear, lalo na yung sa Tamid Nagat. Yun ang gagawin namin, market at saka port at the same

magandang medical leave ni Legarda dahil sa medical reasons. Samantala, nasa ibang bansa naman si Leviste para sa planong dalawang buwang biyahe habang patuloy ang investigasyon sa mga umano'y ghost solar projects. Sinabi ni Clavano na minomonitor ng ombudsman ang kanilang kinalalagyan dahil pareho silang sakop ng paunang investigasyon sa mga reklamo ng plunder at graft. Tinutukoy ng investigasyon ang umano'y irregularidad sa mga solar energy projects na nakakahalaga ng higit 10 bilyong piso. Samantala, sinabi ng ombudsman na maari itong humiling ng pagkansela ng passport ng mag-ina kung may sapat na batayan para rito. Senator Tulfo kinestyon ang Bisaya testimony ni Acosta. At Paltok Fire and Rescue Brigade pinuri at tinawag na modern heroes. Mamaya sa Politico Night.

0: Dismayado ang prosekusyon sa inasal ng ilang senator judges sa impeachment trial kahapon. Matapos kasi ang opening ng trial, lumabas na ang ilang senator judges sa plenaryo at nagmonitor na lang sa Senate lounge habang humihigop umano ng Roku juice. Narito ang political update ni Isaiah Herfuentes.
1: Isang modus operandi ang nakikita ng House Prosecution Panel kung paano nagasta ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds. Kahapon, hayagang sinabi ng former Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na si VP Sara mismo ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million peso confidential funds kay former VPSG Commanding Officer Colonel Raymond Lachica.
2: So from the very beginning, the mere fact that there was an illegal transfer or illegal delegation of duty from one person over the other, the following expenses covering the expenses confidential funds is already illegal. It is already an illegal expenses.
1: Base kasi sa guidelines, SDO dapat ang nagbibigay ng pera sa mga informant at hindi ito maaring ipasa, partikular na sa isang security officials. Malinaw na para sa prosekusyon na maling tao ang mga humawak ng perang ipinagkatiwala sa opisina ng bise at handa raw silang patunayan na sa maling paraan daw ito ginagamit.
3: Wala pa rin silang nailalabas na ebidensya o resibo. Parang lumalabas nga, ghost project itong confidential fund. Lumalabas parang yung mga tao na puro mga Casper o tinatawag nating ghost, di ba? O yung mga goods, mga gamot, puro ghost. Lahat po ghost. Lahat na lamang po ng mga ginamit nilang ebidensya, pare-parehas, puro acknowledgement receipt lamang.
1: Samantala, hindi naman nagustuhan ng prosekusyon ang inasta ng ilang senator judges na nasa minorya. Sa kalagitnaan kasi ng trial, may oras na wala sa session.

0: Question hall sina Senator Judges Robin Padilla, Bonggo at Mark Villar. At nag-post pa nga si Senator Padilla na nasa Senate lounge daw sila habang nanonood sila ng live stream ng trial. Ang mga inasta ng mga Senator Judges di nagustuhan ng prosekusyon.
1: Napakahalaga na yung hong maestrado no, na magbibigay ng pagpapasya no, kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, no, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal dahil nga napakahalaga makikita mo ng personal no, kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc.
0: Gate pa ng prosekusyon, hinihiling nila na sana hindi na payagang makaboto pa sa paglilitis ang mga senator judges na hindi physically present sa loob ng impeachment court. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirofuentes, Billionaire News Channel.
2: Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo noong Lunes ang kahilingan ng dating Special Disbursing Officer Gina Acosta na tumestigo gamit ang wikang Bisaya. Sa kanyang manifestation sa impeachment court, binanggit ni Tulfo ang mga transcript mula sa House proceedings kung saan sumagot si Acosta sa mga tanong sa Filipino at Ingles. Iginiit ni Tulfo na hindi na kailangan ng interpreter si Acosta dahil kaya naman niyang umunawa at sumagot sa mga wikang ginagamit sa pagdinig. Samantala, sinabi ng impeachment court na handa itong magbigay ng interpreter kung mas makakatulong sa testigo ang paggamit ng wikang Pilipino. Pero ayon kay impeachment court spokesperson attorney Reginald Tongol, Filipino at English pa rin ang preferred languages ng testimonya kung kaya naman ng testigo ang mga ito.
3: Nagtataka naman si Senator Ping Lacson sa panukalang 2027 national budget dahil sa mga lump sum allocations at malalaking pondo para sa ayuda. Tinutukoy ni Lacson ang 180 million pisong alokasyon sa bawat isa sa 17 region para sa construction ng evacuation centers. Ayon sa senador, walang tukoy na lokasyon kung saan itatayo ang mga evacuation centers sa kabuang pondo na higit 3 bilyong piso. Iginit ni Lacson na dapat may batayang pag-aaral at aktwal na pangangailangan ng bawat rehiyon sa paghahati ng pondo. Dahil dito, pinag-aaralan ni Lacson ang mga line item ng 2027 budget para matukoy kung may mga alokasyong maaring magmukhang political o election budget bago ang 2028 elections. Bukod sa evacuation centers, binigyan din ni Lacson na sagana rin sa ayuda ang panukalang budget kaya dapat anyay may balanse sa pagitan ng social services at pangmatagalang development. Samantala, ipatutupad din sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar ang alternative learning modes at iba pang learning continuity measures sa lahat ng antas maliban kung may ibang direktiba mula sa kanilang mga local chief executives. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang mga ngasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang patuloy na paghatid ng kinakailangang serbisyo sa publiko. Para naman sa pribadong sektor, nasa desisyon ng bawat kumpanya kung magsususpende ng trabaho o magpatupad ng alternative work arrangements. Inilabas ang anunsyo habang patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan ng ilang bahagi sa Luzon dahil sa southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar kabilang na sa Metro Manila.
2: Kahit maulan, tuloy pa rin ang serbisyo ng mga star politiko na Quezon City at Maynila. Abala sa kanilang mga gawain sina Aiko Melendez, Arjo Ataide at Mayor Isko Moreno sa gitna ng masamang panahon. Ang kanilang mga ganap sa politiko showbiz update hatid ni Carol D.
4: Hindi naging hadlang ang malakas na ulan nitong Lunes para ituloy ni actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez ang trabaho sa Sanggunian. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Melendez ang litrato ng kanilang session sa kabila ng hagupit ng habagat. Ayon sa kanya, nagkaisa ang kanilang konseho para maipasa ang mahalagang ordinansa para sa mga Q-citizens. Sa parehong syudad naman, nakipagpulong si actor at Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide sa Paltok Fire and Rescue Brigade. Binigyang pugay ni Ataide ang mga rescuers sa kanilang tapang at serbisyo, lalo na sa panahon ng emergency. Ipinangako rin ng mambabatas ang patuloy na pagsuporta sa kanilang mga activities, drills at iba pang pangangailangan. Sa kapitbahay naman nilang Maynila, abala pa rin si Mayor Isko Moreno sa pag-iinspeksyon ng mga kalsada. Sinilip ni Yorme ang sitwasyon sa kahabaan ng P. Burgos West matapos makaranas ng matinding pagbaha ang lungsod. Umabot kasi sa higit 200 mm ang naitalang ulan sa loob lamang ng 5 oras itong Lunes. Kaya kahit bagyo ka man, walang lusot yan kay Yorme. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
2: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Sa ating politiko lokal sa Quezon City, di lang mga tao ang evacuees, kasama rin ang kanilang mga alagang hayop. Samantala, sa Quezon City pa rin agad na kumilos ang QC Veterinary Department para masigurong ligtas ang mga alagang hayop na kasamang lumikas ng mga residente sa barangay Bagong Silangan dahil sa habagat. Nasa pet evacuation area na ang mga alagang hayop kung saan binibigyan sila ng pagkain at patuloy na minomonitor ang kanilang kalagayan. Patuloy din ang paghahanda ng QC Veterinary Department para sa posibleng iba pang pet evacuations sa mga barangay.
1: Samantala, sa Northern Samar, pinangungunahan ni Governor Haris Ongchuan ang mga hakban ng lalawigan para palakasin ang youth leadership at partisipasyon ng mga kabataan. Kabilang dito ang kauna-unahang Provincial Youth Organization Registration Program or YORP York Convention 2026 na dinaluhan ng 90 delegates mula sa 46 youth organizations sa Northern Samar. Tinutukan sa two-day convention ang organizational development, youth leadership at pagbuo ng mga proyektong tutugon sa mga issue ng kanilang mga komunidad. Bilang bahagi ng aktibidad, gumawa ang mga delegates ng project plans batay sa 10 centers of youth participation. Ang mga proposed project at community concerns ay gagamiting input sa pagbuo ng Provincial Youth Development Plan para sa 2027 hanggang sa 2029.
0: Sa Sarangani Province, pinangunahan ni Governor Ruel Pacquiao ang kauna-unahang Barangay Extension Worker o BEW Annual Summit sa Lalawigan. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang mga mahalagang ambag ng mga BEW sa pagpapalapit ng mga programa at serbisyo sa pamahalaan sa mga magsasaka sa 7 munisipalidad ng Sarangani. Binigyang din ang kahalagahan ng mas maayos na koordinasyon at pagbuo ng mga estratehiyang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Layo ng programa na palakasin ang serbisyong pang-agrikultura at matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka

0: sino itong millennial political sayo, no? Anak ng isang kilalang political clan na madalas umanong mataan sa isang casino. Ayon sa ating Polyboard, tila naging paboritong tambayan na raw ni Politiho ang gaming tables, kaya pamilyar na umano ang kanyang mukha sa mga nakakakita sa lugar. Hindi naman malinaw kung laging panalo o malaki ang talo, pero kapansin-pansin daw ang dalas ng pagpunta nito sa casino. Ang mas nakapagtataka, bawal umano, o talagang bawal sa mga government officials ang pagpasok sa mga casino.
1: Pero tila hindi raw problema kay Politiho ang naturang restriction dahil sa bigat ng kanyang apelido at impluensya sa kanilang lugar. Oh. Galing sa kilalang political dynasty si Miss, at mula sa local post ay nakarating na rin sa Kongreso. Bagamat hindi pa raw gaanong kapansin-pansin ang sariling political record. May ilang kontrobersya na rin itong kinasangkutan, kabilang ang isang insidenteng naging laman ng balita ilang taon na ang nakaraan. Bukod sa di umunoy pagkahilig sa sugal, kilala rin daw si Politiho sa maikling pasensya.
0: Oh, may ano ka na? May hint ka na? Kilala mo na ba yan?
1: Si Miss daw.
0: Oo, ba? Oo. So, ang clue natin, si millennial political scion na mahilig umanong magkasino ay dating local official na ngayon ay nasa Kongreso. So alam mo na, kilala na, o hula na!
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politiko Update ni Carol D.
2: Fashion with a Mission. Ibinida ni Lagunanay Congresswoman Ann Matibag ang pagiging tunay na Pilipino sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa Bureau of Immigration. Mula sa kanyang makulay na Filipiniana, from head to toe, taas noo si Kong Ann sa gawang lokal. Todo showcase ang kongresista ng Tataktimog, Katagalugan. Samantala, mukhang walang tatalo sa kaswitan ni na Batangas Vice Governor Dodo Mandanas at ng misis nitong si Attorney Angelica Chua Mandanas. Paano ba naman kasi? Palaging abot-tenga ang ngiti kada uuwi at makikita si misis. Patunay na kapag nasa tamang tao ka, tanggal agad ang pagod at stress. At hindi lang traffic ang inasikaso ni MMDA General Manager Nick Torre. Pati pagiging barker, konduktor at dispatcher, kayang-kaya niya. Sa kanyang post, napasample pa nga ng sigaw sa kanyang libreng sakay. Nag-deploy kasi ang MMDA ng mga bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded at nahirapang makauwi dahil sa baha at matinding trapiko. Basta't si General Torre, serious man sa serbisyo, may konting barker energy rin. At yan ang ating Politiko Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Bukas ano, walang impeachment. Yung mga nag-aabang sa impeachment, ha, wala ulit impeachment bukas. Mm. Dahil naglabas na ng abiso yung ano, yung presiding officer, si presiding officer Francis Escudero. Yan, na wala daw, canceled. Dapat yung day 17 bukas, sa Lunes na. Mm. Sana maganda ng panahon next week.
1: Okay. Well, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amazon TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Janina Vela, at tandaan, ako, ikaw, tayo, Politiko.
0: Ako naman si Dexter Ganibe, para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: Wow, grabe! Grabe! Yun lang masasabi ko, Madam.
1: Naku.
0: Madam Dulce.
1: Grabe, uy.
0: Magandang gabi po, Binibining Dulce. Welcome
1: magandang
0: to Sessions with Brian Yumsuan.
1: Magandang gabi po, Kong.
0: Grabe. Talagang ako ngayon, ito ah. Now I completely understand why your voice was being compared to a Boeing 747. Pero parang kulang pa ang description because when Dulce takes off, sabi nga nila, she does not simply reach the sky. She takes the entire audience with her. At yun ang nangyari sa amin.
1: Grabe.
0: Ladies and gentlemen, this is what a true diva sounds like.
1: Oh my.
0: Decades may pass, trends may change, and new voices may come, but a voice like Dulce's remains unmatched, unforgettable, and absolutely timeless. Aaminin ko na po, siya po talaga ang bias ko.
1: Grabe.
0: Grabe.
1: Diyos ko! Oh. Ito, paiyakin ka pala dito.
0: Oo, oh, di ba? Sabi ko na, kaya may tissue
1: ho. Ano
0: ba yan? Kaya may tissue ho.
1: Naku, salamat naman po.
0: Oo naman. Ito ma'am, ito ang una ko pong tanong kung saan okay. Nagagaling yung force at power na yon. Because that is truly a gift, di ba?
1: Noong tinatanong ako saan, paano inaral, wala akong idea noon kung na kumakanta ako na from the diaphragm, wala akong naiintindihan doon. Oh. Basta alam ko, ganun lang akong kumanta.
0: Kanta
1: kasi,
0: lang.
1: Wala, nasa bukid ako eh.
0: Yung nga.
1: Oo, gabi. Sa Cebu, talagang ang buhay ko doon eh, yung baryo, ganun, sa bukid, sa mga ilog. Kumakanta lang ako sa puno, ganun.
0: Yun, grabe. Gusto ko malaman niya kasi ito yung susunod kong tanong. Nung bata pa kayo sa Cebu na walang tsinelas at gumagamit ng dahon, ng saging, bilang papel nyo sa eskwelahan. Ano naman ang pinanghawakan nyo para patuloy mangarap at umawit?
1: Kasi mahirap na mahirap yung pamilya namin. Mm. Nawaraw ito, siguro nasa heart ko na yung mangarap na magkaroon ng better life.
0: Of course.
1: Yeah, and naalala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi na nanalo, mayroon na iuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. Mm. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi kinakain kasi mais, tapos ulam ko, luya, sili, ganun lang. So pag may ganun, parang, ay, pwede palang pag kumanta ako, merong nangyayari. Kaya, so yun yung, I look forward to that, na meron ka akong madadalang pagkain.
0: Nung bata ka, ma'am, anong turning point sa buhay mo na sinabi mong, pagod ka na maging mahirap that you will dream bigger?
1: Sumikat noong panahon na yun si Florence Aguilar. Siya yung pinaka parang jukebox queen of that time. And sumikat yung kantang The Treasure of Your Love.
0: Mm-hmm.
1: So parang nagkaroon ako ng... Alam mo yun, parang nai-imagine ko, sabi pwede ko siyang kantahin, kaya ko siya. Ano lang, audition lang ako ng audition, sali ako ng sali kahit sa ano. Ang nangyayari, puro baryo, mga piyesta. Mm. Kasi ang daming piyesta sa mga baryo-baryo. So, kumbaga lagi akong sugod doon kahit na napapagalitan ako ng nanay ko. So anyway, tuloy lang ako ng tuloy kahit na minsan pinagsasaing niya ako, nag-audition daw ako, puro ako takuling. Alam mo yung takuling sa Bisaya, yung uling ng pagluluto mo.
0: Oo.
1: So, pipila ako sa audition, ganyan. And pag-uwi ko, palo yun. Kasi nga, umalis ka nang hindi niya gusto. Diba? So, but alam ko lang na gusto kong lumaban, gusto kong mag-uwi na naman, may toyo, may pansit, yung mga ganon.
0: Yun.
1: Oh, yun, sir.
0: Talagang yun ang talaga. Eto, ma'am, may nakwento sa akin kasi na, kumbaga, nanalo kayo sa isang singing contest, tapos may 45 centavos na naibigay sa inyo.
1: Ah, kasi 2 years old ako noon. Basta gusto ko lang sumali. Tapos, aalis ako nang inaalis. Sabi ko, hindi, gusto kong kumanta. So, kumbaga, napipeste sila sa akin. Hindi sila... Hindi sila maka

Yan, ladies and gentlemen, ang nag-iisang dulce. Grabe naman yun, di ba? Sabi nga nila, tapos na ang laban. Sabi nga ni Gil kanina eh, kapag ikaw ang nag-perform sa stage, kumbaga, grabe talaga yung, di ba, naalala mo ba kaya? Habang kinakanta niyo yun, ma'am, parang talagang bawat.

0: linya, bawat salita ay naging salamin ng aming pinagdaanan.
1: Wow.
0: Diba? Nandito na tayo sa part na gustong-gusto namin to.
1: Ah,
0: ito na yung playlist mo. Ito na yung mga kwentong, mga kantang kwento ng buhay mo talaga. What song best describes your childhood and your struggles you have? Kumbaga, you had to overcome.
1: Yeah. Well, ang pinaka ano talaga is the Matud Nila. You know that Matud Nila is a very sad song. Kumbaga, you're so api.
0: Yeah.
1: I can relate to that. Parang kami api-api naman kami, oy. Parang masyadong mahirap yung ganyan. Mm. So it's always the Matud Nila.
0: Ito naman, ma'am. Kung gagawa kayo ng soundtrack ng inyong buhay, anong kantang maging opening track?
1: Ay naku, maalala mo kaya. Kasi, kasi kanta ko ng kanta dun sa storya ng iba.
0: Uh-uh.
1: O eh, sarili kong storya, eh dapat maalala mo kaya talaga.
0: Anong awitin naman ang pinakamahirap ninyong kantahin?
1: Ay, My no. Way.
0: My Way.
1: Yeah. Man. Grabe yung kantang yan sa akin.
0: Yan. So, yan. Gusto natin gusto ko makita yung emosyon na yan. SP?
1: And the end is near. Oh my God.

0: Grabe.
1: Ano ba yan?
2: Isa naman torture naman dito.
0: Mama, teka lang ho ah. Para si Gil, kailangan na rin ng tissue.
2: Sino naman, uy. You know, the songs really, they really speak about life and...
0: Yeah, that's
2: you know,
0: true.
2: No, kasi ang sakit-sakit ng gantang yan sa totoo lang. Yung bang yun, di ba, ikaw man sa mga anak mo, di ba, kayo lahat sa anak niyo.
0: Tama po.
2: Gusto natin silang protektahan, pero sabi nga, we can never cry their tears. We cannot naman go through life na, ano, we cannot be with them always. So, yeah. But if I could, sana. But we can only pray.
0: Tama. Yes. Always.
2: Amen. Grabe. Ay, Ginoo ko. Ano ba ito?
0: Kaya nga, ito na. Parang hindi na to sessions, confessions na rin ba?
2: Ay, nako.
0: Magkakaroon na kami ng spin-off.
2: Thank you, ha. I'm so blessed that I'm here on your first anniversary.
0: Yes, wow.
2: Yeah.
0: Our pleasure. Talagang sinempo namin to. Ma'am, ito naman. Anong kanta ang lagi ninyong pinakikinggan kapag kailangan nyo yun ng... lakas, pag-asa, o inspirasyon?
2: Well, it's the power of your love gospel. The

0: ikaw. Hanggang dyan na lang. Para hindi tayo iyak.
1: Oo, oh, grabe. Paubos na rin yung tissue kasi.
0: Opo nga.
1: Ito naman, song makes you dance. Ano yung mga pag...
0: Ay!
1: Pag narinig mo, ay!
0: Ay, oo! Kahit saan!
1: Kailangan tumayo
0: dancing
1: ako.
0: Dancing Queen.
1: Oh! Oh!

Gusto mo bang lumago ang iyong buhay pananampalataya? Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Lahat naman po siguro tayo nais tumubo sa ating buhay pananampalataya. We want to grow in our spiritual life. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin? Nagsisimba naman kasi tayo tuwing Linggo, nagbabasa ng Biblia at araw-araw pang nagro-rosaryo. Ano pa nga ba ang dapat nating gawin? Payo po ng isang kaibigang pare, tinutulungan daw tayo ng Diyos na tumubo sa ating buhay kaluluwa, spiritual life. Siya mismo, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan sa araw-araw nating buhay. Paano? Tanong ko po. Krisis. Ano kanyo? Sa pamamagitan ng mga krisis sa buhay natin. What? O diba, kung makareact po si Father Nono. Yes, Nono, krisis! Paliwanag ni Father. Laging may krisis ang buhay natin. May mga yugto o kabanata o chapter ang buhay natin. At upang makatuloy sa susunod na kabanata, may krisis o malaking pasya ka na dapat harapin at gawin. Yung bata, kailangan magpasya sa kolehiyo. Magdo-doktor ba ako o mag-aabogado? Krisis yun. Yung binata, kailangan pumili. Mag-aasawa o magpapari? Krisis. Yung matanda, kailangan harapin. Matanda na ako. Malulungkot ba ako o matututong magpasalamat sa buhay na naibigay sa akin? Yan ang ilan sa mga krisis na normal na dinadaanan natin. Minsan mahirap, minsan pa masakit. Halimbawa, kung ikaw ay mamatayan. Kung kaya't ayaw natin itong harapin, pero yon ang paraan upang tayo ay tumubo sa ating buhay pananampalataya. Kung iiwas o maduduwag tayo sa mga krisis na ito, mababansot ang ating mga kaluluwa. Manalangin po tayo. Panginoon, lagi mo po sana kaming sabayan at gabayan sa paglalakbay namin sa buhay na kaloob niyo sa amin. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Chat history at online games ng suspect sa pamamaril sa Zamboanga City. Isinisilip ng mga otoridad. Department of Education maglalaan ng pondo para sa kaligtasan ng mga estudyante. At United Nations nanawagan sa mga Houthi na tigilan ang pag-atake sa Saudi Arabia. Iniimbestigahan ng DILG ang chat history at gaming history ng suspect sa pamamaril sa Zamboanga nitong Martes. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kabilang ito sa forensic analysis para matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Nag-livestream ang suspect habang namamaril na tila first-person view ng video game. Dalawa ang nasawi kabilang ang suspect habang anim naman ang sugatan sa insidente. Patuloy ding iniimbestigahan kung paano naipasok ng suspect ang mga baril sa campus. Inalis sa pwesto ng Bureau of Customs ang isang opisyal na may-ari umano ng baril na ginamit sa insidente at ang sinasabing ama ng suspect. Nagbungkahay ang ilang senador ng mga hakbang para malutas ang isyu ng karahasan sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School nitong Martes. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Mariing kinundina ni Senate President Win Gatchalian ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Hiniling niya ang masusing investigasyon at psychosocial support para sa mga estudyante at school personnel. Dapat din na niyang malaman kung paano nakuha at naipasok sa paaralan ng dalawang baril. Para kay Senator Mark Villar, kailangan ng mas mahigpit na school security. Isinusulong niya ang Ligtas Act para sa mas mahusay na threat detection, emergency response at crisis counseling. Isinusulong din niya ang mas matibay na guidance at mental health services sa mga paaralan. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva ng mas mahigpit na gun control. Dapat niyang maiwasang makuha ng mga bata at hindi otorisadong tao ang mga baril. Isinusulong din niya ang School Safety Reforms at Smart Kids Act laban sa mapanganib na online content. Nanawagan din si Senator Bongo ng agarang investigasyon. Dapat malaman na niya kung paano nakapasok ang baril sa paaralan at kung may naganap na security lapses. Isusulong niya ang Safe Schools and Violence Prevention Bill. Muli namang nanawagan si Senator Robin Padilla ng pagbaban sa social media para sa mga bata. Ayon sa senador, panahon nang palakasin ang mga batas at polisiya sa paggamit nito ng mga kabataan.
2: Panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media.
1: Para naman kay Senator Kiko Pangilinan, kailangan ng safety net para sa mga kabataan. Dagdagan niya ang guidance counselors, psychologists at mental health services. Kailangan din na niyang labanan ang online bullying, cyber grooming at violent content. Samantala, susuriin ni Senator Risa Ontiveros ang posibleng kaugnayan ng insidente sa mga online community at nihilistic violent extremism. Itutuloy din niya ang Senate hearings sa online grooming at iba pang banta sa kabataan.
3: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
1: Git naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi dapat manormalize ang karahasan sa mga paaralan. Dapat niya magtulong-tulong ang pamilya, paaralan at komunidad sa pagprotekta sa mga kabataan. Git ng mga senador na sa gitna ng trahedya, hindi lang pakikiramay ang kailangan. Kailangan ang konkretong hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng paaralan. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Tututukan ang proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante sa panukalang budget ng Department of Education para sa susunod na taon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
4: Dahil sa mga insidente ng karahasan sa loob ng ilang paaralan, paglalaanan ng gobyerno ng pondo ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante sa 2027 proposed national budget. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng panibagong insidente ng karahasan sa Ateneo de Zamboanga na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Castro, plano ng Department of Education na bumili ng maraming metal detectors at magdagdag ng security personnel upang higpitan ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Isa rin sa nakikitang solusyon ng Malacanang ay dapat na magabayan ang mga kabataan, hindi lamang ng kanila mga magulang kundi mismong sa mga paaralan upang maiwasan ang karahasan. Sa loob lamang ng halos 2 buwan ay 2 insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ang naitala kung saan may mga estudyanteng nagbuwis ng buhay at gumuho ang pangarap dahil sa karahasan. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
0: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat ilabas ang travel expenses ng lahat ng opisyal ng gobyerno na pinahihintulutan ng palasyo. Ayon kay VP Sara, mahalagang maipatupad ang transparency sa lahat ng sangay ng gobyerno at hindi lang nakatutok sa kanyang tanggapan. Matatandaang kinansela ni VP Sara ang kanyang biyahe sa Japan at hiniling sa palasyo na panatilihing pribado ang detalye nito para sa seguridad. Magsasagawa ng oral argument ang Quezon City Regional Trial Court, Branch 98, kaugnay ng kasong grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Gaganapin ngayong Huwebes ang oral argument, kaugnay ng mga mosyong inihain ng kampo ni VP Sara. Ito'y ang urgent omnibus motion para ipagpaliban ang pagpapalabas ng arrest warrant laban kay VP, o kaya naman ay bawiin ito kung meron na. Layunin din ng mosyon na tuluyang ibasura ang criminal information laban kay VP Sara. Kasalukuyang naharap ang VP sa 3 counts ng grave threats sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kumuha tayo ng updates tungkol sa pagbaha sa Quezon City. Nag-uulat ng live si Charmaine Abong. Good morning, Charmaine.
5: Willard, good morning. Muling nakaranas ng pagbaha ang ilang kalsada dito sa Quezon City matapos ang malakas na buhos ng ulan kagabi. Pasado alas 12 ng tanghali, pinakamataas ang naitalang baha sa Barangay Damayan, partikular sa dulo, West Riverside, Batibot at Caragay na umabot hanggang dibdib ang baha. Third dip naman na baha ang sa ilang bahagi ng Siena at sa Barangay Apollo Samson. Knee-deep naman ang baha sa ilang lugar sa Barangay Del Monte, Siena, North Fairview at Damayan. May ilang lugar din na nakaranas ng half-tire deep at gutter deep na pagbaha, kabilang ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo, Dona Josefa, Paang Bundok, Siena at Apolonia Samson at Barangay Damayan. Samantala, inanunsyo naman ng QCLGU mag-aalas 3 ng madaling araw na humupa na rin ang baha sa mga nabanggit na lugar. Ito'y matapos ang pumping operations ng mga otoridad sa San Juan River sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue para mapabilis ang pag-aalis ng naipong tubig baha. 3 pump mula sa QC Department of Engineering at MMDA, pati na rin ang DPWH, ang sabay na pinagana ang kanilang mobile pump kaninang madaling araw, kung saan inilabas nito ang tubig mula sa drainage system sa Araneta Avenue patungo sa San Juan River. Bilang sa mga oras na ito, as of 7:09 dito sa bahagi ng G. Araneta Avenue ay humupa na rin ang baha sa pag-iikot natin kanina na sa NS Amoranto at Calamba Street na naunang lumulubog tuwing may baha. Basura na lang ang naiwan dito at humupa na rin itong tubig. Samantala, suspindido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme dito sa QC bilang paggulita sa anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Wala rin pasok sa lungsod bilang pagunita sa QC Day na idineklarang special non-working holiday. Samantala, Willard, kaninang 6:30 a.m. ay huminto na rin ang pagbomba ng tubig ng mga mobile pumps dito sa San Juan River. Sa lagay ng panahon, bagamat makulimlim pa rin, mahinang pag-ulan na lamang ang nararanasan dito sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Patuloy ang paalala sa ating mga motorista na mag-ingat sa kalsada at sa kanilang pagbiyahe. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat sa update, Charmaine Abong. Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Muling nagpatupad ngayong araw ng work from home setup ang Senado dahil sa patuloy na epekto ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Neneng. Pero tuloy ang sesyon mamayang hapon. Batay sa abiso ng Office of the Senate President kagabi, ang mga opisyal at empleyado ng Senado na hindi naman direktang involve o naka-assign sa trabahong may kinalaman sa pagsasagawa ng plenary session ay otorisado ng mag-work from home ngayong araw. Pinapapasok naman ang mga essential personnel para sa sesyon mamayang hapon. Bagamat may sesyon mamayang hapon, kanselado ang impeachment trial mamayang alas 10 ng umaga. Una nang naglabas ng abiso si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na hindi natuloy mamaya ang dapat ay 17th trial day. Sa Lunes na ang susunod na impeachment trial at inaasahang maglalabas ng bagong subpoena ang Clerk of Court para sa unang hostile witness ng prosekusyon na si Gina Acosta para tumistigo sa pagpapatuloy ng direct examination kaugnay ng pag-disburse ng kalahating bilyong pisong confidential fund ng OVP. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Ilegal ang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa House Prosecution Team sa kanyang impeachment trial. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Isang modus operandi ang nakita ng House Prosecution Panel kung paano nagasta ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds. Nitong Lunes, hayagang sinabi ng former Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na si VP Sara raw mismo ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million peso confidential funds kay former VPSG Commanding Officer Colonel Raymond Lachica.
7: So from the very beginning, the mere fact that if there was an illegal transfer or illegal delegation of duty from one person over the other, the following expenses covering the expenses confidential funds is already illegal. It is already an illegal expenses.
6: Base kasi sa guidelines, ang SDO dapat ang nagbibigay ng pera sa mga informant at hindi ito maaaring ipasa, partikular na sa isang security officials. Malinaw na para sa prosekusyon na maling tao ang mga humawak ng perang ipinagkatiwala sa opisina ng bise. At handa raw silang patunayan na sa maling paraan daw ito nagamit.
8: Wala pa rin silang nailalabas na ebidensya o resibo. Parang lumalabas nga, ghost project itong confidential fund. Lumalabas parang yung mga tao na puro mga Casper o tinatawag nating ghost. Diba? O yung mga goods, mga gamot, puro ghost. Lahat po, ghost. Lahat na lamang po ng mga ginamit nilang ebidensya, pare-parehas, puro acknowledgement receipt lamang.
6: Samantala, hindi naman nagustuhan ang prosekusyon ang inasta ng ilang senator judges na nasa minorya. Sa kalagitnaan kasi ng trial, may oras na wala sa loob ng session hall sina senator judges Robin Padilla, Bongo at Mark Villar. At nag-post pa sa Senator Padilla na nasa Senate lounge daw sila habang nanonood ng live streaming ng trial. Ang mga inasta ng mga senator judges di nagustuhan ng prosekusyon.
9: Napakahalaga na yung hong maestrado no, na magbibigay ng pagpapasya no, kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, no, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal dahil nga napaka halaga makikita mo ng personal no, kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc.
6: Giit pa ng prosekusyon, hinihiling nila na sana hindi na payagang makaboto pa sa paglilitis ang mga senator judges.

0: Rodriguez na hindi physically present sa loob ng impeachment court. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
1: Umalma si Senador Loren Legarda sa pahayag ng Office of the Ombudsman na kaduda-duda umano ang kanyang sunod-sunod na medical leave extension. Giit ng senador, ang kanyang medical leave ay sumusunod sa mga alituntunin ng Senado. Kasunod ito ng naging pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na itinuturing ng ahensya na quite suspicious ang paghingi ng multiple extension sa Travel Authority dahil sa kalusugan. Matatanda ang hindi nakadalo ang senadora sa impeachment trial at mga sesyon ng Senado mula noong August 3. Naghain ng mosyon ng ilang labor group sa Korte Suprema para makialam sa usapin ng dagdag sahod sa NCR. Ito ay matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang suspension sa 85 peso wage order. May nakatakdang dagdag na 60 pesos na dapat sana'y naipatupad na noong Hulyo, habang ang natitirang 25 pesos ay epektibo sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa mga labor group, patuloy na apektado ang kabuhayan ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy na ang southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, magaan pa ang daloy ng traffic papuntang Antipolo at Cubao. Susunod sa Metro Morning, 700,000 pisong halaga ng ilegal na gamot nasabat ng NBI sa Taguig. At United Nations nanawagan sa mga Houthi na tigilan ang pag-atake sa Saudi Arabia. Kapi muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Depression na Nining na kasalukuyang kumikilos sa silangang bahagi ng Batanes. Kasabay nito, patuloy rin ang epekto ng habagat na nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Makasama natin ngayong umaga ang ating BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, ano ang weather update ngayon?
1: Good morning, Sir Willard, and all our viewers. So ngayon, meron tayong update regarding kay Bagyong Nining or Tropical Depression Nining. As of 4 in the morning, ay nasa 675 kilometers ito silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos pakanluran or westward at 15 kilometers per hour. So base po sa latest track ng pag-asa, ay kikilos pa rin ng bagyo within the next 1 to 2 days ng northwestward or kahilagang kanluran dito sa may Philippine Sea. So ibig sabihin, maliit po ang chance na ito ay magla-landfall pa or makaka-apekto directly sa ating kalupaan. So wala sa ngayong tropical cyclone wind signal at posibleng mag-landfall po ito by tomorrow afternoon dito po sa may northern portion of Taiwan. At posibleng maging low pressure area na lamang ito by tomorrow afternoon. Samantala, yung dalawa po pang minomonitor po natin na weather disturbance ay mga tropical depression din po, no? Yung nasa West Philippine Sea, nasa 670 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan, at patuloy ang paglayo sa ating kalupaan. So moving din po ito ng pakanluran patungo dito sa may southern China at hindi rin nakaka-apekto sa ating bansa. Habang isa pa na tropical depression nasa may gitnang Pasipiko at nasa 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao as of 3 in the morning. So ito ay inaasahang lalakas pa po, no, habang binabagtas itong Western Pacific Ocean at posible rin magkaroon ng approach or paglapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility by early next week. At hindi rin natin nirurule out na ito yung mag-enhance ng Southwest Monsoon by next week. At for today, itong Southwest Monsoon nga ang siya magdadala pa rin po ng pabugsubugsong malalakas na ulan sa ating bansa, particular na dito sa Luzon. So within the day, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na mga pag-ulan over Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila, paminsan-minsan meron pa rin po tayong mararamdamang malalakas na buhos sa mga pag-ulan, gayon din sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, at sa mga probinsya pa ng Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, at Oriental Mindoro. So patuloy na paalala ng pag-asa, lagi pong tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings. Possible po yung yellow, orange, or red rainfall warnings. Every 3 hours po nag-update tayo at patuloy na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha. Hindi lang dun sa mga binabahang lugar, no? Kaya din sa mga malapit po sa ilog, possible po yung pag-overflow or pag-spill po ng mga kailugan natin at yung pagbuho ng lupa or landslides naman sa mga pulubundok na lugar, possible din po. At yan muna ang latest mula dito sa pag-asa. Balik sa iyo, Sir.
0: Maraming salamat sa update, Benison Estareja. Naresto ng NBI ang dalawang tulak ng bawal na gamot sa Taguig City sa isang by-bust operation. Ang detalye sa Metro Morning Report ni John C. Macahilas.
2: Wala pong gagalaw. Sorry, sir.
3: Walang kawala ang dalawang tulak ng ipinagbabawal na gamot makaraang masakote sa isinagawang by-bus operation ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI. Nangyari ang operasyon sa loob ng isang kilalang fast food chain sa Barangay Central Signal Village, Taguig City, alas 6:30 kagabi. Sa exclusive video na ibinigay sa Abante Radio News Team, makikita na agad na pinadapa ng mga

0: operatiba ng NBI ang dalawang suspect. Makarana iabot ng mga ito ang illegal na gamot sa operatiba ng NBI na nagsilbing pusher buyer. Kinilala ang isa sa mga suspect sa alias na Jonathan, 26 na taong gulang, habang hindi naman pinangalanan ang pangalawang suspect na minor de edad. Sa interview kay alias Jonathan, sinabi nitong hindi sa kanila ang mga nakuhang kontrabando, ngunit aminado siya na maraming nasisirang buhay dahil sa illegal na gamot.
1: Wala po kaming ano dyan, sir.
2: Paano wala? Walang...
1: Wala po kaming kontrabando dyan, sir.
2: Mm-hmm. Pero saan galing po sa tingin niyo, sir?
1: Wala po, sir.
3: Nagsisisi ba kayo ngayon, sir?
1: Yes, sir.
0: Nakabili ang NBI na aabot sa halagang 700,000 pisong illegal na gamot sa mga suspect na nakalagay sa isang ziplock. Nakuha din ang isang anting-anting mula sa mga suspect na pinaniniwalaan ng mga suspect na kanilang proteksyon. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon patungkol sa pagbebenta ng illegal na gamot ng mga suspect, kung kaya't minonitor nila ang galaw ng mga ito ng halos 2 buwan. Posibleng may kinabibilangang grupo umano ang mga suspect na nag-ooperate sa buong Metro Manila. Kaya hindi umano titigil ang NBI hanggat hindi nasasawata ang mga nagbebenta ng illegal na gamot, hindi lamang sa Tagig kundi sa iba pang panig ng Pilipinas. Maharap si alias Jonathan sa kasong paglabag sa RA 9165 habang dadalhin naman sa kustodiya ng Social Welfare Department ang nadakip na minor de edad. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
4: Nagpatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa sama ng panahon. Kumustahin din natin ang lagay ng traffic ngayon. Nagulat ng live sa Tagig si Chill M. Prido. Chill, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan?
5: Pilar, dahil nga sa utos ng Malacanang na alternative work arrangement para sa mga government office at pagkansila na rin ng face-to-face classes sa Metro Manila dahil sa masamang panahon, nakararanas tayo ngayong umaga ng light to moderate traffic sa ilang pangunahing kalsada. Simulan natin, Willard, sa bahagi ng EDSA Guadalupe, northbound at southbound lane, right? Light traffic ang nararanasan ng mga motorista going to EDSA Buendia. Pagdating naman sa EDSA Buendia, maluwag din ang magkabila ang kalsada. Sa bahagi naman ng EDSA Ayala, light to moderate traffic ang nararanasan sa southbound at northbound lane. Sa mga dadaan din ng EDSA Magallanes, maluwag din ang magkabilang kalsada at wala rin pagbaha doon sa Magallanes Tunnel. Wala rin tayong nadaanan ng mga bahang kalsada at kahit anumang aksidente hanggang sa mga oras na ito. Samantala, dito naman sa pwesto natin, Willard, sa bahagi ng C5 Buting, yung mga going to JP Rizal at Pasig City, maging dito sa Bonifacio Global City o BGC, light to moderate traffic din ang nararanasan ngayong Wednesday morning. Willard, sa lagay ng panahon, makulimlim pa rin ang kalangitan at nakararanas tayo ngayon ng malakas na pag-ulan ngayong umaga. Kung makikita nyo, ito na yung sitwasyon. Kanina, bago pa tayo tumayo, Willard, dito, makulimlim lang yung panahon, may pag-ambon, pero bumagsak ng malakas bigla itong ulan. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Willard.
4: Maraming salamat, Chill M. Prido. Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang korupsyon sa pagkolekta ng basura sa kanyang syudad. Sagot ito ni Mayor Magalong sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may korupsyon sa basura sa mga lokal na pamahalaan. Pero aminado si Mayor Magalong na totoo ito sa ibang lugar. Dagdag pa ng mayor, wala siyang ninanakaw sa Baguio.
6: Ito totoo naman talaga yan. Pinagkakakitaan niya ng mga local government. Since I became mayor, talaga walang corruption dyan sa garbage na yan.
4: Nanawagan ang United Nations na tigilan ang pag-atake sa Saudi Arabia. Babala ng UN, lalo lang madadamay ang Yemen sa krisis sa Middle East. Dapat din hindi maantala ang pagdaan ng mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden.
7: We are deeply concerned by reports of attacks by the Houthis against targets in Saudi Arabia. Such attacks risk furthering entangling Yemen in the wider regional confrontation at a time where, as we all know, the region is already facing intense pressure and regional trade and energy flows are already under severe strain. Attacks and threats against shipping must also stop.
4: Naniniwala ang

0: Qatar na mag-uumpisa muli ang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang kasunduang kaugnay ng Strait of Hormuz. Nananatiling mainit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Qatar dahil sa usapin ng mga Iranian pilot na sinasabing nahuli ng mga otoridad ng Qatar. Dahil sa mabagal ang pag-usad ng peace talks, apektado ang paglayag ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz.
1: Haliyan ala hadhihi almas'ala wal'awda ila.
2: Our current focus is on this issue, the return to what was mentioned in the Memorandum of Understanding and resuming negotiations between the two parties, U.S. and Iran. These efforts are ongoing, of course, but as you know, we are also awaiting an agreement between the sisterly Sultanate of Oman and Iran regarding the Strait of Hormuz, which will, as we said, enable us to return to the framework of negotiations. The trajectory of events we
0: would like. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Karina.
3: Hello. Inuulan pa rin tayo.
0: Oh, why?
3: Alam mo, kapag umuulan ng ganyan, naiisip ko yung mga tao na na mga hirap, ano, yung biro mo saan sila matutulog kung nakalubog yung kalahati ng bahay nila. Evacuation center.
0: Evacuation centers. Pero bukod dyan, marami din mga homeless.
3: Oo.
0: No? Na naghahanap din ng masisilungan kapag ganito
3: diba? Paulan. Tapos marami pa sa kanila, may mga mga anak na maliliit, bagong panganak, yung mga ganun. At bilangin mo na rin yung kanilang mga, o kaya lahat ng mga aso, pusang kali, kung saan nagsipagsuutan ang mga hayop na yun,
0: hayop,
3: ano?
0: Yes.
3: Parang counting blessings sa lang tayo na hindi naman tayo ganun. Pagkatapos, meron ding mga namatayan.
0: Oo.
3: Yung school shooting, hindi ba, sa Zamboanga. Tapos, meron ding mga kinakasuhan. Di ba?
0: Patong-patong na trahedya ng bansa at trahedya nila.
3: No, oo. Ibig ko lang sabihin, parang habang tayo ay nasa seguridad ng ating mga tahanan, may kumot, hindi ba, kumpleto ang pamilya, ang iba medyo nagdurusa. Oh. Kaya dapat siguro sa mga panahon na yon, nagbibilang tayo ng ating mga blessings.
0: At kung kaya, isipin ko anong pwede nating magawa rin, ano?
3: Oo, kaya nga, yung mga kinakasuhan, bilisan na para makulong na.
0: Ayan, wala tayong hindi natin kakayanan yan, gobyerno, dapat.
3: Ayun na nga, pero at least sa loob ng kulungan, safe sila. Hindi sila mauulanan doon.
0: At siguradong may pagkain.
3: Correct, oo. So, manatili pong nakatutok, marami tayong pag-uusapan. Susunod na ang memo.
4: Establish a strong enough case.
5: Definitely not a strong case.
6: Just open conversations.
7: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. He informed Be Insightful of the news.
6: At the forefront on Billionario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas at dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Ano ang ating word of the day? Meron po tayong bagong libro na inilimbag pa lang. Nga pala, pwede tayong humingi ng mga suggestment.
1: Input, yes.
0: Mga suggestment mula po sa inyo, ha?
1: I-comment nyo lang, yes.
0: I-comment nyo lang, isasama namin sa libro namin yan. Yung aming kakaibang diksyonaryo. Ang ating Memo Speak Word of the Day ay yung mga nasa House of Representatives. Di ba? So, ang tawag daw sa mga, eto na nga, yung ating word of the day, kinawatan. Hindi yun, kinatawan.
1: Yun yung kinatawan na. Walang katawan. Kinatawan na, magnanakaw.
0: Ayun. Ang ibig sabihin nito, kinatawan na, magnanakaw. Kinawatan.
1: Kinawatan.
0: Ang galing daw ng nakaisip nun. Ikaw ba yan?
1: Ikaw.
0: Ako ba?
1: Ikaw yan. Dapat pala may origin para may copyright.
0: Para may credits, hindi ba?
1: Kinawatan.
0: Okay. So, yan po. Kayo po'y welcome. Para magbigay po sa amin ng mga suwestyon para sa aming diksyonaryo,
1: so,
0: ha?
1: So, hindi na kagalang-galang nakawatan. Kagulang-gulang.
0: Ay,
1: na?
0: Galing! Ang mga kagulang-gulang na mga kinawatan. Uy, maganda gising mo ngayon, ha?
1: Nakapagkape.
0: Oo, nakapagkape ka, ha? Okay.
1: Kagulang-gulangan.
0: Ang kagalang-galang, ang kagulang-gulang na kinawatan. Okay, ano nakasulat sa ating memo? Baka may dadagdag ka pa.
1: Ah, wala na. Mademanda na ako sa susunod.
0: Okay. Number one sa ating memo po ngayon, nako, eto na, hinihimok ng mga election watchdog ang COMELEC na higpitan ng pagbusisi sa mga kumakandidato para sa susunod na eleksyon. Dapat lang naman, hindi po ba, lalo na ang mga konektado sa mga political clan at malalaking negosyo. Problema dyan, Willard, maliit pa lang tayong mga bata, pinag-uusapan na, hindi naman, sobra naman yon. Pero, hindi ba, dati pa lang, nagsisimula pa lang ako sa pamamahayag ko, no? Ganyan ang pinag-uusapan na kailangan, hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganyan. Yan ba ay meron bang panahon para yan ay gawin? At gagawin ba talaga yan? Ng mga mismong legislators na sila ang nakikinabang.
1: Oo. Tsaka, di ba, ang spirit talaga ng batas ay kapag sinabing party list, bibigyan ng boses yung mga marginalized na grupo.
0: Yes.
1: Yung mga walang sapat na kinatawan sa Kongreso.
0: Correct.
1: Para isulong yung mga kapakanan nila.
0: Hindi ba nga sila nga dapat ang kinatawan, representative, kinatawan ng tao? Paano sila makikinig sa tao pagdating sa mga isyong yan? Parang it's already a foregone conclusion that they actually represent our interests. But many, not all, do not. So, anong gagawin natin ngayon dyan? Mga watchdog groups. Sila na lang ang pag-asa natin. Pero pinipili nga daw kung sino lang ang pwedeng umupo doon.
1: Sa mga halimbawa, deliberation ng batas, ano?
0: Oo. Hindi na nga sila pinapayagang makinig eh. Magsalita pa kaya? Hindi na nga pinapayagang magsalita. Mapalitan pa kaya ang kanilang mga gustong mangyari?
1: Kaya nga. Pero sa bagay yung COMELEC, sinasala nila dapat ano, bago ilagay sa balota yung mga pangalan ng mga party list groups na yan. Marami din namang natatanggal, pero meron pa rin natitira na questionable.
0: Oo naman.
1: Sa pangalan pa lang ng grupo, eh, no? Bakit may ganyan?
0: Ah, yung mga ano, yung mga title ng pelikula, yung mga title ng, hindi natin sinasabi lahat, ha? Kaya lang, syempre, kaya nila ginagawa yon para madaling matandaan. Kasi letter A eh.
1: Oo, tapos diba? Lalagyan ng 1.
0: Buti
1: na nga lang, hindi na alphabetical.
0: Oo.
1: Mag-random na lang.
0: Ah, random na lang ngayon. Ano?
1: By

0: Pero kailangan raffle. Tumatak sa isip.
1: Oo,
0: so kailangan talaga, hindi ba? Eh bakit kung tumatatak sa pag-iisip, dapat merong baha party oo. List.
1: O kaya 1 billion tayong muupuron. Billionaryo.
0: Hindi ba? Yung mga pinag-uusapan ngayong mga salita, yan ang gagamitin. Pero naloloko po kasi tayo sa ganong paraan. Hindi ba? Hindi. Yung puwang na sana maibigay sa totoong marginalized ay hindi nabibigyan. Halimbawa, walang party list ang mga PWD.
1: Oo.
0: Yung mga persons with disability. And that to me is a joke. Dahil yun ang totoong marginalized.
1: At maraming batas ang kailangan ng sektor ng PWD, di ba? Na
0: yes.
1: Nagkaroon tayo ng guest na yan talaga ang sinusulong. Marami pang kulang sa batas.
0: Ano ba ang ibig sabihin ng marginalized? Okay, mamaya pag-uusapan po natin yan, ha? Number 2 sa ating memo, habang sinisimula ng Kongreso ang pagbusisi sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027, muling umuusbong ang usapin tungkol sa congressional insertions at di umano'y budget padding, yung dinadagdagan ba nila nang hindi natin namamalayan. Kasabay nito, pinag-uusapan din kung sapat ba ang mga inilaan para sa mahahalagang sektor at kung naaayon ba sa pangangailangan ng bansa ang mga prioridad sa paggastos ng pamahalaan. Paano nga ba natin mababantayan yun? Iisa-isahin natin yun, ang dami nun.
1: Ayan, halimbawa, Corina, yan nakikita natin sa mesa, yung napakakapal at ilang pirasong libro. Napaka-intimidating kasi kung titingnan mo, paano mo susuyurin? Iisa-isahin yung mga numero, hindi ba, mga budget items?
0: Correct.
1: Kaya kailangan siguro may kanya-kanyang assignment yung iba-ibang grupo na tingnan. Ito sa'yo, tingnan mo, bantayan mo.
0: Right.
1: Ano yung mga budget items dyan?
0: Iniisip ko lang, pinipirmahan niya ng Pangulo, pero sa totoo ba, binabasa niya lahat yan?
1: Di ba?
0: I'm sure he has or should have, every president should have like a team, hindi ba? Dapat meron taga-ano dyan eh, pribadong sektor, parang SGB.
1: Yes, para accounting, ano?
0: Yes,
1: independent para, auditor.
0: Yeah, an independent auditor. There should be someone who will actually look at it independently para hindi makalusot na naman yung mga insertions na, ba't kailangan ito? Bakit kailangan ito? Nako, ewan ko lang ha. Pero hindi naman natin kasi inaasahan na babasahin isa-isa yung accounting ng presidente. Kailangan may team siya. Okay, memo number 3. Dalawang estudyante ang nasawi matapos ang isang insidente ng pamamaril na naman sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang motibo ng suspect na nag-livestream pa ng kanyang pag-atake habang muling nabubuhay ang panawagan para higpitan ang seguridad at kontrol sa mga baril sa mga paaralan. Anong muling habang nabubuhay? Dapat nga, nagawa na yun eh.
1: Matagal
0: since
1: na.
0: Since Tacloban, ha? Yun nangyari sa Tacloban.
1: Kaya nga I'm wondering, since Tacloban ko rin, ano yung mga changes na pinatupad na kung meron man, di ba?
0: Ayaw naman nila magpa-interview eh. Hindi ba? Sinusubukan po namin ang DepEd. I don't know. Were we able to get someone from DepEd? Can you ask? Kasi parati po namin sinusubukan ng DepEd para malaman natin kung ano talaga ang ginagawang reforma. Like from Tacloban, bakit inabot na naman tayo ng Zamboanga?
1: Na dapat sundin ng private schools kasi ito pribadong eskwelahan na supposedly may mga resources, hindi ba, to tackle mga security needs, needs for guidance counselors, pero nangyari pa rin.
0: Need for guidance counselors, yung the need to ban cell phones sa lahat ng mga eskwelahan, private or public. Ayan, tsaka security para hindi makadala ng mga weapons, parang the dangerous weapons inside that school campus.
1: Ang nakakalungkot, Corina, di ba, school, supposedly innocent place yan.
0: Kaya
1: dapat
0: nga,
1: hindi airport style ang seguridad na pinatutupan dyan. Pero eto na tayo sa totoong realidad ngayon.
0: Oo, ang eskwela pala, hindi na yan safe. Ano ba yun? Okay, lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Good evening, I'm Pinky Webb.
1: Asking the right questions.
0: What can you share us about the conversation?
2: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
0: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
1: And getting the most honest answers.
3: What? Now we have to tackle it now.
4: We know, we anticipated.
5: Okay, kumbu ang loob mo, ha?
6: Hindi ko natin masisisi ang Pangulo kung itinirma, ha?
1: Pinky Webb.
0: Can you kindly explain to us?
1: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Billionario News Channel.
7: Araw-araw, ang daming issue.
8: Ang daming away.
7: Kanya-kanyang opinion.
8: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
7: What's the point?
8: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
7: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
8: Teka, ininis siya lang, ha?
1: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel. Nope, Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
9: It's another
0: Tama?
9: Four more gunshots, guys!
10: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
11: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
1: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
12: Based on Bicol's folk epic Ibalong, the city celebrates with parades and costumes of Ibalong's characters. Ibalong Festival, Billionario News Channel.
0: Bagamat itinatag ang party list system para bigyan ng representasyon, dapat ang mga marginalized sector, kadalasang nauupo sa pwesto ang mga party list na nauugnay sa mga political dynasty at malalaking negosyo.
13: Noong nakaraang halalan, lumabas sa pag-aaral ng kontradaya na 86 sa 156 na kandidatong party list ay hindi kumakatawan sa mga nasa laylayan ng lipunan.
0: Kaya naman tinanong po namin ang ating mga manonood kung dapat nga bang bawasan ang mga party list. Ang sabi nila?
14: Dapat na po itong i-review and possibly pong mabawasan para magkaroon po ng kasiguraduhan yung mga tunay na may sectoral representation at may mga meaningful contribution lang po yung mga nabibigyan ng post to zero.
15: Puro pangalan lang yung sinasabi. Hindi namin alam kung sino yung na kumakatawan doon. Saka tingin ko doon, dapat bawasan kasi umaano lang sila ng pondo eh, kumukuha lang.
16: Dapat po ay buwagin, hindi bawasan, buwagin na ang party list. Diyan lang gumpisa ang korupsyon. Maniniwala ka ba na isang member ng party list ay tunay na nag-represent sa kanyang party list na sinasakop? Di ba halos lahat ng party list eh, puro mga contractor yan?
17: Dapat bawasan eh, kasi parang pampagulo lang sa lipunan. Yun lang din naman ang tumatakbo. Kaya nadadagdag pa yung pera na nawawala sa kaban ng bayan.
0: Galit sila. Oo. Ayaw nila. Ang dami nga naman kasi yung pagpipilian. Ilan po ba? May limit po ba yung listahan? Teka muna, introduce muna natin siya. Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin Kontradaya convener, Professor Danilo Araw. Kasi nabitin kami kahapon, kaya inibitahan natin siya ulit. Good morning po, Professor.
18: Good morning, Prof. Yeah, magandang umaga, Corina Willard. Live na tayo ngayon sa wakas.
0: Yes, opo, opo. So, is there a limit to the number of party lists that can be viable for candidacy?

0: Technically, no. Nung nakaraang halalan, mahigit 170, if I'm not mistaken. Pataas ng pataas yung bilang sa ating obserbasyon. Bagamat, totoo, may limit dun sa pwedeng maupo. So, sa ngayon, 64, kasi ayon sa ating saligang batas, 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes yung pwedeng maupo bilang party list. So hanggang 20% lang. In other words, if you do the math, habang dumadami yung congressional districts, tataas din yung 20% na dapat na bumuo dun sa Kamara de Representantes na mga party list representatives po.
1: Pero, okay. Pero ano, paano nga po ba manalo? Sabi nga nila, oh, mahirap manalo ng congressman, mag-party list ka na lang. Hindi ba? So, ilan ang kailangan pong makuhang boto?
0: Siyempre, depende yan dun sa total votes ka sa party list groups. Pero to be on the safe side, dapat naka 300,000 up to 400,000 votes para makakuha ng isang seat. Mm-hmm. Siyempre, the more the merrier kasi ang maximum sa isang party list group, pwede siyang makakuha ng tatlo. Mm-hmm. So basta makuha mo yung at least 2%. Ng total votes cast. So roughly that would be 300 to 400,000. Pero yun na nga eh, kahit na hindi ka umabot sa 2%, pwede pa ring maupo ka basta't hindi na sagad yung 64 seats. Mm-hmm. Pag may mga bakante pa, pwedeng fewer than 2% yung makuha mo.
1: Ah, ganun, yung parang pinaka, yung mga first runner-up, ganun.
0: Yeah, parang ganun. Paisa-isa na lang yung upuan na makukuha mo.
1: Mm-hmm. Okay. So, Willard.
2: Sa ngayon, may pag-aaral ng kontrodaya, apa. Hindi ho ba? Ano ang naging kumbaga major findings niyo, Prof? Nasasalaula yung definition ho ba ng party list system sa bansa?
0: Ang ginamit naming termino yung dissenting opinion dun sa atong paglaom case, yung bastardization ng party list race. Bastardization in the sense na talagang tama ka, sinasalaula kasi kung sino-sino na lang yung tumatakbo. Sa aming pag-flag, merong anim na indicators. Una, minsan sila ay bahagi ng political dynasty, o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo, o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption or other anomalies. Kumbaga, red flag sa amin yon. Ba't di mo muna resolbahin yung kaso mo bago ka tumakbo?
1: Bakit po nila ginagawa yon? To avoid it?
0: Partly, yes. Para may clout ka, para sabihin na, well, may saloobi naman yung mamamayan na iboto ako kahit na party list yung kanyang inaano, yung tinatakbuhan. Kaya nakakatulong yon. At saka syempre, pag may nakalagay na honorable sa pangalan mo, magdadalawang isip na yung mga tao. Hindi ka na nga nafa-flag sa mga traffic violation kung honorable ka, di ba? Kuno.
1: Ayun.
0: So anyway, just to complete the six, kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may connection. Kasi technically, dapat na independent yung police and military, so dapat wala silang connection whatsoever. Mm-hmm. So meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon in the sense na walang malinaw na datos. And in fact, there are cases like that, Corina and Willard, na may mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information. You know why? Kasi nga, yung boto mo, mga 300 to 400,000 lang, kung may baluarte ka, halimbawa, dinastiya ka or whatever, influential ka, tapos yung party list group mo, kahit hindi mo na ikampanya, kasi meron ka ng baluarte. In other words, minsan mamimili ka na lang ng boto, and then at least may isang upuan ka na. So those are telltale signs, in other words, that would warrant the review of the party list system. And yun yung isa sa mga advokasya rin ng kontradaya.
1: Magkano po ang bilihan ngayon ng boto for okay. Party list?
0: Yeah, magandang tanong yan. Mag-blind item tayo, umagang umaga naman eh. Sa aming pag-aaral noong 2025, anecdotal ito, at napatunayan naman namin, umaabot ng 16,000 pesos isang boto lang. Pero linawi natin na, Corina at Willard, yung 16,000 na to, parang package deal. It involves a party list group and then some candidates for senators, and then sa local level, then
1: okay.
0: Another clue, Bicol, taga Bicol.

0: Parang diretsyo na yun, ah. Oh. Pero, teka muna, so, I'm sorry, how much is it again?
1: 16,000.
2: 16,000. Package piso deal na.
0: Grabe, dati 500 piso lang. 500 piso lang daw yan.
1: Yeah, actually, Corina, may 500 piso pa rin naman, pero medyo cheap, on the cheap side na ito. Ang usual na laro, 16,000 is the highest na verifiable information. Pero yung usual na laro, ang tawag na na-discarte nila, 1, 2, 3, 4. So, apat na beses nagbibigay. So, unang beses during the campaign period or shortly or at the start of the campaign period, mga 1,000. Tapos babalik sa komunidad, magiging 2,000. Tapos pagka medyo malapit-lapit na, magtatatlong 3,000. Tapos a few days before, and in fact, in some cases, on the day of the elections, 4,000 yung bigayan. So, if you do the math, that would add up to 10,000 pesos naman. So, ganun din yung isang discard. Kadalasan, ganun yung nagiging diskarte
0: pero ng mga kandidato. Pero ang mga botante kasi ngayon, Willard, tumatanggap sa magkakalaban, ano?
1: Yes.
0: Tumatanggap sila kaliwa-kanan. Tapos, sino po yung nananalo kadalasan? Yung huling magbibigay? O sino yung pinakamataas ang binigay?
1: It's a confluence of different factors. Pwedeng may iba pang pumapasok na ano, na factor, kasama na rito yung disinformation, tapos syempre to sweeten the pot dun sa ibinibigay, minsan nangangako ng posisyon sa mga barangay leader na bibigyan ng ilang concessions dun sa lugar, in which case parang mas lumalaki yung chances ng mga kandidatong ito.
0: Okay.
3: Bakit ho, Prof, nakakalusot pa rin itong mga kaduda-dudang gawain?
0: Exactly!
3: Oo.
0: Diba?
3: Tapos yung, in the first place, bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC?
1: Okay, kasi ilang beses na namin sinabi ito, may malaking kakulangan din naman sa batas, pero mas malaking kakulangan din sa bahagi ng COMELEC. Kasi may quasi-judicial function yung COMELEC to screen yung mga nag-a-apply. Actually, even yung mga party list nominees or party list na tumatakbo, at least 10 na ngayon eh, dapat nasiscreen din sila ng mabuti. And to be honest with you, kung gagawin lang ng COMELEC yung trabaho nila, Contradaya wouldn't need to do the data set that we release every election cycle.
0: Mm-mm.
1: Kasi kung nandun na yung due diligence sa bahagi ng COMELEC, edi sana nasiscreen na sa level nila.
0: So bakit hindi nila ginagawa?
1: Well, I would, to be fair to the COMELEC, minsan limitado rin yung budget. Pero para sa akin, mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. For the most part, at least parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia at saka kay Rex Laudianco, na kakilala ko rin naman, na parang ang nangyayari kasi, puro mga abogado or halos mga abogado, yung mga commissioner, kaya parang hindi na masyadong nabibigyan ng perspektiba yung outside-the-box thinking beyond the legal gymnastics that would happen. Kasi sa totoo lang, kung COMELEC commissioner ka, hindi ka naman kailangang abogado eh. Mm-hmm. Pwede namang mas normative at mas prescriptive yung approach mo. Para masigurado na yung esensya ng saligang batas na dapat na protektahan yung marginalized and underrepresented, yun yung mapapatupad. At saka ikaw mismo yung magcha-challenge sa Korte Suprema kung kinakailangan para ma-reaffirm yung essence ng party list representation.
0: Okay. So, pero, okay, can we define marginalized?
1: Okay.
0: Ano ba yung marginalized?
1: Actually, nasa saligang batas naman yon, in-identify naman yung mga magsasaka, mga manggagawa, katutubo, and the like na mga grupo. Ang exception lang dito, yung religious groups. So, by virtue of the separation of church and state, hindi pwedeng tumakbo bilang party list representative yung mga nasa simbahan. Pero yun na nga, minsan nilalaro din. In fact, merong isang nagba-block voting na relihiyon, di ba? Na sinasabi na may party list group din sila. Pero on paper, if you look at that party list group, hindi naman konektado dito sa grupong ito na religious. Pero yung kanyang mga party list nominee, yung mga party list representative na tumatakbo and then eventually naboboto sa House of Representatives, ang sinusunod kung ano yung nasa doktrina ng religious group na ito. Tapos meron ding isang grupo isang relihiyon na anti